0: part of our team. Check out job openings at MacDo.ph Careers Facebook page or inquire in a MacDo store near you.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
2: idol ko. Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
3: Oras, alas 8.
1: Time check was brought to you by CDO Idol Hot Dog.
2: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
4: Magnum 45.
3: Usa ka iladong kayong abogado Magnum Island dire sa atong nakbay nagpadangat og mensahe o reaction matod pa niya dalang pangutana matod pa niya. Di ba ka ang rason ani tanan para mapugngan ang impeachment trial? Gikan sa Senate drama ni Cayetano paingon sa INC rally ngang tuyo mao man kaha nga pugngan ang impending case ni Marcolita. Pangutana lang Magnum Island, no? Ba't ang gina-emphasize sa spokesman sa INC? Maong ang gusto lang nila, panawagan nila nga unta, patas ang patunay sa transparensiya, accountability, o equal justice. Dili ko no selective nga justice. Ang selective justice daw is injustice rin yung gapon. Pero na sila to, ang tigpamaba sa INC nga si Mr.
5: si Brother Edwil Zabala
3: paminaw siya nato.
6: Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan.
3: Sumot ang pamahayag, murag wa gyud ingon nga nakasentro sa intention nga babagan ang kaso bato kang Senator Marcolita. Ang ilam ako kung ang itinataguyod ni Senator Marcolita.
5: Oo, tapos marag gikusyon po nila Magnum June kung nga nung man nga si, marag si Senator Marcoleta bitaw, ikasuhan o plunder. Ito marag na-mention po to sa ilang statements sa INC.
3: Gi-explicar ba na sa kuan, sa ombudsman, di ba?
5: Yes, oo. Gi-explain po nila ang ngano.
3: Ngano nga na,
5: nakasulod
3: gapon sa definition
5: sa plunder
3: case ang nesgutan nga issue nga naglabigit kay Senator Marcoleta kun dumaylin. Ngabot pa sabot na sila basis sa pagpasakag kasong plunder. Plano pa, gitakda pa. Bato kang Senator Marcoleta. Sa atong pagbalin karubod taga insurance program alang sa mga mamumuo ang Pino nga Pinoy gilusad sa LTAP. Og gikabot sa ito nga aprobado na ba ito ni Presidente Marcos? Naspikas din niya ang National President sa ILTAP nga si Mr. Orlando Marquez. Mr. Marquez, magandang umaga po. Under po kayo sa Magnum Radio. Kasama mo po si Magnum John Albino at Magnum Aileen Acorin. May buntag, sir.
7: Magandang umaga, Magnum John. At magandang umaga po sa iyong libo-libo dyan sa Kamindanawan na inyong tagapakinig.
3: Sa una nating pag-uusap, Mr. Marquez, dito sa amin, inusapay sa amin dito eh. But sa atin, pag-uusap, na nabanggit mo na ang nasabing programa, sa ngayon po, tama po ba ang narinig ko na aprobado na ng Malacanang ang nasabing insurance program para sa mga mamumuong mga mamumuong Pinoy? Sir?
7: Opo. Na-approve na po, Sir Jun.
3: Okay.
7: Dahil yun po ay matagal na namin ito na inaapila sa ating insurance commission, dahil kung titignan nyo yung nangyayari na matagal na panahon, ay naka-insured ang ating sasakyan, di ba? Naka-insured ang ating masasagasahan, mababangga, pasahero naka-insured, pero ang driver wala pong insurance. Kaya dinilig naman po ng ating insurance commission, nagpapasalamat tayo kay Commissioner Regalado, dahil sa dinami-dami na nang dumaan na commissioner, ay siya po ay tumugon para yung ating mga kababayan, dahil kinumpira natin ito, naka-insured lahat ng sasakyan, pasahero, hanggang mababangga, naka-insured ang OFW. Lahat ho mula janitor, kasambahay, skilled worker, professional na pumupunta sa ibang bansa, ay bakit yung ating trabahador sa Pilipinas ay walang insurance? Kaya ngayon po, yung ating sulat, apila, ay napakinggan ng ating Pangulo, na lagi naman niyang sinasabi, ay ayaw niya na may maiwan sa laylayan. Kaya ito pong poverty natin, sa isa sa nakita natin at napag-usapan ng napakalawak na pag-uusap namin sa mga kasamahan natin sa transport hanggang sa Kongreso, na talaga naman dapat ang ating mga trabahador sa Pilipinas ay mayroon silang protection. Kaya nga po, yung ating poverty, maliwanag po na lumulubo yung poverty natin. Nakikita po natin lahat po, kahit sinong politiko. Pero ano po ang isang rason bakit lumulubo? Dahil sa kawalaan ng security ng ating mga manggagawang Pilipino. So ngayon po, anong ginawa namin? Tayo po ay nakiusap sa ating mga driver, mga kababayan manggagawa, na ngayon po ay umaapila tayo at marami na po nakinig, kagaya nila mayor ng Malbar, Batangas, mayor ng Tanawan, Batangas, at marami pa pong ibang mga mayor na po nagpapahayag na nakasuporta po sila dito sa programa ng ating mga trabahador natin sa Pilipinas na nasa laylayan, na sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos, ay dapat lang ay magkaroon ng seguridad na insurance bawat mamamayang Pilipino na trabahador. Kaya ginawa namin po, ito po ay ilulunsad na namin sa darating po na Lunes, at tamang-tama naman po at nagkaroon kami ho ng MOA signing sa Climate Change Commission, dahil kami rin po yung tinutukoy ng Climate Change Commission na isa ho sa nagbibigay ng napakasamang usok sa sasakyan ng mga luma, ang mga hindi marunong mag-ayos ng mga sasakyan. Kaya kami po ay talagang minabuti namin na makipagpirmahan sa Climate Change Commission sa pamamagitan ng ating Commissioner De La Cruz para at saka ni General Zamudio, para ho kami po ay makatulong, dahil ang pinakamalaki ho na ating pinanggagalingan ng pollution, yun ang nasabi ko, na ito pong mga surplus na mga makina at saka yung pong mga tinatapon na change oil na langis. Pag nag-change oil, yung mga magsimula sa motorsiklo, tricycle, hanggang jeepney, hanggang truck, ay minsan po ay tinatapon na lang nila po sa kanal sa kakulangan ng edukasyon. Kaya gusto namin pong tumulong na talagang i-educate namin ang ating mga operator para sa ganun po ay matulungan natin ang climate change, dahil ang aming iniisip dito, ano pa ba ang kinabukasan ng ating mga apo kung ganito na dumadami ang populasyon at dumadami ang nagtatapon ng mga malalas, ang mga lason na basura sa ating mga ilog, kanal, karagatan. Kaya minabuti namin. At isa pa po, ay meron kaming ilulos din sa darating na Lunes, yung pinakamababa na biodiesel oil na halaga lang po ng 30 pesos isang litro, na galing ito sa mga basura na mga used cooking oil na i-refine na natin, dahil yung doktor na nagdalubhasa sa Australia, nakaisama natin ng Philippine Inventors, dahil dati po tayong pangulo ng Philippine Inventors, si Dr. Capistrano ay kasama natin po ito na mechanical engineer. Kaya ito ho yung ilulunsad namin sa Lunes na ipapakita natin kung paano natin iproseso nitong napakasama na basura na itinatapon sa bawat lababo, sa bawat pamilya, yung mga nagamit na na cooking oil. Na ito pala ay napakaganda na i-refine para magiging biodiesel na 100%.
3: Mm-hmm.
7: Kaya iyan ho, Sir Jun, ang aming ipapakita, aming pinakuber po sa lahat ng telebisyon dito sa Metro Manila, at kasama na rin po yung ipapakita namin yung 100% organic fertilizer na galing din sa ating mga basura, galing din sa ating mga piggery farm at saka poultry farm, at na-convert na natin, nagawa na natin na 100% organic fertilizer na kung gumagastos tayo ng 20,000 sa guano sa isang hektarya, dito ay hindi ka nagagastos ng 5,000 para sa isang hektarya, Sir John. Kaya ito po, bilang tayo po ay karawan natin yon, ang ating gustong gawin na may pakita dahil tayo po ay may edad na rin, 72 na tayo, ay gusto natin ipakita na. Ihigasin na lang ho ang ating gustong gawin ngayon para mayroon po tayong maiwan sa ating mga kababayan, Sir John.
3: Karawan mo ngayon, birthday mo ngayon, Mr. Marquez, sir? Tama ba?
7: Alin po?
3: Nabanggit mo yung karawan ngayon. Birthday mo ngayon? Tama po ba?
7: Hindi po, sa karawan ko po sa Lunes po, Sir John.
3: This coming Monday.
7: July 6 po. Doon natin gaganapin yung apat na ilo-launch natin na programa para sa mamamayang Pilipino.
3: Happy birthday. Although, happy impeachment.
7: Thank you, Sir John. Pagkatapos impeachment ng aking birthday, Sir John, ako po ay dadalaw sa inyo dyan sa
3: Happy birthday, sir.
7: Tayo personal at ipapakita ko po sa inyo yung lahat ng aking sinasabi, ipapakita natin sa ating mga kababayan diyan sa region din.
3: 72 years old na, magnanay, very articulate, ha? Magsalita.
7: 72 na po tayo dahil 1954 po tayo pinanganak. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at binigyan tayo ng ganitong kahabang buhay. Pero sana po ay humihiling tayo na dagdagan pa sana para mas marami pa tayong matulungan at magawa. Dahil dati naman po tayong pangulo ng Philippine Inventor Society, marami ho kaming mga invention na nandiyan nakalatag na. Kaya lang ho ako nagpapasalamat sa Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ho ang kauna-unahan na presidente na pumirma ng Patak Pinoy Act. Ang ibig sabihin po ay unahin, gamitin natin yung ating mga Filipino invention product dapat.
3: Okay. Sir, sa insurance program, hindi lang ito para sa mga chauffeur, mga driver, but sa lahat na mga
7: lahat na po ng manggagawang Pilipino po. Driver, pedi cab driver, mga magkakanal, farmers, mangingisda, basta manggagawang Pilipino ho na nasa tamang kalusugan unang-una po, nasa tamang pag-iisip, ay ito po ay qualified lahat po dito na sumali po. Sa halaga lamang ng 5 piso sa isang araw, ay naka-insured na po sila ng worth 500,000 pesos. Oh. Ano ba ho yung worth 500,000 pesos? 100,000 natural death life insurance. Magkasakit, makidlat, o ano man na mga, basta sakop ng natural death. Ang accidental death, 100,000. Disability, 100,000. Unprovoked assault, 100,000. Partial disability, 100,000. Yung pong kinakatakutan natin na death, na pagkamatay, dahil po ito po yung nagtulak sa akin. Dahil pag nakikita ko po yung aming mga kamimruhan na driver man ng tricycle, driver ng jeep, lahat po, na nakakaawa na walang pambili ng kabaong pag namamatay, lumalapit sa politiko. Kaya po natin naisipan, dahil ko sa paglalakbay natin sa ibang bansa, nakita natin na lahat ng trabahador sa ibang bansa po ay naka-insured. Wala hong problema pag namamatay ay meron silang natatanggap na naibibigay sa pamilya. Hindi lang burial kundi pati yung pera. Ganon din ho yung ginawa natin dito sa ating programa na sa halaga lamang ng 5 piso, kalahating stick lang sa isang stick na sigarilyo, ilang stick na sigarilyo, ang bisyo po ng ating mga kababayan, hindi lang sigarilyo, lahat na po ng bisyo. Magkape, ilang beses, di ba? Tataya ng witing, kung ano-anong taya na sugal. Iinom ng alak. So yan ho ang ating inaapila sa ating mga kababayan para matulungan natin ang ating sarili, pamilya, na tayo ho ay itabi yung 5 piso dahil po. Napakahalago yun dahil may siguridad ka na sa buhay na sa loob ng 1 taon ay nakapagbayad ka na ng 1,825 na mayroon ka na pong security na siguridad na tinatawag habang tayo po ay nagtatrabaho dahil ano man ang mangyari, mayroon pong sumasagot sa ating maiwan sa buhay na
3: okay.
7: Magiging puhunan ng ating mga pamilya. Para sa ganun po, hindi po tayo mahulog yung mga anak dahil nakikita namin, Sir Jun, yung anak ng isang driver ng tricycle na nakikibiyahe, pag namamatay, naaksidente o nagkasakit, tatake, ay niwala man lang pambili ng kabaong. Kaya ito ho ang nagtulak sa akin na ginawa natin itong study na to na 16 na taon po natin ito na inilalapit sa Insurance Commission, ngayon lang po naprubahan kay Attorney Regalado ng Insurance Commission at ito po ang tumulong sa atin ay si dating Deputy Commissioner Attorney Randy Serrano at nagpapasalamat po ako sa kagawaran ng ating Insurance Commission dahil dininig nila at ngayon nga po ini-implement na kinocover na po ngayon ito ng FPG Mercantile Insurance Company Incorporated po na pag-aari po ito ng Stronghold Insurance Corporation. Kaya group of companies po ito, kaya nagpapasalamat ako dahil nung nakaraang Biyernes po ay inilose na po ito ng FPG Mercantile doon sa Rockwell. Kaya ngayon po ay sa aking karawan ay ipapakita na natin dahil po yung ating mga kasamahan sa transport po ay interesado po sila lahat magsimula sa pedicab, tricycle, jeepney, taxi, truckers hanggang sa pinakamalalaking mga bus. Sila po ay interesado na magkaroon na po ng seguridad sa buhay. Kaya nagpapasalamat tayo, Sir John, at lalong-lalo na sa iyo. Nagpapasalamat na po dahil po na-broadcast natin ho itong programa na napakaganda para sa sambayan ng Pilipino driver at saka sa lahat ng manggagawang Pilipino.
3: Okay. Mr. Orlando Marquez, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
7: Maraming salamat, Sir John. Mabuhay ka at sana po ay magkita tayo pagkatapos ng ating karawan ho ay lilipad po tayo. Pupunta po dyan sa Region 12 at makikipag-usap sa mga regional director, kila Director Manaluto, saka si Director Aldio Bindiho. Para sa ganun po ay may baba natin. Kasama na po ang mga local government dyan at nagpapasalamat po ako sa ating Mindanao Daily Express ho. Kaya dahil sila ho yung lagi hong inilalabas itong programa. Kaya maraming salamat, Sir John. Mabuhay ka. God bless you.
3: Salamat, Sir. Inyo nabati mga eksyon ang ILTAP National President Orlando Marquez. Oras, 8:18. Palenta mga eksyon sa ating mga balita ni Bayna. Update may kalabigitan sa mga biktima sa sunog sa Sitio Little Cebu. Lapasan ni ato sunod. Diin subject mga eksyon sa ating ilusad nga magnum operasyon tabang para sa mga biktima sa sunog sa lapasan na atas sa 3 batches of donations nga gitumod na ang 3 kagapong adlaw and then hopefully karang adlaw ikaw 4 mga igsoon sa di pa matapos ang adlaw sa di pa mo take up ang adlaw ato na ma-deliver alin pang hugna sa donasyon nga ato ipadala gato sa nasgutan nga barangay diin sunugan sa dulang sa katos ka mga panimalay o niya may apiktar sa Morales dos Santos ka mga pamilya. Si Magdum Jane Luna, nagkapalastar ka ron. Magdum Jane, kumusta niya? Sa Dua Kamayo Back Center. Diyan sa Lapasan.
8: Yes, sa Magdum Jane Luna, live na karon din sa Lapas 1 sa Barangay Lapasan. Diin ang mga apektado sa sunog sa Sitio, ito si Bo Barangay Lapasan. Ania, paghihapon na din yung Magdum Jane Luna sa area. Sa pagkakaroon ng Magdum Jane Luna, kamulog itawan po ni sila no, sa paghihipos po sa mga hinabang ilahapong nadawat. Kay sumusuludong ang mga hinabang ilahapong nadawat Magdum Jane Luna, dili lang gikan po sa mga uban nga agency, kundi uban po ang mga donors po ng Magdum Jane Luna, nga mihimo po do, sa pag... tipod sa pag-aanhi din sa area o pagtulol ni ini pong mga hinabang. Galing kahapon na magdumdun, ni mo yung tanong sa itong ikatulupon na hung nasa operasyon na tabang. So galing karoon, napahimusan na gudila magdumdun no ang naiskutan po ng mga hinabang. O galing ito na matikdan din eh, nagkanamanam naman yung magdumdun no nga, doon na naging sila mga gamit po din sa area. Do, dili yung ingon nga makaapas yun sa mga nakasunog bitaw nila nga gamit magdumdun. Pero alakaram na lang tungod kaya doon na nga sila magamit. Minus na no ang mga batang atong namatikdan din nga mga gatining il, unya mga gasutong, mga oversized nga mga sinina. Tugod po dagay kaya doon na may mga hinabang nga ilhapong nga nadawat. Sa pagkakaroon magdumdun, napay mga hinabang sa atubangan nga bahin no ang naka-standby. So wala pa yun siya totally yung tanan, yung pang distribute ang uban tungod po lagi kaya wala itong putangan.
3: Napay yung sinakudi ang nagkamada, napay mga kinarton, di ba?
8: Yes, magdumadjun, no? Possibly mga canned goods din siya magdumadjun. Huwag naapoy mga bugas. Mga naapod lugar din sa atubangan nga bahin. Huwag naapoy mga sa water container. Naagi hapon din rin, no? Sa atubangan gihapon magdumadjun. Atong namatikdan. Kaya wala namang gailain pa. Nga kabuhan po nila din sa sulod po sila ang tankon. Si din po magdumadjun. Nga limitado ang area po nila din sa sulod nga bahin. Kaya katulgan pa nila. Naapoy mga gamit. So magka... damok na no, din po daw sa area. Ano na ini magamdun? Wala naman po ang ngayon na kabalakan tungod kay kakasupply matod pa ang ilang mga pahingan lanon. Ilabi na nga mismo po daw si Kapitana Julito Ogsumer. Aktibo po daw nga mihimo po daw sa pagtabang kanila. So, gali, ang pipila po ka mga residente nga nahapo na din yung magamdun. Hapon lugar mga kauban, tuha po rito po daw sa area no tungod yung uban, kay kamulog, hapon no sa pagtukod po sa ilahang po nga mga pinayanan. Ginagmay lang yung magdumdun no, dinin na yung pareha sa una ang ilahang mga gipang tukod, pero at least, mapuyan matod pa nila. So,
3: okay, nahayo kagapon, pa rin yung wala magdumdun. Magdumdun, kagapon, tipik sa gi-deliver sa Magnum Radio ang ang hinabang ng mga school supplies, Magnum Aileen, no? Mga school supplies kagapon para sa mga nag-edad o trees. Pain sa 17 anyos, kaya ito maning ipakuha daan ng mga edad ba sa mga bata, mga nag-eskwela. Lugar, ang target ng matunulan sa nasgutan ng mga school supplies, bawakin ng mga bata na nag-edad 13 anyos, pain sa 17 anyos. Ubana sa mga kinarton sab, ng mga gitunol kagahapon, gi-deliver kagahapon lawa, sama sa beef loaf, corned beef, instant noodles, instant noodles chicken, instant noodles beef, onya mga coffee twin sachet, onya gatas pod nga in sachet gapon, webay mga gipangtunol kagapon lawa. Kaya doon na tayo mukabat sa 125,000 kagapon lawa nga naipos ang 100,000 na gikan sa Tumayor, ang 25,000 o 20,000 masiguro to gikan mismo sa Tencel. Asara ba itong tinsel? 20,000. Doon na pagi 5,000 nga nabilin pa. Itong total 125,000 ang lugar pamalit sa mga items kagapon. Doon na pa ay nabilin nga batch of donations nga ipadala pagigapon karong adlaw sa barang ilapasan ng atong syudad. Magdum Jean, salamat kayo sa mong report. Kalabot nini gawas doon na pakaidugang.
8: Tadi hindi magdumadjun, no? Sila po na mismo din sa area. Nga pasalamaton gihapon sila magdumdjun. Ito po sa mga donors po nila magdumdjun. Kaya nasayon okay. Ba po sila kung kinsa po ang mga nihimo sa pagkatag din. Mga estudyante din eh, na iuban din magdumdjun. Nihimo na sa pagtungha na po iuban kay naglaylosa, no? Wala sa sila nag-eskwala magdumdjun tungod po lagi. Kaya naglisod po sila karong nga panahon na. Pero sa... karon ato nga namatikdan magdumdjun na nagkanam-anam naman dito ka improve po ang ilaha lugar nga sitwasyon. Puhay lugar sa Milabay ng mga adlaw, diin na nagsugod daw katulugar pagkahuman, diin nilugar na ito mga sunog dito sa Maysitio, Little Cebu, Barangay Lapasan ng atong syudad. Gikan diri sa Lapas Uno, Barangay Lapasan, kini si Magdum 124. Jane Luna, sabita og servisyo, Magdum Radyo.
3: Salamat Magdum Jane Luna, narukad sa evacuation center sa Lapasan, Kaganduro, yung may kalabigitan sa kaimtang sa mga apiktado sa sunog, dakong sunog yung natabo sa nasgutan ng barangay. Parenta sa atong mga balita karon sa atong Magnum National, gitubag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang payag sa Iglesia ni Cristo kung ayon si nga di patas ang pagpatuban sa justisya sa Administrasyong Marcos. Mato ni Castro nga why kasamtangang selective justice ug pamatud ini ang pagpasaka og kaso batok sa pipila ka mga kalyado sa Administrasyong Marcos.
9: Ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan kaalyado na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya ang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun lang po ang masasabi rin nating justice. So mas masasabi po siguro na selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice.
3: Pamahayag ka to ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Craig Castro. Ang medyo lang nakita magdumaling ingin na niyo. Sa wa pa mo tabok si Senator Villanueva sa karon nga administration, sa Senado, karon nga mayoriya sa Senado, kining ang ombudsman ingon nga ipahilay na.
5: Okay, ligon.
3: Ligon ang ebidensya.
5: Oo.
3: Karon bago na basa ko balita.
5: Hilaw pa.
3: Kining mura og gibasura. Gibasura o dunay pamahayag ang DOJ man siguro. Kung ako masayop, DOJ. Ngao huyang.
5: Oh, huyang ang
3: ebidensya.
5: Mga ebidensya.
3: Bato kang Senator Villanueva.
5: Oo.
3: Karon nga naana sa mayoriya nga umusalan dung po sa administrasyon. Munang magkapatingal, mo ba? Nalain man ang nagan?
5: Nausap
3: man, human milokso. Ay, Diyos ko. Parang siya, tas ito mga barita, magbalin kay maboyong ta. Kung nato nanonood, pirmi.
5: Lahat ng dapat managot. Kini ang gipamugos si Senador Alan Peter Cayetano, human mabantay nga ang senador nga mabalin sa Pikas Grupo, mapswelto og ang oposisyon sa administrasyon pasakahan sa mga kaso. Mata ni Cayetano nga kinahanglang walay impartiality sa pagpanubag sa mga opisyal sa gobyerno sa isyu sa korupsyon.
10: Lahat ng dapat managot. Pero hindi naman pwede pong medyo aayusin para non-bailable para mabawasan mga senador. Para hindi na pwede mag-participate. Tapos pagkatapos sasabihin, pag kumampi doon, suwelto na. O wala ng kaso. O non-bailable na. Pag dito, hindi.
5: Ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
3: Para yun sa itong Magnum National Gibotjag ni Batangas, First District Congressman Leandro Leveste. Nga ang panagtigom sa Iglesia ni Cristo alang sa tanang Pilipino. Kinaroon iparawagan o ipanubag ang mga matuod nga corrupt sa gobyerno. Bato ni Levesting nga suportado usab nini ang parawagan ni Senator Dante Marcolita ngay parayon ang investigasyon sa anomalya sa flood control projects.
11: Transparency at accountability, at para magpakita ng suporta sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na ituloy ang flood control investigation at ipanagot ang mga korapot.
12: Isang grupo lamang. Ang pagtitipong ito ay para sa lahat ng Pilipino.
3: Ang inyo nabati mao si Batangas First District Congressman Leandro Leveste.
5: Gibotyag ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo nga wala sila na monitor nga validated nga hulga sa nagpadayong kalihukan sa Iglesia ni Cristo. Mato ni Asilo nga paray ng ilang koordinasyon sa intelligence community aron kanunay sab nga andam ang kapulisan sa bisan unsang panghitabo.
13: Sa ngayon po, tama po, wala po tayong validated na banta na maaari pong mag-cause ng concern sa ating mga kababayan, pero yun pong ating monitoring, ang ating pakikipag-ugnayan sa ating intel community sa ipatuloy para po tayo ay palaging handa.
5: Ang pamahayag ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
3: Gitubag sa Malacanang ang akusasyon ni VP Sara Duterte batok sa Basasyong Marcos ngang panghitabo karon sa Pilipinas resulta sa poor governance. Batok ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro nga mas aktibo karon ang gobyerno ni Marcos sa pagpatuman o pag-imbestigar sa mga irregularidad. Lakip na ang anomalya sa flood control projects nga wa mahimo sabi aging administrasyon.
9: Marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bongbong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang isang taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila naiinip sa anim na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. ganito na po. Bawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandyan na rin po si Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So, sasabihin ba nating good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Hindi maaaring magturo basta ang vice presidente.
3: Ang inyong nabati, pamahayag ni Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Claire Castro.
5: Gikompirma ni House Prosecution Team, kung sa House Prosecution Team, nga nadawat na nila ang kopya sa pre-trial order sa Senate Impeachment Court. Mato de Bicol Saro, Partidist Congressman Tere Ridon, nga andam na sila nga iduso ang komento sa pre-trial order sa Senate Impeachment Court.
14: Well, mas malamang po ay magbibigay ho ng mga ilang mga dagdag or clarification or kung may mga kailangan pa ho nga idagdag na mamungkahi, ababanggitin po ito doon sa formal comment ng prosecution panel. Antayin na lang ho natin siguro yung po nga comment itself. Fully within this week, ma-file po ito. At tingin ko naman po, kung yan po yung pasya ng Senate Impeachment Court, we will comply with the length of time that are given to us. Pero syempre, ultimately, we will still wait for the submission of the final comment of the prosecution panel on this particular matter.
5: Ang pamahayag ni Bicol Saro, Partylist Congressman Tere Ridon.
3: Gibotyag ni Senate President Sherwin Gatchalian, ngandam na Senado alang sa pagsugod sa impeachment trial batok ang VP Saro Duterte karong Lunes, Julio 6. Maturi Gatchalian nga on track na ang tanang pagpangandam kuman ang gimo niyang physical inspection o walk-through sa Senate Plenary Hall aron ayuhon ang pwesto sa prosecution o sa depensa.
15: We're very prepared. Handa na tayo. That will be the physical inspection and then we'll continue to improve as we go. May on track and kahit na maliit yung space, please naayos na natin. Naayos na natin yung mga space. So if prosecution, I understand, will come here back their area. So we'll give them both the defense and the prosecution. Bigyan namin sila ng opportunity to inspect sir.
3: Ang inyo nabati, Mouse Senate President Sherwin Gatchalian. Karon sa tumagdum international sa Russia na kasinati karon sa kakwangon sa lana ang Russia. Mato ni Russian President Vladimir Putin nga kinitungod sa padayong pagpatake sa Ukraine sa ilang nasod. Giruga pa ni Putin nga padayon karon ang ilang mga lakang aron matubag ang nasinati ang kakwangon sa lana. Isaran nga tungod sa krisis sa lana sa Russia, mas gipamubaan na ang oras ng trabaho. Gilibitahan ang operasyon sa ilang mga sakinan o mga kananan.
5: Sa United Kingdom, planong paligunan pa sa United Kingdom ang ilang depensa pinagi sa bagong defensive investment plan. Mata ni UK Prime Minister Keir Starmer nga tumong nining madepensahan ang ilang nasod batok sa mga hulga sa maabot nga panahon.
16: This plan represents our best judgment of what the country needs to meet this moment. And it is a platform on which I know my successor will build. Now, unlike previous governments, we have taken care to fully cost this plan, examining the defence budget line by line. And that is vital because it's how you expose the necessary trade-off and expose the arguments that just don't stack up.
5: Ang pamahayag ni UK Prime Minister Keir Starmer.
3: Sa Iran, gipahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga kinalang likayan sa Amerika ang mga pagbahad o pagpanghandog sa Iran. Kinikun sinsiro si US President Donald Trump nga makigalayon sa Iran. Mato ni Pezeshkian nga determinado sila nga tumano niyang saad sa kasabutan kung imunusap kini sa Amerika. Samtang gipamugos ni Pezeshkian nga dili sila mahandok sa bisan unsang pagpanghandok batok silang nasod. Karon sa atong magnum business, gibutyag ni Rig Casco President o LPG Marketers Association Founder NLT nga epektibo karong adlawa Hulyo 1 ng tuiga ang dakong rollback sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG nga na sa 12 pesos matagilo. Mato ni Ting nga kinihina ang pinakadakong rollback ngayon lang gipatuman sa naskutang produkto.
17: good thing is because of the MOU between the U.S. and Iran. The price of LPG, especially this going to the month of July, we have the biggest, we can call it price reduction. This is because of the so-called international market price of LPG that Saudi Aramco will be announcing. It is in the range of $200 per metric. Have a 12 pesos per kilo rollback. That's the reason why we have announced it, that we will be implementing a rollback for today. Well, it will be a 12 pesos per kilo.

0: atake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ang mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom o Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Dinhi na ka sa sigurado nga epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
6: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
8: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. Maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
11: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatagad daw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Tanang bills, Jukaron!
14: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pirmi ka pangihi,
20: hanap ka pananaw,
19: ug pagpaminod sa mga tiin.
20: Masin aduna kay diabetes.
19: Mag-DTX 500.
20: Epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels.
20: Di kaya ang diabetes.
19: Mag-DTX 500.
20: Karun na yun.
21: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
20: DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako di ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Misamis Oriental. Napay mayuma og heart palpitation na ko og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa ka bulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan gyud nako ang ka-epektibo niya. Nag-ayo gyud akong paminaw, tested and proven gyud.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one brand gyud na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complicating Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Balhin sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CBO idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Alas 8:55.
12: Time check was brought to you by CBO Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
14: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan og gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia og kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya og kaangayan. Magnum Rapido, og karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
11: Alas 8:58. Higala, kumusta mayo nga buntag kanyang tanana? Welcome sa tumaragoban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
14: Magnum Rapido. Rapido.
11: Adlaw na siya kita karon mga igsoon nga Merkoles o unang adlaw sa bulan sa Hulyo. July 1, karong adlaw may gala, sabton sunod buwan, Piyesta nas Cagayan de Oro. O after may gala sa Piyesta nas Cagayan de Oro, mga Ekson, sugod na sabta may gala sa atong countdown sa Bermans. July 1, karong adlaw may gala, Miyerkules. O niya, kining adlaw may gala nga Pizza Uno, mga Ekson, labi na sa bulan sa Hulyo. Ang bulan sa Hulyo may gala, mao kini atong giila sa atong nasod, mga Ekson, isip National Nutrition Month. Giila gayod may gala sa bulan sa Hulyo sa atong nasudnon may gala nga pag-ila sa atong may gala Department of Health isip may gala ang entire buwan may gala ato kini mga igsong gipahinungod sa pag-promote sa atong healthy diet o food security para sa tanang mga Pilipino. Sabton may gala nga ang bulan sa Hulyo mga igsong ato gayon ka ng giila may gala isip pagtabod nato mga igsong sa pag-promote sa atong healthy diet may gala. Kaya kita mga Pilipino, kasagara sakit biya nato mga igsoon, ubis, tambok, o niya dayon may gala, o gang atong number one gano may gala kita ubis, tungod kay mahilig kita sa mga pagkaon nga dili ikaayo sa itong lawas. Sobrang tamis, pagbusab sobrang tamis nga itong gakanon may gala, may ito, mahitabo niya na, mutambok ang usaka tao. Sobra ganing sugar sa lawas sa tao, may gala mo dako ang tao. That's why, kung gusto kang mag-dieta, kung gusto ka may gala, kamu pagamay, ayaw na ng zumba-zumba, ayaw na ng unsa. I-limit ang sugar, mga Ekson. O number one, anak, nga gay-intake sa tulawas kada adlaw is ang rice. Ang rice, may gala, sugar na. Kung unsa kadaghan ang sugar nga mo sulod sa tulawas, mausad na, may gala nga itong pagbukad sa itong kaugalingon. Busa, limit sa itong i-intake sugar aron kita may gala gusto tag mugamay. Okay? Now, mga Ekson, kung mag-hisgot na may gala sa Nutrition Month, may gala, sugda na to, may gala. Kung gusto na to, may gala, kay Nutrition Month, mga Ekson, National Nutrition Month, mga kita karon, sugdo na to, may gala, kay healthy diet, mga, magsugod ta may gala sa atong pagbatas buntag. Unsa may buhato na to para healthy diet, healthy lifestyle ta may gala. Of course, atong buhaton may gala sa pagbatas buntag, nga dili kayo na to na mo'y nasanayan na to pagbata. And instead, may gala sa pagbata na to, silpon na tong kwaon, aron may gala mutan out ta, kinsa ba kay nag-chat, kinsa ba kay nag-message na to. Sa pagbatas buntag, aron healthy diet or healthy lifestyle ta may gala, sa atong pagbatas buntag, dapat may gala itong buhaton number one is inhale og exhale. Mura, mga Ekson, number one, prior pagbata na to na may gala, pag bakod na to, di pa sa tuhigdaanan, inhale, exhale ta. Unsa purpose, ana? Ang purpose aron may gala, inhale o exhale, usa kini ka oxygen intake. Oxygen intake, may gala, ang pag-inhale o pag-exhale. Okay? Usa kini ka exercise para sa atong heart o para sa atong baga. So ang exercise di ay para sa atong heart ug baga, mga importante nga mga vital organs sa atong lawas, mao day may gala ang pag inhale, exhale, kuha ka may galag oxygen. Usa kini ka oxygen intake may gala sa atong pagbatas buntag. Okay mo na to buhaton. Ikaduha. Pagbata natos buntag may gala human sa inhale exhale exercise sa heart ug sa atong may galang baga, oxygen intake. Sundan day nato may gala sa pagbata nato ayaw sa pagkapi. Ang ato magunaandan pagbuntag may gala mag-inom tag kape ug sa tong pangibnon baka dili sa. Ang atong ibnon kung gusto kag healthy lifestyle pagbata nato sa buntag ayaw sa nang kape. Pag-inom may gala og duha ka glasses. Duha ka baso nga warm water. Daghang benefits ang makuha may gala sa pag-inom nato sa pagbata nato sa buntag nga mag-inom ta og tubig nga warm may gala. Unsa man? Number one is, mabalik nato may gala ang hydration. Ka-notice mo sa pagbata, di ba, murag malaki itong baba, itong lips mahala kayo, dehydrate niya. That's why, sa pagbata na itong buntag, instead coffee ang itong imnon, inom tag duha ka baso nga warm water. Ang purpose is, pagpabalik sa itong hydration. Number two is, good digestion. O lain pa may gala is pagpabalik sa maayong circulation. So, 2 glasses of water may gala. 2 glasses of water. But take note, before tamo inom og tubig may gala, sa itong pagbata, dapat mag-gargle o na ta. kung mahimo ka nang yung tubig i-gargle, may galabutay ang gamay ng asin. Unsay purpose? Nga nung mag-gargle man tas pagbata na to. Sa pagbata na to, may gala, before ta mag-intake kung unsa, bisag unsa sa tong lawas, mag-gargle ta mga igsoon ng tubig nga may salt or asin, ang purpose sana, atong gapatyon ang bakterya o ipagawas. Gagargle ta, ipagawas ng tubig. Ganuman, sa atong mouth, may gala, sa pagbuntag, kanotis ta, murag dili, maayo ang iyang odor, na yung mga bakterya diya, may gala. That's why, pag-gargle o sagulig asin, ibuga. Aron mawala to siya may gala ang mga naa nakapundo ng mga bad bacteria sa itong ba-ba mga igsoon. Okay? Then ayan din ka inom og duha ka glass na tubig para sa kaayuhan sa lawas. Dayon unsa pag yon. Kung igaling nakamata na ka, misidlak ng adlaw, ang sunod na tumbuhaton kung gusto kag healthy lifestyle is pagpakita sa adlaw sa iyos buntag. At pagsubang sa adlaw, may gala makita ka diya. Importante na. Unsa'y purpose, ana? Ang purpose nga makita ta sa adlaw sa iyos buntag, may gala, vitamin D ka na siya. Maura na'y vitamin, mga igsoon, nga di na ito mapalit, di na ito makuwas pagkaon. Di na ito mapalit sa tindahan, sa pharmacy, palit ko nga vitamin B para vitamin D, dili. Wala ni siya nga vitamins, mga igsoon, nga makuwas pagkaon. Makuha ni siya sa adlaw. Gasa sa Ginoo, kanato, may gala. Vitamins nga di na ito mapalit, mga igsoon. So, vitamin D sa adlaw ka magpakita, may gala. Okay? Sa pagbata pag yun na ito, mga igsoon, humana na kompleto na, simpre, pasingot ka, may gala, at least 30 days, or 30 minutes, rather, kada adlaw. Unsay purpose nga kada adlaw, kinahanglan, ang advice sa doktor ato is magpasingot, exercise ta. Ang pagpagawa sa atong singot, may gala, gitawag ka na, mga igsoon, o detoxification. Ang tawag niya na, may gala, aron nga, ang sigot mugawas sa atong lawas, hugaw na sa atong lawas. Atong i-detox, turo may galas pagpasigot, manggawas ng hugaw sa atong lawas, may gala. Muna mga toxin sa atong lawas. Kung inyong manotis, kung dili kayo ka mahilig mag-exercise o niya gisingot ka, tilapi ka ng imong singot, di ba, parat. Once parat na siya, it means may gala, grabe ang mga toxin sa imong lawas. Mao na siya ay purpose, may kailangan nung ipagawas na itong singot, mga igsoon, advice na si doktor. So, kung ato lang ang himuon, kada adlaw may galas pagbata na ito, mga igsoon, hinay-hinay ka, nga gahimo ka sa pag-adapt sa gitawag nga healthy lifestyle, mga igsoon. Unsa pa gayon, may gala, aron nga healthy lifestyle, mga igsoon, kay Nutrition Mantra ba karon? Sultian ta, may gala, ang atong mga kaigsoonan, nga gi-advise sa doktor, doon ay mga medicine. Mga igsoon nga dili mapalit sa pharmacy. Uy, sa mga klases pharmacy. Ah, basi ang pagtusuban, dili. Herbal siguro na. Dili po herbal. Natural nga gihatag sa Ginoo kanato, may gala nga medicine. Unsa man eh? Exercise. Exercise, may gala, is medicine. Ang taong wala exercise, luya kang lawas. Naday mga balatian. Ang advice sa doktor, labi na sa mga balatian on even na itong mga balatian, exercise gig ka. At least 30 minutes a day. So, exercise is medicine. Sunod, fasting. Fasting, may gala, is medicine. Kita mga igsoon, may pili kaon. Kaon karon, kaon unya. Why limit sa kaon? Why pagpilis kaon? Mga igsoon, muna nga matingalag ka. Sabi niya kung lawas, lahi naman. Dayon, dagang tagabation. Tungod ka, wakay pili sa imong kanon. Bisan nga mamaparat nga pagkaon, nga gidili, kaon. Sobra kag yurik ka mga pagkaon, kaon. That's why, may gala, ang imong lawas, daghan kay kagabation sa imong lawas. So, fasting is medicine. Sa unang karaan ng mga tao kanito, may gala, dili man sila panyuto, panmahaw, panyapon. Kausa naman kakaon ng mga tao sa unang panahon, may gala. Gani karon nga gi-adapt sa mga health conscious karon, di na sila kapamahaw. Kay para gud lagir ga ilang lawas, medyo konsab, pakurba-kurba sab. That's why, fasting is medicine. Kung gapili ka gakanon mo, galimit ka sa pagkaon mo, nanambal ka. Pero hab-hab ka bisan unsa, nagbutang kag sakit sa imong lawas. So, exercise is medicine. Fasting is medicine. Unsa pa ilain? Natural foods is medicine. Karon, ang atong mga kabataan, mga ginikanan nga naminaw karon, tungod kay gustong instant pagbatas buntag, dili na magluto og mga natural foods. Ang gahimuon, kuha niya tumay galang mga instant foods. Unsa man eh, mao ni may galang ginatawag na tumay galang nga mga preservatives. Dunay mga gi pagkaon may galang nga puno sa mga preservatives, tama may galas tosino, longganisa, hotdog, uban pa. Muna tong galaton para sa tong mga bata. Dili na siya kana bang natural food may gala. Usa kana ka mga pagkaon nga kargado og preservatives. Makadaot sa lawas. Kanang gitaw na itong mga preservatives, usa na may gala, kung isda pa na, gibutangag formalin. Aron di madaot. Imagine kas mga pagkaon may galak, nga nay mga preservatives, doon ay mga additives. Tagpila ka adlaw, tagpila ka simana, buwan, di ka kadaot. Tungod na sa chemical nga gibutang niya. Okay? So, natural food is medicine. Okay? Sunod may gala is early morning sunlight, mga gala. Buna itong kingon, pag batas buntag na to, pakita tas adlaw, kana medisina na siya, mga gala. Kita kas tao, mga gisoon, nga di magkakitag adlaw, palong, or kanabang luspad, luspad. Disimre nga po nas tanong, mga gala, kung naisagbot, tagbuni, tabuni ka na, o planggana kung sa diya, pila ka adlaw, di ba? Muluspad ang tanong, kay wa siya makakitag sunlight. Disim sa tao. So vitamin D, importante, that's why, early morning sunlight is medicine. Unsa pagyod mga igsoon? May gala kini gitawag sleep is medicine. Ang pagkatulog may gala sa insaktong oras usa ka medisina. Ang gi-advise sa doktor dapat alas 10 sa gabi nakatulog na ka. Ngano man? Ang alas 10 sa gabi mauna siya ang pag repair sa atong mga cells atong lawas. Og pila gi required sa doktor kung matulog ta at least every day 7 to 8 hours. Ikaw karon nga naminaw, nakakuha ka ba og 7 or 8 hours a day? Kung wala, gi-advance mo ang imong kabatayon. Kaya nga naman, gi-advance mo imong kinabuhi. Di ka bang katulog. Ang doktor may gala mag-advise na to, kinahanglan at least every day, mga igsoon nga kanabang muhimo ta sa pagkatulog 7 to 8 hours a day. Kung wala ni mo na ma-meet nga ginaganon or kataas sa oras, pagabuntag, pwede na ni mo na siyang kanabang imo na siya may galang pulian. Meaning, pagabuntag, unto, matulog ka kung kulang ka o tulo ka oras, ikatulog nagtulo, at least ma-meet ni mo, okay na, advice sa doktor. Okay? Unsa pa gayon? Kining gitawag may gala, eating well, kaon sa pagkaon nga insaktong oras. Usa na siya ka-medicine. Dili sad nga mo excess sa imong gakanon. Kaya kita manggod, mahilig tag bisag puno na katuntiyad, dasok na kayo, kaon paghihapon ta. Mura mag wala na yung pagkaon para ugma ba? Lakaon, bisag di naging makayas tiyan, dasok yun tamas ginawa. Makadaot na slawas. Kay ang butang tanan, di kalibutan, tanan nga masubraan, makadaot. Tanan, basta musubra, makadaot, may gala. Even kining mga high blood gataw, muingon ang doktor, wala man ka din pagkaon o baboy nga karne. Wala ka din eh. Kaon lang gamay. Gamay lang. Kung gusto ka yun, kay medyo gagadanihon yun ka, kaon. Ayaw lang palabi eh. Kay tanang butang nga palabian, makadaot. Advice sa doktor, unsa pagkailain nga medicine? Mga igsoon, pag-inom o daghang tubig is medicine. Wala mo advice ang doktor o soft drink ka? Wala mo advice ang doktor sa imo og energy drink or mga instant juices. Kada mga energy drink, kadaot sa lawas na. Instant juices, makadaot na. Mga instant drink, makadaot na. Basta mga instant. Instant food, agi mong kabatayon nga. Instant food. Gusto kong instant? Instant food kabatayon ni mo. So, drinking of plenty of water is a medicine. Okay? So, dili beer. Dili lungnik, dili silik, water ang giingon sa doktor. Okay? Nga naman, kung ang tao may gala kulang sa tubig, ang atong lawas may gala, tibok lawas na to, 80% sa atong lawas is water. Magsakit atong ulo, tumatatambal, watakay balon, ganong nagsakit ang imong ulo? Number one is, kulang ka sa tubig. Mura magkalipong mangka, mura magbertigo, masiguro, dili, kulang ka sa tubig. Ngano man nga maglabad ang ulo, magsakit ang ulo sa katao kung kulang siyang tubig. Tungod kay sa ako nang ingon, 80 to 90% sa itong lawas is tubig. Ang atong utok, tubig ang naidaghan dia. Kung kulang kas tubig, ang pag-circulate sa tubig, dili makabot sa utok. Di makabot sa ulo, tama ra sa itong tuhod. Kaya wala mati tubig inom. So therefore, pag abot sa circulation sa tubig, di man siya kabot sa atong ulo, sa atong utok, magsakit ang atong ulo. Tumarani na itong pinreliver, daot ang ato may galang kidneys. Ayaw gin mo pag tumar og mga pinreliver, guba ang atong kidney dia. Pag ang tao maguba ang kidney, mamatay. Pero na kay kwarta, dialysis. Pero kanang dialysis, extension lang na sa atong kinabuhi, kay may kwarta ka man. So likay nga maguba ang imong dialysis. Aron di maguba imong dialysis, maguba imong kidney, di ka magka-dialysis, ayaw pag-inom og mga soft drinks. Ayaw pag-inom og mga soft drinks. Ayaw pag-inom sa sobra kayo or pagkaon sa mga parat ng mga pagkaon. Guba ang imong kidney niya na. Kung ikaw high blood, ikaw diabetic, dili ka ga-take og tambal, ang number one gubo ni ana is ang imong kidney. Pag ang tao duha ka buk kidney may gala, ma-daot ang usab, buhi pa siya. Duha na gyud mag-down, 6 feet below the ground ka na. Pero kung daghan kag kwarta, dialysis pa. Matagsisyon, kwarta, mga igsoon. Okay? So, aron nga malikaya nato na mga igsoon, kining atong gipangandal sa unahan, kining mga pamedisina, nga gingandal ta natural. Matupas uban, lami ka inom og energy drink kay medyo mabaskog atong lawas. Sultian ta mo may gala, ang pag-inom og energy drink, mga igsoon, makapatay sa tao. Nga naman, nga makapatay sa tao, aduna ni siya may gala long time side effects sa atong lawas. Delikado kay may gala ang pag-inom ang mga energy drink sa usalang kabutilya ng energy drink, equivalent na may gala, imagine, kamong naminaw karon nga mahilig og energy drink, di ko nilanganlan ang mga brand. Sa usa ka pag-inom niya ng usa ka butilya ng energy drink, the same as upat katasa nga kape ang imong giinom ni ana. Nga 3-in-1. Og nasayod ba mo anang 3-in-1 nga kape, pila ang sugar ni ana? Mga igsoon, only 10% lang ang coffee ni ana, and 90% ana is sugar. Nga sa ato pa, kung nag-inom kag kape nga 3-in-1, the same as nag-inom kag sugar nga gibutangan gamay kape. Dili ka nag-inom og kape nga gibutangan og sugar, kun dili nag-inom kag itunaw nga sugar gibutangan gamay kape. Kay out of 100% anang usa ka sachet nga inyong giinom nga instant coffee or 3-in-1, 90% ana is sugar, 10% lang ang coffee ni ana. In fact, wala kay mag 10% tungod kay naamagay whitener ni ana. So only 5% ra gyud out of 10% sa kanang 3-in-1 nga kape, only 5% niya ang coffee. The rest niya na whitener, makadaot sa lawas. Sugar, of course, makadaot sa lawas. So kung mabalik ta sa inyong pag-inom og energy drink, makadaot, delikado, dali ka mamatay niya na. Kasagara sa mga energy drinks, aduna kinitaas kay nga content may gala sa coffin. Mga igsoon, og naghatag kini og dali, kada bang gitawag sa Tagalog nga panandalian nga pag-boost sa energy kunuhay. Kay sugar gud na ang makapag-boost sa tao may gala sa isang sugar. That's why kita mo nang mga like may gala kanang mga maratoner, mga runners, ang ilang gain mo nga drink kanang mga igsoon, mga energy drink na nga naman tasog sugar na siya pagpaboost may gala sa energy. But panandalian, pero dakog kadaot sa lawas. Ang energy drink para sa kasayuran sa tanan, taas ka nag-sugar content. Sos, ginoo ko nga katamis, ginagayaw man may gala. That's why ganan ang tao pagbugnaw. Taas ka content sa sugar. So, ang energy drink, taas o gasukal, maghatag ka nagtaas kayo nga timbang sa tao kung magsigi kang inom o energy drink. Okay? Og ang energy drink, taas ka ng caffeine, magresulta ka na may gala sa gitawag mga igsoon nga nervous, dali nga mairita, insomnia, magka-problema kang katulog. tanawar ka ng tao nga mahilig may galang inog o energy drink, di katulog. Galisos na katulog may gala. Hyper sila permente. Tungod sa energy nga gihatag niya may gala sa sugar. That's why ang tao di katulog. Hyper kayo silang sigang mata. Murag naka nakasitilitros ba? Murag naka sabu-sabu siya. Di sa katulog, mga igsyon. O niya, labaw sa tanan, ang pagtaas sa pagpalpitate sa iyang kasig-kasig may gala. Palpitation. O ang pagsaka sa iyang may galang blood pressure. O ang usaka ipikto sa energy drink para sa manaminaw karon nga mahilig kay energy drink kay pangpalakas daw sa ilang pagkalalaki. Mga igsyon, doon ay ginatawag niya ng epekto nga coffin overdose. Kung ikaw doon ay coffin overdose, magresulta ka na sa heart palpitation. Tigala ka, paspas kay pagpitik sa mong kasing-kasing. Sorry, mura naman ikaw, gilakag sa santil mo, paspas kayo. Heart palpitation, high blood pressure of course, pagkahilo, pagsuka-suka, convulsion, of course, pasar ka na sa type 2 diabetic. O niya, sakit kasing-kasing, sakit sa imong utok. Worst, ani may galat tungod kay maadik ka naman sa sig inom, kada mga isong energy drink, maka-addict na. Maka-addict na siya. Kanotis mo, once mag-inom mo energy drink, pangitaon na sa ginawa, maka-addict ka na siya may gala. Pangitaon na ni mo na ang maong energy drinks. Busa, delikado kini, alang sa high blood, o sa mga diabeticon. Og ang worst niyani kaninyo mga lalaki, ang gitawag erectile dysfunction. Dungan mo sa pagkatao, una siyang namatay. Nga naman eh.
15: Magnum, rapido, rapido.
11: Kung nasa mga epekto may gala. So, muna yung mangutan na nga naon siya ka man in town, nagdungan man nung tata sa pagkatao, dungan man ta sa paghibugso di kalibutan, pero una ka bang namatay. Tungod na, may gala niya ng imong gipang-take si mong lawas. Take note, may gala, sa sugar content sa soft drink, kamong mga mahiligong inong og soft drink, dili gid kompleto ang gikaon pag way soft drink. Mga igsoon, akong gibalik-balik kaninyo nga ang sugar, may gala, sa lawas, ikadaot yun na pag-ayo. Makadaot. Og nasayod ba mo sa usaka soft drink nga inyong giinom? Kanang 8 ounce ba? Kanang 8 ounce nga usaka, matod pa sa kwan, sa term paubad, may gala, suda, soft drink. Sa usaka 8 ounce nga imong gihurot nga soft drink, nihurot ka ni ana, may gala, og niintake kasi mong lawas og 39 grams na sugar. Kanang usaka 8 ounce, 39 teaspoon or grams sa sugar na may gala. Now, ang atong lawas is nagkinalag sugar. Nga naman, everyday nagkinalag sugar para i-convert na ang atos pagka-energy sa lawas. Pero, adunay limit. Everyday, ang gihatag sa Ginoo nato, kay kita talagang gibuhat naman tas Ginoo, ang gibutang sa Ginoo nato nga matang tao, everyday, kinahanglan doon na kay i-intake sa lawas nga sugar. Pero na limit. Pila di ayan giingon sa Ginoo nga ilimit sa imong lawas nga sugar. Ang tubag, pila. Ang tao, depende ha, lalaki babay. Ang lalaki, kung inyo may galang, minaw ato mga medicine doctors karon. Ang lalaki, kinahanglan siya may gala, dapat doon na lang siya limit sa iyang sugar intake sa lawas ngadto sa 36 grams a day. Isulat ninyo na, 36 grams a day. Now, 36 grams sa babae, paminaw mo mga babae. Kamu mga babae, ang gilimit sa inyo, sa inyong lawas, nga intake ng sugar, is only 24 grams. Take note ha, lalaki, everyday, 36 grams ng sugar. Babae, 24 grams lang. Karon, mangutan na ta. Ikapila ka mag-inom og soft drink sa usa ka adlaw. Ikaw mag-lose friend, kapila ka mag-inom soft drink. Energy drink man ang imo kay pang patigas man gyud ang imo. Now, kung ikaw nakahurot na og usa ka 8 ounce nga sugar nga soft drink, milapas na ka. Milapas na ka sa kuta sa imong lawas, ganuman. ang usa ka 8 ounce nag-content ka na og 39 grams. Usa ka 8 ounce, 39 grams. Now, ang lawas nagkinahanglan lang og 36 grams of sugar a day. So therefore, sa imo lang gipag-inom og usa ka soft drink, nilapas na ka. Plus ang imong gikaon nga rice, sugar man na. Another gram sa sad, nilapas ka na gyud. Na kada kaon mo inom ka magyog soft drink, pamahaw soft drink, panyuto soft drink. So 39 times 3. Sobra na kayo. Ang atong lawas na kinahanglan og is only 36. So bantayan na to na. Bantayan na to na. Kung gusto kag healthy lifestyle, kung ikaw usa ka health conscious, it's better ayaw pag inom og soft drink. Wala kay kayuhan nga makuha niya sa soft drink. Ang soft drink may gala sugar na. Grabe na caffeine, sugar, tarantanan. May gala nga na chemical diha. Sobra na kayo sa galaw sa itong lawas. So, it's better ayaw pag inom soft drink, tubig lang. Tubig. Kung gusto kag healthy lifestyle may gala, tubig lang yun. Kaya nga naman, ang epekto sa pag-inom sa soft drink, mangutana ka maglong siyempre, ang pag-inom sa soft drink may gala, number one epekto is diabetes. Number one, diabetes. Sunod, pagkadaot sa imong bukog. Nga nung makadaot mas bukog tungod kay ang atong bukog, unya kanang atong ginom nga soft drinks, ang calcium, usa ka makapalig-on sa bukog. Pero ang sobrang nagdala o sobrang phosphoric acid nga dala niya ng naiskutan may galang soft drink, makadaot sa calcium sa atong lawas. Hinungdan, unsa epekto, osteoporosis, pagkadaot sa bukog sa tao. So muna siya ang epekto sa pag-inom soft drink. Number three, obesity. Siyempre, tambok ka. Tanawaran tao kusog mahilig soft drink. Di ba? Tambok. Nga naman, tungod sa sugar. Sunod, number four, cancer. Makakancer, mga igsoon, ang soft drink. Nga naman, base sa pagtuon may gala sa mga health expert, ang taong kusog, kayo, mahilig mag-inom soft drink, dali siya, prone siya sa sakit ng cancer. May gala. Okay? Sunod is, pagkadaot sa itong ngipon. Uy, sa may relasyon sa ngipon? Inani. Ang acid sa soft drink, sama sa may gala sa gitawag nga phosphoric acid o ang gitawag nga carbonic acid, mauna'y gigikanan may gala sa mga cavities. So, pagkagabok sa itong ipon, tungod ani may galang soft drink, napangag na ka. Napangag ng tao, mga igsoon. Resultas pagkapangag, dipiyahok ang imong dagway. So, kung mahilig kang soft drink, mga pangag ta ni ana may gala. Now, unsa pa ilahin ni Picto sa soft drink? Gout arthritis. Kini kasagara masinati may gala sa tao kung doon ay taas kayo ang gitawag may gala, uric acid. O ang dugo may gala, nga natigom, mga igsoon. So, kung ikaw mahilig soft drink, uric, o usaka, gout arthritis. O ang kuyaw is ang gitawag heart disease. Heart disease may gala. So, it's better nila tayo ng soft drink, siguro. Dito tayo ng soft drink, tubig na lang siguro may gala. Tubig na lang. O labaw sa tanan, inom o dagan tubig, ayaw pagbilar. Nga naman, unsa bay daghan gig kayo ang makuhang sakit sa tao may galang kulang sa katulog. Ang taong kulang sa katulog may gala, maghatag kinigpatig o sobrang pagkakapoy siyang lawas. Wala kay kusog, di ka kakonsentrate. Wala kay focus, irritable ka. Di ba? Kamnotis mo kulang magtulog, irritable kay ka. Wala kay focus, bulog imong ulo, mura kang fatig. Muna epekto sa taong kulang sa katulog. Number two, dawali kay imuwala ang imong mood. Murag budi ka ng tao ba? Dali kang kawala sa mood. Usa ka tao may gala nga kolesterolog? May gala? Wala ganyan sa insaktong paminsar. Sunod, ang tao may gala kolas katulog? Maghatag usab kini sa ginatawag may gala neurological disturbances. Sama may gala sa mga visual illusion. Diba? Hanap-hanap. Hallucination. Murag kang addict may gala, hallucinate ka. Sa pailain, paghanap sa iyong pananaw. Kanunay, murag gaduka ka o murag gakalimot ka ba? Lintanon ka. Basta kulang ka sa tulog. Mubos ay mong resistensya, dali ka magsakit. Of course, kulang sa resistensya. So, unsay epekto pa sa yung taong kulang katulog, dali ka gutuman. Tungod kay kulang ka may galas katulog, gutuman ka. Ug tungod kay makabaton man kapag-usap may galas sa gitawag nga hormones, sama may galas nining hormones nga kada bang gusto ka magapangita bitaw gani ka og tamis og pagkaon. So hinungdan may gala ang tao diabetikon o at the same time may gala mutambo ka, mutaas ang level sa mga hormones may gala o kuno galing kulang kas katulog, maghatag kini may gala abnormal nga thyroid function sa paggama sa imong growth hormones. That's why doon ay mga imbalances. Maghatag kini may galag di baayo nga epekto niya sa imong kasing-kasing. Ang tao may galag kulang katulog, labi nag naay diferensya ang imong heart. Believe me, matingala ka lang, matingala ka may galag mo strike kada siya ang imong kasing-kasing. Kung doon na gani sakit ang imong heart, doon ay diferensya ang imong kasing-kasing, katulog insakto. Muna'y tambal niya. Kulang ganis katulog, ang tao niya na diferensya sa heart, patay kang bata ka.
15: Magnum, rapido, rapido.
11: So, taas pa man kanya itong litanian yan eh. Niya ang atong gisgutan may gala is only nutrition month. Pero layo kayo na tanabtan. Pero at least naatay mapupo nga ginagmay pagtulunan may gala. Ang pagpasagad sa atong lawas, musumbalik ragyapo na sa ato, kagalingon. Okay? Musumbalik na to. Busa, amping ta, mga igsoon. Walay lain pwedeng makaamping sa atong lawas. Dili ka ng imong uyab, dili ka ng imong ex, ikaw ragyan. Kung gusto ka nga mutaas imong kinabuhi, pagbaton sa kinabuhi nga healthy lifestyle, kaon sa mga nutritious foods, likay may galang gidili sa imong lawas. Pa-check up kanunay sa doktor at least twice or once a month, a year. Aron kay balo ka, malikayan mo ang unsay gidiferensya sa imong lawas nga gipang dili. Anyway, may buntag kanyang tanan mga suking tigpaminaw sa itong mga igsoon nga nakaroon may gala sa gawas sa nasod na kamunitor ka na ito via live streaming. Sa itong mga igsoon nga nakaroon may gala na kamunitor sa itong Facebook, sa itong Magnum Live, inyong makita ang programa niya sa Magnum Rapido. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow. Dini sa ato sa Dakbayan, assalamualaikum. Kanyang tanan mga igsoon na mga Muslim, mahag sa iyaalda niyong tanan niya sa bukid, maupay na unjuan sa inyong tanan sa probinsya sa Kamigin. Ni asa, agatong gihulat sa tanan, unsa na ba'y lakaos panahon karon? Asa naman itong giingon nga doon ay LPA, unsa na may tabo niya? Ang tubag? Kiningabahin sa itong programa itong kanato ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo niya itong syudad. Ang tubag sa pagkutana is, ang LPA, nahimo na siyang bagyo. Sabto na atay bagyo karos Pilipinas, may gala, basiti alam mo sa kalumloo man eh. Unsa man ang gadagumdag o man, na ay bagyo karon. Ang LPA nga ato nang gi-advance, o atong kanadlaw nga ihatag pag-update kaninyo, mga igsoon, nahimo na siyang bagyo. Og ang bagyo may gala sa karon ginganda dato siya may galang bagyong letter H na. Bagyo may galang si Bagyong Henry. Si Henry karon may gala nagdala karon mga igsoon og mga pag-uwan sa ubang mga lugar din sa tuwa may gala. Si Bagyong Henry ni wala na chance nga mo landfall siya sa yuta gano man tungod kay sa iyang pag-cross sa kayutaan sa landmass sa Pilipinas, LPA siya. Pag iwas niya, mibalik siya sa kadagatan, nahimo siyang bagyo. Gani man, ang bagyo may gala nahimo siya kaganina alas 2 ang taknas kadlaon, mga igsoon Merkulis. Dayon, ugma sa Webes, Webes naman ta ugma. Ugma mugawas na siya sa Philippine Area of Responsibility, paingon siya direksyon dito sa South China Sea, paingon siya may gala sa China. So, kana ang bagyo nga si Henry. That's why kay naaman siya panulong sa West Philippine Sea, gisuyop niya pag-ayo karon may gala siya bagat. That's why, daghang lugar, this ato may gala, karong adlaw o ugma, makasinatis pag-ulan, dala sa bagat o bagyong si Henry. Napailaing kaming ang mga bagyo. Duha pa ni silang naglakrag na sab karon pasulod din sa tuwa may gala. Ang usa, mahimong super typhoon. Ugma na ito na, ihatag pa yun ang intoto niya na pag-forecast niya na may gala. Pagpuna ang atong kahimtang sa lakaos panahon na ay bagyo karon may gala. In fact, gipailalom naman gani may gala sa storm signal may gala ang southern portion sa Sambales, western portion sa may Bataan, sa may Lubang Islands, kining mga lugar apektado. Tungod kay ang bagyo karon may gala nga si Hindre, naa siya sa Gilayon may gala nga 100 kilometers dito na pita sa Westing Bahin sa may Abukay, Bataan. Ang gikusgod sa bagyo may gala, 45 kilometers per hour. O ang iyang gastinis, adunay 55 km per hour, galihok siya dito sa may area sa direction sa northwest, sa gikusgon 25 km per hour. Ay mo kabalaka og ma-webes, bugawas na na siya. Pengon siya na may gala. Okay? So far, kada akatong intuto kahimtang sa tulad kaos panahon. So samang higayon, ganigkapin yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magno Manny Agustero, hantod taon niya sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan may gala sa itong papanagoban, niya kanong magatong mga top stories o mga hidanos, unahot ang uluhan sa itong mga dagkong balita, balitang lokal.
15: Magnum Rapido! Rapido!
11: Uluhan sa itong mga dagkong mga balitang lokal, tulog ka mga minor de edad nga nagkalos o tubig sakay silang motorsiklo. Disgrasyang na mga banggaan ng aligsan sa usa ka truck karganog tubo dito na Pitas Bukidnon. Tulog ka mga minor de edad, patay! People's Day kon adlaw sa katawhan nga supposedly unta karong adlaw Miyerkules, wala karon hinunuwa ugma sa adlawong Sabado dito sa Carmen sa West City Central School sa maong barangay. Og karon sa itong mga dagkong balita, balitang nasudon.
15: Magnum, rapido, rapido.
11: Sa itong mga dagkong mga balitang nasudon, mga igsoon, pag-inkwentro sa militar o NPA dito sa Negros Occidental, laing usa ka sakop sa NPA, patay. Samtang sa Pikas Gabayen, human may gala sa pinakalit nga rally kagahapon, Presidente BBM, tuloy ang biyahe paingos Canada. Og karon sa itong mga dagkong mga balita, balitang international.
15: Magnum, rapido, rapido.
11: Sa gawa sa nasod, pagkahugno may gala sa Osaka Tutorial Center, dito na pita may gala sa Lahore, Pakistan, 16 ka mga bata ang natabunan, patay! Standby may gala sa itong mga dagkong mga butang at isgutan kargabutaga sa itong magbalik oras mga ginikanan, alas 9:35 sa bundag.
16: That time check was brought to you by Presto Creams.
17: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto.
18: Mabalit sa pinakaduol nga butinga sa iyong lugar.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulat.
19: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
11: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutan nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagandero ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandero City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Selfie! Panirang doble init ng araw?
3: Mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zing! Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing! Del Monte Fruity Zing! 25 pesos lang!
4: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
5: Kung bulalo ang imong ipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas o nahimutang sa palungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino mo pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
9: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
10: Saan ba nagpunta si kumpare?
9: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
10: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
11: Tama ka dyan ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
9: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
18: Magalingin bala ang imo nga una.
17: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Garantisado.
17: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Mari, ngano na ginuktok man ka?
9: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
8: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
9: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
8: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ranita na, pagpupuntuhog, sakita, gindi ba? Habit na 4 months ang sakit sa puntuhog. Pagkabalo nga ako nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit, nagkakaura ba kong glitson. Nag-iinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
10: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
1: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
2: Oras alas 9:48.
3: Kining oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day 1 i-continue mo.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik ta magas pagoban sa atong programa magato nga Magnum Rapido. Tawning bahin na magkita maglangad mga igsoon tungod kay karong nga pila ka adlaw mangala magfiesta na ang Barangay Carmen ng atong dakbayan. Onya, of course, ila na sa kasaulugon dia may gala ang dako nga aktibidades dia. Labi na may gala sa ilang nga gitawag nga Dinugan na Festival or Dinugan Fiesta 2026. So daghang activity na dapita may gala og ang of course usas mga pinaka dako kaliukan dia ang People's Day kun adlaw sa katawhan karong adlaw sa Sabado. Mga igsoon. Anyway, naspikas din niya karong may gala ang kapitan niya dapita sa may Barangay Carmen ng atong syudad. Si Kapitan Cupcake, Kikang Oy. Kapitan, may buntag ka ni mo, sir, under Kas Magnum Radio.
5: Mayong buntag, Magnumani, may buntag sa musuking tipaminaw, may buntag taga Barangay Carmen, may buntag Dakbayan sa Kagendero.
2: May buntag, sir. Yes, may buntag, Kap. Now, Kap, unang-una, unsa ba ang, I think, nagsugod na ang mga activities, series of activities para sa inyong fiesta sa Barangay Carmen, ang Dinugan Fiesta 2026, Kap.
5: Kaluoy sa Ginoo, umaabot ang atong kapistahan, ang atong gitawag nga Dinugan Festival. Kaniya ang atong kapistahan, July 16. Pero prior ana, nagsugod atong Pizza Bainte City, ito sa Pueblo, likod sa SM. Hantod na sa Pizza 15 sa July. So, onya ka na, nagkalainain ng mga aktividades para ipagsaulog ang kasadya, ang panag-iusa. Huwag na sa tanan ang atong pagsalamat sa atong labaw ng magkagagaho. Huwag ka na ipanikamutan sa opisyalis, huwag sa tanan nga limilihok, huwag sa nagtabang ni ana, para malingaw o mapaabot ang panag-iusa o kalipay sa matag-usa o matag-karminanon a magnumani. Huwag karong umabot July 4 na ay People's Day sa atong mayor, Mayor Rolando Clarixoy. O ako maghinaot nga ang mga karminanon na mag-cooperar o ipakita ang ilang suporta. Pagini para ni kanila. Tanan. Labi na kanin sa People's Day, isa po ni nga batakan nga serbisyo. Labi na sa katong dili makagahom o na ay panginahanglan nun o nagkinahanglan. Nga dili maka at in town sa nagkalinlain nga ahinti sa gobyerno o na kani ang panahon. O, makita nila nga naagid mismo sa tugkaran, sa barangay, nga mapahimong mapasayon ang batakan nga mga serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan.
2: Okay, now Kap, kini karon Miyerkules supposedly maunta ni ang People's Day para sa City Hall but gitransfer sa mayor dito na sa Sabado og diya sa Carmen sa Bayway City Central School. Now tungod ba ni kay of course pagkapit sa 5 Domingo may birthday sa mayor, Kap?
5: Kana po adlaw po sa iyang natawhan. So iyahan ang gigahin gyud nga oras nga instead nga magselebrar sa dia siya ang kaugalingon o personal apan iya gyud gigahinan ang katawhan. So pinaagi niya na ang iyang pagselebrar sa iyang adlaw nga natawhan iya gyud gihatag sa katawhan magnumani. Unya nga timing pod kay appeal kana pod sa calendar of activities sa kapistahan sa Barangay Carmen. So kami isip Carmenanon mapasalamaton mi nga wala pagiday mi nalimtan o naa pagiday mi kanunay sa iyahang unahuna og dughan sa atong Halangdong Mayor. So kami dakong pasalamat niya na uban sa akoang mga opisyalis sa maong barangay o sa katawan. Natagaan pagyog higayon. O kana makadugang o kasadya sa among kapistahan. Mm-hmm. Kaya dili lang kay paglipay-lipay, kung dili, gitagaan yun po o higayon ang pagservisyo yun mismo. Mm-hmm. Dili lang kay pagsaulog sa kapistahan. Dili naa ang mga batakan nga servisyo.
2: Mm-hmm. So, kinisya during sa People's Day, kung adlaw sa katawan, karong adlong Sabado diya sa Maya Carmen, sa Maya West City Central School, ang i-cater ana is dili lang nga taga Carmen kundi even sa mga kanait ka mga barangay pwedeng modalikyat dia moabil sa mga kaliukan kap.
5: Well, kasagara sa People's Day sa akong naobserbahan, always magyud welcome ang katawhan. Pero dako kayo nga bintaha sa taga barangay Carmen kay kung asa ang lugar sa People's Day kay naa na mismo sa ilang tugkaran. Dili na ba ingon nga muplite pa? Adto pa sa layo nga dapit kay naay kinahanglanon kung dili naa na mismo sa ilang hawanan o sa ilang tugkaran. So isa na sa aktibidades o sa sunod nga mga adlaw na napoy lain nga mga aktibidades lain-lain nga mga pagsaulog sa kapistahan magnumani.
2: Mm-hmm. Okay, so salamat na kap no atong giagat ang tumakaigsunan nga pahimudsan kanang naiskutan nga adlaw ang People's Day kun adlaw sa katawhan nga ipahigayon ni dapita sa Maya West City Central School sa may barangay Carmen ng ato siyudad instead karong adlaw Miyerkules sa City Hall Quadrangle apan to gibutang dito sa Carmen. Now, mubalik takap sa mga activities sa kiniabang dinugon na dinugan festival. Unsa bay mga highlights pinakadagko ng mga activities dia during sa festival kap?
5: Naay daghan no sugod ang tupit sa Baynte City dito mi sa likod sa SM sa uptown.
2: Mm-hmm.
5: Na apoy naadad to ang pagsaulog no ang mga talent and skills ug so, naapoy mga artist nga gipakita nga matagamtaman makita sa katawhan sa maong barangay ug dili nato kalimtan nga naapoy dako pod nga santos nga misa pinaagi sa atong pagpasalamat hinungod sa atong patron sa Mount Carmel.
2: Mm-hmm.
5: Oh, so naana siya ikaduha na apoy lain-lain nga mga kuan amo ang eco garden dili na malimtan no sa nagalain-lain nga mga suna na adto ang mga tanom o ang pagpanglimpyo sa ilang dapit naa po na gitagaan nato naghigayon og mismo ang mga eco warrior no na apoy pagsaulog o pagpasundayag sa ilang mga talento ya sa merkado sa Carmen o daghan pa na apoy through sports and development na ang kanunay pickleball tournament na apot.
2: Mm-hmm.
5: Dako kayo unta kuanto ang labi nato ang mga kabatanunan og naa daghan pa ang ato ang Miss Carmen.
2: Mm-hmm.
5: So for 8 years na wala ang ato ang walay Miss Carmen. So karon nabalik ang maong Miss Carmen sa nalagay lain-lain ng mga suna sa ilang representasyon kabahin sa beauty and brain ato ipasaulog po na adin kay dugay man na wala ko na magnumani kay tungod wala tay area nga kwan for formal nga pageant wala ang maong barangay so karon kaluoy sa Ginoo nakakita na og maong area salamat ni sa St. Mary's School no nga nitabang pud ana ni duyog sa atong kapistahan og sa atong mga academe na apoy academe night mga educational institutions sa barangay Carmen magtigi pod magcompete pod sa ilahang tagsa-tagsa ka mga talento labi na kabahin sa ilahang sa naapoy sa drum and lyre o naapoy tagaan tong igayon og sa 15 nagkalain-lain lang yun nga kuan, no? Karaoke challenge sa akong pagkuan. Sa lain-lain nga mga suna, magtuyok ang maong karaoke challenge na mo. So, maghulat ang katawhan sa nagkalain-lain nga suna. Parahon lang nila ang maong lead band. E para mo kanta, ipakita ang uni o awit, ang ilang talento.
2: Oh.
5: So, mauna, maayosan na. no, malingaw ang tao o mabati yun ang kapistahan sa maong barangay. O sa pitsa 15 na ay nailain ng mga artista, oh, ay humana man ang Okaraga, oh, humana ang Cookies, humana ang Chocolate Factory. So naapod tayo gidapit pag malingaw gid ang katawhan o kabatanunan. Naapod si Earl Agustin, no, ikan sa kauluhan, sa Manila, taga Manila. Oh. Earl Agustin mo pakita po sa iyang talento. O si Brown Man Revival, naapod,
2: hindi ko malimot.
5: So, ubay-ubay yun ng mga kwan. O naapoy, lain ng mga komedyante nga muabot, no? O naapoy, rave party, dahil sa mga kabatanunan sa tumoy sa Pizza 15. O pagka 16, adlaw na sa kapistahan, magagdanto na ta magsaulog sa atong pagsatag sa kapanimalay magnumani. O dapiton ko kamo sa pagbisita o makita ang ato ang atong isip nga karminanon, matilawan ang ato ang mga putahi isip Pilipino sa naanda na to nga tradisyon, anaagid nito ang pagkaon sa Pinoy, labi na ning humba.
2: Kuy, kamo.
5: Dapiton ko kamo magnumani, basin mga matagaag higayon o sa nakalilain na ito ng mga kapahintihan, kapahintihan o mga amigo, amao naman kani ang higayon nga magkahius sa napunta. Magtipok-tipok na. So, mao na nga papaki, mao niya patrahon nga mag, magpasalamat sa mga bagahom. Nga natagaan patag lain na po nga katuigan para makaservisyo sa katawhan o ipaambit ang atong isip isa ka kagminanon magnumani.
2: Murag himingaw tong tao tong motocross kanya tong grabe ka sadyang ikayo. Murag wala sa to karon sa paulay sa.
5: Lahit na po karon. kanya tong motocross kaluoy sa Ginoo maayo ka istanan to nalingaw dia po ng tao. Karon na po circuit race. No? Uy, motor sa... dia po pero pinagsukwahi sa motocross. No? Lahit po. Na ay lumba pa hinayay sa motor.
2: Uy, lahi sab.
5: Nagkalain-lain, no? Lahi na sa disya nga kwan. Diya sa merkado sa Kagmin. O, unta, masaksihan ni sa mga Kagmina nun kay pinasukwahi na po. Dili ingon nga pinakuskanay kung dili pahinayay ni siya. I hope nga circuit race. Kung di ko masayop na sa 3C o pizza 12. Di na ko mamemorize tungod sa kadaghan ng mga aktibidades. Pero makita nila ang list of calendar of activities sa nagkalain-lain nga kanto niya sa atong pinangga nga barangay Carmen Magnumani. And I hope nga magpag-participate o tanaw, musaksi mismo sa atong kalingawan kabahin anang sa motor enthusiast na adya sa merkado sa Carmen.
2: So, just Carmen ang binyo na nga activity kap?
5: Magdumani, circuit race. Mga motor diya po na siya. Ay pasundayag, nagkalain-lain ng mga kalain-lain ng mga estilo sa pag-compete sa mga motor enthusiast. No? Dili lang motor cross, kundili ang mga motor enthusiast. So, gikan sa ato ating aling pwede na katong mga habal-habal driver or any maayo mo motor o hilig og motor, pwede natin alina nga mapakita ilang talento kaya naadya ang competition nga nagkalain-lain nga competition, healthy competition.
2: Okay. So, usas pangutanan sa itong mga kaigsunan, during sa fiesta, abata pwede mamista cup?
5: Ganun na ilan. So, mga kagminanon, kaloy sa Ginoo, magsaulog magin po ang taga mga kagminanon na pagpasalamat po. Ano na i-aberto ang atong panimalay wag no money. Kung naanda na sa ato ang pamilya sukad sa una o hantod karon nga na ay gasang ginagmay atong mapaambit sa atong isig katao. O kaluoy sa Ginoo andan gina sa katawhan sukad pa nga dili pa politiko si Mayor Clarix no na ana sa una dili lang kay karon kun dili kani adto pa. Na ipitsa 15, na ako ipitsa 16, magnumani.
2: Okay. So, Kapitan, Cupcake, Kikang Oyster, salamat kayo. Good luck sa iyong kalihukan. Siguro, basig doon na kay mensahe, pag-invite sa katawahan sa inyong series, sa mga activities sa inyong Dinugan Festival. Kapitan, sir.
5: Una sa tanan, salamat kayo, Magnum Money. Salamat kayo sa Magnum Radio. Nga kitagaan kong higayon nga mapaabot na to ang atong kapistahan, pagsaulog sa atong kapistahan sa Barangay Carmen. O akong gidapit ang mga katawahan na unta musaksi sa atong pagsaulog sa atong kapistahan sa Dinugan Festival. O ilang makita ang calendar of activities, nagsaulog ta sugod atong June 27 antod sa July 16. So ang akong nagpahinaot nga mag-kooperar, mag-participar sa mga aktibidades para lang ipakita ang atong panaghiusa o kalingawan o labaw sa tanan, pagpasalamat nato sa atong labaw nga makanggahom. Daghan salamat o mayong buntag, Magnum Radio.
2: Okay, salamat sir. Nyabate may gala si Kapitan Kikang Oy, Cupcake may gala para sa ilang piyesta sa maya Barangay Carmen na di may gala ipahigaw nila ang Dinugan Festival. Mga Egson, series kini sa mga activities hangtod may kala sa pag-abot sa fiesta sa July 16. Og usas sa mga activity is kadang may gala nga People's Day. Nainangutan na, sir, niyara ma Miss Gusa, pwede ba may makadalikat niya sa People's Day? Pwede. Wala mag-limit may galang mayor nga kung doon na kay problema, nasa sa Carmen Anvino, Carmen Region. Tanan, as long as kung ikaw mga ayaw og tabang ato kaniya, dalalan tong mga requirements. Katong Certificate of Indigency. Okay? Wala magpili ng mga Egson. Kung dito sa, kung ang, like kagahapon, itong isang adlaw, ang People's Day, Lunes, dito may gala sa Barangay Nazareth. So, sa Barangay Nazareth may gala, ipahigayan ang People's Day sa Mayor, wala man po mag-ingon nga, oy, taga-kamamanan man ka, dili ka pwede. So, tanan, basta kay mo ana, as long as, rugar naka-requirements kidala o kaya sa mayor ang imong problema, walay pili kini siya may gala.
4: Magnum, rapido.
2: So, inana mga Egson, ha? Kita-kita na lang dayon mga Egson, dinapita sa Maya West City Central School sa Carmen, tungod kay diha ipahigayon may gala ang People's Day sa mayor may gala kay pagka Domingo, iyamang ko ng birthday, pizza 5. So, gibutang niya may gala diya sa Pizza 4, Sabado may gala, ang gitawag na People's Day may gala. Kay isip lugar nga, taga Carmen mangini siya na nagsumikad may gala sa iyang lugar. Pagpaningkamot ka na ito, iyaman na may gala ang Balawarte, ang Barangay Carmen. So gitagaan siya niya gabayang pabor may gala during sa iyang birthday. Labi na kay kagahapong adlaw, I think wedding anniversary may gala sa mayor sa iyang kapikas. Sa iyang nag-inusara ragyan. Pinalanggan kapikas may galag si Kapitana Lorna Oy, mga Egson. So, kagahapon, ilang wedding anniversary. Dayon na karong Sabado, People's Day, pagka-Domingo, birthday sa mayor. So, magtuyok-tuyok sa rin niyang mayor dayon, pagpanghatag ato sa mga coupon, nga tag 1,000 pesos worth, may galag pang gasolina sa ato, may galag mga drivers. So, latulatin niyo na, adlaw nga Domingo. Ah, kaya naadya ang mayor, magpakaon po din siya sa mga bata in town, mga pasyente niya sa Lipapo, may gala ang nagka-cancer. Mumunin na andan ko niya, pagpakaon may gala sa mga in town, mga makaloy kay mga blatianon, mga bata may gala, na naghambin sa mga sakit, mga igsoon, nga cancer in town. So, ayaw pag-ingon nga, taga-dinira mong kus kamaman-an, sir, niya, Carmen man din ang People's Day, maka, pwede ba ko? Pwede kayo, mga igsoon. Kung asa ka madgikan nga, kanabag lugar may gala. Okay? So, dalikat lang na yun, mga Egson, kay Molgida. Kanang adlaw para sa tanan. O ang Barangay Carmen, may gala, kay magsaulo sa lang kapiestahan nila. So, ang may tabo, may gala, dagang activity niya. Maglinya sa blan ang mga tao, des balays mayor, may gala, nga diin, mga Egson, para sa pangpakals, pakals, may gala sa piesta. Okay? So, kana, may gala aktividades. Kay kuto mo tayo mga orasa, may gala, kaya doon ay musunod pin program. Okay? Na minaw mi dire sa Bishop House. Good morning. Dili gid gahapon siya easy boy, oh. Kuya, gini nga pare, mga Egson, si Padre Ilterio dato, oh. Nagpabilin gid gahapon siya, dili gikunoy siya easy boy. Kaya kagkabalaka man tanim pari, may gala, kay sa siki naman siya balik-balik to Skamigin, magsiki naman kagtuwa dito, may gala sa White Island. Ikaw murag lahi, galing na dire. Murag naagaling kay gabalik-balikan niya nga foreigner. Isa ay kabalaka, magnumane kay dili ta isibo yung klase tao.
4: Magnum, rapido, rapido.
2: Pagpahantungit pa rin gigahapon siya, oh. Puyaw ni Father Datoy, oh. Father Datoy, may buntag niya. Monsignor Isdani, tada mga pari niya mismo sa Bishop House. Usog kailang monitor niya, may galakaron. So, ay lang mo kabalaka ni Father Datoy, kay dili na madali-dali nga tanaw ni mo kay foreigner, hamis kay paa. Ha! Pagtanaw, oy, Dre, oh. Puti kay paa, Dre. Ayaw na. Kay... Magpahartugit, ah.
4: Magnum! Rapido!
2: Pahartugit niya po siya, oh. Hindi niya po siya malalidali. Muna ay patsada agad, Dre. Agad padal niya, oh. Ay patintal, Dre. Muna ay gayon nga, tukso! Layuan mo ako!
4: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Muna ay ang kanibang muto kanya to ni Father Datoy nga, muto yung matod pa niya nga, sorry chicks, kay magpare ko. Nakaroon, kay napare naman gid siya. Ah, sorry na lang, yun. Bes, at pagpakitoon siya may gala sa paa, mga exos, mga foreigners, kami higin, higin siya madali yun.
4: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Kuha na lang cellphone number siguro na. Ana siguro, Dre. Ana lang siguro. Ha? May buntag niya ka nga, Father Datoy, nga naminaw ka ron, just Bishop House, may gala. Uban sa mga ubispuhan niya o kaparian. Kay magpabilin lang ko na siya ka hard to get siya. Bitaw. Klaruha, bitaw na, Dre. Kay muraga si Monsignor Precious, muraga duda na ba si Imusab. Eh kanyan to, mukanta ka, mudol pa mga kay mukanta pa mga hapon ka karun, talagsa na lang. Parang isa nagpuyo ay sa may gala sa Paradise Island yun. Klarawahan na, Dre, kung di kagin madanin ng paagahamis ka esporinir, ha?
4: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Bitaw, may buntag niya kang Father Datoy sa talang kaubispuan o kaparian. Nga naminaw ka ron. O lastly ko, no? Nagminaw sa gihapon sila gihapon na ko, no? So, nala, sige. Pag-great ko doon, ganaminaw karon nila si Sanis Gregorio, ganag-monitor karon. Sa tanang, nag-monitor na to, ha? Mayong nga buntang kanyang tanan, mga sugay, tig paminaw. Uto, brataning orasa, may kala, kay Dunay Feed Program nga masunod, mga Ikson. Salamat kay mga sugay, tig paminaw. Salamat sa itong mga listeners, salamat sa itong mga viewers. Ay kalimot, may kala, sa usaka kagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na batuman, kilaman yung anchor man, kini si Magnum, Manny Agustero din hilamang, sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
4: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 10:09.
6: Time check is brought to you by Del Monte Fruit Easing.

0: po pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
3: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
4: Sa akong kanunay,
3: adlaw-adlaw ang schedule,
4: kanunay busy.
3: Apan, kanunay nga kondisyon,
4: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C,
4: ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ayo, nang, balihu ko og dawat sa inyong bill sa kuryente.
9: Ibilin nang nang kaputol diha dong.
8: Ayo, nang, balihu og dawat sa ning notice of disconnection sa kuryente.
9: Ibilin lang nang kaputol diha dong.
8: Ayo, manang, ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ug ang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko. Salamat ha.
9: Ha? Oh, unsa gud ay na dong? Ay sad, nadjut lang dong. Mubayad ko. Oh, asa na? Unsa na ni oy?
10: Mga misis, ayaw na pabutan nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente asikasuhan na.
11: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
12: Ning musunod nga 30 minutos, inyong mabati ang tulumanon.
13: Kahayag!
14: Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalampuan gikan sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba.
13: Kahayag!
14: Ug karon ang inyong mga kauban sa kahanginan. Nagpaminaw ka sa programa
13: Kahayag.
15: Mga salingan na mayong buntag na usab kaninyong tanan, welcome na usab sa atong pagpanaguban sa tulumanong Kahayag. Kumusta, kumusta ngadto sa tanan natong mga MCOs og ingon man ngadto sa mga dili konsumantes Moresco 1, basta aduna kuryente sa inyohang balay. Apil mo nining atong programang Kahayag.
13: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
15: Atong ipawuto sa bang atong mga pangumusta ngadto sa atong mga miyembro sa Hunta Direktiba og sa atong mga miyembro sa Management Committee. Hinaot nga naamo sa maayong pagkabutang karong buntaga og andam na diha sa pag paminaw kunon sa update karon sa atong kooperatiba.
13: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
15: Atong mahinabi karong buntaga ang team nga mao'y gipada didto sa Sarangani og sa General Santos City nga mao'y alalay sa atong sister co-op didto ang Socoteco 2 diha sa pag-restore sa mga linya aron sa ingon na dili sa bintahon mag-antos og dugay ang atong mga MCOs ditong dapita.
13: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
16: Mari, nagpataon na day ka og kuryente sa Moresco 1?
17: Oo, Mari. Abi nimo Mari, dako kayo kalainan sa kinabuhi kung duna kay kuryente.
16: Mo ba, Mari?
17: Tsaka kung sumpay na lang mi sa imong kuryente. Pwede di ay na, Mari?
16: Aw, uuuy. Makabarato ka pa kay tunga ang tas bayad.
17: Lagi sab, no? Sige, Mari. Sumpay lang diha.
18: Mari! Mari! Mga silingan! Taba! Ano ang kusina?
17: Ha? Unsay na ito po?
18: Nakoy na dunggay na guto ka ganina.
17: Hala ka, Mari! Nasunog ang iyong kusina!
18: Ha? Taba! Taba!
14: Ayaw na paabutan nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mintras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
12: Kini ang cycle matagbulan, gikan sa meter reading, billing,
5: collection ug disconnection. Ang meter reading magsugod matagpit sa 8 sa bulan. Niining panahuna, sugdan na ang pagbasa sa mga kwentador sa imong nakonsumo nga kuryente sa milabay nga bulan. Sa pagbasa sa Metro, makadawat dayon ang mga miyembro konsumante tag-iya og billing statement tungod kay dala sa atong mga meter readers ang handheld computers. Sigun sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers nga balaod, kinahanglan nga pagabayran sa konsumante ang binulan nga obligasyon sulod sa siyam kaadlaw gikan sa pagdawat sa billing statement. Ang konsumidor nga dili makabayad sa ilang obligasyon human ang siyam kaadlaw gikan sa pagkadawat sa billing statement, ang konsumante pagahatagan na og notice of disconnection nga naghatag pa kini og lugway nga 48 oras o laing duha pa kaadlaw aron kini maasikaso. Kung ugaling wala gihapon bayri ang maong obligasyon, mapugos na ang atong kooperatiba sa pagputol sa serbisyo sa sugang dagitab. Angay natong hinumduman na ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi busa ato kining ampingan aron malikayan ang kahasol, disgrasya ug uban pang problema.
13: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
15: Duha kini ka mga team leader nato ang atong hinabion karon uban silang mga kauban usab. Doon na tayo team leader sa ito ang boom truck nga gipadao sa dito o sa usan na ito ka D-Max nga sakinan na maoy gigamit usab diha sa operation. Atong siren gikan kanila kung unsang pitsaha sila gyud ni gikan din ni sa Moresco 1 sa main office o kanusa usab nila na human ang ilang trabaho dito. Pero before ana, ako unang nganlan kining mga miyembro sa team, naara din sila sa mga siyam ka miyembro no nga gipadaa didto. Ang una si kaubang Ariel Cabilando og ikaduha si kaubang Raymond nga Ibunya. Dayon nakauban di ay ang atong kaubang si Nicanor Ramos pero dali ra siyang ni pauli sab no. Dayon si kaubang James Pabalulot, si kaubang Edmund Haujan, si kaubang Oliver Halina, si kaubang Paul Itable, og si Leonard Magdogo, plus si Michael J. Opeña. So mauni ang mga miyembro sa team sa Task Force Kapatid Moresco 1 nga gipadaa nato dito sa South Cotabato og sa Sarangani area, no? Okay, so unahon ta pag hatag og higayon si kaubang Ariel aron sa ingon iyahang mapabati sab kanato kun unsay ilahang kahimtang sa paggikan nila hangtod sa pag-abot na dito sa ilahang area. Kaubang Ariel, maayong buntag kanimo.
19: Maayong buntag sa tanan no kung sa mga kwan na sa Moresco Uno family. Dayon kami usa ka layman nga emergency kayo kay on duty pa mi ana dayon gitawag mi karon adlaw ang nga ipagtaspos mi dayon gi biyahe di mi mga alas 5 gikan sa Langindingan to Jinsan.
15: Unsang pizza ana? Pizza
19: pizza 8.
15: So anang anak yung di ba 8 man si naglinog buntag no?
19: O buntag dayon
15: pagkahapon mo hilarga.
19: Pagkahapon hilarga kay gitawagan mi ana ang mga udto. Dayon wala ang uban lagi mga gamit, wala lang mga dala kay tungod sa ka emergency lagi. Dayon nagbiyahe din mi na hapon dayon yapit mi ko kan pibiko.
15: Okay.
19: Sa ilang kwan, sa ilang opisina dayon dito mi kay duga panihapon dayon nagdungan mi sa mga uban koop ang busiko. Pibiko o Moresco dos.
15: So upat mo ka koop.
19: Upat mi koop ang nagkumboy. Dayon dito mi gagi sa kwan Buda.
15: Okay.
19: Buda to Digos.
15: So gabi na.
19: O gabi na kayo. Dayon sa Buda palang daan dito mi na medyo mi kwan dito kay Kabado kay Gapags. Grabe ka kwan yun ang dalan. Dayon pag abot lang mo sa Davao, hayag na siya. Dayon padulong ni may kuan. Ang Digos, dayon pa jinsa na dayon mi. Abot mi dito sa buntag, alas 8 gyud sa buntag
15: sa jinsan.
19: Sa jinsan.
15: Okay.
19: Dayon namahaw, dayon nagbriefing kung asa mi assign. Ya, halang ba yung mga mata kayo wa isaktong tulog.
15: Mo gyud no kag biyahe man.
19: Oh, biyahe man. Dito din kuan bakbakan. Dayon na-assign mi dito sa Apupong.
15: Jinsan.
19: Oh, Jinsan. Dayon ang among isa ka truck nga boom, among gi kuan kay sa dunon man kayo, among lang pa standby sa main office nila. Dayon kami ang katong sa pick up na assign nga D-Max. Nag-troubleshoot mi, nagkuan, nag-fix leaning pole mga nagtaod mi kuan dito nga takas man gilang niya, gitaoran na mo og kuan. Nang cut-out, tulo ka buok kay ilang siit. Kay gipasulod, di man kasulod. Kay nagabit na nami og troubleshoot. Mura itong gi-sectionalize din na no. Ngayon, pagka ikaduwang adlaw, kuan na po mi, dito na po mi sa kuan, sa Kalumpang. Mura yapon kay nagkuan niya po mi dito, nag-troubleshooting. Ngayon, mga pics yapon, kay kasagara manggod, ang linog. Nga kuan ang poste nga kuan nga leaning dayon ang transformer nga hiwi among i kuan ikot dayon may nga buwak ang insulator mga suspension mura yon tong pagka ka pizza gist dayon sa kuan dayon mi sa sentro sa sentro sa Jinsan City oh dayon ang kaban nga kuan tong sa boom na bahin mi na bahin na kay masudlan naman tong sa clan nga kuan area kay sugod sa pizza utso daw di na masudlan kay tungod sa ilang tulay nga na collapse more itong naabtan sila tulok adlaw gid dito ay nakasud ang mga kuan ito mga krona to
15: paingon sa clan
19: dayon dito mi sa city then more mga pun kuan namo ito ga troubleshoot mga kuan nakita gid namo mga building ito nga dito mi kita building nga lumpag yun. Ang eskulahan, Jollibee, ang katong Sibmore, o katong McDonald, aloy kayo kay ito, hasta hospital among makitaan dito nga, nakuangig kayo ng dako kay ginapinsala kay dito yun.
15: Kumusta sab katong nagkamulo na mo o repair diha sa may Jinsan area, doon na pa ba yung mga aftershocks?
19: Doon na sir, naikasagin niya sa isa kadlaw, kaduha katulo.
15: Pastilan.
19: Nahihinay, nahikusog.
15: Nga matimingan nga naakas posti ni Katkat.
19: Oo. Ang upang yun kayo, sayo kayo muli kayo. Tungod kayo, kwan na, nahilinog.
15: Muna nga, gipaspasan ninyong trabaho diha sa kwan, Jinsan. Daghan po ang mga koop nga nagtabang diha sa city proper.
19: Sa kuan ang nabawan sa among nakita dito sa kuan sa bulletin kuan may ka-coop 22
15: okay.
19: Katong ang uban res adto mga pila ka adlaw abot may 26 kay murag gi dungagag pa-attack kay tungod kay dako kay damage lagi tong sa
15: glan
19: sa glan
15: So ang sa Jinsan dili di pila kadjut lang mo pila ka adlaw lang
19: tulo ra mi ka adlaw sa Jinsan.
15: So at least murag nahuman-human na.
19: Oh, dali kay kaman promirong attack man kay daghan man kay mga coop
15: nagtabang.
19: Magtabang oh.
15: Okay, so ang inyong service lang adto ang ato ang D-Max.
19: Oh, D-Max.
15: Oo. So ang ato ang boom truck adto naka standby lang.
19: Sa 2 days yang standby dayon pagkatulok adlaw kay nagkon na lang pulse patting sa dito sa Glan.
15: Sa Glan. Kinsay nag headpod sa ato ang boom truck.
19: Si Mr. James Pabalulot.
20: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
15: Balik kita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.
21: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
22: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kini ang cycle matag bulan. Gikan sa meter reading, billing, collection, ug disconnection. Ang meter reading, magsugod matagpit sa 8 sa bulan. Niining panahuna, sugdan na ang pagbasa sa mga kwentador sa imong na konsumo nga kuryente sa milabay nga bulan. Sa pagbasa sa Metro, makadawat dayon ang mga miyembro konsumante tag-iya ug billing statement tungod kay dala sa atong mga meter readers ang handheld computers. Sigun sa Magnakarta for Residential Electricity Consumers nga balaod, kinahanglan nga pagabayran sa konsumante ang binulan nga obligasyon sulod sa siyam kaadlaw gikan sa pagdawat sa billing statement. Ang konsumidor nga dili makabayad sa ilang obligasyon human ang siyam kaadlaw gikan sa pagkadawat sa billing statement, ang konsumante pagahatagan na og notice of disconnection nga naghatag pa kini og lugway nga 48 oras o laing duha pa kaadlaw aron kini maasikaso. Kung ugaling wala gihapon bayri ang maong obligasyon, mapugos na ang atong kooperatiba sa pagputol sa serbisyo sa sugang dagitab. Angay natong hinumduman nga ang kuryente, kahayag, kalambuan ug kinabuhi busa ato kining ampingan aron malikayan ang kahasol, disgrasya ug uban pang problema.
5: Uy day, kabalo ba ka? Nadelikado ug bawal karon ang magpatindog ug mga balay, tindahan, pusti ug bisag unsang butang ilalom sa linya sa kuryente. Mauning giingon sa Republic Act 11361, ang Anti-Obstruction of Power Lines Act. Tinuod yun na day. Kay kung naay sa gabal sa linya, mahimong hinungdan sa aksidente, sunog o pagkaputol sa atong supply sa kuryente. Di lang kuryente ang mawala. Apil pod ang seguridad sa atong pamilya o komunidad. Imagina ganit day, tungod kay naikahoy nga wala gipaputol ubos sa linya, kalit lang mapalo ang kuryente. Apil na nga mawala ang negosyo, trabaho o kalipay sa panimalay.
6: Busa day, kitantanan, adunay papil. Atong respetuhan o gampingan ang right of way sa mga power lines. I-report dayo nato ni Samuris Kuan kung naatay makita nga sa gabal. Kay ang kaluwasan o kasiguruhan sa serbisyo, atong responsibilidad.
7: Samuris Kuan, kauban ninyo sa luwas, ligun, ug mapadayunon nga supply sa kuryente. Hinumdumi, Republic Act 11361. Dili lang balaod, proteksyon natong tanan.
8: Muras Kuan, kauban sa kaluwasan ug

0: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag. Kumusta ang pagbiyahe ninyo dito sa Glan Kaubang James? Ang dalan mismo, kumusta?
1: Sa akong na batingan dito nga dalan, lisod yun siya kay Kergadog Landslide. Tulay, nagre-routing pa, plus nami karga nga poste. Halos yun tanan pa yung namo dito, delikado yun kay tanang area na landslide yun. Pengen sa sintro sa Glan, pengen po tumuy na pengen sa Batulaki, niya ang dalan, one way ra.
0: Oo ba? Pila ka buk poste niyo ang dala?
1: Nagkarga mi ato upat.
0: Gikan gyud diri sa
1: gikan sa Jinsan.
0: Agi ka sa Jinsan. Abi ko gikan pa diri sa Morisco.
1: Sa Jinsan ra.
0: Jinsan ra. So, pero kuan ra kana bang atong adlaw sa pagpadung niya dito, kaya nang sudlon gyud ang Glan.
1: Kay naman po yung katrabaho mga taga DPWH, ngikalingawan okay. Lang kuhan ng dalan. Makaya rin kuhan, pero one way rin siya pirmi.
0: One way
1: ra.
0: Dagko ba kayog kuhan giday, mga buak ang dalan dito?
1: Sakto yung kira ko, sir. Mori yung balod po, kuhan, dagat po magigibalod.
0: Naman ko no'y kuhan, na ako'y higala nga taga dito sa Glan, ingon siya nga na ako no'y tulay nga na hugmo.
1: Halos tulay dito. Nay nahugmo gyud.
0: Mao ba?
1: Pila ka tulay, di pod mo maihap kay halos nakabidyo po niya akong mga kauban. Nga bidyoin no aron maka nakatay documentary nga muna magian ato. Halos gyud tulay dito nya rerouting lagi nang dalan gyud pirmi.
0: So mga temporary nga agianan lang.
1: Temporary nga agianan.
0: Oo. Kumusta po dag inyong na agian nga mga balay dito?
1: Nay nangahugmo, nay transformer pod nga wala na gi hapit na si yuta. Mga balay, alo ilagay mga balay ito pag agina mo nga muna.
0: Ang mga tao, asa man sab nilagi padaplin?
1: Ang uban tao, nanas daplin kersada. Nagbutag placard nga, food and water, we need help. Nanas kersada, nang istan ba yung uban? Diha na nag barong-barong, nagtrapa lang.
0: Mauba?
1: Mga uban, nasa kwan, sa ilang barangay.
0: Pero nagid sila ka ng evacuation center?
1: Naa.
0: Naagyan. So kinsay maka istorya pod og lain sa inyo nang gitrabaho dito si Kaubang Paul siguro. Kumusta sa Glan gihapon ka Kaubang Paul no? Okay. So kumusta pod ang inyohang pagsugod og trabaho dito, unsay inyohang giuna gyud pag repair, unsay priority nga inyong gihibo pag abot dito sa Glan?
2: Pag abot namo dito ang trabaho, subay may sabakbo nila, gi-fix na mo tanan mga posting na nahirag, paing nito sa DDA nila.
0: So nangahirag lang?
2: Oo, nangahirag among ipang tarong. Mga transformer nga nangahiwi, may among ipang tarong dito.
0: Walay mga wire po nga nangabugto?
2: Wala kay wire nga nangabugto dito.
0: Kung imong ikumparar ang kahimtang dito sa Glan o dito sa General Santos mismo, asay mas grabe?
2: Grabe gina sa Glan.
0: Mas grabe gina. Dito siya mo yung naapiktuhan maayo.
2: Siya mo yung naapiktuhan sa rinog kayo.
0: Daghan po mong koop nga nagdungan paingon nga to sa Glan?
2: Daghan mo.
0: Daghan?
2: Daghan mga itong mga boom truck, kuyog.
0: So, ang inyong assignment katong pagtarong sa mga naghirag ng mga poste?
2: Then tarong sa mga hirag sa poste, di pagkaugma, full spot din may. Wami kabalaw on sa full spot, kaya gignan may nga taman sa naitumba nga poste, bali, awagin may ka full spot o tarong, kay agi pambili na lang mo itong, kuwan kay hapon na, gibili na lang mo ang poste, di pagkaugma, dito rin may sa pustigid nga nga bali, dito sa itong gihimo may double sisibin dahil nga puste among gikuan.
0: So tarbaho. Kasagaran sa mga puste ba dito sa Glan, mga kahoy pa?
2: Sagol, steel, kahoy.
0: Okay. Pero mas daghan ang kahoy? Dipod?
2: Dipod kayo.
0: So katong kahoy may nga bali?
2: Mga steel, kasagaran.
0: Mga steel.
2: Steel, kahoy, nagyapon na siya.
0: Pastilan, kusog gina kayo, no?
2: Kusog kayo. Kaya ang mataw pa surround dito, 7.8 ang sa sinsan, ang ilad, mo kusog kay di magika katindog. Bisa mo hapa kay ilabay magika.
0: Ay, kusog gid ay no.
2: O kus mo ilang gika kunan tong kusog gito sa lada pita kay bisa pag magtindog kay ilabay magika kuno.
0: Unya katong kamulo mog trabaho na experience po ninyo ditong mga aftershocks?
2: Ang among experience sa biyahe pulandaan, nanay ka pang dahil nga
0: yuta
2: kahoy
0: mm.
2: Di nya pangpang man namin sa ilalom di mo'y hadlok kayo nya matibingan din nga mo'y pagkusog ng mga tambakan gin me.
0: So naapagita while padulong pa mo dito sige na
2: padulong
0: aftershocks
2: oh.
0: Bisag ka tong time nga nagkamulo mong trabaho
2: oh kato
0: nagyapon
2: maglinog isa kay
0: Naay medyo kusog yun?
2: Naay kusog na pag tumpag kanang gabi na naay isang kusog kayo. Morga lubago ng mga atop ngayon sa itong nag naanamin, standby naman ng mga alas 11 to sa gabi.
0: Mm. Sa inyong tanaw ba, kung katong linog nga nahitabo, kung gabi ito siya na kuan mas daghan siguro mawad ang kinabuhi, no?
2: Ah, daghan git patay siya kay pas itong mga istorya namo dito. Og naitabo nga bisag alas 7 alas 8 sa buntag daghan gipatay kay momento ting sulod na sa mga empleyado. Mga tarbante daghan nga agi sa dalan kay ang dalan nang ana man gyud.
0: Murag nang buto.
2: Oh, nya matay bingat. Nya namo gikuno dito magtiayon gadi ma di max nga ga picture lang. Moingon na tambakan ko no.
0: Mo ba?
2: Oh, mutong
0: so mas daghan ang patay dito sa Glan kumpara na to sa Jensen.
2: Oh, daghan dito ang patay.
0: Mo ba?
2: Grabe. Ang uban wala na mga kita ko no.
0: Naapay mga missing.
2: Oh. Ay nanliki mga yuta nanliki mga dako bisag kunog mahunog ang dump truck da.
0: Man, so dagko
2: ikay pet kuno kalaluma.
0: Pastilan. Kasi kauban ni mo dito sa unang ni adto dito sa Glan si
2: Edmond.
0: Edmond. Kumusta po mon inyohang kahimtang dito asaman mo ga kuan asaman mo ga tulog
3: samua kami ga katulog mi sa Glan ra sub office
0: sa
3: office sa Glan
0: sa Sukoteco
3: sa sub office.
0: Okay, unya di mo makuyawan nga ini katulog ninyo basig kalit lag tayog
3: pag samua sa pagtayog ditso gid gawa sa building kay inkasog mo taklob. Murag malibre ra.
0: Mutaklo ba? Inana magiday kahimtang sa mga balay dito, nagahugmo yun.
3: Nahugmo as in flat gid siya.
0: Pastilan. Grabe no. Ang linog siguro, murag dili lang ingon nga kanang tayog-tayog ka na, murag gidribble siguro.
3: Sa starting, yun kuno, ang linog, gaakwan pa, swing.
0: Oh.
3: Pag sunod din kuno, gibalod na din siya.
0: Mutong
3: ang mga balay. Nahugmo ang mga balay.
0: Hugmo yun. Kunya, sa mga balay nga na hugmo na amoy na balitaan nga naay na datugang tagbalay.
3: Sa among nakuanan, wala pod kay ang uban nakagawas naman kay buntag naman siya.
0: Wala gid mo pod na nakabintahan adlaw man.
3: Oo.
0: Ang kuyaw gabi.
3: Kuyaw gabi.
0: Oo. Kay inigawas nimo di kakabantay nga ang nasi mong tungod maupoy mahugmo. So kumusta inyo ang kinatulgan sab okay lang ba? Or kanamburag giingon nila kanang minanok ng pagkatulog.
3: Murag minanok gid ang among pagatulog kay pagmutay og gamay mo mata man ka kay mugawas ka kay murag adlok man gid og kuan ka mataklo ban.

0: sa mga MCOs dito?
1: Oh, sa sentro lang. Mm. Wala but sa bukid nga side.
0: Oh, lagi no kay na kato sentro lang tong atong istoryahan.
1: Oh, sentro lang.
0: Wala but sa bukid. Katong gihisgutan na to kaganihang niabot mo sa Batulaki nga murag atbag na nas sa Balot Island, pila kilometro imong banabana gikan sa sentro sa Glan?
1: Banabana na ko nas mga 40 plus.
0: Paingon lang dito.
1: Paingon lang dito.
0: Unya kumustang damage po dito?
1: Og damage dito, mas dako ang damage nila dito.
0: Ah, mas grabe din no dito, dito sa bukid-bukid.
1: Oo.
0: Kaysa sentro sa Glan.
1: Oo.
0: Doon na ba'y mga building sab diha sentro sa Glan nga iya sa gobyerno nga naapektuhan?
1: Akong nakita dito katong yung ilang bagong construct nga municipal hall na hugmo gid sitran. Total damage gid siya.
0: Uy, pastilan. Grabe gid sa no?
1: Oo.
0: Kumusta sab inyong supplies pagkaon?
1: Sa amo sa supply sa pagkaon, pasalamat gyud mi sa Sukuti ko to nga wa gyoy bahar ang among pagkaon. Naa gid siya.
0: Okay, so sila ang gahatod sa inyo permi og mga pagkaon?
1: Oo, sila.
0: Dili na nga ingon nga kamuna ang maghikay, sila na mismo?
1: Nay kaysa nga na kami nagluto kay layo na kayto among area, nagluto gid mi nga kami dito sa area na lang gid mi nagluto.
0: Pero naamoy dala-dala gid kanunay nga kuan bugas, sudan nga dila tainan na.
1: Naaya mong gibalon pod kay paniguro gid nga di lang gid mapasbo.
0: Okay.
1: Sa ako lang nakunan, wala ginun po may mapasagdi.
0: Oo. Kumusta po ang inyong obserbasyon dito sa ayuda sa mga tao nga naapektuhan? Daghan pong mga ayuda nga niabot dito sa ila?
1: Og ayuda lang. Sa akong nakita dito, sa akong nabantayan, daghan yung ayuda nga giabot kay tagpila katinwilas magisunod, mag-deliver man og ayuda.
0: Mo ba? So, wapod sila dahil gipasagdan gid sa kuha, no? Mga taga-gobyerno, taga-LGU.
1: Dili lang sa LGO, apil na ning kani mga vlogger.
0: Ah, okay.
1: Nga na sila mga nagkadayang mga munisipyo nga nagtabang gyapon. Makita man nimo sa ilang sakina na ilang mga placards nga asa sila gikan. Ga-deliver ito mga para na yung mga relief ba?
0: Relief ug mga pagkaon.
1: Mga pagkaon, sinina.
0: Daw bi katong Batulaki nga layo naman gid kaayo to. Unsa may mga damage pod sa kuryente nila ang naapektuhan dito maayo?
1: Sa gara nila dito sa Batulaki nga hirig lang ilang poste.
0: Okay.
1: Wala kayo ingon nga na damage mga sa linya. Mga service drop lang nga putol nga na sa mga sa balay nga katong balay nga namangay nga hugmo gyapon.
0: So apil sa inyo hang pag-repair dito ang kining mga service drop gyud?
1: Tanan gikan sa service drop paingon sa linya.
0: So laras
1: gyud. Laras na transformer. Oh, tanan.
0: So mo nang inibiya gid niyo dito, okay na siga na ang kuan.
1: Oh,
0: ready na ka ha, no? Ready na ang
1: oh.
0: Para pagpasiga.
2: Nagpaminaw ka sa programa Kahayag.
0: Ngayon mga silingan, wala naman tayo yung panahon ng atong pag-panaguban karon sa programang Kahayag. Atong pasalamatan ng atong mga bisita nga mihatag usab silag higayon nga ato silang mahinabi o ilang mapaambit o ilang napaambit ang ilang mga kasinatian samtang padala sila dito sa General Santos City paingon nga dito sa Glan Sarangani noon ining task force kapatid sa mga electric cooperative sa Tibuok, Mindanao. Sa gihapon ninyo higalas kahanginan kaubang dudes gumanid nga magbilin sa usa ka hagit nga sugdi na ang pagpakabana kung dili ikaw kinsa paman, kung dili karon kanusa paman. Salamat, maayong buntag.
2: Inyong nabati ang tulumanon.
3: Kahayag!
2: Hinaot nga ang mga kasayuran nga inyong nadunggan, ikapanabi ninyo sa uban. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Mga ka-DTX, hello! Osa ka mahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manalo niyo makauban sa inyong mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon ayaw kalimot kininga to ang tulumanon. Tutod ka ninyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Marikpangontra na to sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura ka gainom o anti-diabetic na tableta.

0: ilangay katong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading ang mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian, at the same time, kung gusto ta nga maprotektahan ang patong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag Mighty C, para dili mga daot kini tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan nato ni atong mga organo sa lawas pag DTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C og DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naa sa mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram kun ng Mighty C. Kay sa study na pamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C milligrams, mas potent nga muli kay sa mga sakit og balatian. Mega dose kung mahimo gani itong capsule aday 1000 milligram. Labi na gyud sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas nga miligramo nga vitamin C. Best recommended Mighty C imnon. Pipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas gud gargado og vitamin C, gitabang kani sa atong immune health. Remember nga kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, tong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo nato, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na sila ng vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyuhang tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ang vitamin C nga, Mighty C. At the same time, ang Mighty C maka-improve kani sa energy o adrenal health nato. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo og energy kusog. Inom kag vitamin C, luya man. Inom og Mighty C, kanang Mighty C, kaya makatabang na sa pagpataas imong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas imong adrenal health sa imong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba. Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang panit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, sa aging process, gakalagas ang buhok, ang panit gakunot, ang joints gakaluya, sakit na mga tuhod, kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Ana, Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, pangatol, nabito ko'y panang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, naku kayong tabang, nakurat ko kay after a week, nung wala ang mga katol-katol, vitamin C na yung ginainom. Mighty C na sa mga butika. Mga skin disease, ha? May mga pagpangatol, dira, hindi na ninyo Mighty C. Mighty C ray, akong tabang, ana. Para sa mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, dira, gakulba, ang vitamin C na kung tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mga kulo. Kana, hindi lang Mighty C. Mighty C ang imna na sa mga butika. O kung na kay DTX 700, isabay na. O, DTX 700 ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Sa kung tabang sa pag-support sa healthy aging. Magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din ha, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning natay DTX 700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na ani sa mga butika, mag-Mighty C ta. O, of course, kauban ang DTX 500. Isabay na to ang DTX 700. Ani sa tas mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Siya din Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libre! maaaring konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
1: Masamig ka bala gina energy?
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500
5: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masamig,
5: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
5: DTX 500.
1: Masalrigan DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamakala mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes?
5: DTX 500.
1: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
5: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Masalika
5: epektibo.
1: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Rhea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong girisitaan ng Life Extension D3 mga 2 months na wala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
13: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long longer life.
15: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
16: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
17: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
18: Oras alas 10:51.
19: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
20: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
21: Magnum Radio, News and Public Affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Ora hasta las 10:53, sigla como está Miguel Toca Tanana, welcome para Cuba, Andrés Santo, Tulumanón, Nanguiño, Tulumanón.
0: Magnum.
1: Ato Miguel Magnum in action, con Orlando, Megala. Anda Megala Caronia, miércoles na, pizza onda na Megala sa bulan sa Julio, 2026.
0: Magnum in action.
1: Pagkabulan kapin nilang Megala, magfiesta na kagin di oro, happy fiesta. Advance happy fiesta kagin di oro, viva senyor. Sana Agustin, pinumunan kaya ngayon Megala. Nga maguna sa Megala, Barangay Carmen, silang kapistahan Megala, karong pizza 15.
0: Magnum in action.
1: Tarata mga namina, kumusta, kumusta, may ngayon to kayong talan. May ngayon to Megala, nga namo sa may palawas, labina sa talanta mga kaigsunan nga kanunay Megala nga nagasunod Megala sa atong tulumanon. Ato chinta ka mga barangay sa Rakbay sa Kidoro, may ngutong kaintanan sa atong 424 ka mga barangay sa Lawiga sa Misamis Oriental, may ngutong kaintanan. Ilabi na Megala sa mga nagasunod Megala sa atong programa. Pero ito magpunay sa Megala, ito kalimtan kayo Megala, malintan ato ang tanan. Ito kalimtan kayo Megala ang ato mga kanunay pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kinong Yesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan, anak Diyos Espiritu Santo, sa magyata ka namong laing adlaw, sa iyo pagkatul ka namong ginoon ng laing kautuhon, sa laing kinabuhi ginoo, ngayon mong gihatag ka namo, salamat niyang tanan ginoong Isus, kami sa mag-aampo kanunay ng unta sa tanang panahon, kami mong duyugan, bantayan, iway sa disgrasya ban sa mong pamilya, sa mga kauban, o gihatag ka namo ginoo ang kalinaw sa mong pagpamuyo, sa mong palibot. Ginoong Isus, kami mag-aampo ng unta mo kami ng ipalayo, ilabi na sa nagkariang mga katalagman, ilabi na sa linog, bagyo o guban pa mga katalagman sa mong kalibutan karong panahon na. Mag-usa kami ginoong waka po sa pinagi kanimo, ang tanang ginoong mag-isurinder o gisalig diya kanimo kay ikaw ang among magkagagahom o among sandigan sa tanan. Ginoong salamat sab sa mga grasya nga maghihatag kanamo, kami mag-ampo kanunay. Ngayon sa tanang panahon, ihatag mo din ni kanamo ang grasya sa among ilabi na kanamo o sa mga nag-antos taos karaplinan. Amos ang iampo ginoong anta, imong hihatag ang tinur kakalinaw, ilabi na sa among nasur ginoonta ang katarong Ginoo may magmadaugon patok sa mga daotan sa mga nasuda karong panahon na. Ginoo, ikapasab kami sa mga kawasan na wagtanga ang mga balitian labi na nito ang anakaroon sa nagandang tambalanan. Amin sa Panginoon na kanimo ang pagpasaylo kanamo din sa mga salang anay mo. Ingumang kami ang namin silong ato sa mga salang kanamo. Kinintanam, abog ipangayap na ikang Kristo yung mong bugtong anak. Buhig lagari at sa kangturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Sa ato mga namin ang Megala, may ngunto kayo talan.
0: Magnum in action.
1: May ngunto na yung ato ni Kagawa, doon ni Labita, nas Barangay Consolacion, may ngunto.
0: Magnum in action.
1: O so, ilabi na Megala, may ngunto sa ba sa ato makiksunan. Ilabi na Megala, diya sa...
0: Magnum in action.
1: Diya Megala sa ato nga mga kamerkanuhan, may ngunto kayo talan. Ayon to sa Megala, ilabi na Megala sa ato ang mga taxi driver. Nga namin na Megala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Direct na maglangan Megala diyata sa mga nagunang uluhan sa mga balita Megala. Dinitaw na karong sa ato Megala ang balitang lokal.
0: Magnum in action.
1: Sa ato Megala ang balitang lokal Megala. Gingon Megala ang hato karon. Kapulisan Megala na pagyapon sila sa ilang full alert status sa ato ang palibot.
0: Magnum in action.
1: Okay, Megala, tungod lagi sa kabalaka nga pasig mukalit, Megala, tungasan ng ubang mga mag-rally again sa itong gobyerno. Kini ba corruption sa gobyerno, Megala, nga di kayo kakasulbad. So, di sa ito, Megala, tungod kaya, medyo tarantagin, Megala, ito nasunong ang gobyerno. So, gipul alert status, Megala, ang Tibuok Pilipinas. Karong adlaw, ikaduang adlaw, Megala, karon. Ilabi na sa rally sa Itzal, doon pa ay makita nimo, pero napa, Megala, ang mga nag-rally ito, di lang, Iglesia ni Cristo. Sa kursago naman ay may gala ni siya. Pero naghahapon, ulan-ulan mo ito. Karoon, init na. Doon kay init na mga eksyon.
0: Magnum in action.
1: A natural, may gala nga daga na po sila may gala sa Daplin. Kay init na, pero niya sa hapon, sigurado. Bibo na sa may gala ang EDSA, mga eksyon, na pinaang liwasang Bonifacio.
0: Magnum in action.
1: Pero gingon nila, sabay, good news and bad news. Ang bad news, may gala, karoon panahon na dito sa Europa. Taghan ng patay may gala. Sos kaluoy ba kayo sa Europe may gala karong panahon na. Dinisato kung money may gala. Ang itong problema din ni corruption. O grabe ang corruption may gala. Murapog mga matay ta sa corruption gapon may gala. Tungkol sa kagutom, tungkol sa kawat sa atong kwarta sa atong katawhan. Dito may gala karon sa Europe.
0: Magnum in action.
1: Nalabihan git bagay may gala. So di ka makatuo sa sitwasyon nila dito. Labi na sa Italy, dito sa UK, sa France, sa Germany. Taghan may gala basta Europe. Pero nalabihan, Megala, kinig yung mga naminsyon na ito. Grabe. Asa ko ka mangita, Megala, nga sa ilang lugar, ultimo basurahan, iba? Basurahan ng skilid. Plastic mo na? Ay sus, nangatunaw may gala, nangalanay may gala, ang ilang kanang basuran, nga nas kilid sa lan.
0: Magnum, in action.
1: O niya, ang ilang may gala nga, kinibang ilang may gala nga mga dalan dito, ay naunsabay nangaukang man may gala, kaya nangalanay man. Ang ilang nga kanang mga espalto, lanay may gala. Ang ilang dalan may gala, so talaan mo sa kainit, di ba? Grabe na kikainit kayo kay, siguro ang ilang ibutang may gala nga mga material sana na katong, kung yun, normal ang panahon, kanama mula hutay, kay bugnaw man sila. So, wala nila ma-anticipate, may gala nga kanang 46 degrees Celsius, sa ilang lugar, may gala, halos kamatay na sa mga tao sa kainit. So, mauna nga, ultimo dalan, may gala, doon na ganin ito, ilang gagi dalan, may gala nga, ilabang gi itsahan o kwan, tubig ba, tubig, itsahan lang tubig. Ay naon sa man tubig, may gala, nagbukal-bukal man.
0: Magnum, in action.
1: Sinanag, may gala, kainit, kung sa iay ni dili man, tinuod mag iday.
0: Magnum, in action.
1: Diba, so, mao na may gala, ang mga espalto nito, nang lanay may gala, ilang espalto.
0: Magnum, in action.
1: Unya, doon ay ligid may gala sa kinan, wakagwanta may gala, natunaw man ang ligid sungod sa kainit sa pagdagandagan may gala, diya sa ilang dalan ng siminto. Doon sa itlog may gala nga itlog. Gibutang may gala sa frying pan, ay gibutang sa kadyo sa init may gala. Ang ano ang frying pan, gibutang sa init. Unya, siyempre init na, gibutang ang itlog may gala. Ilagi sa ilagi kwang yod. Pagbutang may gala sa itlog, agay. Ang nasangpit may gala ang itlog, naluto man may gala, kanang itlog may son.
0: Magnum, in action.
1: Grabe yun may gala, no? Ang nasangpit nga nasun may gala sa France, galing
0: Magnum,
1: dito.
0: Magnum, in action.
1: Problema may gala, tungkol kinagkadaghan man ang amatay. Unya, muna may gala nga, muna yung problema nila karon dito sa nasangpit nga lugar. Ikadwa, ang ilang mga bundira nito, puro puno niya, ang ilang mga bumbero may gala dito, lugar na naghimo ba kanabang na imuraga, nagkwasya, nagbis-bis may gala, diya sa sentro sa ilang mga dakbayan, o niya ilang bumbero may gala, sige o paakas o tubig para at least pabugnawa ng mga tao nga naglakaw-lakaw may gala sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum,
1: so kung talaw na ito dito, kreditibukan sa United Kingdom, sa Pransya, sa Italy, sa Germany, guban pa, grabe gin may gala ang kainit nila dito. Karong panahon na. So pasalamat na sa ato kay napay bagyo. Pasalamat na may gala nga napay low pressure. Niya magulan-ulan pa ta, karong panahon na. Pero ang sunod na ni may gala, unsaka kay ang nasangpit na kainit, coming man, pero sa ato mga pag-ampo siguro, basik ilihay may gala ta, palangga matas ginoo may gala. Ito nga naso, so basik ilihay ta may gala nininga mga katalagman, kay grabe gin may gala, labi na mga tao dito, wak man sila katilaw niya ni. Mabot na kay may gala o kanang mga 30 degrees Celsius, wala na buang ng tao dito sa kainit mga eksoon, kay sa ila bugnaw mag-impirme. O niya, kanang kainit nila, grabe. In fact, ang ilang mga tindahan nga namalig ang aircon, kaya wak man kay kabalig ang aircon nito, kay bugnaw lagi nga lugar. Pero naga po yung pamaligya, pero dinigin sama sa lugar nga daghang kay may kanang init kay daghang aircon dito awala nagpanic buying sila sa ilang aircon mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: So mo na may gala tungi mo ito sa ni kaya gingon na ba may gala nga sa Europe paingon sa Asia niya igo na bagyapon kita din sa Pilipinas may gala karon wala pa medyo ulan-ulan pa may gala pero mahintag madalas pag ampo may gala nga unta ilkay gaputa sa Ginoo nining kainit may gala nga tumasete karon pila ka adlaw.
0: Magnum in action.
1: Sandaro kang balita may gala ngayon hantol karon. Waba, waba ma, tur may gala, hantol karon adlaw o karon hantol karon may gala. Wala pa kunoy na dawat o ganagkuwag pa kinibang permit to rally may gala ang City Hall.
0: Magnum, in action.
1: Sinisato, local may gala kay Gingon, doon na ba mag rally. Samtang may gala, dugang balita, Gingon, putis rally may gala sa City O o sa ubang grupo. Ang ilusan may gala karong Domingo pero ang rally nila, prayer rally man lang. Sa Tanan may gala, Evangelical Churches, sinisato sa Rakbayan.
0: Magnum, in action.
1: Samtang may gala, grupo skupa. Nailang pinasahin may gala, din sila mubanan ng grupo pero doon na sila meeting karong Lunes. Arisgutan may gala ang ilang aksyon. Dili lang may gala ampo na sulod simbahan. Kung dili, aksyon kay may gala sa gawa sila. So ilang iplastar may gala kini para nga doon ay igong panahon may gala nga makapreparar. Kining kumang religious group may gala batok yapon sa korupsyon.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala Iglesia ni Cristo. Nagpaabot may gala sila signal matod pa. Kung sila may gala, kung na-signal ka, gawa sa muna, kay Pultisa Sabta. Labi na sa mga probinsya may gala, muna ipaabot nila. Ato mga dagkong balita, kika sa kaluhan. Dito may gala sa ikaduang adlaw karon sa protesta. Ngayon may gala, mga nag-rally may gala sa insa, nagparayon sila karon ikaduang adlaw. Although nisama kagahapon nga, kalit kayo karon, napagaboy daghan may gala, pero ang uban to, para prinsa, kainit kay karon sa Manila. Sa ikaduang adlaw may gala, diin kitambungan na kini, dili lang iglesia ni Kristo o dili lainaing pundok may gala karong panahon.
0: Magnum in action.
1: Samtang gingon sa Megala Air Force of the Philippines, sa gingon Megala nakalaon sa red alert status, samtang PNP Megala full alert status kaya po sila dito sa kauluhan. Karong panahon na, muna gingon wagay, kumpiyansa. O, oh, pero ingon palagi nila Megala, dinis Pilipinas karon, wala na may nahibalo, wala na may, wala mahibalo. Sa unsa ni tabo sa nasod Megala, labi na kining kawat sa kwarta, o abuso Megala nining na sa gobyerno. Wala na yung nahuha mahibalo. In fact, ang tibok kalibutan nahibalo unsa ang atong nasur karon. Diba? So, di rin maningala mga eksoon nga nung naay mga susama nini nga aksyon sa mga katawan. Doon siguro may gala kaya ang uban, medyo wala naging malipay sa unsa may lugar na hitabo karon panahon na. Ang nalipay may gala karon o na nagtuo may gala nga may pa ang pag-atong gobyerno, ang nara sa atong administrasyon.
0: Magnum in action.
1: Kinapad doon na may gala ang mga tao, mao'y maghukom may gala nga kini mo'y saktong gobyerno, kini mo'y patsada. Pero kung tao may gala wala malipay, aka na, siyempre, kung sa ilang naibawahan, kung sa ilang kita, kung sa ilang namatikdan, mao na hinungdan may gala nga, no, nga mo aning aksyon nga karong gagawa to sa mga tao, di ba? Okay, wala may wala, mahibalo may gala kung sa sitwasyon na to. Sa pag-usaong pag-istorya sa Malacanang may gala, ni Claire Castro sa mga istorya na diya, kakatawa lang mga tao. Tinaganan sila, kakalina sila, magkatunog ganyan sa unsa istorya, nining mga pangitabo may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Sana magyod korupsyon o abuso sa gobyerno. Lahi mga gala sa Pilipinas sa gikuno kay maunay kasukas mga tao nga naon sa may gala nga mga tao nga mag-imbestigar sa anomalya o kawat sa atong kwarta sa gobyerno maunay ipapriso. Ang mga kawatan, safety kayo. Sus kayahay pagkas mga kawatan may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Kabulahan pagkas mga kawatan may gala kay murag gawagi nagtandong nila.
0: Magnum in action.
1: Kitagi sila katapat may kakitagi sila may gala ilang kakampi mga eksoon karong panahon na kaya mga tulisan may gala malipayon sila. Murabawag sa akin ni may tsakto patsada kaya atis sa gato atong balay na halos sa puno na skwartang atong kitaguan pero lakaw-lakaw lang giapunta. Akato may gala ang mga gipasingin lang dito. Kato may gala nga kasingitarya kay lugar na nisumbong sa ilang nibawaan. Ah, mo'y gipang priso mga eksoon. Mo'y gipanumbong may gala karong nga panahon na. Kumoni may gala ipasada kay nga lugar na dagan. Kumoni may eksoon mo na nga di na ta maningala nga nung naay mga garali. Di na kita maningala nga nung naay kalit lang kong tunga, naay mga kaplano. Kana may gala tungod kay ubang tao, di na kikagwanta sila sa unsa may ilang na hibawaan may galas tong gobyerno karong panahon na. Diba?
0: In action.
1: So, ang gobyerno, di na sila maningalang ano na mag-rally na ay mga unsa para diya kay wala may wawang mahibalo. Ay pag to, may gala ka ng uban diya nga kahilo milo mo wala kay balo sila, na hibalo sa tanan. Kaya wala may wawang mahibalo sa ato din eh. Hibalo magayang gawa sa nasol, kita pagka nga nasa Pilipinas. Mao na may gala ang dagal karong panahon na.
0: Hindi
1: may gala guban sa gas, pagdagas para guban din sa ato, tulungan nun ang atong oras, alas 11 sa isna.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.
3: Kinsa na?
4: Kuto! Ayaw na pabutang na mag-wild ang imong tiyan. Tara, kusina ni Giselle. Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyot sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako, tagang lami nga putahe. Yami! Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500 makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
7: VTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
2: Naku, mahal! Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po! Ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sangal ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto nyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw!
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
5: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumot ang adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
3: As a manager trainee, my best me is here at McDo. Dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
4: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo PH Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: Oras alas 11:11.
6: Time check is brought to you by McDonald's.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
5: Ingin apa sa para kumanda ni sato nga tulumanon to magalang Magnum in Action. Ato para kumanda ni sato nga tulumanon magalato nga Magnum in Action. Sa atong isyu magalang tagas pagdagat magalang pabuta kay una magala. Ato sa magalang focus sa tagamay nini bang kay kagahapon of course. Kalit magalang nilusob ang mga grupo sa iglesia ni Kristo dito sa EDSA, dito sa Liwasang Bonifacio Maygala. Kabag-kabag daw Malacanang Maygala, taranta. So, sino ko, grabing kataranta Maygala nila. Ambot sa bailang kakahadlukan mga iksoon nga taranta magigay sila. Silyadog ang Malacanang Maygala, gisilyuhan dito na yun. Ay katulagi Maygalang mga babuayan Maygalang ipangdapog dito. Asos, taranta Maygala mga pulis nga hala atang yun. Hala, sirade yun, sirade. Inana mga iksoon itabo dito sa Ayala Bridge. Adito may gala, Ayala Bridge. Tuwa dito may gala. Dago kay Babwire ipamutang. Labi na rin sa kaning gate may gala sa Pasulos, Balacanang. Pagabot sa Mindula, dito na saan mga Ikson.
7: Magnum in Action.
5: Dito po sa Rico San Sebastian may gala. Kita po rin mo dito ang ilabong mga gipamali may gala nga mga container van tanan. Sa itong mga concrete may gala nga katong mga sign ito kalpinsalan para sa kanang sa RTA. O gaapil may Ikson ang mga kwangyol, gipahimog toyo may gala nga mga vabwire para nga malikayan nga doon ay makasulod may gala. So, sumakigyan na sa Malacanang gitago nila mga Ikson. Nga ang rally to na mas itsa o sa kinibang Liwasang Bonifacio na taranta may gala ang Malacanang kagahapon. So, something wrong mga Ikson, kalabot ini. Now, kagahapon may gala, maumato na itabo at gabi, gather sila. Karon may gala, muna itawag nila nga dito. So, meaning, kadwa kaadlaw karon. Wala pa mahaman may gala kaya itong gimonitor ito karon sa dito may gala sa EDSA mga Ikson. Padayon og napa may gala hantod karon ang mga nagrally. Ang uban pahuway pa sila. Unya kagahapon sab katunggika may gala sa Tarlac, Kikas, Cavite nga mga lugar gusto nga mo support may gala sa nagrally dito sa kinibang EDSA o sa Liwasang Bonifacio. Wala gin makagi may gala kaya giatangan sila mga pulis.
7: Magnum in Action.
5: Lagahan mo ito kayo sulod sa mga puno-puno mga bus mga Ikson. Pero wagin may gala, wagin sila kalaho sa Manila mga Ikson. Kay dito pala Starlac may gala, giatangan na sila o kinibang akuan. Giatangan may gala sila o mga pulis. Agikan po sa Cavite may gala. So giatangan kaya po sila mga pulis mga Ikson. Amo na may gala ang
7: Magnum
5: Inaction. So pugong yun, pugong. Amot nga nung may gala nga pugong magyun. Nga nung mahalo ko sila sa mga tao may gala. Nga magpadayag mga Ikson kalabot ini na karong panahon na kay dito man. So napagyapon wala pa mahaman ang nasangpit nga nagpadayon may galang rally karon nito. In fact may gala ang EDSA may gala kung tanaw ninyo karon maugyapon. So pero ang tao Juminos kay pahuway pa man eh, pero naagyapon ang mga tao na may gala sa EDSA mga bases may gala kainit na kay dito karon. Anay kagapon doon ay LPA. Karo kay wala may LPA, so ang mga tao na skilit-kilit kaya may mga kahoy sa Maygala kaya binakilin diya sa EDSA. So makita man ito sa live Maygala karon makita sa live mga Iksoon ang sitwasyon dito. Now mauna nga meaning wala pa rin mahuman sila. So dili ka kumpiyansahan gini mga Iksoon kaya sa itong gingon naging di ba sa gingon ta nga wat lang may balo Maygala nga unsay may tabo ugma para ito karon kagabi eh kagahapon. Wala ba taga hibalo may gala? Nakulat lang at pagkabuntag, kakadaga na ba kasi mga tao nga nilusog? Nang question niya kay Ban of July na raba, di ba may laga makabot sa Agosto, munang iyon nila, kini nga sitwasyon may Ikson, na munang gingon may gala, nga wala taga balo ugma, unsa na sa mahitabo? Awa gani kabalong pulis, may kalaw isa kabalo, isa nga, alam mo, na simhotan. Simhot lang, pero wala sila kabalo kuno mga eksoon. Kaya ipungutan na sila, wakin mo kabalo na may intelligence report, wak mo kabalo.
7: Magnum in action!
5: Mga na may galang sila nga, muna yung ato sa ato Magnum Live, makita may gala muna yung sitwasyon sa EDSA karon kay init na kagahapon, ay okay na kagahapon kay di man siya may gala, karing bugna man, kay landong man. So ang uban, nangabasa man gani. Karon init ka rito, mga eksoon. Sumaw na may gala kay sa EDSA magod, wala kay mataguan, wala agin may gala. O kining white plains may gala, kining na ipasulod niya, white plains man eh, sa Quezon mga eksoon, kining na mga kahoy may gala, muna yung kanibang Campo Aguinaldo. Part man sa Campo Aguinaldo, kining na mga kahoy-kahoy mga ikala, part na may gala sa Campo Aguinaldo mga Ikson.
7: Magnum in action!
5: O diya, kanako magkini siya. So, pwede ka diya mag-relax-relax ka diya kaya naghang kahoy. Na diya may gala nanago pa karon. Pero kung tanaw ni mo naghang pag-iapuntaw ka, suroy-suroy, pero antes ang EDSA, karong panahon na mga Ikson, lugar na, pero na sila, na diya, no, bibo pa kadaghan may mga tao nga nagtipok may gala karong panahon na.
7: Magnum
5: so, dito ni siya. Now, mo na nga, kini kena pa man sila bot pa sa bot napagay maitabo ani di ba so napay napay maitabo may gala nini nga nasangpit nga sitwasyon may gala karong panahon na o sumo na may soon nga dinis ato sa pabuta kay ato may gala i-update kamo ilabi na ko ato isgutan may gala sa City Hall kung nabay nagkuha may gala o kinibang rally to permit to rally kaya sa nasabda na ito mga soon. Kining ko ba nga, like for example, sa INC, ang ilag, huwat lang sila may galaw, pa instruction. But pasabot nga, pag na-instruction, kay lahi man na sila, pag lihok sa, kining itawag nila may galaw nga, ilang grupo may galaw nga, we are one, di ba? Unya, dito na, nakain naman may galaw, kining ubang grupo, na dinisato sa mga probinsya, usapon din atong makita o tanawon mga egzoon. Ikadua. Lugar ato sa tanawon may gala kay dinis ato karong Domingo doon ay prayer rally sa tanang mga evangelical churches. Ni ato sa kipungutan ng kupa may gala, lahi ko no ang ilang grupo ang ilang buhaton sab. In fact, karong Lunes pa man sila mag-meeting, whole Mindanao may gala ng mga kining pastors and auxiliaries may gala, doon ay meeting nila o niya separate may gala din ay mga evangelical churches. Kaya ang ila lahi, ang ila doon ay action yun, din ilang ampo lang may gala sulod simbahan, kundi lang mato pa ni Bishop Alex Edwabe, nga doon ay action gin sila. Meaning, mag-ampo sila, pero na ilang action nga buhaton sab, entero Mindanao mga egsoon. So, mabuto na ito ni, kaya at least imunitor na ito ni, aron may gala, at least isa't na maukasan, kay tanawa, wagani kabalong pulis, ang Malacanang, wasan kabalo? Why na kabalo? Na intelligence, na billion-billion nilang gasto niya, wag isa kabalo, may gala nga, niya man ay dinasmag gining daghang nagrali. How much for kita mga egsoon nga usay magsalig man lang ta may gala unsay ato mahiringan diang chismis di ba muna man magsalig ta kung sa chismis nga atong mahiringan dia
7: Magnum in action
5: oh so muna man atong kasaligan may gala nga lugar atong saligan pag after ana muna na dayon oh so muna may gala ang usa ka butang ano nga ato ning i-follow up dinhi kay wa man ta kay balo sa ila dito bawo anta naman dito unya sigurado mangiri gala pa man sila mo man napa pa sila mag-declare nga kotobra mi karon wala man. Na continue man ni kanong kainit niya ang programa o niya pa man sa gabi, karo wala pa. Namaw na nga dinisato sa kay haron nga diisat na maukasan o maisahan may gala o malipat, atong imonitor sa dini ang mga simbahan. Kay simbahan na may gala ang kasagara, yung palagi ni Pastor Jeff ako nga dili sila musabay sa INC. Lahi po ng ilang kalihukan mga egsoon. Matur pa sa ni Bishop Alex Edwabe nga lahi po ng ilang kalihukan ng ilang buhaton. Kay Mindanao White kining ilang buhaton, continuous sa kanon eh. Continuous na. So, kilarga na ba? Mularga na ba itong presidente sa Canada, mga egsoon? Continuous na ni may gala. Namaw na nga, imonitor ta na lang ni, kaning nga sitwasyon may gala, kaya di ta kahibalo sa sitwasyon lagi. Kaya ultimo ang pulis, wag ani, kabalo, kadaghan ka nila. Patako, kailang budget may gala, wala kabalo sa intelligence report, or nahibalo sila, pero wala sila magsaba. Mamo naman na, wala sila kabalo, kaya wala sila na, wala sila na, kanabang nahiringan, kaya di man tamo toong ano man. Kini may galang iglesia ni Kristo, pila kamilyon kini sila. In fact, diya may gala sa iglesia ni Kristo, daghan kayong mga official sa polis, diya may gala, kernel, doon naging general nga, membro sa iglesia ni Kristo. Daghan kayong polis, may gala nga, membro na, mga sundalo, may gala, mga rangguhan pa. Imposible may gala, nga kini nga mga lugar, iglesia ni Kristo, nga mga dagkog-ranggo sa PNP, wala sila kabalo sa plano Megala sa Iglesia ni Cristo. Diba? Nahibalo ni sila pero wala sila kasaba. Nga mo na ibuhato nila Megala kay di man po sabot, sundalo, polis, wala na ibalo sila nga di man, wala man na magpasabot siguro Megala nga wala sila may balo sa unsay natapos Pilipinas karon. Wala may wala mahibalo Megala sa sitwasyon karon. Diba? Ang sa gobyerno, pugong na malang naila kay, yun na sa uban lagi nga, pugong na lang hindi kay, o simbakog matuwad kini nga sitwasyon, magdali na kay himuon, may galang building para sa prisuan, may galang kadaghan magiging mga prisuan eh.
7: Magnum in action!
5: Sa muna, pugong na lang, mintras apas gaho mga igsoon. So, dinisato, aron nga may balusan ta, dita maignorante, dita maukasan, atong imonitor kadaadlaw may gala kay, kini nga dagan, tuloy-tuloy man eh, kay, nanamay mga plano. Ang uban may gala, karing ang Iglesia ni Cristo, nauna sila. Anakay na may musunod. So nga to diya, oga, mangayo sila, oga, permitorale, makabantay ta. Nagdi mangayo may gala, mukalit lang. So muna may gala nga itong kabantay, sama sa gimo nila ni nga. Ang permitorale may gala, pagabot, wala, wala sila nangayo. Ayha sila nangayo may gala, nga naana sila nagrally. Nagitagaan masan sila sa Quezon City, ni Mayor Belmonte. O, gitagama po sila Megala o permit Megala ni Mayor Belmonte kay kining EDSA Megala, Pasay, ano kining EDSA Megala na bilong man yung mga eksoon kini White Plains sa Quezon City. O, Quezon City Megala. So, gitagaan man sila. Gitagaan sila permit Megala. So, munang na lugar, nagpadayon sila. Pero sa pagsugot, wakin sila mga talawa-talawa pattern nila, wala sila mangayo Megala permit. Nga naman, kung mangayo, may bawaan man. So ang ilan, dinaspag sila, kadlaon. Karon medyo gubot na, doon ay niyato rin na ngayon may permit. So kitagaan po sila, so meaning, legal na sila. Alipisang paog di ka mga permit o mga tao na ang buhingog illegal ka na namang mga tao may gala nga ilang girelihan. Pero mga tao, kung may mulihok, mas labaw pa mas presidente sa Pilipinas sa mga tao kaya ang presidente, mga tao may nagbutang anan niya.
7: Magnum in action!
5: Diba? Vice President, Senador o Congressman, mga tao may gala din na sila mabutang diya kung dili tungod sa mga tao nga nagbutang nila.
7: Magnum in action!
5: Sumula din sa ato, mabuta kaya ito ng iminutor. Nyato sa ipadilikitan may gala pagbalik ang kong Iglesia ni Cristo. Pinagi ni Magnum Angelsado niya si Magnum Giluna sa Iglesia Pilipina Independente para tumaseran sa may gala kini mga butanga. Nato para sa tulong may gala itong oras alas 11:23 na.
8: Tas bang ibu blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nagkapamubo sa glucose visine controls blood sugar o polypeptide kapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog butik sa yung gar. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog Misamis Oriental. Paimong diya usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwinas Center Market City Aguna Bus Terminal Lapasan Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Magnum Wanted Job Hunters.
12: Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification. Tactical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager. Magnum Radio 99.9 second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
11: Magnum Wanted Job Hunters.
13: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
14: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
15: Mga igsoon, ambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Oras a las 11:31.
1: Time check is brought to you by Store Citio OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, Citio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Ang inapitan sa pregumante ni sa atong tulungan ni Miguel atong Magnum in Action.
2: Magnum in Action.
0: Sa atong Miguel Magnum Live, makita niyo Miguel kining muni Miguel ang sitwasyon sa EDSA Miguel karong panahon ha. Kaya muna ni Miguel murag ulog yun sa kinibang rally nila. Dito may gala ni siya dito.
2: Magnum in Action.
0: Pero sigurado may gala kini ang tao ani mudaghan ni dili karon. Sigurado may gala mudaghan ang mga tao unya may gala sa hapon-hapon na kana mo aksyon nagabugnaw ang palibot. Pero sa ato nasabda ang programa nila padayon gapon dito may gala sa EDSA People Power Monument may gala karon panahon na.
2: Magnum
0: dito
2: in
0: nila
2: action.
0: Ni. Sa gitawag may gala ang kining We Are One. Manilang amot We Are One may gala kay to adto nakita man ato ang uban nga mga di naman ito mga iglesia ni Kristo nga ni sabay may gala nini kagabi eh. Oo, so muna nga kita po din eh, gamonitor may gala. Ato sa check itong kaban, bina itong pag-ulagay sa palibot sa nakbayan, Magnum First Aid Blanca, Magnum First Aid, Guad.
3: Joel, sa itong panahon ko sa itong siyudad, medyo good na lumluho mag-enjoyal. Kaya ito ka nga gabi no, sa itong langit. Tayo mo init sa mag-enjoyal no, so abigampi paniguro lang ta kayo sa mo init to sa mag-enjoyal mo lang dong. At paniguro kita no, dapat nagiterin ko, tingkas sa magulad niya sa hapon. Sinunog na rin ka mag-enjoy pa sa lugar ko yung kasong magulan-ulan. But tayo po nakikit niya po doon ang pag-camping. Labi na karang diri sa atong katalanan kay dagan po niya po ng disgrasya na matala ni mga panahona. At ang walagay sa ato mismong panahon para sa Magnum Action, Magnum Action Blanca sa Balita Oxer. Bito, Magnum Radio.
0: Alright, salamat yun abate Miguel at Pusong Kaban. Miguel at pinagin ni Magnum First Aid Blanca.
2: Magnum in Action.
0: Sa ato, panagoba, Miguel din sa ato, tulong mo noon. Kajot lang kay... mga igala, tungod lagi kang ato din i-monitor ginato ni siya. Di nila tamo kumpiyansa kay lisod may igala, makumpiyansa, matingala lang kalit, tungan lang kalit ya, na nahin nag-rally. Di ba? Kaya tabo naman ni dito, ultimong Malacanang, mga may balo ang pulis. Aron nga di kay ulaw, hindi ka, oh, naman tayo na, na naman itong intelligence report, pero dili pa kay klaro. Pero nakabati na ta. Ah, pero ginala ba? Nakabati na ta nga na, ah. Pero di gid siya klaro. Okay, ang naandan mag nila, may bawaan, mamonitor nila ang kalyukan. Kana may gala kung doon ay magkuha o kiribang permitorali. So once ay permitorali, so monitor siya nga naagi mabot kay ang kasagara na one week before, mga iksoon, magkuha na lang sila niya ikaduha sa ato din eh. Lampag sa itong na White Ribbon may gala nga March. Matong nga White Ribbon kay mga membro matos malitagang ang uban na to. Ambot sa itong may gala nga dapat tuntakin itong sibahan. Dili na ipatambong ng mga membros malitagang. Nausa ba taon mo nga? Kana mga malitagang diha, abuga ninyo na. Kana mga gidudahan may gala nga nakadawat o sapi may igsoon. Kaya kay inyo nang ipatambong diha, munang wala gimutuon yung pagtanaw nga naani siya, labi na kay naa may gala. Kang panahon ni Pinoy may gala, kang Aquino mga igsoon, amigo kayo ng simbahan. So mga dagko diha, murag nakapabor pa may gala sa yelo. Ayaw niyo ka kanamang simbahan, gamitong simbahan niya. Pagkabuto, tuwa, may gala, ang mga malitagang may gala, naguna-una. Huwagay mo tuuan ang mga igsoon.
2: Magnum in Action.
0: So sayang simbahan katoliko, kakadudahan may gala, kila katoliko man ta. Mauna nga ang katoliko sa ay, kadudahan ng uban diya, nga munimo ka na, labinas pa ang kadagkuan nila. O so ayaw ninyo, ismasaguli na, bahalag na ko nga, makay politiko, pero kung na'y politiko, pero ayaw sa naiapil ng mga malitagang diya, kaya makadaot na may gala kaya mga tao na suko lagi ani mga malitagang may gala kay mo man ni naghatag kalisod nato karong panahon na
2: Magnum in Action.
0: Na mo na ngarita gusto mo kasanta kay ang pulis gani wa gisla kabantay ka daghang kay sila pila ka gatos sila 100,000 kapin di ba wa gi nakasimhot may gala nga duna day mulusog nga maglali kagahapon wala oi ulaw kay sila oi si ulaw kay may gala but pasabot wa gid mga gala minus yod hina kayo. So walay ni balo Malacanang nakurat talanta ko Bongbong Marcos wagon sa mutunga may gala sa ang presidente may gala sa iya mga schedule lang ta nga mga activities nga tambungan niya. Alang-alang may gala biyaan mo Malacanang basig di nakakasulod pagbalik. Ultimo may gala ang nagbutang nitong mga kanay mga barbed wire may gala taranta silang tanan. Tungod may gala kay was la kabalo munang usahay may inta nga usaba kay mubuton sa ugma. Sige matag usa kay mubuto ugma napabakay na ugma pero ingon lang nga basig na apagin eh. Kaya wawag na kay balo. Kana mo yung delikado mga igsoon, kana siya mo yung hadlog yung gayo. Kaya karon mga tao man eh, civilian, dami sunod lahi na po. Be, kay hilom man, kamuna ko ingon, ayaw gid mong kumpensa basta hilom. Kaya kanang hilom, na may galay lugar, delikado na. kay hilom kayo nagpasabot nga base ug naay makalit lag tunga. Nalagi ni tunga. Na base may laki ni mo tunga. Dabi may galag na pailain ani nga mo tunga may igsuon nga labaw pa ani mga igsuon.
2: Magnum.
0: Mao na nga mga pulis kay alert man mo. Panimhot gyud mo pag-ayo karon nga di mo makasan. Kay kami, ikaw na may magsibya di ako sa iya mong makita diya, di ba? Amo ni niya nagtabo. O, inanaragi na nga itong mabuhat may kala, isip mi diya. Mo na ito nakita mo ni mo kana, pero nga ito diya, gato itong pulis, sundalo nga panimutsimutsan mo, kalabot ni now. Kahit lang may kala, kaya naman speak kasi niya karon si Mr. John Acto, may nang dinis at namagsugo sa City Hall. Kung naabay karon Lunes, Martes, Merkulis, naabay nagkuha sa ila o mga rally to permit, kaya para at least mamonitor na ito nga naay nagkuha, karong panahon na. Speak kasi niya may kala si Mr. John Acto ang atong tigbababa ni Mayor Orlando Clarex Hoy. Sir John, maingunto ni mo.
4: Maingunto, Magnum Joel o sa tanan, tigpaminaw sa Magnum Radio, maingunto, kanatong tanan.
0: Ang source din ato sa information, gawasok natay una makuha-kuha, unha na itong kuha, lugar before nang kuha niya sa kining permit rally, kamugin niya kay once nga na permit rally, official lang yun na nga na rally, pero wala pa, so dua-dua patana. Now, karong panahon na, kay dito sa Manila magon o kasan magon ang atong mga pulis ito, wa sila kabantay kay wa man nagkuha og permito rally kining iglesia ni Cristo ikaduha. Ayha sila nagkuha nga naa na sila sa area, meaning nanagid ba sa anang adlaw pag kuha sila kining permito rally kitagaan po sila. Now karon siya Sir John, no, nabay nagkuha na sa kadtong Lunes hantong karon nabay nagkuha og permito to rally diha sa City Hall karon.
4: Magnum Joel, no? Sukad pa last week, ato na nang gi-monitor. Sugod at to bitawong yaging Domingo nga na ay White Ribbon March, no? Ato na tong gi-monitor, hantod nga nahuman na lang ang adlaw nga Domingo, wala may nagkuha og permit. And then sugod na pud atong Lunes, no? Diin gihunhugon nga na ay mga dagko nga lihok protesta. So far, wala pa gihapon tay na dawat nga nagkuha og permit o rally permit diri sa atong opisina sa atong mayor, no? Kay ang issue ana is ato mang mayor and then ipasa sa atong administrator para pod pag coordinate, no, labi na sa traffic sa CDRMD. Kay wala man gibawal Magnong Joel ang pagtapok, no, kay buhi man atong demokrasya diri sa Tondakbayan, no. Naamay kagawasan ang katawhan nga mo pagawas pod sa ilang mga sentimento. Pero ang atong pagkuan sa permit is aron pod maplastar ang tanan, no? Makasuporta ta sa pananglitan, bukamit sila sa mga asa nga entablado. Matagaan na itong insaktong coordination sa itong kapulisan, sa itong CPSO. So aron pod nga dili mahimong gubot. So far, Magnong Joel, wala tayong nadawat or na-receive ng mga request letter nga magpahigayon o mga liyok protesta o mga prayer rally sa itong Dakbayan.
0: Alagay, no, kaya pero ang tuyog sa of course sa mas malaod na kinala og nay rally mga igig ka og permit to rally kana kung medyo alang-alang pero kung ang tao na gyud ang mulusob do kay wala sila kasabot usay murag ang permit di na kay nila patagad-tagaron pero at least ang permit to rally usa na nga aron nga makapreparar ang atong syudad dili aron nga pugngan sila kun dili para nga, like for example, din aning nga lugar of traffic atong ilihay kay para di ma-disturbo. Uy, gamiton nila ning atong kiosko kagawasan. So muna ang usa sa tuyo ani Sir John nga at least makaplastar sila nga dili ma-disturbo ilabi na ang atong dagas trapiko.
4: Yes, tinuod ka na Magnum Joel, no, kay kitang tanan diri sa Dakbayan, lahi-lahi man sa Tagbaruganan, no. Labi na kaning isgutanan sa politika o national issues, no, lahi-lahi gidagbaruganan ang katawahan. So, huwag katong gusto mag-rally, pwede kayo mo himo sa ilang rally, mo coordinate lang, mga ayog permit.

0: fake news gigawas nga nga dili the welcome si Vice President Sara Duterte diri sa atong dakbayan. So dako ka na nga bakak kay wala nag bungat og pulong ngayon na itong mayor.
1: Duha magka ako na doon ka, murag sa duha na ka, kwa na, duha, ang ako na, murag doon ako na kwa nationality sa mga vlogger nga lugar, doon na ito sa kang ang swan nga, ibawal si, kwa din si, kini nga si Vice President Duterte nga dili sa welcome sa Cagayan. So, karon po napon kang Mayor Clares nga dili kaya po sa welcome?
0: Oh, mula gina, no? Na mga fake news, pero... Oh. Sa kabahin ni Mayor Clarex Magnum Joel, no, wala din siya ng bungat na mga pulong.
1: Pero buto no? Lang tanas ako nakita o sa nakabutang, no, para kanang say media anytime na ultimo batang gamay gani pwede na maghimo dia. O unay ang official statement kanang gawas kiniya nga official statement nga radyo baka niya interviewon siya personal. Aka na, muna na official, pero wala interview niya, manggawas na dia, amo nang gingon, gawas ko sa imo, no, gikan sa imo, kay kung gikan sa imo, official gina siya. Unya gikan sa atong mayor kana mo official, pero kung wala dili gikan sa imo gikan sa atong mayor, meaning ayan nagtuhoy na kay Piki na siya, mura gina siya.
0: Fake news gina Magnum Joel, no, ato lang diri duha ra atong official Facebook pages Magnum Joel, no, kaning Office of the City Mayor o Canadian City Information Office nato. Unya og si mayor gid mismo na may mga live gid nga mga
1: official
0: interviews
1: na
0: niya. Kana mura gina atong basayan sa tinuod nga balita Magnum Joel. Okay kan po sa Magnum Joel.
1: Kayong sumay, munang itawag, o si John, sumay kapuslanan ni muna sa isip spokesman nga lugar wa man migawa sa imo na, so di ka spokesman, di ba? Pero kung gikan si mong baba, aka na muna na official, pero kung dili gikan sa inyo diha, sa kung nakita, so meaning, ayon na nagtagda kay muna ang mga fake news nga gapanggawas karong panahon na.
0: Lagi part po na sa kanang demolition job against kang Mayor Clarex Magnum Joel, no? Labi na nga tagaan lang kalibog ang tao, no? Labi na, kita dili mga Bisaya, no? Naagit ang simpatiya, no, sa mga Bisaya, pero pag-ingon nga, nag-ingon daw si Mayor Clarex nga dili welcome si Vice President Sara, dili ka na tinuod o wala nagbungat o mga pulong si Mayor Clarex sa anak Magnum Joel.
1: Uh-huh. Okay, so anyway, so at least klaro, Sir John, nga until now, walay nagkuha diya. May ngato diya, monitoring lang ni siya kahit ita gusto nga maukasan po ta. Pero nabay panahon sa mga dumduman sa diya nga ikaw na nahimong tigbababa sa itong mayor. Nabay panahon nga imong nadumduman nga dunay nag-rally nga wala makuha o permit diya sa inyo sa City Hall?
0: Wala po, Magnum Joel. No? Kasagara, yun, mga buutan sa niya itong katawan sa Dakbayan, Magnum Joel. Pag na yung mga bisa ginagmay nga mga tapok-tapok, mga ayaw, biya po sila permit, no?
1: Uh-huh.
0: O kanang narato'y one time nga artist man to siya nga murag nag-express lang sa iyang yes kadalanan ba, pero wala man po to nakahasol sa katawan, nalay medyo gamay nga kana bitong siyempre ma-attract man ang tao, na kuha to siya sa mga media na to, sa social media repost, pero na wala naman po, no, giboyan naman po sa itong kapulisan para rato pag chief keep basin malaan niya ba nga na ay daw tag tuyo sa atong vision order. So hopefully, no, huwag daw na mo pahigayon. Welcome kayo madawat sa mga permit ang atong Dakbayan, Magnum Joel.
1: Aha. Anyway, so at least wala daw. At least klaro nga wala pa. Kaya sa ato nasabdan, ang inabiyo man ito ni Karon, ang grupo sa Kining Kagindior Evangelical Kining Council. Kaya karong nga Domingo, doon na sila ay kaling prayer rally. Ay, pumunta na kung saan nga rally. Gawas mo, anak. Murag sulod naman sa simbahan. Ay, no, mag-rally sila simbahan. Murag ampor siguro gina. Now, ipumunta na sa nato ang kupa, kining kagindioro, kining organization of pastors and auxiliary. Atos ang ipumunta na, doon na sila isiparate yun nga kalihukan nila. Meaning, karong Lunes, mag-meeting ang tanan ng mga pastors sa Tibuok, Mindanao, alang sa usa ka dako nila nga lihok ka dunon sa nga lihok na dako gyud tibok Mindanao sila, kay naa sila action murag sa sabtan ta kon unsay action gimo sa kining iglesia ni Kristo, murag mao po ni nga action nga ilang buhaton lahi lugar silang grupo, pero whole Mindanao kini siya ko nga so man eh kini bang mo man ni mando sa Manila, sa di nami mo sa Manila dili maghimo mi kamo dinhi, kay dito lahi pud kuno ang ila dito sang ila maghimo sila dinhi sa Mindanao. Lahi dito sa Manila, kay muraga isa gusto lagi anang na malita lagi yung ta, kaya dito apil man ang mga members malita gang nakasagol at mga nagrally at itong white ribbon na march. Oh, so muna ilang gingon. So, kana mo itong ipabot kung nabay laing kang grupo sab nga duol dia para magkuha og permit sa rally.

0: Kaya ito nakita, kini dito na pamangyod, mamuhawa niya, pamangyod nga, karo sa muhawa, basin o ga, bantayon nun kini nga mga panahuna, di na ito kakumpiyansahan, turgay kini nga dagan, murag lisod din nga, mambuto lang kalit, nga di ganita kahibalo. So, kana siya, mauna yung mas delikado, kini nga Mr. John Aktub.
1: Tinood ka na, Magnum Joel, no? Punta, no? Di lang po masakyan sa mga dautang elemento. Murang magina ang atong gihangyo, no? Nga dili masakyan dito, kanang naayuban sa kaysa panahon. Imbis ang katuyuan pre-rally, no? Kanang peaceful na kalihukan. Pero na kay mga pipila, mga dautang tuyo nga mauno yung mga
0: six sa itong
1: sa itong kalinaw. So, mulang na, no? Atong pag-coordinate sa police, no? Kanunay mampun ang coordination ni Mayor Clark sa itong kapulisan para sa seguridad sa tanan, no? Sa itong katawad sa dakbayan, Magdong Joel.
0: Ah, okay. So, Sir John, aktuba itong tigma pa sa Mayor. Sir John, salamat niyo. May ngunto niyo.
1: Salamat og magundo ka natong tanan.
2: Magnum in action.
0: Right ni Labate Megala, so hantod karon walay isa nagkuha Megala tong gimonitor na wala may nang dito ta direkta gid Megala sa City Hall kay sila man ang ga-issue sa permit rally. O kay ang issue ni Megala permit rally, di ba? So but pasabot nga pwede dili magkuha, ayan na magkuha Megala kung nana sa adlaw. Yan tuyo nila ni ako nakita dili sila babantayan kay kung mabantayan ni sila sigurado pug ngani na talawat og ikaskabiteng tarlak. Daghan kay sila ito, abas kaya po sila, wakit kasulod sa Manila. Nga naman, giatangan sila sa mga pulis. Wala sila kasulod. Muna, may gala ang usaka butang, ano siguro nga, di na lang ito masala. Kinisan may gala ang Iglesia ni Cristo, nga nung di sila makuha, kaya naibalo na sila. Nga once magpaibalo, layo pa ilang ruta, imonitor sila. Pag monitor, automatic may gala, sila mga igsoon, lugar dayon na kuan sila, kinibang tumating mga igala nga
2: Magnum in action.
0: Atangan sila kay talawat ng ikastarlak o gikan sa Cavite, nakasulod ba day? Wala oy, gipabalik may gala kay bawal magrali. Nausaw, pagbawal na magrali na noon, bawal may gala mo rally. Nasa may bawal may gala nga demokrasya mo tanya, bawal ko na magrali. So, isang nga naman kay mag-support mo, dili, bawal, bawal. Bawal, balik sila. So, mao siguro na, nga no mga igsoon nga kininga iglesia ni Cristo, wala gid sila may gala nagpahibalo. Sila rin nahibalo sa ilang lihok kay nahibalo sila nga ang ilang ubang grupo dili may gala lugar pasudlon. Nya, tanawa sa probinsya itong imonitor karon ang tibok probinsya sa Pilipinas, walay naglihok may gala gawa sa ila dito. So kanang adagan, posible may gala kay ingon sila gahuwat lami sa instruction. But pasabot, nga na may galay lihok yun nga may tabo pero ang instruction ra ang ilang ipaabot. Wala sila magpahibalo. Namo na itong gingon, ha? Bantay niya, kanang mga gabantay yun kay, bantay yun yung Malacanang, ala, bantay yun kay, wag ita kahibalo may gala sa unsay umuabot. Mora gina tumatubag, wala ta mahibalo may gala. Ug diin is near na ba or sa bakha. Mora gina may gala ang bantayan kay, kinihon, bahadlo kita may gala ning gihimo sa Iglesia ni Cristo. Kay pwede man may gala nga mukalit lang og tunga niya, unya dabi may gala og inani karon wala magini gawas may gala wa magingon nga murag ni singaw nga lugar nagpahibalo nga anak kay kasagara mo gudali labi nagdakong organization naagi mo singaw ani nga nay ilang lihukon wala man tagkang kay pulis sundalo may gala NBI na dia miyembro sa Iglesia ni Cristo na dia may gala pero nganong bisag usa wa man gyud wa magini hibalo dapat bisag nga pulis man ko Iglesia ni Cristo ko puro pulis ko sundalo ko Iglesia ni Cristo nga uy na ba lihok na mo wala meaning wala may gala bisag membro nila gahilom. Subot pa sabot nga kana may gala nga indikasyon bantay ninyo ha. Kana may gala mo nay bantayon nun kayo. Bot pa sabot pwede day nga ihilom nimo ug unsay imong buhaton may gala nga mukalita nimo ang kanang imong gabuhaton. Mukalit ka lang. Mo nay delikado kayo. Kanang may nga schedule may wala na kay klaro naman na pero kanang dili magpahibalo mao nay bantayan nila. Kana may gala kung musaba dabi karon kanang ingon ng intelligence wala may gala bisag nebalo gahilom lang sige bahala na mo diha usahan nyo na di ba mo na delikado may gala nga dili magsaba bisag nebalo kay kini imposible man nga wa kay balo nebalo ni sila wa lang sila magsaba may gala sumona nga lugar nakasulod gyud may gala og karon na sa itsa og imo na ipapahawa sila diha magubot man na man sila diha nakaplastar unya may igsoon hapon atong atangan kay sigurado na nga ang kainit mo ni ng kapugo nga wasay mo sulod. Pag abot na niya, posible, nana po'y daghan may galaw niya, dabi maglamay-lamay ni. Kaya ang probinsya lang pa man signale, pag musignal sa probinsya na sila, lihok na mong inyo diya, na muna may gala nga lugar, dili yun kakumpiyansan. Dapat bantayan sa itong gobyerno gini siya.
2: Magnum!
0: Wala man na ingong panilang, demokrasya man ta, nagpadayag man lang may sa among mga lugar, Gibati, magpadayag naman may. So, sa may Nadia, nasakto man sa Bigala nga, sa may Nadia, nga nagpadayag naman sila.
2: Magnum in action!
0: Nato Brago, may gati na sa ato, Miguel, atong oras, standby sa ito magkaubang, katong ipadala kita ng INC o Iglesia Kinipilipina Independente. O magpaputa, may gati ng repos sa magkaubang sa gawas niyang tatawad. Oras, alas 11:48 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936. Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng update. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora, La Pasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong kus. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kugaling kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
5: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: glomgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Glom G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Glom G Fiber Prepaid na. Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
2: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
3: Oras, alas 11.52 na.
1: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. In Action. Magnum in Action.
3: May gala pita sa parikuman din sa atong atulong may gala to Magnum in Action. Daga na may gala sa EDSA karon. Daga na po ng tao may gala sa init kayo. Idagsang may gala mga tao karon sa EDSA. O kita nyo may gala karon sa live may gala. Muna ang live karon sa EDSA. Nidaga na po may gala mga tao. O sige init kayo. Kagina, di kayo tunaghan. O pero karon may gala na tipo ko sa mga tao. O sige init kayo. Hinahinay midaghan may gala mga tao sa EDSA. Labi na sa INC. Pero dili, bato pa, dili lang kuno INC ni. Daga ng grupo may gala ang niuban ani. O pero siyempre normal man na may gala. Kainit pa kayo. So unya sa gabi atong unya sa hapon atong i-monitor gyapon mga igsoon. Kayo lang ang nasig kasi niya po may gala si Pastor Jeff Acunga ng atong presidente sa Cagayan de Oro Evangelical Council kay kaghapon nag-meeting sila kaya kini mangud may gala no ga kinanlan siya kana syempre ang Iglesia ni Cristo guban pa nga grupo na may gala sila diha unya ang kupa murag lahi ang ilang grupo kay kaya kuang gyud tibok Mindanao ang ilang aksyon may gala nga ipagayon dili ang aksyon sa social sibahan kun dili sa susapta murag gawas gyud sila ipakita nila may gala ang ilang aksyon may gala ampo og dala aksyon na kasi sila Pastor Jeff Acunga sa Cagayan de Oro Evangelical Council kagahapon nagmeeting po sila may gala dinhi sa ato ay dunog nga unsa bay ilang nauyunan og plano ilabi na dinhi nga sitwasyon karon sa atong nasod. Pastor Jeff Acunga, President, maayong udto nimo.
5: Maayong udto Magnum Joel og sa tanang mga suting tigdami na sa numero 1 na isusunod sa kabayan ng Lerawigan ang Magnum Radio o sa mga naman ano sa Magnum Radio maayong udto.
3: Sabtanta, murag kamusad na busy po mo sa inyong tigom sa grupo sa Evangelical Council sa Cagayan de Oro. Kagahapon, nasabtanta nga while nag-interview ta, kamuro pa mong meeting ato. O sa ganito inyong naisgutan ato, kining Pastor Jeff, President.
5: Salamat din kay Magnum Joel. No? We had a consensus and unanimous agreement sa among discussion kagahapon. We have representatives from Manila, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, North Caraga, Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte. And so, ang mga leaders ng mga pioneering o mga prime evangelical group na kay USA na we are not going to participate in the rally being organized by the Iglesia ni Cristo at this time. Although we believe in the advocacy, we believe that transparency and accountability must be with utmost urgency. Ito kami, kinahanglan din na doon ay mapanubag na itong gobyerno, kinahanglan na doon ay accountability. Kapan, ang naisutan, na dili lang sa aming muduyog sa rally na gihimo karon sa Iglesia ni Cristo. Kaya I understand ang Iglesia ni Cristo po dali sa Cagayan de Oro Misamis Oriental. Doon ako sila plano na magpahigayon sa buong ilang kagalingan ng rally. So we give that time and the opportunity for the Iglesia ni Cristo to organize and to present all the clamor and sa mga yangungo no, sa ngayla at sa katawahan na sila una ang magpadayan. While ang mga evangelical council, mga evangelical organization sa Dakbayan, Nalawigan, o Kibukbayan sa Pilipinas, ilalam sa evangelical alliances, mapayagayon lamang kami o prayer rally sa nagkalayde ng mga kasimbahanan. Karong Domingo, asad nga doon ay simba, uman sa simba, doon na tayo ipayagayon nga prayer rally sa nagkalayde ng mga kasimbahanan. Sa tanang simbahan, sa Tibok Pilipinas, sa mga evangelical churches, Pentecostal, Baptist, and other alliances, Methodist, and so on and so forth, we encourage them to come up with a prayer rally no, sa simbahan. Diyata sa mga kasimbahanan, muduyog sa mga pag-ampo o inabanan sa ito mga lideres, mga young people, o mga women's, mga men's, o mga young professional na magtigom sa mga pag-ampo. Doon ay praise and worship, doon ay mga specific prayer para sa itong nasod, specific prayer para sa atong mga namunuan, o specific prayer na panawagan para sa accountability o transparency sa panggobyerno. But with regard to going outside the church, dili sa kami mo duyog niya na at isang tugutan ang Iglesia ni Cristo nga muhim sa niya na o ang mga evangelical group will make an announcement ginagiso sa itong manifesto. In fact, doon na kami panawagan, doon na kami sulat nga ipadala nadto sa Senado, nadto sa Kongreso o Kamara Baha o nadto sa Malacañang naka-address sa atong Pangulo na panawagan sa accountability at transparency o kinanglan ni pinsa ang mga nalambigit sa mga baleta scandal, flood control scandal of all drug and corruption cases should be held accountable. And ito na po sila kaming sulat ni Pa-abot nadto sa ating Ombudsman Rimulya o kang DILG Secretary John Vic na umta kung kinsa o unay mga mulugwa na mga state witnesses kinanglan nga dili kini sila iwa kaning i-prosecute sa balaod kaya na itabo mo uh-huh. ang mga witnesses mao na nagipasakaan ng kaso
3: mao gyud so, nabali na nabali
5: tema sa tong panggobyerno wala na yung mga state witness ang mapagawas mo palugwa mo pati mao tungod sa kahadlok na imbis nga sila nahimo og whistleblower sila na inoon ang kasuhan. Imbis na miligro sila, ilang kinabuhi, ilang gitaya, ilang gisakripisyo, kaya posible sila kidnapon, pamatyon. Here comes ang balaod, ang gobyerno na inoon po, mukumtara na po batok sa mga state witnesses. So ato ka na sa atong ipanawagan nga ito sa Kongreso o sa atong mga line government agencies. And we will also release a statement to the media and to the public, Magnum Jewel, na arundayag kini sa katawan nga ang mga evangelical organization, para church and church organization. Wala nagpakahilom o wala kining nga nagpakabuta o nagpabungol-bungol. But of course, we adhere to the decision of the majority not to join the rally of the Iglesia ni Cristo. But on the proper time, we will organize our own rally. Dili sa pag-enduro, among ganticipate ang mukabat of 300 to 500,000 na mag-expect na mag-participate on a given time. Bigay lang siya na ma-announce karon Magnum Jewel.
3: Aha. Ah, okay, so at least ang inyo, simbahan na kita kutob. Ano, sulod na simbahan ng atong rally?
5: Yes, correct, Magnum Jewel. Diyan ito sa mga simbahan na ito mag-rally. Una, kay wala itong nakasikil po ng permit.
3: Oh.
5: Ikaduha,
3: so kada sa kasimbahan, di na mo magpag-permit na kaya di na mo manggawas, sa matag simbahan man lang.
5: Yes, kaya kung mag-rally mo ito, Magnum Jewel sa gawas, like sa Kisco kagawasan, which was our initial plan, manghita, mamangwa mo matag-permit niya na, niya ikaduha, muna ang reason na ito, wala itong nag-rally sa gawas. Una, wala itong nakakuha, nakasecure permit. Ikaduha, nagtugutan sa nato ang Iglesia ni Cristo na mukay gayon sa ilang kalihukan.
3: Pero mo nag-iigon nila na di naman ang kamo Iglesia ni Cristo is Iglesia ni Cristo dito sa ilan na may itambong. Doon na may uban po nga di mga Iglesia ni Cristo. Pero at least kung sa inyo, doon ay inyong rally diya sa gawas, di man mo Iglesia ni Cristo, so lahi ang inyong grupo.
5: Pero na magtamjual. Pero mo kaligin na kung mag-rally mo, it should be purely evangelical yung yun na grupo. Para nga madungog sa komunidad na ng mga evangelical organization, doon na put sa boses. We also have our voice.
3: Uh-huh.
5: O wala ito nagpakahilom lang. So we wanted that kanang nasamtit nga panagtigom should be initiated by the evangelical group. So muna, doon natin initial plans. Mga we are targeting 300 to 500,000 people to gather together. Pero muna, after na magdumjul, pagmauma na
3: ang kaningrali. Gratis, ang inyo, Pastor, ang inyong grupo, lugar, kanang sa Domingo nga prayer rally ninyo, nga sulod lang sa inyong simbahan, initial na ninyo nga aksyon, pero after ani nga kuhan, doon nag inyong lahi nga lugar rally nga naa mo sa gawas. Doon ay aksyon ganyan yung buhaton. Pastor, buba nang pagpusabot ni mo?
5: Yes, correct. Tinood, magdumduel. Mga dito sa pagkakaroon lang, we do not want to join the band.
3: Kadilikado kaya na sa itong nakita ni Pastor, no? Kung panlitan na sila, Iglesia ni Cristo ni, na napon makita ang presensya, although lahi po nga vinyo ang inyo, naapod ang kupa, kaning uban, samot, ang mabot po ng Katoliko uban, agrabi nga rallies ni Katibo Kalibutan na. So, nagi managan ana, sigurado nagi mang managan ana, kay kana nga lugar sitwasyon kung magrally mo outside gapon, naapod ang Iglesia ni Cristo mag-continue sila, labi na mo-appeal pa rin sa probinsya, niya po ng kupa. So tanan, murag nag-rally na tanan. Wala, but so say, kuwala na, nakitanan tao naman ang gawas. So di na ordinaryo na nga lugar ka na nga panawagan na, ilabi na kining ipapanakpo na ginang mga kawatas gobyerno. Siyaro na masabog ka kana nga kadaghanon sa mga tao, halos igawas ang tanan tao sa Pilipinas, na agya po ng kawatan mag-lingkod-lingkod diya sa iyang lingkuranan, diya sa iyang posisyon. Di ba? So, ulaw na kayo. So, muna ang usang katauhan na ang mulihok. So, muna ay mas delikado nga ito nakita. At is kinikaroon, ang inyo ilahi ninyo, ilalahi. Pero maausa na, mo ihadlo kay paminaon. Sa ako nakita, kini siya.
5: Magdumjuel, it would be a collective voice. It would be sa katingog ba nga. Doon nag-impact magdumjuel. Labi na ang evangelical, doon naman kita ito, PCC. Philippine Council of Evangelical Churches na nakabase sa Manila. So, ang ating hugpungan ni, is not only nationwide but worldwide, but in specifically sa Pilipinas, for example lang, sa usa ka barangay, Barangay Lapasan, for example, doon natin 20 kasimbahan, Barangay Lapasan.
3: Grabe, no? 20 na kasimbahan,
5: Lailahe ni nga dinapinitan na tayo na grupo, pero evangelical church ni. So, ang evangelical council is composed of bisag unsa nga denomination pero evangelical ang ugpong is a member of the evangelicals. So kung kini nga mga kasimbahanan ang magkahugpong labi na kung magduyog yun sa usa ka panagtikom sa luwas manag magdirect it would create an impact sa usa ka community. Gayon lang sa mas sa unahan na at isang tugutan na Iglesia ni Cristo sa iyang
3: Ah, sige. Ayan, so. At ang nga na kay kining inyo sa ito na sabdan sa imong pamahayag o nga mo inayunan sa inyong meeting nga dihala sa mo sa simbahan, tanan ng mga churches sa Evangelical Council. So, pero after ana, lugar na anagin mo sa gawas, siguro ang kupa po kay murag sa ito na sabdan ang kupa, nainabi na ito si Bishop Edwave, karong Lunes mag-meeting ang tanan dito sa Pagarian. Tanan gyud nga mga lugar members ko pa ako pa ilabi na sa tibuok Mindanao kay ang ila action gyud ang ila buhaton di lang kining nasa sulod simba ko dili action gyud kay nakita nila unsa ka seryoso na kining problema karon sa atong nasod. Munang ipakita po nila ang ilang kadismaya og ang ilang lugar ipakita nila nga unta nanay manubag og kinsay manubag nining atong grabing corruption karon sa Pilipinas. Muna ang ila sab nga liok subasig ang inyo di mausa na mo ana unya nga nang panahon na kay murag ang kupa mga pastors murag membro magyapon sa evangelical di ba churches nato. So basig kana nga panahon na kining Pastor Jeff basig mausa ang inyong grupo ana sa tibuok Mindanao kana siya.
5: Magdum Jewel ang kupa is gitawag na Tagenyo Alliance for Pastors and Auxiliaries. Takip na siya sa gitawag na to o Big Four Organization sa Kagindi Oro. Doon na again, the Oro Evangelical Council or CEC, of which I am the chairman. Doon na po kay Kuema, Kagindi Oro Ministers Evangelical Association sa pagpangulo ng Tita Chingrua. O kaning NCSF, Metro Cagayan Ministers Fellowship sa pagpangulo ni Bishop Arthur Kulot. O kanagay ng Kupa. So these are the big four evangelical organizations sa dakbayan sa Kagindi Oro, Magnum Jewel. So, sa kauban nagay po na to ang kupa maging Diyos. So, karon, as of this time, as a Christian, ang atong gihimo karon is, aside yung magpagawa sa itong mga pastoral letter and manifesto, is that panawagan na dunay mga prayer rally ng mga paghahimuon sa pagsipag-sipag mga simbahanan sa Good Karong Domingo, Magnum Joel, for a peaceful, non-violent movement in the call for renewal, repentance, and revival for the nation. Magnum
3: Joel. Okay, so Pastor Jeff, ako nga itong Presidente Migala sa Cagendior Evangelical Council. Pastor, salamat din mo, Presidente. Mayang utol mo.
5: Salamat, Magnum Joel. O salamat sa mga nanonuan sa Magnum Radio. O sa tanang katawan sa Bayan, sa Cagendior Television, sa aming Surintal. Duyog kami, kaabing kami, Evangelical Organization, sa pagpanawagan o malinawon, hapsay, o sa kanasin, free from poverty, free from graft and corruption. God bless
4: Magnum
5: the
4: Philippines. In action!
3: Alright, salamat din ba ito, Miguel, si Pastor Jeff Bakunga.
4: Magnum, oh,
3: so,
4: in action!
3: So, atangan talang, Miguel, no? Kaya ngila di, ha? Initial pa na, pero mawagya po, nga doon na sila i-action yun, Miguel, ang buhaton. Although, rally-rally na sila mga simbahan karong Domingo, pero sa sunod, Miguel, manggawa sa sila, uban siguro aning mga uban po nga grupo, ilabi na sa religious group, Miguel. Muna itong gingon, dili ni kakumpiyansahan, Miguel. Muna ginan, ha? Balik-balik lang kita, di ni kakumpiyansahan. Kailangan ang gobyerno mangitag pagi, ilabi na nga itong presidente, unsaon yan nga mahupay ni Miguel. Kay, isun ba na, iniirani nga dagan, kontrol yung taon, sugot naman sila tulog na pisdalan. So, kana, Miguel, seryoso na siya. Sugot na Miguel sa ilang balay, sus, matulog sa ilang balay, yahay, aircon, so pa na diya, plastar. Pero mas ipalabi nila, Miguel, ha? Nga naas dalan may egsoon tungkol silang kausa. Na muna ay bantayan pag ayog yun mga egsoon. Muna ay bantayan. So ang atong gobyerno dapat di mo kumpiyansa. Kay kana may galang hilom kayo, delikado na siya. Tuula lagi, daghan na kayo mga egala. Giobserva na to ang panahon, labi na kaya to. Ang hilom may gala, makurat ka na lang, nga nibuto lang kalit. Ito na. O, diba? So, di lang ko alabala, basta kay hilom. Ang hilom, delikado. O, so delikado may gala, ang hilom. Kay wata ka balo, kini, religious group man eh. Dabig na ilang grupo, dili religious group niya, hilom. Agas lang mo, gawas may galagkalit, kita ni mo diyan, unsa na yan makita ni mo. Mamali, delikado kayo kay mga egsoon, ang tinood, wala na wala mahibalo sa sitwasyon sa Pilipinas. Karon. In fact, ang ubang mga, ang kining atong kahimtang ni abot na sa gawas sa nasod. Na kining nga mga graso, kani mga grupo rin nagkwani, uban ani, mga maestro talang, mga professional ng uban, daghan. Ang uban dili, pero na yung mga trabaho. Pero, maski pala binila nga biyaan na ilang trabaho para lang magpadayag sa unsa may ilang gibati mga igsuon karon. Muna may galang bantayan, meaning seryoso kayang ilang kausa. Dili na may mong kaminusan, katawaan ni mo may gala kay halos pa kayo matulog sa prisdalan, balang init. Di ba mo man ang usa nga punto nga atong bantayan nga inana ka seryoso may gala, subot pa sabot, ang ilang kausa may gala, doon nagigusto gusto nila mahitabo. Naubat itong uban pag muabot, muapil ka po na na, be. O yung remember ka na, religious. May man naka-religious sila. Meaning, ang ilang anak, kalinaw. Panawagas, kalinaw. Dabi ka itong uban, gusto. Musakay, may gala. Ang uban, may gala. Gusto nga, asos, kasamog pa kaya ni. Tungod lang sa usa ka tao nga gusto nilang mawala, niya mo ni ang atong sitwasyon. Usa na ka tao, nana, di ba? Dabi, may gala ka roga na yung mga, basta kayo mo na itong ingon, di ito mo kupiyensa sa kanabang hilom. Kay wata kay balok karon ugma sunod semana na imo buto mas dako pa ani mga igsoon. Mo man ang atong bantayan. Kuna i-monitor nato atong palibot kay para makabantay ta may gala dita maokasan may gala pagabot sa panahon. Ato magbalik may gala, magbalita sa natang oras alas 12:09.
0: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
3: Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaig sa Principe Mart. Baling asang Bisamis Oriental.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills, luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
12: Mga igsoon, tambong kita niining panagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: higala. Kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
1: Maimbundag mga higala, kini ang health and wellness program nga ihatod sa inyo gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
4: Ito po si Dr. Bernion. Now, I know better. Life Extension Vitamin D3. Effective po, di ba?
5: I'm Dr. Suzette C. And I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Nadunggan nato ang mga medical doctors nga sila Jude mismo makapamatuod sa brand nga Life Extension kung vitamin D3 ang atong hisgutan. Tungod kay science-based ni, advanced formulated, di kalidad, purely natural, safe, potent, epektibo, ug mapatinud-an na sa mga kadaghanan nga tao nga naka-experience na aning milagrosong kayuhan sa ilang health ug kini suportado sa mga published medical studies. Maunang rason kung anong Life Extension Vitamin D3 ang ilang gisigig reseta sa atong mga doctors sa ilang mga pasyente. Ug gusto sad namo i-emphasize mga higala ang importansya sa kaabilidad, reliability ug integridad sa manufacturing company ang mga gahimo sa atong gitumar nga Life Extension Vitamin D3. Mauna ang Life Extension Foundation in Florida, USA. Since 1981 pa sila. Imagine na, 40 years na sila sa industriya sa health and wellness.
0: Life Extension Vitamin D3.
1: Karon, atong paminahon si Gloria Tinay.
7: Gloria Tinay, tulumpiwa na. Ako nang timi akong ginahapon, maghilbi ako ni Biol kay si Opidi na gani ko. Life Extension Vitamin D3. Pagkatumar ko sa niya, di ko tayong sa ko buntag hapon. Nag-ayo ang akong pamatsyag. Kaloy sa Diyos, wala na ako na gani Biol. May naagidi siya, effectivity
0: ba? The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Karong adlaw, hisgutan nato ang posible nga matabang aning vitamin D3 supplementation aning Life Extension kontra batok aning pneumonia. May mention naman ta sa pagtuon medikal tungod kay importante nga credible ta nga atong produkto tinuod nga makatabang para ma-prevent ang pneumonia or matabangan ta kung naatay pneumonia. Sa medical study sa Waikato Hospital, University of Waikato sa Hamilton, New Zealand, nga nay 112 adult patients nga admitted sa hospital tungod aning pneumonia. Kining mga patients nay dako nga chance nga mamatay 30 days after admission tungod aning pneumonia. Ug naibawaan nga kining mga patients ang vitamin D deficient or ang ilang vitamin D level mubo. Kay bawo naman muguro kung unsay matabang himuon aning vitamin D3 supplementation sa immune response sa mga infections da aning bacteria, viruses, fungi ug uban pang pathogens. Ga-active ang antimicrobial peptide so ang kemikal nga giproduce sa atong lawas kung gataas ang vitamin D3 level sa atong dugo. Mauning rason kung anong gi-endorse gyud sa mga medical practitioners ug experts ang Life Extension Vitamin D3. Kadaghan gyud nga higala nga gakabalaka sa ilang health. Pero sure na gyud ta nga ang supplementation aning vitamin D3 sa Life Extension tinuod gyud nga makatabang batok anang sakita.
8: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand ug labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated ug standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2222. 2533. Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
10: Oras alas 12:21.
11: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Udtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
10: Alas 12:22, sige na kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Unas itong Magnum Lokal, mga school and visitors sa Dakbayan, gaghat nga magrekomendar sa mga pamagi alang sa kaluwasan sa mga tunghaan sa Dakbayan sa itong Magnum National DepEd. Alarma na sa sunod-sunod nga violenting insidente sa mga tunghaan sa nasud sa itong Magnum International. 14 ka mga bata patay, human mahugno ang atop sa usa ka tunghaan sa Pakistan. Sa itong Magnum Pesos Inflation Rate sa nasud, itong Hunyo ng Tuiga, posibleng musaka sa 7% sa atong Magnum Entertainment. Alma Murino, mingong malipayon siya sa mga amahan sa iyang mga anak. Naghandiay ang anak. Sa atong Magnum Sports, sa LA Clippers star nga si forward Kawhi Leonard, posibleng i-trade pabalik sa Toronto Raptors.
12: Magnum Noontime News.
10: Mga Exxon, kumusta? May ngunto karong adlaw-adlaw karon nga Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
13: Og Magnum Aileen ako rin.
10: Og karon sa retailers, Magnum Local, gangyo karon ni City Councilor Roger Abaday, ang chairman sa Committee sa Public Order and Safety sa Konsiyo sa Rakbayan, nga ang mga adbisador nga mukoordinar kunun sa ang makatabang aron masiguro ang kaluwasan sa ilang mga tungaan. Mato ba ni Abaday nga lakip na nini ang pagpaymutang sa mga CCTV kamera nga makatabang pagdiskubre sa mga pagdiskurahe sa mga kriminal sa pagbuhat o mga krimen.
14: Ang mga administrator atong gihangyo, school administrator atong gihangyo nga mag-recommend sila kung unsay mga viable technology nga mabutang nila sa ilang eskwela, labi na sa ilang kana ilang perimeter, kana CCTV okay kana ma-afford na kay naingontong representative sa DepEd in one of our committee meeting, nana sila CCTV, pero ang problema is ang kanang CCTV active ba or namay ka monitor, di ba? Mas karon mga kabarangayan ay mga CCTV pero walay maintenance. Inalan ang katong ma-record dunay mo maintenance na. May bari mo ang unsay nga capture dito sa CCTV. Kay kanigon mga facilities, kung naani karon sa mga eskwelahan, o saan yung maka-discourage, deterrent ba sa mga tao nga doon ay mga dautang laraw? Adi, tamusulod niya kay
15: CCTV
14: na may gorja. Bisag na barangay, pulis lang na aliya sa tubangan, sa pirtahan, sa eskwelahan, o saan na maka-discourage sa kung saan doon ay mga tuyo, no?
10: Ang payag ni City Council Roger Abaday, ang chairman sa Committee sa Public Order and Safety sa Konsiyo sa Rakbayan.
13: Gibutag ni John Gilmore akto obtig pamaba ni City Mayor Rolando Clark Suy nga walay bisan kinsang grupo nga nangay permit aron makapagayon og public rally. Mato di akto nga paraay ng ilang pagmonitor sa kasamtangang sitwasyon og may pasabot nga ang permit importante aron usab makapangandam ang Dakbayan alang sa seguridad sa katawhan, lakip na ang mga maghimo sa panagtapo.
16: Sukad pa last week ato na nang gi-monitor sugod to bitaw nyaging Domingo nga naay White Ribbon March. Ato na tong gi-monitor hangtod nga nagahuman na lang ang adlaw nga Domingo, wala may nagkuha og permit. And then sugod na pud atong Lunes, no, diin gihunugon nga naay mga dagko nga liyo protesta. So far wala pa gihapon tay na dawat nga nagwa og permit or rally permit diri sa atong sina sa atong mayor, no. Ang issue ana is ato mang mayor and then ipasa sa atong administrator para pud pag-coordinate, no, labi na sa traffic, sa CDRM. Wala man gibawal ang panapagtapok, no, kay uwi man itong demokrasya dito sa Tondakbayan. Naamay gawasan ang katawhan nga mo gawas po sa ilang mga sentimento. Pero ang atong pagkuhan sa permit is aron po maplastat ang tanan, no?
13: Ang pamahayag ni John Gilmore Acto, tigbamaba ni Mayor Clarex Uy.
10: Alas sa 12:26 na sa patagibutan karon sa Provincial Sports Office sa Misamis Oriental nga dako ang plano sa probinsya sa kagamanan sa Misamis Oriental aron mapalambo ang Pilay Sports Center. Matuba ni Rosueta Colastre, Department Head sa Provincial Sports Office sa Misamis Oriental, nga sa pagkaro hinahinay na nga ang kabaguan sulod sa maong pasilidad o dunan usay dugang sports nga pwedeng dulaon.
17: Si Gov, ang plano niya sa karon mag dul-dul na gid nga ma-realize nga ipapaayon niya ang sports center na to, which is karon magamit naman ang atong fitness gym, ang Don Gregorio Pilay fitness gym, then napod atong oval, natong tennis court, tuli na napod tay pickleball sulod sa gym. Wow. Na area didto nga na pickleball area, pwede pod badminton didto, pwede mo makasuroy. Kita ninyo kon sa mga facilities nga pwede para sa inyo open to public. Do na lang tay entrance gamay, pero normal na siya, 20 pesos naman ang entrance. Sana. Sa atong gym, natay 120, 100 ang students. So, affordable ra siya. Anytime, pwede mo whole day dito magamit. Gusto ninyo. So, puhon-puhon. May tabo man, matyada na atong sports center. So, dako sports kayo center. Yung plano sa sports center.
10: Ang payag ni Rosueta Colastre, Department Head sa Provincial Sports Office sa Misamis Oriental, dili na gamay. Kanang may kag 100 pesos sa estudyante. So, dapat ang estudyante kaya na 10 pesos, 20.
13: Katong sadya, Magnum Joel, katong nag-gym pa ko. Murag 25 pesos ang suro to.
10: Karon, panahon sa daang administrasyon, dito nag-ipatas ang pag-ayo ang Byronon. Kami nyo sila gamay, at tuagin nyo ng access o ganang ubang mga gym.
13: Actually,
10: kaya sa katanan, private pa.
13: 120, Magnum Joel, 120. Kada adlaw ka mag-gym dito, kaya kuan kayo ka ng... Gusto niyo
10: sa kaya, sa semana kaysa lang.
13: 3,000 lang imong bayar, mas dako pa siya compare sa mga private gym.
10: Oo, so mo na tong gingon nga mo na tong ihangyo sa atong provincial nga kagamanan kay kanang sports para sa atong katawhan.
13: Maingon na lang si Rosla, adito lang mi sa private gym kay mas barato pa ang bayar noon kaysa.
10: Dili mahimo nga ato nang inegosyo.
13: Okay, kanang ubang nga gym Magnum Joel.
10: Kanang pasilidad nang diha Magnum Island, gipalit na kwarta sa gobyerno.
13: Pwede siguro Magnum Joel para ma-maintain pero dili na nakadako nga 120 ang dili.
10: Oh, ako karon ato ko.
13: Oh, ikaw. 120 ka.
10: 120 pero ko nga ayo okay. Dugay na mo ko dinhi. Tudlo man ko sa una dia. Free na sa ta kay tudlo man ta sa una dia.
13: Oh, diba?
10: Pero lo ay kumubang na o kanang 120 dako ra gyud kinang sa siya o kanang 20 pesos at 100 pesos para sa estudyante dako ra kay na siya.
13: Lo magbayad pa ka entrance Magnum Joel.
10: Na pa entrance imo. So dili sabli ang ato dia dili na to inegosyo.
13: Oh.
10: Ang ato dia ang kwarta nga gipalit niya, niya ikadua kana nga profit property iya sa gobyerno. So dili na to inegosyo na o kayo kung kani ginegosyo kani to usabon na to na karon
13: ginagmay lang gud og kinahanglan maintenance dili pud inanakada
10: actually daga kay gusto dia nga mag exercise pero tungos ka mahal dili si
13: nakurat sa tura kadungog ko nga 120
10: na
13: 5 lang to sa diyan
10: oh 25 sa una diba
13: sa una 25 pero karon na improve na man gud pud siya Magnum Joel
10: improve kay dili man na kwarta sa pribado gobyerno magyapon nang ipalit ana so atong ihatag a chance na ngadto sa ila.
13: Bartohan bartohan gamay.
10: Bartohan oo. Para sa mga balita may gala sa atong alakaw sa panahon.
15: Magnum weather alert.
10: Minadto may gala sa Arian Suson pag-asa weather forecaster Ma'am Arian may ngonto nimo.
18: Yes sir, mga yung utubo diha kaninyo. Ilabi na po sa mga tsukentig paminao. Updigit sa itong ginabantayan kagahapon ng low pressure area na nahimo na kini nga bagyo kagaling ng alas sa 2 sa Kadlawon na gato kini gitawag na si Henry. Kini si bagyong Henry na kini sa kategory nga tropical depression na gana kini sa may 220 kilometers sa west southwest sa Bukay, Bataan. Uga, posible kini magawas sa kulukong area of responsibility karong gabi or ugma sa Kadlawon uga paingon kini sa nasud sa China. Hinoon na kini nga bagyo wala man kini direktang epekto dinhi sa Mindanao. Ug dinhi sa Mindanao ang nakaapekto sa tong panahon karong adlaw mao ang southwest monsoon or hangin habagat usa ang Sambanga Peninsula ba mao gakit ta dinhi sa northern Mindanao na kasi natikita sa dinhi nga mga mapangalurot nga kalingisan nga ang taas ang chance sa karong hapon sa mga katagatag nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon. Ako sindi gayo na mga pagbaha pag dinhi sa yuta kung makasinati sa kasarangan nato sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Oga, sunod ng mga adlaw, posibleng hapon ng mga pag-ulan ay labi na kahapon o gabi. Patong hangin, sa kinitibukan ng Mindanao, hinay nga sa kasarangan, gikan sa habagatang Kasipan, nga sa habagatang Sidlakan, o ang kalagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura po nato din sa northern ng Mindanao, karong adlaw, nag-range sa 19 to 32 degrees Celsius, so ang atong adlaw, magsalop na po niya alas 6-4 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 12:32 na sa Udto, gikan dali sa buhatan sa DOS, ipagasa mulugan El Salvador City, kinis sa Arian
15: Yosan, nagang salamat. Magnum Weather Alert!
10: Alas 12:31 na.
15: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo!
20: Mighty C!
19: The Mighty Power of C! Mighty C!
21: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog Misamis Oriental. Paimo di usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
20: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
22: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
20: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
22: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
23: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
28: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
27: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
28: Wise jud ka, Mari.
27: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
28: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
26: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
29: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
30: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
29: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
30: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Magnum Noontime News.
10: Alas 12:36 na para sa mga balita may galang karon sa atong Magnum National. Nalano man na ang Department of Education kun DepEd sa sunod-sunod nga bilinting insidente sa mga tunghaan. Kini human na kumpirmaha sa DepEd ang pagsulay o pagpamusila usab sa usa ka grade 10 nga tinunahan sa tunghaan sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Matod pa ni DepEd na Secretary Roger Masapul nga mas gipahugtan karon ang pagsusi sa mga bag sa mga tinunahan human natalang sa natalang insidente sa kagubot sa mga tunghaan sa pila ka bahin sa nasud.
31: Dahil nga po sa pinaigting natin na security check po sa mga schools natin dahil sa response po doon sa ano nangyari sa Tacloban at hinigpitan po natin yung checking of bag po sa mga schools natin sa order po ng Secretary Angara. At kami din po ay nagugulat po sa mga natutuklasan ng ating mga security personnel sa schools at pati yung mga ating mga teacher and teaching personnel na tumutulong na rin sa pag-bag checking. So hindi po namin inaasahan na may ganito na po kalalim yung ano yung mga attitude ng ating mga estudyante, nagdadala na pala ng mga ganitong patalim at mga deadly weapons sa schools natin. Kaya po Agara po talagang itinag-utos na higpitan ang mga schools.
10: Ang ipahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapul.
13: Gihisgutan na ato sa pagdawag sa Serado ang Nihilistic Violent Extremism Network kon 764. Kiniging modus nga mangitag mga batang maagat online nga magbuhat og mga delikado og daotan. Mato ni Senador Risa Hontiveros nga dunay indikasyon nga gihimo kining salag sa Nihilistic Violent Extremism Network. Susama ni ini ang online game nga sagad gamiton sa mga kabataan susama sa Minecraft o Gorebox.
0: Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Cadenhead claims an individual he met through the online game Minecraft aided him in starting 764. The first three digits ay zip code niya sa Texas. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create

0: Iglesia ni Cristo con INC sa EDSA People Power Monument. Matupan ni atong presidente, President Walter Bohol, nga ko'y sunabli tungod kay reliyosong grupo o senado ang nangulo sa rally kunitandi sa gimo nilang protesta ni atong Domingo.
1: Sunday morning, last Sunday, nagkaroon po kami ng pagkilo sa Ayala Avenue. We had the same cause actually with the White Ribbon protest also in the afternoon, which some of our members also attended anyway. So kami po, sa palagay po namin, dun po sa advocacy or yung pagkakaiba na tinatawag, marami po kasi dun sa mga leaders na umattend po or umaattend ngayon ng mga dun sa pagkilos na nagaganap since yesterday dyan sa may People Power Monument, have somewhat questionable credibilities in the sense that may mga kaso po, no? Obviously, and the fact that this mobilization was practically led yesterday, it was started by a religious group where a senator is also a part of, parang dun pa lang po, meron na po tayong tanong, no?
0: Agapaya, ganyatong President Voltaire Bohol, so, siguro questionable niya, kay simple naman kay ilang pagpadayag dito, mura man siguro na, di ba? Ang ilang murag ang ilang siguro pasabot niya nga kami mo insakto sila mo dili. So ang panawagan mauraman corruption stop corruption di ba? Ang ilang dito murag stop corruption magyapon. So usara ang wala na ingon nga question ka pa niya kay mo na may panawagan gawa so minsan nga di may mutuo nga na corruption aka na murag questionable na pero ang panawagan nila og sa pikas maura usara ay panawagan magnumailin.
2: Gibuti ang sa Department of Public Order and Safety Quezon City nga di pa nila mahatag ang hangyo sa Iglesia ni Cristo nga tulo ka adlaw nga permit to rally kiniaron makapagayon na sa padayon nilang rally said sa People Power Monument. Mahatag ni Dipo sa Quezon City Head Elmo San Diego nga ilaunang obserbahan ang sitwasyon sa rally karon apan kung mus mudaghan pa ang mutambong o di nabagahom ang pagbantay sa seguridad hayan posibleng ilakining ipahunong.
3: Ang permit na binigay ng QCLGU simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ang damit, medyo may problema na sa security at public safety. That's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwede tuloy-tuloy. Ang aming requirement do sa permit, ang parameters hanggang mamaya lang. Kung kailangan i-extend, nakita namin na kaya nilang i-hold yung tao nila at susunod sa parameters, pwedeng i-extend natin upon request.
2: City Head Elmo San Diego.
0: Alas sa 12:42, samtang sa itong Magnum Health Alert.
4: Magnum.
0: Ibuta karon sa Department of Health kung diwets nga doon na lamay 44 ka mga kaso sa impacts ang natala sa nasud hangtod niya niyadtong Hunyo 13 ng tuiga. Kini 79% nga mas ubos kwalitani sa milabayang tuig. Maduba ni DWS spokesperson Albert Domingo nga 44 ka mga kaso ang natala niyadtong Enero. Ang adto sa Hunyo nga ubos sa kunitandi sa 205 ka kaso sa milabayang tuig. Apay klaro ni Domingo na bisan pa man ini wala pay outbreak o pagsaka sa ihap sa mga nataptan sa Baratian. Ipasabot sa ni Domingo nga dili nila lakbitan ang mga individual nga dunay kaso aron malikayan ang stigma sa mga pasyente o ga masunod ang Data Privacy Act. Okay, sa Magnum International sa Pakistan, 14 ka mga bata patay, 5 ang samaran, human mahugno ang atop sa pribadong tuition center sa Kana Dool sa Larokong Lahore, Pakistan. Gingon na sagad sa mga biktima ng edad 10 anyos, paubos. Subay sa report, kasamtangang ipaubos sa repair ang tile sa atop. Samtang nagtuon ang mga bata diyang kalit kining na hugno, doktor nini, nagparangat sa iyang pasubo si Prime Minister Minian Muhammad Shibaz Sharif sa Pakistan ngayon sa mga pamilya sa mga biktima. Doktor nini, naglusad na og investigasyon ang mga otoridad sa inungdan sa maong insidente.
2: Sa Amerika, nagpahimangno ang power grid operator sa Amerika nga ang delikadong heat wave tagdakong epekto sa electric grid. Kini tungod sa mas nagkataas nga konsumo sa enerhiya, nunot usab sa mas nagkagrabing kainit karon na sa panahon sa central ug easting bahin sa Amerika ning simanaha. Giyong magparayan ang heat wave hangtod sa okupadong weekends karon tuiga tungod kay minilyon usab ka mga tao sa Amerika ang nangandam sa selebrasyon sa ilang Independence Day karong Hulyo 4. Hisaran nga ang temperatura karon sa Amerika gi-forecast nga mosaka pa sa sobra sa 38 degrees Celsius. Gikan sa Boston, hangtod sa Washington, D.C.
0: Apil sila, di ba?
2: Sila, apiktado. Apiktado, sila,
0: pero

0: Tertit murag asato murag mo naman itong kuno. Salamat kita kay anak kita ni sila gid luoy kayo. Unang uban siguro managa nang Pilipinas sila. Oo, pero sa Amerika niya, pero sa Europe grabe dito.
1: Mas grabe ila dito.
0: Grabe sa Europe gyud, no? So kana siya kung mingon kanang og matinuod gyud, kanang forecast sa mga eksperto Magnum Eileen nga mo lungtad pa hangtod sa sunod tuig.
1: Oo.
0: Manguro sa lang tana. Kay karon gani oh tanawa grabe patay sa France.
1: Oh sila dito.
0: Grabe di ba? So ultimo dito ang ilang mag-i-check og tubig sa dalan, magbukal-bukal ang tubig. Amo tinor sa kato. Unya ang itlog ibutang nimo, imong ipabutang diha ang frying pan. Butangan nimo og itlog, luto ang itlog. Sinana ang grabe dito sa ila karon no, ang kahimtang sa nasangpit nga lugar init kayo nawa paingon man dinhi kuno sa ato dayon ang ato dinhi mga berna siguro dito gid ang
1: ta sa ha? Mga Agosto September oh, kompleto magsugod oh. Magnum Joel
0: okay naman ang muagi lang sa 1 week 2 weeks pero kung muabot siya og pila ka bulan
1: muabot pa man gani sa unang bahin sa 2027
0: mao na ang first quarter sa 2027 man ikabalakan lang hangtod pa dito nanunaw nimo nga sa dito sa kwan last week man to niyagi si mana daghang patay
1: oo
0: oh, nga tungos kay ni kasagara mga katong tigula nga mga masakit nangamatay sa Pransya. Sa pila lang kaadlaw ha na kung magpermanente siya ang kainit niya hantong sunod tuig
1: dagang mga matay sa ila Magnum Joel
0: murag atong gingon ampo na lang kita ni kay murag delikado ogro may galas to Magnum beses posibleng musaka sa 7% ang inflation karong tuiga hitungod sa taas nga bayronon sa kuryente og presyo sa mga utanon subay sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga mga inflation rate mas taas kung itandi sa 6.8% niyatong Mayo og 1.4% mas taas kung itandi sa Hunyo sa milabayang tuig gingon kung ang actual inflation makasulod sa forecast range sa BSP ang Hunyo magtala sa ikatulong sunod-sunod nga bulan nga mas taas sa orinal nga target nga 2.0% ang ato sa 4.0% kung karong tuiga isaran nga karong tuiga gilauman sa BSP ang inflation nga ato sa average 6.4% sa dili pa maubos nga ato sa 4.5% sa 2027 o 3.1% sa 2028. Sa atong forex rate, ang usaka US dollar parar karon sa 61 pesos 29 centavos Canadian dollar, 43 pesos 19 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos Australian dollar, 42 pesos 40 centavos ang Taiwan dollar, 1 peso o 90 centavos, kuran 1 4 centavos ang euro, 70 pesos o wala na, 70 pesos.
1: 70 pesos.
0: Oh, wala na, wala itong kapin.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag sa veteranang aktres nga si Alma Moreno nga malipayon siya nga mga maayong tawo ang nahimong amahan sa iyang mga anak. Mato ni Alma nga wala siya'y masulti sa pag-atiman o pagpadako nila Joey Marquez, Roddy Fernandez o Dolphy sa ilang mga anak.
2: Basta masasabi ko, lahat sila mapagmahal sa mga anak. Yun ang good father. Si Dolphy, wala akong masasabi bilang ama. Sobrang napakabait. Baby niyan si Van Dolph. Binibi niya yan, inalagaan niya yan. Sobrang katabi niya matulog. Si Joey din, ganun din sa mga anak. Sobrang mapagmahal. Madisiplina lang. Naiyak ako. Tuwang-tuwa ako ng ganun. Iba kasi yun eh. Iba yung may tatay. Ako ang nanay, ang isang nanay kasi laging nandyan eh. Pag nandyan ka sa si mama, laging ganun. Kaya alam ko yung mga anak ko pag tumawag, oops, teka, may kailangan to. Oops, kinakabahan ako, baka ganun. Buti na lang pag tumawag ng musta, pinagmamalaki ko yun na ang mga tatay ng mga anak ko, super, magagaling, mabait.
1: Ang pamahayag sa veteran ng aktres nga si Alma Moreno, isairan nga pipila usab ko mga lalaki, ang mibot sa kinabuhi ni Alma Moreno. Napagani so, itong, wala lang si anak, ato si... Kanhi Marawi City Mayor Pri Salik.
0: O si Pri. Mayor Pri. O Salik.
1: Karon, doon na po siya bago niyang kauban Magnum Joel. Mga 4 years na mapayahang kauban karon.
0: O di kin malalis nga tungkol kay daghan ang mga involved niya. Turaan po siya.
1: O guwapa.
0: Sa dalaga pa na siya. Murang guwapa. Ilugan gid siya.
1: Guwapa gid siya.
0: O guwapa siya.
1: Hantod magay karon.
0: Hantod karon nga idaran siya. Pero naagid.
1: Wala naagig. Salamat, Dok.
0: Wala ba? Wala ba?
1: Wala, natural siya.
0: Oh, may kasi Alma Moreno, no? Kansala sa dyan. Oh, so, ate sa...
1: Taas na edad Magnum Joel.
0: Ha?
1: Taas na yung edad.
0: Pila edad doon niya?
1: Pila edad ni Alma Moreno.
0: Pura kuhan siya, mga 50 kapin. Ako rin, 60.
1: At pariha mo?
0: Ah, 60 siya. Oh, siguro. 50 pa siguro.
1: 67!
0: Ha?
1: Mm.
0: Uy!
1: Yeah,
0: Pwede pa siya.
1: Oh, pwede pa siya. Pero yung itsura Magnum Jewel, layo pa sa...
0: Okay, kuwan siya, muraga, atimado niya yung lawas.
1: Oo. Bisang, bisang todog, medyo healthy yung lawas, pero ang yung...
0: Ang yang dagway, kung isya. Yung
1: dagway, dagway Magnum Jewel, batanon pa niya.
0: Batanon pa yung dagway. Pagkutan na ka Magnum Jewel sa sikrito niya, pagkutan na tanihan. All girls to Magnum Sports, because karon ang report nga itrade sa Los Angeles sa Clippers, star forward Kawhi Leonard, pengon sa Toronto Raptors. O dini, kung may tabo, ayan, mabalik si Leonard sa franchise nga iyang ipangaluan sa 2019 NBA Championship. Gingon, may madawat sa Clippers, sa hulip kang Leonard, si all-star forward Brandon Ingram, a third year guard Greedy Dick, two first round draft pick o usa ka pick swap o duha ka second round selection. Sa iraan nga si Leonard nagidad sa 35 anyos karong Lunes, kinsa two-time NBA Finals MVP. Adunay average nga 28.5 points o 9.8 rebounds sa serie nga nagdala sa Raptors sa pinakaunahan ining kampiyonato sa NBA. Mga eksonyo na bata itong kompleto detalye sa atong Magnum Non-Time News sa Lagarong Adlawa, Miyerkules, Soli 1, tuwing 2026, sukaroon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, mga eskola presentator sa Dakbayan, gagat nga magrekomendar sa mga pamagi alang sa kaluwasan sa mga tungaan sa Dakbayan sa Magnum National DepEd. Nalarma na sa sunod-sunod nga violenting insidente sa mga tungaan sa nasud. Sa itong Magnum International, 14 ka mga bata patay human mahugno ang atop sa usa ka tungaan sa Pakistan. Sa itong Magnum Besas Inflation Rate sa nasud, niya itong Hunyo ng Tuiga, posiling musaka sa 7%. Sa itong Magnum Entertainment, Alma Murino, bigong malipayan siya sa mga amahan sa iyang mga anak. Og sa sports, LA Clippers star forward Kawhi Leonard posibleng i-trade karon sa pabalik ito sa Toronto Raptors. Mga eksyon, timbalaw sa gawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangturug makini ang iyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
1: Og Magnum Aileen Akuri.
0: Aba sa mga news writers, Chicken Tirina, Lani Delgado, April Borja. Dili lamang sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras, alas 12:52.
4: The Mighty Power of C.
5: Speaking of Mighty C, muli siya'y alkaline base nga vitamin C. Dili ni siya asedika kay luha manggod na kaklase ang vitamin C nga ma-avail na to sa mga butika. So, basin, maningala mo nga naamoy ginainom nga vitamin C nga gahapdos inyong kuto-kuto. Binagyod sa mga senior citizen, o maginay problemas mga senior, gahapdos ang kuto-kuto. Ang Mighty C mas labing maayo nga imnon sa may edad na. Kay ang Mighty C, dili ni siya maghatag og gahapdo sa inyuhang kutukuto. Sa gikaingon na nako, mga ka-Mighty C, importante kaayo ang vitamin C tungod kay parte kini sa tuang recovery. Hinumduma na to nga kung dili ta mukaon og mga pagkaon nga taas og vitamin C, gakulang yun ta og vitamin C sa lawas. Kay ang tuang vitamin C is naas pagkaon eh. Munay source ang tuang vitamin C kung lili manugaling mahatag kay ang ato ang pagkaon. Kargado ta karne, dilata. Kargado ta mga instant nga mga pagkaon. Wapagintay kaon-kaon prutas. Mas labing maayo nga naatay vitamin C nga imnon kada adlaw. Gina-encourage nato ang mga senior, mga may edad na nga bisag na ay medication na agay vitamin C nga imnon. Kay kining vitamin C, dako ning tabang sa pagpa-stimulate sa collagen sa ato ang lawas. Tagaan tanig pagtagad kay magkaedad ta daghan tabation, dakong factor ani ang kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mas labing maayo nga naay vitamin C kada adlaw. Speaking of vitamin C, Mighty C recommended kay na alkaline nga base nga vitamin C.
3: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso, pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Sa itong panit, sa mapananglit, no, dili kay ingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kayo ng taon, dry na kayong skin, uga na kaayong panit, daga na kaayong mga skin diseases, gakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat. Nakita sa pagdoon nga mas dalig kang mutiguang. Mismo tagtiguang, kanang mausap mga tuang hulagway. Hala, batanon pa man to, di pa man kayo idaran, pero ganun, medyo gulang naman kay sa ng tao, di ba? Nga, kung makakita po tag senior nga batanon kayo na, hala, wow, si ma'am. Kung sa'yo ma'am, nanay na na, oy. Dili halata nga nanay. Ma'am, ragihapon ang paglantaw kay bisag may edad na, ang panit hamis. Dili ka kakitag mga gulot-gulot, mga kunot-kunot sa panit. Sa naong, tawahay kayong naong. Ang buhok, wala pa'y uban. Oh, nindot pa kayong tubo sa buhok. O saan ni mga higala nga makabaton taniini is dapat na ay maayong collagen. Kaya ang collagen di ay sa lawas. Muni gapugong ka na to. Sa aging process nga kakahitabo sa lawas, sige kaingon ko na nay dili kaingon may edad, batanon pa. Pero gulang na kailang taon, dry na kayong skin, uga na kayong panit, daga na kayo mga skin diseases, lagom na kaayo ang mga panit, o gakunot-kunot na ang panit, gakayat-yat na. O sa mga sikreto ni ini is ang collagen production sa lawas. Kung muubos man o galing ni, dali kaayo ang aging process na makita na to visible sa itong lawas. O sa makatabang ni ini mao ang paggamit sa vitamin C kada adlaw. Sa itong panit, importante kaay na. Kaya ang collagen muraglong nga gapagahi, gapafirm sa ito ang skin. Nya ang study, magkaedad na gitag 40, ang ato ang panit gausab na. 50, 60 gausab na. Mapugnan lang nato ni, mausab nato ang aging process sa lawas, mapugnan lang nato ni, bisag may edad ta, hamis na gihapon talang taon. Tauhay gihapon, hugot na gihapon ang panit. Ang usa sa mga makatabang aron nga ma-stimulate ang collagen production sa lawas, isang paginom sa insect amount sa kalaghanon sa vitamin C adlaw-adlaw, number one na mighty C.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, the mighty power of C.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin muna sa function sa blood cells kamoy at ikatul sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin nga maoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga maoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Giritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
4: Nagkinapit lang sa ato parang kubante ni sa atong tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
12: Magnum in Action.
4: Ato parang kumigat ni sa atong tumigalang Magnum in Action. Medyo apike kita sa oras. Pabuta lang may gala. Kaya mo gapong gimonitor. Kaya karoon may gala. Dito man siya sa EDSA. Kinibang EDSA Rally may gala karoon. Ilabi na may gala sa grupong INC o guban pa.
12: Magnum in Action.
4: So init kayo pero naghangyapon tao dito nga nag-alirong may gala. So niya siguro sa hapon ani o gabi-gabi na tipo ka sa mga tao may gala sa nasangpit nga lugar.
12: Magnum
4: pabuto lang kaya mong gimonitor kaya po ni siya. Kaya at least dinita may gala maukasan. May mga na to sa baydagan. Labi na may gala kini nga mga pangitabo karon sa tunasod. Labi na kini mga rally may gala kay dinisato na sa may tabo pero sa pagkakaroon muragyan ay pa sa mga grupo labi na sa mga religious group ang pagpaygayon may gala ini dinisato sa atong dakbayan karong umabot yung mga adlaw.
12: Magnum in Action.
4: Dunay prayer rally di asulod simbahan lang. Okay na maglalihas na diya pero dunay uban may gala gusto nila sa gawas. So murag continuous di kay kumahuman ang Iglesia ni Cristo sunod semana na napoy lain. Lain nga grupo. So, murag sunod-sunod. May gala ito nakita nga may tabon eh. Basin nga ang iglesia ni Cristo mapahuway lang na sila, balik na po ni sila. Nga delikado may gala kay karong semana either ugma or sunod adlaw, Birnes. Basin may gala, doon na naiwaran ito pares kay paggawas may gala, bato kang Sector Marcolita. Mamanay ilang gikapungtan pag-ayo. So kung may tabo na, kung may laga, gipugnan na sa ombudsman, ngayon na sa kay magkubot niya eh. So okay na at least medyo makaparelax may gala, medyo makaneutralize sa sitwasyon. Pero kung may tabo, may gala nga ituloyan ganila si Senator Marcolita, kana may gala lahi na ng istorya mga igsoon. Bantayan kina kay basin ng kuray mo trigger may gala o niya nga magproblema atong gobyerno, labi na ang administrasyon, labi na may gala kung daghan ng musakay may gala, dili mo sakay magubot kung dili mo apil ang mga daghang tao tungod may gala sa lugar na may tabo niya nga pagdako may gala kang Senator Marcolita. Siyempre, bawa naman na ito may gala nga si Senator Marcolita. Ang iyang kausa may gala, lakag yun sa mga lugar imbestigar sa mga binuang. Na ang imbestigar sa mga nagbinuang may gala, mo na may mapriso, so mo na ay dili yun badawat sa katauhan na binasa Iglesia ni Cristo.
12: Magnum in action!
4: Ato para gawin, Miguel Pagasalos, para gawin, Dinesanto, tulaman niyo alaga sa kainan. Magnum, Joel Acubo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
15: DTX 500 mapalit sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar, o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik ika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: pabalik sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
6: Sa musika, balitaong serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: Kiningkataan kaya tut kanin sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
5: Magnum shout out.

0: Kining katang, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: It's 201 on Magnum Radio.
0: Oras, atud ka ninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:02 na sa hapon. Ani ang balita karong orasa? Gipasalig sa Police Regional Office kan Proten nga andam sila nga maghatag seguridad sa katawhan sa tanan nga panahon. Mato ni Proten spokesperson Major Joe Navarro nga pareho na sabang irang hugot nga monitoring alang sa puruhan nga dunay kalit nga mga lihok protesta.
4: Bisan pa nga madayon or dili madayon mga bisan unsa nga mga lakang or mga mass gathering na andam ang inihang kapolisan no, sa Police Regional ang office ten na maglungjun doon na nai-direktiba ang atong regional director ni Ana nga si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano sa ato ang mga field commander to ensure kung aduna may mga talihukan mass gathering nga mahitabo dapat dili kinipod maka-apekto no sa safety, security, kahapsay sa palibot, ilabi na sa ato ang general public.
3: Ang pamahayag ni Proten spokesperson Major Joa Navarro. Samtang giklaro ni Senator Risa Ontiveros, kawala siya nanawagan nga idili na ang online games din sa Pilipinas. Mato ni Ontiveros nga nagto siyang ang mga online game, nagsilbi gihapon nga plataporma alang sa mga kabatanunan, ilabi na sa isgutanan sa panaghinigalaay.
5: Let me be clear, I am not calling for a total ban on online games. Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto, at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online.
3: Ang pamahayag ni Senator Risa Ontiveros. Karon sa itong Magnum News Hunter, DTI Misamis Oriental, may butiag nga walay business establishment kami supag sa SRP. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Pag-iabot sa 174 ka mga naglalaing na produkto o product item na nag-cover sa basic necessities of prime commodities sa ang ganda monitor sa botan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental. Higan sa 42 ka mga major retailers sa mga stores, supermarket o grocery store. Ini sa laluigan sa Misamis Oriental ang napahigayunan sa DTI Mis or Weekly Price Monitoring Report. Nga nagka-representar sa satu ang mga kiksunan labi na sa Price Coordinating Council ug sa lokal na kagamhanan sa lalawigan ug inuman sa satu ang siyudad sa Cagayan de Oro. Ini ang sa ilahang daily price monitoring sugod sa niyatong bulan sa Hunyo sugod sa pizza 22 hantod sa 25 dinig tuiga sa tibok siyudad sa Cagayan de Oro ug lalawigan na sa nagpakita nga na sa 100% na mga monitor ng mga goods nga anaa or nakasubay sa suggested retail price kun SRP. Ansa nga nagpasabot nga walay isupak sa SRP nga guidelines nga mga sa mga establishmento sa lalawigan na. Tanaparain pa ang pag-monitor sa market prices sa lalawigan sa DTI Region 10 ug ganman sa tuang mga price coordinating council dinhi sa tuong siyudad ug sa lalawigan na aron masiguro nga nasa compliance ang mga establishmento sa SRP guidelines para nga mag-promote sa patas ng trade practices. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental, kinis Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 19 na mentyo kapagtulan samtang sa tong Magnum Power Advisory. Nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipay-guide nga scheduled power interruption ugbang adlaw-adlaw ka na nga Webes. Hulyo 2 ni tuiga magsugod sa alas 5 sa buntag hangtod kara sa alas 8 sa buntag. Kini ala sa pag-facilitate sa hotspot correction sa Kamamanan Feeder 1 sa Mortola Borjas Racing atong dakbayan. Mo'y epektado sa pagkawala sa kuryente ang mga nag-urang nga kadalanan diri sa atong dakbayan sa manalamang sa dalan nga Veles, Nieves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pacana, Tiano, Cruz Taal, Abiwela, ingon man ang Nery Streets ning atong dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang ginugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
6: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
6: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
6: Og
5: pagpamhinod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadol ng butika sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
10: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
11: I-shout out na na. Magnum shout out.
10: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time, it's 2:32. Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakinis mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakinis sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower og Upper Balulang, including subdivisions og sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pa ka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Para sa malipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Alright, padayon mong naminaw may gala. Siyempre, sa Magdum Radio 99.9. Only you, may gala, ha? Grabe, only you, good mga Magdum friends, ha? Gikanto kay Samuel B. May gala. Only you! Alright. Alas 2:48 na sa kapunon. Kaoban na sa inyo mga Magdum friends. Si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa! Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 4 sa kapuno na. Aba, unsay adlaw karon? Wednesday na Wednesday na. July na. July na may gala oh. July na magdangal. Mauna ni Ron may gala. July na magdangal. Si Julina magdangal man di ito. Pero, mula gina, July na mga Magdum friends, July 1, 2026. Alright, grabe paspas kayong panahon mga Magdum friends. Huwag inaot pa ang tanan, medyo malipayon sa bulan sa Hunyo. Huwag karun, July na sa may gala, laing, ano na sab, ha? Laing mga challenges sa sab tama, mga gala. Yeah, sabi mga madawat na itong mga challenges. Karun nga bulan sa July mga Magdum friends, ha? Anyways, mag-uban-uban ta hangtod sa alas 4 sa kapunon sa ato nga programa may galang Magdum Music Jam. Busa, padayon lang mo sa pagpaminaw mga Magdum friends. Bisan asa magkakaroon panahon na ha? Basta na naminaw ka karoon. Salamat kayo sa yung pagpaminaw diyan mga higala ha? Kaya kung ikaw medyo dili okay karoon, ala paminaw mo mga Magdum friends sa ato nga programa kay para ma-okay ka. Para makasmile ka ginagmay Magdum friend despite nga aduna kay dalang problema. Smile naman John Magdum friend. Alam ang gyapon ang life may gala. Smile ang gyapon ang mga Magdum friends no. Wala ang pinaka importante karong panahuna. Diba? And syempre, kumusta ato mga Byronon mga Magdum friends? Nauman nagbayad? Katapusan biya gapon sa June mga Magdum friends. Ano na yung mga Judith diya? Inyong mga Judith may gala na tagaan na pagtagad na, nakabayad na mo mga Magdum friends. Inaot pa ha, kay para di magbagulbol ang ano, ang kanabitong inyong giutangan. Wa pa mo kabayad, dun saan na lang ha. So dapat ang mga Judith, ato nang atimanon kanunay may gala kay lisod na. Para makautro, pagkag-utang may gala. Ano rin ang sekreto mga Magdum friends. Para makautro pagkag pangutang, bayari itong mga Judith-Judith diya, ha? Eh, para, ano pa, patsada imong, ano bitaw, imong record sila, ha? Huwag kay daotan nga record nga, huwag kakabayad, di ba? So, bayad na sa mga Judith, may gala. Oh, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa internet, bayad po sa mga... Byronon sa skulahan. Ay, nako, dagan kay Byronon may gala noon. Sao na lang ni mga Magdum friends. Wala katapusan nga mga Byronon ane. Tuloy-tuloy gud may gala, di ba? Mga Byronon nga kada bulan na ay gud kanunay. Muna siya, maningkamot gud ka Magdum friend. Eh, para makabayad ka. Kung di ka kabayad og kuryente, di ka kabayad og tubig, ha, maputlan man pug ka, di ba? Kung sao na lang, di kabayad og internet, ah, maputlan sab ka, di wala, sayang. Sao na lang, di ba? So, maningkamot gyud, no? Para na ikabayad sa, ano, sa itong mga bills, di ba? Okay, muna siya mga Magdum friends, ha? Uy, karang po na atang isabang itong mga nagunang mga segments. Og syempre atong talagsaong pautan ng mga Magdum friends sa tangin na may gala sa di madugay. Inyo lang masayran kung unsa atong talagsaong pangutana. At ang isabon niya may gala, live na sab taon niyang taod-taod mga Magdum friends sa Magdum Live para sa ano ang latest. Usa paminaw lang mo diya may gala. Og maglantaw mo niya mga Magdum friends sa Magdum Live para makita niyo may gala kung unsa kung ano itsura. kabalo po mo sa latest nga ano, mga pangitabo sa atong palibot mga Magdum friends. So niya, last stress may gala para sa ano ang latest. Niya makauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert mga gala, okay? Una siya mga Magdum friends and syempre ating isa mga tumanagunang mga musika. Karong nga po na ato nang idalit sa iyong tanan may gala para kamo malingaw. Aron mawala yung mawagtan yung mga problema diha. Huwag medyo makasayaw po ka may gala para ma-exercise ka. Huwag para medyo Muslim ta mga Magdum friends ka medyo nibugat na itong ano ha. Nibugat na itong lawas. Medyo nibugat na mga Magdum friends. Dapat mag-exercise ta, di ba? Unang pinaka-importante yun may galang matod lagi sa uban na health is wealth good mga Magdum friends. Karong panahon na. Oh, health is wealth, good mga igala, no? So, amping lang ta kanunay, mga Magdum friends, huwag magpaniwang punta pa na lang sa, di magpalabi kaon, kay para, ano ta, patsyada kaya pa na itong lawas. Ito, kadapitong kung tanahon sa tao, mora kaya po kag dalaga. Tanahon sa mga tao, mora kaya po kag ulitaw. Oh, muna siya mga Magdum friends. Okay, pag medyo slim ka, tanahon ka, mora, uy, patsyada kay sexy, oh. Oh, kung slim ka, tanawon ka, oy, hang ka ayo. Oh, yummy kayo ng lalaki. Di ba, mga Magdum friends? No, nalang na siya may gala itong buhaton mga Magdum friends. Dili magpalabi kaon. Kay bawal nang masubaran tagpagkaon may gala. Ilawin ang mga daot ang pagkaon, di gid maayo. Di ba? Limit-limit ang mga Magdum friends. Kaway-kaway sa atong may galang na naminaw karon sa atong Magdum Live. Make that sa atong website. Ang www.magdum999.com. Salamat siyang pagpaminaw diha. Apil na atong mga Magdum friends nga na karon. Siyempre kanunay social media. Siyempre ang Magdum Live. Ilan ang ganahan nga page may gala. Oh. Oh, atong mga Magdum friends diha. Salamat kayo ha. Sa inyong makanunayong pag-suporta sa Magdum Live. Panang official nga Facebook page sa Magdum Radio. Salamat ha! Sa inyong tanan mga Magdum friends. O sa tanang wa pa naka-subscribe, naka-follow, naka-share. I-follow na niyong may galang Magdum Live para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Siyempre mga Magdum friends, ha, dari sa taas sa itong unang segment. I-ready niyo mga cellphones niya may gala, yung mga brain cells. Okay, para makatubag ka sa itong talagsang pangutan na karong hapon na mga Magdum friends. Dapat pang na-load yung mga cellphone para makatawag ka. Or kung di ka katawag, pwede man po na i-text yung may gala yung tubag, no? Kung di ka katawag, pwede po na tawagan ka na ako, Magdum friend. Di ba? Ano siya? Text lang ka bitaw, Magdum Gilbert. Wa ko'y pang tawag. Pan-text lang ni. Tawagi ko para makatubag ko. Ana, bitaw. Pwede gapon. O, ano lang siya may gala, no? Para maka-appeal mo sa atong talagsang pautana. Ready na ba ka, Magdum friend? Sa atong talagsang pautana? Ato ng sugdan.
1: Walay personalan. Lingaw-lingaw lang.
0: Talagsang pangutana.

0: Ang atong talagsaong pangutan na karong hapon na may gala. Sa magtiayon, sa maguyab, may gala. Normal lang yun ang naay-away-away, di ba? Naay-away-away sa maguyab, sa magtiayon. Nagin na siya kanunay mga Magdon friends. Normal lang na siya, di na mawala may gala. Mga LQ-LQ sa maguyab, sa magtiayon. Ay, mo na siya may gala. Importante man ang ano gapon, naay-away-away sa maguyab. Sa magtiayon. Oo. Importante na siya mga Magdon friends kay maka ano na siya. Katabang kadabitong kadang makatabang magdugay pa inyong relasyon, di ba? Kay ayaw pa niyo may bawaan bitaw inyong mga batasan or something like that, di ba? Importante ng kabalo kadabitong naga pa yung away-away may gala. Di ba? Anyway, isang atong talagsaong pangutan ng mga Magdon friends karong hapuna. Sa away, sa maguyam o magtiayon. Kinsa may perming mapilde? Ang babae ba o ang lalaki? Ato'y balik ha, sa away, sa maguyam o magtiayon. Kinsa may perming mapilde? Ang lalaki ba or babae? Oh, muna siya mga Magdon friends, ang atong nga talangsang pangutana karong nga po na. Atong nga ibalik may gala sa away, sa maguyab. O ka sa usa ka magtiayon may gala. Kinsa may perming mapilde, ang lalaki ba o ang babae? Sa may ikatubag ni mo anak Magdon friend, kung sa'yo mong idea na may gala sa atong talagsang pangutana, kung na kay katubag mga Magdon friends, itawag na ha. Sa atong number may gala mo na siya mga Magdon friends, ang 0995-322-6237. Atong number again mga Magdon friends ha, 0995-322-6237. Sa away, sa maguyab o magtiayon, kinsa may perming mapilde. Labi na po mag tinubagay na bitaw mga Magdon friends sa sign. Kinsa may kasagaran mapilde may gala, ang lalaki ba or ang babae? Alright, po na itong talangsang pangutan ng mga Magdon friends ha. Ang babae ba o ang lalaki? Kung mag-away sila may gala, maguyab o ka ang magtiayon. Kinsa may perming mapilde mga Magdon friends? Alright, kinsa man be? Matod sa uban may gala, ingon silang ang lalaki always mapilde sa away, sa magano away. Kaying babae, masiba nag putak-putak daw. Ang lalaki, di kayo mo tingog-tingog, mapilde sa away may gala, di ka sukol. Labi na kung atong away ng ano bitaw, tubag-tubag, gana. Mato nila mas ano daw, mas dali mapildi ang lalaki. pero kanimo Magdon friend unsa man? Sa away, sa maguyab o magtiayon, kinsa may mas kanunay nga mapildi mga Magdon friends, ang lalaki ba or babae? Una to nga talagsang pangutana karong nga po na may gala. Siyempre mabalik ta mga Magdon friends ha. Og later sab magkita-kita na ta mga Magdon friends sa Magdon Live kay para sa atong ano ang latest ha. Dito mag-abot ta dito may gala sa Magdon Live kay mag ano ta dito. Ano ang latest, okay? Bubalik ta atong oras alas 3 sa hapon.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus. Let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Orasa Magnum Radio, oras stress, dos na sa hapon. Ano yung balita? Karong orasa. Gipasabot sa ekonomista nga si Mr. Ray Talimio nga dili mapugngan sa gobyerno ang mga tawo nga makapangutana sa mga panghitabo karon sa Pilipinas. Mato ni Talimio nga ang mga nahitabo nga kagubot usab karon dunay epekto sa imahe sa nasod ilabi na sa mga langyaw.
5: Ang katawan dili ni mo mapugna na mangutana nga agyod ko no ang son, di ba? So mao na nga in so doing nga tungod kay ang event involved foreign correspondents. Dagan kayo mga questions diha sa mga participants kay gikan man na sila sa lain-lain nga nasod or they represent different countries and then they are based here in the Philippines. Dagan pangutana nga ngano wala makatubag and in so doing makaabot na na sa lain-lain nga nasod na they represent na ay something brewing in the Philippines. And then we are known for that 1986 people power. Then nasundan pa gid sa people power to. And then ay mga failed attempt.
4: Ang pamahayag sa ekonomista nga si Mr. Ray Talimio. Samtang nagtuo si isang bayan convener, Attorney Howard Calieja nga angayan nga muhatag katinawa ng mga otoridad sa Pilipinas ilabi na ang kapulisan. Kininunot sa gihimo nga kalit nga rally sa Iglesia ni Cristo Conayensi sa kauluhan nga miresulta sa pagkabalda sa dagan sa trapiko. Mato ni Calieja nga posible nga wali na sayran nga mga impormasyon ng kapulisan sa wala paghihimo ang nasangpit nga rally.
6: Kailangan sumagot din po yung mga public officials natin dito, yung MMDA, DILG, yung PNP. Eh katabi lang ng krami ito eh, at Aguinaldo, huwag mo sabihin hindi nila 3 o'clock in the morning, the other morning, hindi nila nakita yan. Eh lahat ng gwardiya nandoon. So it's really impossible na nalusutan. Or katulad nga ngayon nga sinasabi natin, marami pang nakablock. Bakit hindi nilang tinow yan para all 4 or 6 lanes of EDSA nagagamit?
4: Ang pamahayag ni isang bayan convener, Attorney Howard Calieja. Karon sa itong Magnum News Hunter, CPD Region 10, nagmalaposon sa GAD o PopDev training alo sa mga local population officer. Sa balita og serbisyo, aneha si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Alam ko sa napaligayan sa Commission on Population and Development ng CPD Region 10, kung yun man mga lokal population officer sa gender analysis o gender development gap kung planning and budgeting at all sa tulok at mga training workshop training ang pagkalabo sa kribalo o kahanas sa mga opisyal sa pag-imog gender expansive o evidence-based na planong budget o masuporta sa population and development gap to expansive pagdutag sa lokal na kapagkakamanan. Mato sa CPD Region 10, ang mga administratiba kabayan din sa ilang padayon sa pagpaningkamot o mapaligyan ang gender equality. Masiguro na ang mga programa sa lokal na pangkagamanan matumag sa mga panginahanglan sa mga sektor din sa komunidad. Balita gikan sa CPD Region 10. Kini si Magnum News 113, Lisa Cruz, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang si Palco nga to sila mga konsumante, kalabot silang ipaygayon nga scheduled power interruption ug bang adlaw-adlaw nga Webes, Hulyo 2 ni ini nga tuiga Webes, Hulyo 2 ning tuiga sugod kana sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Kini alang sa pag-facilitate sa hotspot correction sa Kamamanan Feeder 1 sa Mortola Borjas Trees ning atong Dakbayan. Mao'y epektado sa pagkawala sa kuryente ang mga nag-unang kadalanan dili sa syudad, sama na lamang sa dalan nga Veles, Nieves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pakana, Tiano, Cruz Taal, Abiwela, ingon man ang Neri Street ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang hali sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 3:06.
1: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
8: Kining a programa giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Let's listen to the music, relax, and have fun.
10: Magnum Music Jam.
11: Magnum Music Jam.

0: Kining katang kaya tut kanin sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Hala, sakay na may gala. Oh, sakay na ta kay malate ta sa atong lakaw. Alright, kaupan pag-iapon si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert para sa programang Magdom Music Jam. Speaking of sakay may gala, ha? Speaking of kasakay karon, ato mga Magdom friends, mga pasahero, diyan nga naminaw karon sa mga taxi, di ba? Naminaw karon sa Magdom Radio. Mayang hapon sa iyong tanan diyan, mga Magdom friends. Sa ato mga taxi drivers, sa ato mga multi-cab drivers, ug sa tanang mga drivers may gala, apil na mga pasahero syempre, di ba? Maayong hapon sa tanan. Salamat sa pagpaminaw sa atong programa ang Magdom Music Jam. Na nakita sa atong final hour may gala sa atong tulumanon. Oh, grabe gid ang tulumanon gid na. Programa may galang Magdom Music Jam antud ta sa alas 4 sa kapunon maguban-uman. Mao nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magdom friends, walay biyaay ha. Ang mamiya araba kay ano, sakit ra bang biyaan mga Magdon friends no? Kalit lang kawala, unsaon na lang na mga Magdon friends? Di kalit lang kawala, oh nag-ghosting, nag-ghost. Pastilan may gala no. Ayun na buhata may gala kung namoy uyab karon. Ayaw na sila i-ghost may gala kung di na ka oh, di na ka happy, i ano na nimo siya. Istoryahan mga Magdon friends, heart to heart may gala. Aron na at least ma ano gid ma-open up tanan mga Magdon friends kaysa nang mukhait lang gagawala, di ba? Di na maayo may gala. Masakitan gud siya na Magdon friend kay kalit lang gagawala, di ba? Ano, isa nga itong talagsaong pautana karong nga po na mga Magdon friends, mga Repa Pips. Ang atong talagsaong pautana sa away sa mag-uyab o magtiayon. Kinsa may perming mapildi. Ang lalaki ba o ang babae? Alright, atong ibalik may galang atong talagsaang pautana para kanimo Magdon friends sa away sa mag-uyab o ka sa magtiayon. Kinsa may perming mapilde ang lalaki ba o babae? Okay, muna atong talagsaang pautana may gala. Sa mga ganahan mo tubag sa atong talagsaang pautana, tawag na ha! Sa atong number may gala ang 0995-322-6237. Ato yung ibalik may gala ha. 0995-322-6237. Para maka-apil ka, makatubag ka sa atong talagsaong pautana karong hapuna. Aba, dirita sa ano oh. Natay text nga basahon dari may gala oh. Gikan sa atong Magdom friend. Maying hapon kanimo Magdom Gilbert. Para sa ako, kung sa kusog, basihan o pisikalan, dyan lang ha, pisikalan, pildi ang babae. Pero kung pababae ra, ay, alam na. Pero dili pudtanan, napoy biyay lalaking bayutig ba-ba. Agoy, nadi na nang lalaki din. Tinood gina may hapon, tinood gina po ng mga Magdon friends. May mga lalaking mas labaw pag ba-ba sa babae, di ba? Nainana. Oh, mo nang no, mapilde ang babae gyapon kay pabayutig baba. Alright, salamat sa imong tubag Magdon friend. Alright, laing thanks nga tubag dari may gala para kanako Magdon Gilbert ang lalaki ang mapilde kanunay kung naay away kay ang sanay, ang lalaki ang perming mapilde sa away kay ang mga babae kay medyo talkative man. Talkative din ng mga babae na. Alright, salamat kayo ha. Stubag, shoutout na ako may gala dari sa may pinikitan, Magdom Gilbert, si Jose o si Lito. Naminaw karon gikan ka na kay Brian. Alright, salamat sa pagpaminaw. Napadari may hapon, Magdom Gilbert, ang tubag, ang babae. Maro po yung gingon. Salamat kay Magdom friends, sa mong pagpaminaw. Diya? Okay, napadari. Dari sa may bulwa, Magdom Gilbert. Naminaw me, samtang nag-coffee-coffee. Uy, patsyada kayo no, nag-coffee diyan. No? Okay, salamat kayo, Magdom friend. Tubag sa laing Magdom friend ato rin sa text line. For me, Magdom Gilbert, kasagaran akong madunggan ang mga babae ang medyo maghawod maghawod sa balay. Oo, ang lalaki di kaayo. Ilabi na ko mag-away. Sige, salamat kay Magdon friend sa imong tubag. Alright, napadari. Maying hapon, i-greet na ako akong papa Lito nga naminaw diya sa may bulwa. Maying hapon ha. Salamat Magdon friend sa pagpaminaw. Pag uyab pa, pildi ang bayi. Pero pag minyo na, permipildi ang laki. Anak day na, Magdon friend ha. Grabe no. Sige, salamat kayo sa imong tubag niya. 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag may gala. Hello, Maria Isabel. May hapon.
3: Ay, may hapon diha, Magdum Gilbert.
2: May hapon po nimo. Kumusta?
3: Okay na kayo. Busy din kayo ang linya. Busy kayong ka-life-life, Magdum Gilbert.
2: Busy yung linya, ha? Ah, pag mayor, sunod. Para din nakabusy.
3: Ay, musamot man. Musamot.
2: Musamot ang kabisi pag mayor na ka?
3: Oo, musamot eh. One man, magsinamok man. Magsinamok ang magabi eh.
2: Ah, okay. Bitaw, no? Sa may lingaw ni mo diya, ano, Maria Isabel?
3: Ano ako, dress tindahan.
2: Ah, naurot tayo mong baligya?
3: Wala, oy. Dagan pa kayo display dress gawas.
2: Ah, what the na? Kanaan na lang tanan para mahurot.
3: Adi man, mahurot. Dili maato man. Di maato.
2: Ah, okay. Unsa may mga halinon ni mo diya? Mga ano, mga bitsin, asin, ana lugar?
3: Oh, pang grocery siya, Magnum Gilbert.
2: Ah, kape. Kape, asukar,
3: ana? Oh, tanan mga klase sa 3-in-1 coffee.
2: Dobe.
3: Klase sa mga gatas, shampoo. Pagbalay.
2: Ang mga gautang diya, okay ra sab?
3: Ay, okay. Okay raman kay kanang magbayad man sila kanang tingseldo. Labi na sa 5, 21, anak ba? Bayad man.
2: Napo kay, napo'y uban nga di mo bayad. Imo pang i-remind.
3: Ay, dili man pautangon tong di gabayad. Dili pautangon ang dili gabayad.
2: May kong kabalo ka nga di mo bayad. Saan yung pagkabalo nga di mo bayad?
3: Kay dati na magkunaninda tong isa na mo kapisto sa una. Kabalo na ko nga kinsa sila.
2: Gitimanan na lugar ni mo sila. Kani siya, didiga bayad.
3: Anak, timanan na.
2: Timanan na. Daw ba mangluod to, mamugmahay to sa imo, kaya di mo ka magpautang.
3: Okay, inako nga nung money pa mo sa kong tindahan nga, na panang naglikay na mga ko dito sa dool nga makita ninyo akong tinda na naman kayo diri sa isa na mga pisto kaya para di mo maibog sa akong gitaninda. Anam na ko, unsa pa man yung tuyo, anana ko sa layo. Yan, ay dool anang tindahan, anong money pa man mo sa akong tindahan. Naon na ko.
2: Mabasa mo yung silang, alam kay, guwapa mang gug ka ma'am. Agay.
3: Ay, di naman ko maulog-ulogan.
2: Okay, diri lang ko mo diri ra ko na tindahan kay guwapa man gud ang nagbantay. Di ba?
3: Dili na Magdum Gilbert kay wala naman to nako kun pabayari ang ilang nga utang kay parang dili na sila ka outro. Ano nako pabayari o nako tingla oy?
2: Pila man po ilang mga utang ato?
3: Naay mo duol og 1,000.
2: Ay, you know, on kay dato man ka, di man nimo kailangan ng ano, korta.
3: Sa ako mo guning anak, ako rin yung ipabantay. Munang careful na kay kuani, kay sa ako maning anak gun.
2: Okay. Karon, adlaw ba ya, Maria Isabel, kay gitawag kini nga International Joke Day.
3: Ay, joke?
2: Nakay joke diya?
3: Ay, wala niya ko nakaandam Magnum Gilbert.
2: Ano man?
3: Anong? Actually, ikaw sa imo joke-joke kay Juan na nagsupport na dahil ko.
2: Ay, abin ako na kay ready nga ano din, nakibaon permi nga joke.
3: Ay, wala. Wala. Dahil kwan-kwan na ko kayo. Dahil mo una, sabay-sabay lang. Di ko, diligid ko ako may muuna o joke-joke.
2: Pero karong adlaw, gitawag ka na ang International Joke Day. At least kabalo na ka.
3: Dapat happy gita kay joke man.
2: Dapat happy lang kanunay, di ba? Dili magmugot, dili mag-sad, dapat
3: happy.
2: Bala sakit ang tiyan, katawa ra gyapon.
3: Think positive.
2: Think positive kanunay, di ba? Murag ug ikaw no, murag silang kag murag mag dili mag-goal, silang kag malipay, kakalipay permi.
3: Kay in spite sa mga kag-goal, nagitalipay Magnum Gilbert, kanya murag na ang bunga na ni sa akong mga kasakit sa una ba na nagmalipayon na ko karon kay malipayon na. Ako makasakit sa una, malipayon na ako karun. Kaya mga kinagmay na rin nga mga kasakit mag-nung Gilbert.
2: Ah, okay.
3: Kaya ra.
2: Alright. Sige, dirita sa itong talagsang pauntana, Maria Isabel, ha? Para kanimo, ha? Siyempre, murag makarelate man kaan eh kay ninyo ng sabka. Sa away, sa mag-uya, buka sa magtiayon, sa minyo, kaning magtiayon, kinsa may perming nga mapildi, ang lalaki ba or babae?
3: Sa ako lang ang side mag-nong Gilbert, pildi ko perminte.
2: Ikaw ang pildi perme, ano man?
3: Kanang, ay, madapatan ko kay, mamasagpaan ko, magsigo gyaw-yaw.
2: Ah, sige mo kag... Sige, kagyaw-yaw di ay.
3: Ay, kanang ugmutubag, mga tarawangan ko ba? Madapatan ko ay, kay hayblaron ang akong kwan. Pari, hayblaron.
2: Ano di, ka?
3: Diri na lang din ko sa taon air, nalang na ko magyaw-yaw, diri na ko ipahimungot ba kay utaya, madapatan ko.
2: Grabe di ka magyaw-yaw-yaw-yaw di ay, pag mag-away mo.
3: Dili man! Magka nang wala ako ang katarungan ba kay always right man siya di maghilom na lang ko mag-nom Gilbert ay tapoy kaayo tamo
2: so
3: siya mayaw-yawan kay mga bata kabalo naman anak nga mukwa dili na lang din ko anak mo segunda pag mga saba siya sa mga bata maghilom ko kay na lang mag-hating pa mga saba maghilom lang ko.
2: Ana lugar imong style di ay na maghilom na lang.
3: Oo, maghilom ko. Mura ba kung si Jelly de Bilin ba nga ratatat og ba sa uban pero og sabana na careful yun, careful na hilom na.
2: Kabalo man kay nana si Jelly de Bilin.
3: Si Jelly de Bilin, si Jelly de Bilin di sabaan mong gugtugod. Mananaw ko sa iyang talk show sa una ba, sabaan yun, Jelly de Bilin ba? Baka abot na guys iyang bana nga si Ariel Rivera, careful na.
2: Ana dai na malahi lugar pag bana ng kastorya.
3: Okay, sa ako lang na madapatan ko ay ako na lang kayo na. Kahiblaron mong God.
2: Lagi no. Nagid na. So, ano gid ka? Dapat di kay ka magratatatog istorya na lugar para
3: ay dili kay mga tarungan ko mapildi magid ko magdilbert kay bright kay na akong bana bisan asa mabiblikal mapang gobyerno kabalo siya tanan ako na lay mohilom.
2: Lagi no. Hilom na lang para di na mo taas.
3: Lagi. Kapoy kayo, alimusong kayo na magsigsaba kong ng Gilbert, makalabad sa ulo, alimusong gid kayo.
2: Mauman. Lagi no. Saaw na lang. So,
3: lagi.
2: Anyway, uy, salamat kayo. Maria Isabel sa imong tubag sa itong talagsang pangutana, ha?
3: Oo. Okay, nang pa-shout out, eh, ko kay Nay, gapaningil, kay maminaw gina sila sa Magnum Gilbert.
2: Nay, gapaningil?
3: Maningil na siya. Dili daw na ako siya i-appear. Kineng, bana ba sa akong tiglaban? Amay, tiglaban ako dere kadadlaw. Mapaanam na akong laban niya. Wana din na siyang halaw. Ano mo, shout out si Manoy ni mo. Wana siya.
2: Gi-appear ni mo palaba yung mong underwear?
3: Ay, dili.
2: Abil ako appear ni mo.
3: Mga brief, pinoon. Kaya kung mga sakop, kay mga lalaki man sila. Ako rin babae. Ang ilan, mga brief ako i-appear.
2: Okay. Abil ako gi-appear ni mo ang imuha.
3: Dili niya ako pa-shout out kay ko di ay ni Noy Junior nga Bilyarasto og si Lerna nga ayon tanan na lang mga dere sa Sun 7 nga naminaw gid sa Magnum. Wala na koy utang sa imo Noy Junior ha. Shout out na ka og si Lerna, salamat kay sa imong paglabag dere kadalaw sa balay og si Nanglita nga kabantak na kanunay gid na siya maminaw and then mga sa maglupay compound. Tanan na lang yun, iabot ni Ning Magnum Radio, labi na gin sa sentro sa Puerto. Mora na siya Magnum Gilbert.
2: Alright. Salamat kayo ha, sa iyong pagtawag.
3: Salamat po kayo sa pag-respeto sa pagdawat ng tawag. Bye-bye.
2: Sige, bye-bye. God bless po di mo. Alright. Sige, moto si Maria Isabel Maygala. No? Iya ding bana ang medyo ano de eh. Mapildi siya sa iyong bana. Ay. Okay, ano man. Mula gina. Alright, lying text, be. Looy ang ubang bana kaya ang ubang asawa walay respeto. Iskandalusa. Kulang og disiplina sa kaugalingon. Okay. Salamat kayo, Magdum friend. Good afternoon, Magdum Gilbert. Namino mi dere sa... Foodstar Trading Incorporated diri sa may JR Bora. Alright, salamat kayo ha sa inyong pagpaminaw diya. Napadari. Maing hapon, Mike Dom Gilbert. Para na ako ang Lucky Mau, ang pildi kay Mulakaw, kay Banhaan. Lagi, Banhaan siya sa iyong asawang ratatat kayong istorya. Magtabi-tabi. Kanabi itong grabing pangasaba. Di ba? Munang mubiya ang asawa. Mubiya ang asawa, ang bana. Ang bana dahi, mubiya kay... Grabe ka, yawa-yawan kay ang asawa. Walang ang mga bana, mubiya. Bantos barkada para dito mag mag-shot-shot na lang. Di ba? 0995-322-6237. Sa ubang pangwala ng katubag may gala, tawag mo ha. O ka, pwede mo mo-text ha. Kung medyo maulaw mo, mo-tawag, i-text na lang. Kaya kanarabang maulaw, kay Nine Feelings, di ba? Muna siya mga Mike Dun friends. So, i-text lang yung may gala yung mga tubag. Kung di mo ready nga madunggan sa kanginan, okay? Ako si Tony Magnum Gilbert, akong tubag sa imong talagsaong pangutana. Ang mga lalaki ang pildi kanunay, kay mas bright ang babae. Bright daw ang babae, may gala na. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw. Okay, and also, uy, natay lang caller day. Hello?
4: May hapon.
2: Ah, may hapon. Kinsa na eh?
4: Si Connie, si Jerry W. yan, senyor.
2: Ah, okay. Kumusta mong ka, Jerry?
4: Mayo. Pag-Mulilberg.
2: Mayo? July naman ron, di man Mayo.
4: Akin yung walay ulan, init.
2: Ah, unsa?
4: Pag-Mulilberg, pwede na kumuhan, sir.
2: Sige, unsa may tubag din mo, Jerry?
4: Ang akong asawa, hilom niya ako. Okay, maglikay lang ko adili ma suko akong asawa kay ako may luoy kung ako tumpangan din lang ako matumpang.
2: Ay, so meaning
4: inangga ko magkaya ako tama.
2: So meaning ikaw ang pilde dili mo asawa kay ikaw may luoy.
4: Oh, ako yung luoy kay maninuod ba na adili na lang ako tumpangan.
2: Di na lang, di na lang ka mupatol lugar, ana.
4: Adili na. Kontay yung kuhana ako na lang, pipiyo ko, hindi lang kumasaba.
2: Asaan po ka mo paingon pag ano, kanang bubiya ka kadyos sa balay, kay asa man ka paingon?
4: Ako, magawas ko daw, ang yan kinahamit ang aburtas, may akong paliton maglong Gilbert, na pag uli na ko, inugyan lang, yan ay mong kinahang aburtas.
2: Ay.
4: Orange na yan, kinahang orange.
2: Si Charmaine lugar na orange. Oo. So muna yung ginatawag na peace offering lugar siya ha. Muna iyatag.
4: Mag-shoutout ako.
2: Ah, unsa?
4: Mag-shoutout ako sa akong mga parinti sa Lagunglong.
2: Mag-shoutout?
4: Shoutout
2: day.
4: Lagunglong kang Guan. Kang sa kabaybay kamulaman kang Magalianes. Mandrog na sa baybay ko yung kamulawan. Kaya dito rin sa akong ayaan sa pan kining gasto na sila siming po dito. Mugno kayo. Kaya ako sa mga parinting mga uyan na sa gaston sila tanan. Carlos, na Wilmore, sila ni Elmer. Puro na ako ng mga igagaw o uyan. Pasipasimoy akong ayaan. Salamat ako kay makakaliko ko rito Magnong Gilbert.
2: Maligo
4: libre, dili ko niya pabayaron.
2: Okay, patsyada kayo ha?
4: Oo, mugno kayo. Lagi kay kaliguan dito lang simple.
2: Oo, pwede raiian dito.
4: Oo, pwede na. Sa kinan man ganang simintado man, simintado dumpling kasada.
2: Okay, sige. Okay. Salamat kayo, Jerry, ha?
4: Okay. Okay. Salamat kayo, ha?
2: Okay, salamat po. Alright, sige. Okay, bye-bye.
4: Bye-bye. Mabinaw ko firme sa inyong tulungan.
2: Oy, salamat kayo, Magdon friend. Okay, salamat kayo, ha? Alright. Okay, mo ito si Jerry Maygala. Sige, bye-bye. Mo ito si Jerry Maygala from Gusa. Naminaw ka rin sa Magdon. Salamat kayo, ha? Huwag nanawag siya Maygala. Okay, busa ang mga bana o dili mo ka agwanta sa kadautan sa batasan sa inyong asawa, ipapauli na sa ilaha. Mao na ni Ron. Papauli nyo sa inyong sayang ginikanan lugar. Agoy, sao na lang gina mga Magdon friends na. Ipapauli daw sa ginikanan, sa balay, sa iyang ginikanan kay Wana. Di na makaya, di na maantos. Ano yung lugar may gala? Munang ipapauli na lang sa ginikanan para human ang kaso. Ano lugar ha? Para mahuman ang kaso, iuli sa ginikanan. Sao na lang yun mga Magdon friends na. Sao na lang na may gala ha. Anyways, alas 3:38 na itong oras mga Magdon friends. Dari sa ta may gala ha, sa itong segment mga Magdon friends, ang ano ang latest.
0: Uy, mga Marites, unsa nasab ka ha? Ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
5: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
0: Sa ano ang latest? Boom na boom!
2: Alright, may gala. Mayong hapon sa tanang naglantaw karon sa atong Magdum Live. Mayong hapon sa yung tanan may gala. Kaway-kaway naman dyan. Lakip na may gala sa mga naminaw sa atong website www.magdum999.com. Alright, salamat sa yung pagpaminaw diya may gala ha. O sa mga nakatunin gyapon sa radio set Magdum Radio 99.9. Dagan salamat! Live na tamay gala sa Magdum Live. Kung gusto niyo makita ang itsura nako dito, nara. Kitang-kita ang ebidensya may gala ha. Alright, live na live tamay gala para sa ano ang latest. Wednesday na mga Magdum friends, July 1. Oh, July 1.

kay Fiesta na Sam sa CDOC. Sa tanan ng lantaw sa gawa sa nasod, maayong adlaw sing tanan. Sa laing mga nasod, mga Mike Don Fran, salamat sing pagpaminaw diha. And nakaroon sa Misamis Oriental, maayong hapon mga Mike Don Fran, salamat sa iyong pagpaminaw, paglantaw sa atong Mike Don Live. Para sa ano ang latest? Unsa na itong chikan kakarong panahon na may gala karong hapon ng mga Mike Don Friends, no? Para makabalo ka, syempre, lantaw lang sa Mike Don Live. I-follow nyo may gala, i-share ang atong live karon para updated mo karon sa chika mga Mike Don Friends. Para sa ano ang latest mga igala?

Aba, unang chika may gala karong apuna mga migrant friends, pamilyang Soto. Nalingaw sa ilang Tokyo Disney trip. Uy! Okay, kayo may gala ha. Nalingaw sila dito sa ilang bakasyon sa may Tokyo Disneyland. Okay? Gipaambit sa actress o content creator nga si Pauline Luna sa iyang pinaka-bagong Instagram post ang pipila ka mga litrato gikan sa ilang bakasyon sa Japan uban sa iyang pamilya. Sa iyang caption, gipakita ni Pauline ang ilang kasinatian sa Tokyo Disneyland kauban ng iyang bana nga si Vic Soro o ang ilang mga anak. Matod pa niya, paborito kaayo sa ilang mga anak ang mga theme park. Apan giangkon usab niya nga bisan sila sa iyang bana nalipay pag-ayo tungod kay murag nibalik ang ilang pagkabata. Pagbati sa pagkabata mga Magden friends. Uma nakasulod sila sa maong theme park. Dugang pa niya mga igala, dako ang iyang pasalamat kay nindot ang panahon o wala sila o wala usab sila magdugay o gulat sa mga sakyanan sulod sa theme park ni Antong Adlawa. Nagpasalamat usab siya sa ilang mga travel companion o tour coordinators nga mitabang aron mahimong hapsay o espesyal ang ilang tibuok nga biyahe. Oy, patsyada may gala ha. Nananay Disneyland sa Tokyo, Japan may gala. O ako na ibaon, Hong Kong raman to. Nananay day may gala, no? Nananay gapon diya sa Tokyo, Japan. O Japan may gala ang Disneyland. Ayos ka, ayos ha. Ano sa kumakaan to diya sa, ano may gala, no? Sa Disneyland sa Tokyo. Murag layo para sinood siguro, no? O ikaw, Magdun friend, nakaanto na pagkag kanang Tokyo sa Japan? Ito na ba kag kanang ginaingon nilang Disneyland? Ako, wala pa. Ikaw, Magdun friend, be. Base nakaanto na ka. Oh, grabe, no? O sa mga gusto mag-comment, di may gala. Ato ng Taganog pagtagad, kumabasa na ito may gala. Ang inyong mga komento. Ilabi na kung napatay oras may gala. Pag-comment lang sa atong Magdun Live. Ilabi na sa atong ano karon may gala sa atong segment ang kaning ano ang latest mga Magdun friends. Okay, so pa-comment lang ibasin day ato nang mabasa kay samtang napatay oras mga higala. Lain chika mga Magdun friends, aba-aba. Para daw pinagbiyak na bunga si Tore og si Diwata kay nakita na gid sila mga Magdun friends. Si Diwata o si Tore. Nangkita na gayod ang internet personality nga si Diwata o ang MMDA General Manager nga si Nicolas Tore III uman sa daghang netizen nga naghangyo nga magkita silang duwa tungod sa giingong ilang pagkaparehas og dagway sa usa ka Facebook video. Personal nga gibisita ni Diwata si Tore isip tubag sa dugay ng hangyo sa iyang mga followers. Dagan sa mga social media o nag-comment may galang nagbinuang nga mura kuno silang long lost twins tungod sa ilang halos pagkapareha, makaparehas o facial features. Malipayon og puno sa katawanan ang ilang pagpanagkita sa usa ka malingaw o sa makalingaw nga pahayag sa pahayag. Miingon

si diwatang mura silang pinagbiyak na bunga. Nga mas nakalingaw, nakapaghatag kalingawan sa mga netizen o sa mga netizen o dali dayong nahimong trending ang hisgutanan online mga Magdum Friends. Murag tinuod na igala nung nakabasa po ko sa ano, social media nga paredos lagnaong si Tore o si Diwata. Murag gasmile-smile rin po to si ano to, si Tore may gala sa ilang panakita ni Diwata. Bagay po sila, pares lagnaong. Murag pinagbiyak ng bunga daw may gala si Diwata o si ano, si... Si General Tore, mga Magdum Friends. Oh, di ba? Grabe, ha? Oh. Anyways, kani si Diwata ni sikat, kani si Megala tungod siyang kanang parisan bitaw niya mga Magdum Friends nga ano? Kada sa iyang mga baligya bitaw nga parisan diya sa kauluhan Megala. Oh, bi pares ba na Megala, no? Guban pa? Og tungod ana, ni sikat siya. Napay panahon nga medyo ano murag nihinay ang business mga igala tungod sa medyo ano daw isnabero daw siya sa una. Oh, naimong isnabero daw sa una si Diwata mga igala kay medyo sikat na pag naimong magpa-picture di na musugot. Naimong sa'yo ma-picturean pero gamugot anam itaw. Pero karon open na daw siya mga igala sa mga gusto magpa-picture sa iya ha. Si Diwata okay na daw. Sige picture mo dyan. Oh, okay na daw. Dilin ako masuko. Anak siya. Naka-realize po siguro siya may galang mali dito ang gibuhat na. Ako mga fans kaya akong ako mga snaban. Di ba? Snaban niya sa una mo ng mga fans po niya medyo nawadag gana. Di na mo anto siyang mga kananan may gala kay di naman. Naiman mong maldita si Diwata. Saan na lang yun na may gala. So anyways, mga Magdum Friends, mo kana may gala ang atong chika karong hapuna. Inangot pa mag-uban-uban kaya punta ugma alawa samang takna ug samang sibihan ug sa syempre sa Magdum Live may gala. Kay kitang-kita ang ebidensya may gala natakaroon sa Magdum Live. Munang kadaadlaw ta magkita-kita may gala sa Magdum Live alas 3 sa kapunon para sa ano ang latest ha? Ugma, laing latest sa sabatong chikan may gala ha? Oh, pwede tayong mag-chika about sa inyong mga paboritong artista, mga trending videos, mga sikat nga personalities, ug daghan pang uban mga igala, ha? So, ugma, mag-uban-uban kaya punta, mga Magdum Friends, ug mubalik na ta sa radyo, kay di man ta magka-play ug music dari sa Facebook, kay mag-copyright man ta mga igala. Diba? Oh, kabantay ka ng tanan mga igala, kay copyright na lang mga igala, kay di man pwede. So, muna siya mga Magdum Friends, ha? Mubalik na ta sa radyo na dayon, ha? Ay, nauman na kita sa ano ang latest. Kaya di mataka-play o mga music na rin kayo makapiright. Anyway, salamat sa inyong pagpaminaw. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa ano ang latest.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karundayon.
4: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Maitisig. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Maitisig.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba niyo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
9: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag-Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mapalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-1. 163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
4: mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today. This is Magnum Music Jam.
2: Music Jam.
9: Mr. Talangsaon.
13: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
14: Oras may gala. Alas 3:57 na mga Magnum friends. Aba, tulo na lang kaminutos may gala. Mag-goodbye na dayon ta mga Magnum friends no, sa atong programa. Ang Magnum Music Jam. Paspas kayong oras, di ba? Alright, sa mga gusto pa mo tubag, pwede pa mo makahabol may gala para makatubag mo sa atong talagsaong pangutana. Sa away, sa mag-uyab o magtiayon, o ka magtiayon may gala, kinsa may perming mapilde, ang lalaki ba or babae mga Magdon friends? Okay, muna itong talagsaong pangutana mga Magdon friends ha. Basin pwede pa ka ano, ha, makatawag karon or makatext para mabasa na to ang inyong mensahe mga higala ha. Okay, happy tara ba ang alas 4 sa kapo nun. Okay, ito na yung balikan atong line caller may gala, si Inday. Inday?
15: Matagdaan gina yun. Hello!
14: Matagdaan gina kay Bright Bea ko.
15: Lagi oy. Bright, basta sinis ka talagang sound bright. Yun.
14: Bright eyes.
15: Bright eyes.
14: Mita, no? Kumusta man yung hapon ron? Kapo nun?
15: Ah, okay na gihapon. Nag-meet-meet pero nice. Pare kagahapon, mixed ang langit. Kahilakon. Init kaysa
14: inana. Broken hearted ay ang langit ron.
15: Basin, kahilakon man siya.
14: Kahilakon man siya, no? Bitaw, darita sa itong talagsaong pangutana, Inday, para sa imo,
15: okay.
14: Sa away, sa mag-uya, buka, sa magtiayon, kinsa may perming nga mapilde, ang lalaki ba or babae?
15: Sa mag-uya, lalaki yun ang pilde.
14: Lalaki ang pilde?
15: Dahil sa magtiayon, po kay... Siyempre, nakita man ako akong ati o akong kuya, nga nangaminyo na sila. Akong ati, pildi siya sa iyang buwan na rin. Ako akong kuya, pildi ko siya siyang asawa. So, parehas lang. Lalaki, babae, nagyapon yung katildihan.
14: Patas nagyapon na?
15: Oo.
14: Patas
15: wala mo na, okay. Parehas lang sila, mga tag-as o ego.
14: Lagi na, okay.
15: Pero sa mag-uya, pildi yun gano'n na yung lalaki yun. Maghilaki na siya.
14: Ano mag-mapildi man ang lalaki kay magpaubos pa permi lugar?
15: Magpaubos siya o na-nay ka ng nasya'y sayop. Then, kabalami ka sa mga babae, taas kay ego pa, kwan-kuan, nilana na, kaya mo dalabaw, kaya mo handle, pero deep inside, kung magtalikod na, maghilak niya, kung dili na makita sa lalaki. Maiman mo dala. Ang laki, mag-cry-cry na na.
14: Pero ang mga lalaki mo, cry-cry, pero outside, itago naman nila.
15: Lagi, parehas na lagi, magdong Gilbert, parehas ang sitwasyon.
14: Walay
15: pildi, walay daog, inanabitaw.
14: Lagi na.
15: Parihara, Parihara. Fair lang tanan.
14: Lagi no, kay... Depende maguna sa magtiayon sab ko ang asawa sab nimo kay
15: Nay asawa babae nga baba nay babaon sapaon ra na nasawilik sa kita siya wala na gyud na siya mabuhat mo gani nga dapoy lalaki nga mo palayo na lapod siya basta parehas gyud manong Gilbert no walay daog walay pilgi
14: mo na gani ng tablang score ani
15: tablang score lang ni score di ko kaingon nga mo daog gyud ang bae kay nabi lalaki nga isog kayo, isa lang kakasipa na, nah. Mulupad yun ka. Kung damitan na yun ka kusog, wala yun kayo mabuhat isang kung sa panin mo ka baon diha.
14: Lagi. Magilakan na lang yun. Magilakan na lang ng asawa.
15: Sa kusog, sa kusog, pildi ang bae, kung sabi na ba ay grabe. Kinukutan. O bilipiti ko na, diha. Pero pamati na ako maragpan ra, tabla-tabla lang, nana lang.
14: Lagi na. Mag-depende rin na sa ano, sitwasyon.
15: Depende rin na sa sitwasyon. Huwag unsag yun. Huwag maura na. Thank you. Kayo mo ura. Sapit na.
14: Sige. Salamat kayo, Inday.

Wantay kong oras, may gal na. Nangot pa sa tanang, oy, dagan pa itong mga mensahe, di na ito mabasang uban. Oy, sa ako na lang, may oras, may gala, no? Masunod na si Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports, may gala, ha? Alas 4 lang ito sa alas 6 sa gabi, eh. And, ugma, mag-uban-uban ng sabta, alas 2:30. Alas 8, ano ako maingon noon. Alas 2:30 ito sa alas 4, may gala. Para sa Magnum Music Jam. Huwag alas 3 dahil sa Magnum Live para sa ano ang latest, ha? Parang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw para updated mo mga Magden friends. Alam us ang mga balita, impormasyon, ugdagan pang uban. 24 oras mabati ang Magden Radio, may gala. Siyempre, paminaw lang yun mong mga Magden friends. Pwede sa radio, Magden Radio 99.9. Pwede sa Facebook, may gala, Magden Live. O sa website, www.magden999.com. Daghang salamat sing pagpaminaw. Happy Wednesday sa yung tanan mga Magden friends. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
1: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoida, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdom hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
3: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubok.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis.
6: Ina ang kape ko.
5: DTX Coffee Mix.
6: Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
8: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
10: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
11: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
10: Ha? Ngano man?
11: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
10: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
9: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Oras sa Magnum Radio, alas 4:14 na sa hapon. Mahigala kumusta may hapon ka natin tanahan. Welcome, welcome sa itong tulubunan ng mga programang Magnum Reports. Siningadlawa-adlaw ko rin mga higala ng Miyerkules sa Hulyo 1, tuig 2025.
7: Magnum Reports!
8: Welcome sa bulan sa Hulyo mga higala, no? Karon ang atuang unang adlaw sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Ang tamayo po, no, ang dagan sa inyong adlaw, sukat kaganiha sa inyong pagmata, hangtod nining orasa. May pagpabinaw sa itong mga kaisunan po, nga gikan kaganihang buntag, hangtod nining taknaan, nag-monitor yun po sa Magnum Radio, nining another na po nga adlaw nining tuig 2025. So sa itong nga pagpanag-uban, nining unang adlaw sa Hulyo, inyo hagi pong pumasairan. Mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos ng kauban silang tagsa-tag sa kalokasyon. Makauban na ito sila sa Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan, o Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga balita po din pong nasudno ni Magnum Hunter 17, April Borja. Kaya mga higala, inyuhang masayran sa tunga pagbanag-uban ni ining hapuna. Apa sa diba, manibaya sa taas at mga kaigsuna noong nga nanimuyo sa 80 ka mga barangay din sa itong Dakbayan. Maying hapon din na sa inyo. Maying pagpaminaw sa mga kaisunan na nakatutok sa mga residente na tunod din sa mga hinterland barangay. So din po sa sentro sa itong Dakbayan. Maying pagpaminaw din na sa inyo ha. Sa inyong kanunay noong pag-support sa Magnum Radio. Huwag sa itong mga silingan. Diyan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental. Din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Camigen. Maying hapon din hapon ninyo. Og kinigyapon magdumanjo sa doon yung makauban gikan karon hangtod ta sa alasay sa kagabion. Sa duha ka oras sa itong programa mga higala, inyo po masairan mga police reports, hospital reports, developmental news, mga update po na ito ng gikan sa buhatan sa DepEd o sa buhatan sa SSS. Inyo ka na madungog sa ito ng tulumunong Magnum Reports, mga police reports po at nga nahipos itong kauban, silang paglibot suroy din sa Tosdak po yan, inyo po nang masairan. May pagpaminaw, dahil po mga igala, din na sa itong mga kaisunan nga nakatudok sa nagaring bahin din sa itong nasulog sa kalibutan. Pwede nga po ninyong ma-monitor ang mga programa sa Magnum Radio sa ito ang official Facebook page o official website www.magnum999.com sa Facebook mga igala, Magnum Live kihapon. Ugay, adlaw nga Miyerkules man na karon. Weekday mang yapon mga igala. So din hisa ta maghatag yapon ta ninyo no sa atoa pa rin pong ubay-ubay ka mga balita. Kaya naglibot suroy karon sila si Magnum Hunter 13 ug Magnum Hunter 19 din sa mga police station sa tunga Dakbayan. Ug sa tunga nga kaigsunan karon nga nakatutok sa tung tulum ng Magnum Reports, maguna sa ta sa paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa mga balita, sa balitang lokal, balitang national ug balitang international. Dayon na unya mga igala sa tunga pagpanag-uban ni ining nga tunga programa, inyo ha pa din pong madungog dayon ang atuang pagpahulagway sa sitwasyon sa tunga palibot, lakaw sa tunga panahon ug dagan sa trapiko. At ang atangi kaya kaganihan no, na ipagpanagom pero init kaayo ang temperatura din sa ito sa Dakbayan, nag-grabe yun gihapon. Pagka buntag, bugnaw, na ipay mga pag-totality sa kadlawan pero di na tumalimod mga higalang grabe gihapon ang kainit at kaka-experience din sa itong syudad. O gani man na mas arang-arang na lang po ni kung itandi yun po no, dito sa gawas na nasud like sa Europa kay sila dito nag-saka yun pa dayon ang kainit heat wave na ilaha dito doon na mga nakapsan sa kinabuhi kay di na yun maagwanta ang kainit. Punta ka mo din nga nagsuroy-suroy no, nag
12: himo sa pag biya sa mga pinianan kay dunay mga importanteng lakaw. Dala mo importante po nung di yung kalimtan nyo po mga tubig. Mga pampanong din sa kaugalingon. So, din sa tamang higala sa paghatag ka na to, kaninyo, din sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, sa balitang lokal, balitang national, o balitang international. Dita ka mga school administrators sa Dakbayan, giagat nga magrekomendar sa mga pamaagi alang sa kaluwasan sa mga tunghaan sa syudad.
13: Magnum Reports!
12: Kini humano, mahinumluman na to nga si Kagawad Roger Abaday, nagkanayon nga kinahanglan na gyud nga tabangan nga itong nga eskwilahan nga mahimong masiguro nga adunay kaluwasan sa tuwa po nga mga kabataan. Pagbutang CCTV cameras, makatabang na kuno na sa pagdiskurahis mga kriminal sa pagbuhat og mga krimen. Gani, adun na pa ito yung mga intelligence gathering po mga higalang nasugyot kaga itong pag-adong Lunes no, sa iya po nga kaning report po sa sesyon sa konseho ning atong Dakbayan. Para sa alas 4:19, din isang takay gibot ya, karoon ni Sir John Gilmore Acto, tigpama ba ni Mayor Orlando Clark, uy, nga walay bisan kinsang grupo nga nangay permit aron nga makahimog public rally dinhi sa Dakbayan. Namtoy kaning mga statement mga higala nga dunay nagplano nga mohimo og kalihukan dinhi sa tung syudad. Alayon pud sa paghimo sa pagpanawagan gihapon pud sa tung gobyerno nga aksyonan ang naghitak nga korupsyon. Pero wa pa man gyud pud na dayon no. On hold pa sa INC mga higala dito sa kauluhan naman sila ilang activity dito pero pag-abot din sa tuwa sa lokal wala pa na dayon pud ang ilahang mga plano. O wala pa pud nila na desisyonan gyud pud no magtentative paghihapon. Oras alas 4:20 sa hapon, lain pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Dito sa tamang higala kay giingon na karon nga duga ang mga programa og loan pud mga higala no nga gitanyag sa SSS niini nga tuiga samtang SSS sa gisugyot og giawhag ang ilaha pa din po mga membro nga ati manon ang ilaha mga outstanding balances niadto nga dunay mga loans. Oras alas 4:21 na sa hapon sa tung dugang uluhan sa tuang balitang lokal. Sa tamang higala kaya nga tuwa pa din po nga insure Philippine Crop Insurance po mga higala nag-auhag gantos publiko. Ilamin na nito nga dunay mga binuhin mananap o mga mag-uuma na to. Doon na pa din po ilahap po mga pananom. Nga siguro doon nga na-register yun po sa Department of Agriculture ang ilahang pagpamuhi o ilaha pong pag-panunong aron nga naapoy kay gayunan nga sila maka-avail sa serbisyo sa gobyerno. Labi na niining nag-singabot nga hulaw. Oras alas 4:22 na sa hapon sa itong dugang uluhan sa tuang mga balita at dinita sa itong balitang national. Kaya Department of Education kay DepEd na alarma na yun sa mga violenting insidente sa mga tunghaan. Dugang pa natong uluhan sa itong balitang national, giingon nga Nihilistic Violent Extremism Network nga 764 gisgutan sa pagdungog sa Senado. Sama na lang ni ining online game nga sagad daw kunong gamiton sa mga kabataan so sama ni ining Minecraft o Gorebox. Para sa alas 4:22 sa katong iyaan sa menor de edad nga nalambigit sa pagpamusil patay sa mga kaubanan o yapon ng estudyante dito sa Tacloban City, miklaro na nakuyog niya ang iyahang pag-umangkon katong 14 anyos mga igala sa firing range. Naglagi kayo sa mag-iidolo siya sa baong bata. Kay pangandoy po daw kuno na itong bata ang mahimong police officer. Gihimo man kagaya mga higala ang pagdungog po diin o gihimo ang kaninyang investigasyon no, sa Senado sa maupong isgutanan katong sa Tacloban incident. Sige, patawag no ang katong abogadang pulis. Kaya niya ba yung armas ang gigamit siyang pagumangkon sa pagpamusil sa katong tunghaan sa Tacloban City. Oras sa alas 4:23.
13: Magnum Reports!
12: Di sa tamay gala sa laing panatong balitang national kay police yung naghimo na sa pagbuhi sa upat nila ng mga naaresto sa EDSA rally. Samtang otoridad, may klaro po nga hugot niya po ng siguridad ngayon ipatuman sa Menjola sa Manila tungod sa nagpadayon nga mga liho ka-protesta. Pre-trial ni Senator Jinggoy Estrada yung napospon taliwala pa man nga himuon unta nga si Secretary Bunuan nga state witness. Ombudsman Rimulya mihimo po da karon sa pagpanghimakaak nga si Marcoleta, si Senator Marcoleta mahigala gi single out sa giingong nga plunder case. Presidente Bongbong Marcos Jr. gi-highlight usab ang sustained investment sa Philippine Air Force dungan sa pagsaulog niini sa ilang founding anniversary. EDSA rally giingong posibleng ma-extend pa o malugwayan pa kung adunay panugot nga makuha sa gihimo usab nga hangyo sa organizer sa ilahang permit. Oras 4:25, dugang natunguluhan sa tunga balitang national din sa tamang higala kay giingon karon nga si Leveste nanawagan no o gitawag nila nga selective justice ang plunder case sa batok kang Senator Marcoleta. Samtang defensor di sa daw kuno siya magpasakag kaso batok sa kasamtangang NBI chief. Og dugang uluhan sa tuang balitang national di sa tamang higala kay August 21 movement kon ato magitawag nga questionable ang gihimong protesta sa mga membro sa Iglesia ni Cristo kon INC sa EDSA People Power Movement o kon monument. Tungod kay reliyosong grupo o sinado ang nangulo sa rally kung itandit sa gihimo nila ni adtong protesta sa Domingo. Og dinisanta sa tumadag kong luhan sa itong balitang international, gibutyag po mahigala nga kanhi Israeli Army Chief, gilusad ang kampanya aron nga ipalagpot sa posto si Prime Minister Benjamin Netanyahu.
13: Magnum Reports.
12: Unom ka mga tao ang namatay sa nahitabong pagpamusil sa Youth Welfare Center sa Germany. Suspect arrestado. Epekto sa Ebola outbreak sa Africa, posibleng muabot na sa 3.6 bilyon dolyares. US Envoy naabot na sa Qatar, samtang wapay plano nga maghimo sa pakigtagbo sa mga representante sa nasud sa Iran. 14 ko mga bata ang patay sa nahugno. Nga tutoring center sa Lahore, Pakistan. Kapig 2,000 usab ka mga tao ang natala ng patay sa linog sa Venezuela. Samtang aduna po yung 3 anyos ka bata ang naluwas, no? Buhi nga naluwas sa taliwala pa man niining duha kakusog nga linog. O gagingon nga gawas atong 3 anyos sa bata niabot na gyud sa 6,461 ang na rescue sa mga otoridad sa nagpadayon nga search and retrieval o search and rescue operation nunot sa duha kasunod-sunod nga linog sa Venezuela. Samtang magnitude 5.7 na nga linog na sinanitian usab sa Gulf of California. Og dugang pang linog. Saan kang linog, no? Magnitude 5.8 po nga linog ang nasinatihan po sa New Britain region. Og likip na sa Papua New Guinea. Mano tumadag kong uluhan sa tuang mga balita. Balitang lokal, national, international, din hidin tamang higala sa tuang pagpahulagway sitwasyon sa tuang palibo. At itong lakas po na kong dagang sa trafiko, kanakasan by corona ng atong kauban si Magnum Hunter 30 na Riza Cruz. Atong susihon mga higala, atong kadalanan, atong kalangitan, paborba sa itong mga kaisunan nga nakaroon sa gawas o naghimo po no, sa pagbiyahe. Di ba po sila magbagutbot, di ba po sila magkahimo po no, sa pag kaning bagulbol din na samtang sila nagbiyahe o nagbaklay o naghimo po mga higala no, sa pagmanehog mga sakin. Na noong paminaw na itong kauban, nakastaan may karoon si Magnum Hunter 13, Magnum Riza Cruz.
14: Yes, mag-imagino ito sa mga inatukapagulagway sa lakad sa panahon. Ina naman dagan sa trafiko, labi na sinikahaponon po na magdaman. Ginakad sa panahon, medyo alumong, kaya doon ay po inipis na pagpanagom sa punangan na bahin. Na nagpatimaw, akining hari, akining adlaw, magdaman siya. Sa uga, maligaw sa pagkumpiyan sa labas mga sisyante, mabigbita ka rin ng upayong, sarang gilig na sa bag, naman pag-inom sa tubig. Dagan sa trafiko, dyan sa may Carmen, libot sa sulit sa may Bula area. Paglibot sa sulit sa dakbens, ang gindiura magdaman siya. Dagan na sa may kalibataong, di ba sa may Isalina. Taas yun ang kalibang kaning traffic magdaman siya. Kaya doon na may mga traffic aid. Nagihapon na, ting pauli na sa mga trabante, mga estudyante. Easy kayong dalang kaso sa asa lang yun ang pasensya. Doon na pipila niini ka mga traffic light. Doon sintrong bahan syudad na huwag yun nag-function magdaman siya. Doon pahingan ka sa may Carmen area. Pipila niini ka mga kaning traffic light na huwag mag-function. Ang labi naka-standby ng mga RTA ang nagman. Sab nga, alas lahos, no? Matuloy-tuloy. Laga, pagpapunta sa may kaniang City Lodge Road, may duha ka mga sakin na naging nagbangga. Gagani, magdaman siya, pagpapiroon, na doon ay duha ka mga estudyante, ang gingong night and run, o baka, tatawag niya, nabanggaan. Nanakaroon sa balay tambalanan, o gingong lango sa ilim ng makahubog, o sa kamiyembro sa 20, ang driver sa mga sakin na. Tulang nga, pagpasupag doon, tali, kalabutin eh, namako nga disgrasya. Sa lokasyon, alas pagmonitor sa lakas panahon, na yung naman dagas trafiko para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
12: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Oras alas 4 imedia. Dinhitas buatan sa pag-asa. Kaya nakastan may kronspikasi niya si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon.
15: Yes, mayong hapon sa itong mga suking tigot na itong napag monitor Risa to Sanda do Mindanao sa pagkakaroon nila may mga dagong weather disturbance sa gawas na ma-isolate ng mga pagkulan. Sabi na sa hapon o sa gabi, ito sa localized thunderstorms. Samtang ang bagyong si Henry as sa para-stress karong hapon na kini sa 305 kilometers west ng bahin dito sa Dagupan City, Pangasinan. Ito sa Western Luzon. Pagkakaroon, kaning bagyong Henry dilim siya after Risa to sa Luzon Mindanao. Ang Philippine Standard Time, alas 4.21. Gikan sa bataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City, Joe Frivaldo, mayong hato.
12: Salamat Sir Joe Frivaldo, itong weather forecaster sa pag-asa.
13: Magnum Weather Alert!
12: Oras alas 4.21 sa hapon.
9: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kundi in kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Ang Magnum Radio, nagkinanglan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
5: Magnum Wanted Job Hunters.
6: Gigutom na.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung usa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Panahon na naman ang ubo, si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Palaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132198 o 0991-45.

0: Hunter 13 kay gibutyag nga usa ka construction worker samdan human ma-hit and run sa usa ka van dinas may upol misa Miss Oriental. Ani atong kauban naka standby si Magnum Hunter 13 at ang atangin po ng balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan sa ihaponin po mga nangahipos ng impormasyon na gikan po ng sabotan sa SSS. Pero kanisa ta na hit and run na Magnum Riza Cruz.
1: Ihitandan matid ba usa ka trabahante sa usa ka construction worker kadalan diya sa may upol. Kaya doon mo i-construct magduman din na doon. Gamay ra siya kadalan. Lagi doon na po iya kini mga trabahante nga nagakuta o ga kini si Binto. Sa atbang rapodagi, drop ang nakili sa sakyanan. Pwede kay gumagabutang magbabag ng sakyanan. Simply po, sa diya sa may kini National Highway sa upol. So mag-traffic. So ang gibuhat sa driver. Gatod o ga mga sinako ng mga siminton. Ayos sa atbang. Construct ni ini magduman. Diya pa ang kanyang usaka poruman. Ang mabantayan doon ay usa ka puno sa pasahero na usa ka van paingon kini siya nga sa may Sambonga City. Ang kusog matuba ang dagan o guwapod makita ang galit lamang siya nga may tabo sa matapang lagi ang alasa sa mga siminto nga asin ako nga siminto. Nung dan nga nakusog ba kayong dagan put in town ang kini usa ka kanibang usa ka trabahante sa construction o gadali kini nga gilala sa may Northern Mindanao Medical Center ang usab. Sa dali nga kinibilang bitaw nga medikasyon tungkol sa mga nangangkon na mga samad o gagingog ganiya. Iyon na pag-usab ang drivers mong van diya sa Upula Municipal Police Station. Nagamuno pa po doon ang kinibang nga pamilya. Ingon man, ang police investigator and traffic investigator sa Upul nga nakaroon da sulod mismo sa hospital. Matod pa, gingog nga na gingog pa kamata ang ning nabanggaan. Ganito ko posible nga nakuyapan baka da ulo ang mas dagang samad. Kung sa maong nga puruman, nabang sa pagman sa trabaho sa highway kanin sa dalan, mabantay po sa driver sa van. Aminado po ang van. So, mabantay o gasagutun sa tag-iya sa maong nga van. Operator ang itabo nga pagbangga na itandran. Pagkining usag ka puruman o ginom, isipat pa mga isulay pagkinigga. Ba't ang driver po kanababang na harangan rapon siya. Isa sa mga nagkinibang at checkpoint sa dalan, nangyo nga mo surrender, arusab nga sa ang nasagutun ang tanang Byronon. Ang Byronon, kay buhay naman ang kining nabanggaan niya, iya ang takasan, niya makuha po ang kining plate number. Ito po sa mga CCTV diya palibot, kito naman po iya usa sa mga bangko at bang naman sa bangko, po yung makaprovide o CCTV aron makita, mga pangitabo, nga musibat unta ang driver. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 113 Risa Cruz, oras alas 4:45 dinhi ta kay gibutyag karon sa atoa pong buhatan sa SSS nga duna sila mga loan program nga ilahapon nga giatanyag ngadto sa mga nahimo pud lang membro. Atong sayron ang detalye kalabot ini sa mga contributor pud din ha no nga naghunahuna unsa ba inyo ha pud pwedeng maloan ani atong kauban Magdo Metro Kabagtula.
2: Ilo sa sektoron ang bagong nga mga programa og lakip na niini ang pagpaygusog sa mga loan program sa sabotan sa SSS sa Region 10 dinhi sa tuang rehiyon dinhi sa tuang siyudad sa Cagayan de Oro kini pinagi sa pag pinagi ni John Michael Olaybar gikan sa nasangpit ka buhatan din usa sa mga hisgutan ang plano nga pag-offer sa mga dugang loan nga uglakip na ang moratorium sa mga loan delinquenta ug extension sa payment sa deadline ngadto sa mga membro sa SSS din usa sab sa gihisgutan ang mga pensioners nga katong pensioners nga dili na kinahanglan mo ato pa sa opisina, pwede na silang maggamit sa facial verification o gamit ang kining ilahang website. So, kung naalay saktong cellphone nga makakonekta sa maong website sa SSS pension members, nga magamit lang sa facial verification o para ma-process dito mismo via online ang ilahang kining account. So, di na kinangalan mo ito dito sa kining opisina, dara sa ilahang balay gamit ang kinangalan sa pit nga website. Inlakip na gisgutan ang pension reform program para sa mga retirees o mga PWD nga personnel. Good news, kina ay 10% nga increase kanila sa tuig per year. No? So, ang survivor pensioners sa

0: in 0.5% increase. In survivor pensioners, muni nga na mga kaparis sa mga pensioner nga muli tig withdraw o tig kuha lugar sa maong pensyon. Yan na pwede sab sila maka-avail o loan na. Then sa mga nasangpit lugar nga pension loan na program. Then syempre, doon na SSS card gagi pa 2 months at karon nga ang ilahang lain na agini, emergency loan program nga din sa ginahanglan nga ginahanglan nga 36 months ay pa makabil sa iyong paghulog lugar. Karon pwede na bisag 18 months lang ka nga nakahulog, din pwede na ka makabil sa emergency loan program. Din syempre payable kini for 30 months. So borat sa ato paminaon si John Michael Ulaypar.
1: Pag-o karon sa SSS no? Nga angay mas masayran sa ato mga miyembro no? At ang mga miyembro sa SSS, ilabi na karon kay medyo una second quarter na ba? Almost pasulod na ta sa second quarter, no? Go ahead, Sir John.
2: Okay, so considering the economic burden or economic hardship na itong experience karon, so si SSS is planning to offer very soon kining moratorium o penalty condonation sa mga loan delinquencies sa itong members and sa contribution delinquencies sa mga employers. This is to help ease the burden. Kita mga sinuot na naka-experience, no? And SSS may also offer extension of payment deadlines para dili maglisod ang tanan and para po makahabo itong gusto nga maghulog. And then, kanang i-announce ni siya anytime. So, once this is offered, so kaya tanan makabinitisyo, makatake advantage ani. Now, ikaduhang update is kining amo ang yearly reporting sa mga pensioners na to. Retiree pensioners and kining disability pensioners and survivor pensioners. So, sa una mang good, normally mo kita sa opisina. So, personal visit, personal appearance yun siya. Now, karon pwede na siya through facial authentication or facial verification. So, naking partner mi sa PSA ani. So si si pensioner, di na siya kailangan mo adto yearly sa office para lang dili maputol yung pension. Pwede na siya, gamit lang siya o cellphone, na, of course, may camera naman mga cellphones karon, and then computer or laptop na may camera. So maadto lang siya sa among website. So naay part dito ngayong i-click. So through facial authentication na ang kuan, ang authentication para to confirm na nag-exist pa o buhay pa si member. So, dako na siya tabang sa mga pensioners na ito para kay pwede na sila mag-travel-travel, matupos sa opisina, especially gani mga seniors na ito o mga disability pensioners. Okay. Next is, ako lang ibalik, ako na lang na-discuss last na meet the press na ito last year. Kinatong pension reform program, so natay pension increase for 3 years. Nag-start siya last year, September 2025, and then karon nga ato lang June 1, and then next year ang last increase karon next year September. So para sa mga retiree pensioners o mga disability pensioners na ay 10% increase per year, so starting last year karon nga year of next year. Then di lang sila appeal ang mga survivor pensioners, napun sila ay 5% increase for 3 years gyapon. Okay. Now, ang ato po, amo lang po ang i-discuss balik ang kining amo ang pension loan program. Before, ang pension loan program is offered only to retiree pensioners. Karon, i-offer na siya sa mga survivor pensioners. Ang survivor pensioners, muna siya ang kadawat sa pension sa namatay nila nga SSS member nga partner or spouse nila. So, pwede na sila maka-apply yung loan. So, ang ilang loanable amount is half sa ilahang pension nga kadawat. So, i-apply na nila online. Okay? And then, ang last two is ang kining My SSS card. Sincha, dagandagan din. Kining My SSS card na to, ang existing na tong ID is katumang UMID. Diwala na to siya. Okay? So, ang ipoli is ang My SSS card. So, ang difference is, hindi na kakailangan mo to sa nearest SSS branch para mag-apply. Okay, kailangan online mo siya apply as long as registered ka sa PhilSys or sa atong national ID system. So katong record mo sa PhilSys mo to siyang i-capture. So imo to siyang i-apply through your online account. Murag igura ka mag-click-click dito, then need lang gyapon no camera sa imo ang gigamit nga phone or computer, then once approved, pili rin ka og bangko. Sila, kung isa to nga bangko ang imong gipili, mo to sila ang mo-release sa imong ID. So it will only take less than a month para makuha ni imong ID. Unlike before, nga tag 6 months. Sa karon nga to ang active nga bank partners is ang AUB o ang RCBC. Okay? Now, ang last is, kinang mo ang emergency loan program. So, aside sa SSS Calamity Loan Program, naputay emergency loan program. So, unsay difference sa duha? Kining emergency loan program na to medyo relax sa dili siya nanaka-stricto unlike sa calamity loan. Okay. Ang sa calamity loan kailangan ang imong address part isa sa katong naka-experience og mga kining mga bagyo ano bitaw sa kining emergency loan program gi-offer ni sa tanan members regardless kung asa ka or asa imong address. Then dili siya kailangan og at least 36 months na hulog. Bisag 18 months nga total contribution, as long as naka-latest 6 months na hulog within 1 year, maka-apply ka sa kining emergency loan program. And ang imuhang first due sa imuhang monthly amortization will start 6 months after pa. So now, kinamin siya yung 6 months loan moratorium. So payable siya in 30 months instead of 24, the usual 24 months ato ang mga short-term loan na gino-offer sa SSS. So sa karon katura. Okay, thank you.
1: Salamat sa
0: Robert Tosi John Michael Olaybarra gikan sa SSS CDO Branch Engineer Analyst Account Management Section sa nasang pita nga botan. Magdum 119 mentsyo ka magtulan sa palita og serbisyo. Logo Radio.
3: Salamat Magdum 119 mentsyo ka magtulan oras sa 4:54. Balikan po nato atong kauban Magdum 113 kay giwa dunay tindahan sa Barangay Punan, gisudlan sa Kawatan. Ani atong kauban na kastaan ba ay Magdum Riza da natangatangi pud mga higala hangdugan pong mga reports po daon niya Magdum 119 o Magdum 117. Sige Magdum Riza, ahaba pud ni nga tindahan og aha pud ang Kawatan karon gawas nun pa ba? Yes Magdum Riza.
4: Pabili nga gawas nun o guwa maili ang usa ka kawatan yung misunod sa usa ka tindahan diyan sa maya ipuna na highway o dumanji ganyan nga tindahan sa kwan lagi Domingo unya kay ganibang kaniang nga nag family tour ang tag-iya o gisaligan nga magbilin sa maong nga tindahan inungdan pagbalik nila tingala sila magdumanji nga abri naman ang kininga tubangan ilang nga roll up pero katungkol ang ilang tindahan lugar duble lag na pa sila yakin ang screen na pa sila roll up ang kawatan posible nga nag-lizard siya pag abot dito sa screen nagko nga nagigamit nga ang kaning roll up hindi mapamilya mapuwas ang kaning kandado hindi naman nagdukon magmanji so ang sikbit po din eh ang kinibitong kaabay na kining tindahan na atlan po na walay tawo wala ga open sinundan sa pag-arikisa nila. So, duwalay na dala sa kawatan. Naguba man ang kanyang roll-up. Pag-check sila nga CCTV, giguba po ng CCTV magdumanji. Pag-japon kang monitor na masulod sa mong balay. O doon nakita ang kanyang usaka gingong kawatan sa kanalaki magdumanji ka matanon nga nakabunit ang iyang nawo. Nakalo, naka-jacket, naka-short pan lang. Nagamit din ang kanibitang flies nga nakita ito sa ubos. Kaning reaction na nung niya o ga-open na katong mga screen. Kadua nga, sibling nga lock sa mga tindahan. Masulod na niya ang kaning cash o baka kaning mga taninda magdumanji po tungod kay tungod din niya magdawa matukos kadugay po nila nga nagtatinda na sigutan nga kaning tindahan. Pinaka-old first time nila nga makasinati magkanibitaw nga masulayan o ga nagyo mapugos o sulod sa ilang tindahan lugar o ganis magkaroon. Kaya na sa kapulisan, sa police station na 7 Bulwa, ang maong na kining kawatan. Ang kawatan nga may sulay sa pagsulod, tindahan din sa may Ipunan Highway para sa Magdum Report. Ini si Magdum 113 Risa Cruz, sa Balita Observisyo, Magdum Radio.
3: Salamat Magdum 113 Risa Cruz, oras alas 4:57 sa hapon.
5: Time Check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matupngan.

0: mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang ang atong mga nakunang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan-unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan-unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magdum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon og qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magdum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
4: Magnum Wanted Job Hunters.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Oras alas 5:04.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik tama higala sa itong pagpanaguban sa itong tuluman ng Magnum Report. So, oras alas 5:04 na, dinita ni Magnum Hunter 13. Kinakastanby ko ron siya sa Magnum Operation Tabang para sa mga nasunugan din sa may barangay Lapasaning atong syudad. Atong siren ang detalye ko ron kay ika-upat na nga hugna sa itong Magnum Operation Tabang. Ano yan si Magnum? Riza Cruz.
3: Yes, magdaman si Noon. Dapat natin ka rin magdaman si Balik pa sa kalibang tapos ng public work na pinapasan atong syudad. Alang sa pag-atuan, pag-tunnel sa ika-upat na hugna sa Magnum Operation Tabang sa mga nasunugan sa Barangay Lapasan. Nakaobra ito ka rin live si Mommy Kendrenan. May hot one. Bro, mag-iiga kung ako mag-binipisapan. Anyway, no, may hapon na doon, sa ilan tayo nga upat na kinika-hugna. Ang pagkapunta sa migis sa Ginoo nga doon nga po yung mga malumong kasing-kasing sa Murulikyat, Muhatod, Tugunari, Supukato din eh sa Kavod Court, sa Lapatun na Kavod Court, Magdumanggis, Marirapasan. So, Ma'am Ken, kumusta no? Sabi na napunta-punta ang pan, kaya importante ka nabi na siya magpangapi para sa pamakatawan din siya sa kanubang na Lapatun na Kavod Court. Then, katong sa Kaluan, sa pamakatawan ng Murulikyat, magkagirin. So, kanina, sa kanina.
4: Yes, o, katong ato mga kaigsuunan. No? By the way, mayong hapon sa tanan ato mga sulintig paminaw sa numero 1 radio station sa Dakbayan, Magnum Radio, no? Of course, kay Magnum Angie, no? Sa tanan, no? Of course, sa pagkaman sa barangay, Kapitan Julito Semer, o ang konseho, no? So, katong na sa Santo Niño, before kita nga mag-apod-apod sa ayuda nga, ato mga yandam din, ato mo ito silang tawag, no? Mga mostly dito na alit ang family renters, ang mga family individuals. So, kaya para nga maapod yun, no? Doon na rin tayo schedule sa paghatag, aron nga sila nga maghihusa. No, mostly gid gabi gid mi kay humanang ting pamaulit sa mga kuan, mga trabante. Oo.
3: Meaning, among nga gihatag, no? So, dapat na hugna, maaya, kanibang si Mayang 66, no? Doon na po siya yagi over agi kanibang lugar nga ihatod sa mga sarikopat na sa mag-impression tabang o kini ang naki-award sa 500 pieces na pan so, para papainit pa. O doon ay mga woken sa mga used clothing na nahadini ka rin sa pagkatapanan na gisugda na mag-open. Kaya again, mas maayo na no, labi na sa mga nabilin din mag-amanji. So kagapon, dito na may kining kanibitang balance, kaming initial, so kumplito na. 200 na sa mga water barakabat sa kining general, no?
4: So, no, dagan kin salamat no sa itong mga donors, sa mga factors no, nagpaabot sa ilang tabang pinaagi sa Magnum Radio. So, karon doon na tayo ng dawat din ni karon nga para sa itong kaigso ng biktima sa suno, mga used clothes, no, salamat sa ayo. O doon na po'y naghatag o paan, no, kasi nagay para makakaon po no, ting snack mangit kini. And of course, kaning gihulatan yun, no, sa itong mga kaigsoonan nga, kahinam-hinam sila kay ako manggingon kagahapon, sumasa itong gisuryahan nga, nag-initial kita kagahapon o 50, so ka na kompleto na sa Magnum Radio ang 200 ka mga gallons of water nga kaning blue, no, nga dagko kaayo. So, malipayon, no, at mga kaigsoonan lapasanon nga, kini, maapod kayo karon kanila sa matag pamilya.
3: Salamat kayo, Ma'am Ken. Matumag naman si no, ang si Ma'am Ken Dunan, barangay administrator sa barangay Lapasan. Na tayo na busy naman at sugod nag-open sa kining mga disclosing sa ikaw-upat na kinipagtuno sa Magnum Operation Tabang tapang sa mga nasunugan. So makita ito din ni Magdumanji sa itong kakakamunog kaon sa pan. Talagay ting snacks, ting ganyan pangapi. Kaya di man init po ang weather ko rin. Medyo alam ko magwanangan, bugno po din eh. Ang gagawin ng pray sila ay ako nga karibitong balitawag ni San Fan nga makahatag po doon pero nga makadugang-dugang sa nakakayatag kahangi labi na 10 sa gitong taon no, mantinilan na kining ilang tulganan sa gitong taon so ganino ang gano'n nga nabisa ko magpapalag sa pagpangaon sa gano'n pan sa kining ay,
0: Magnum Risa, karon din ha, unsaw man nila pag-apod-apod ang mga kaninga used clothing po nung nga tunol po para sa ila ha. Okay. Ang katong mga taga Santo Niño, Magno Marisa, unsa man to, hatdan lang pud sila.
5: Sabi nila magmanji, kami mga inabang ilang madarata,
0: lagi na
6: Magdum Risa, distansya lang sa gamay Magdum Risa. So sa ato ba kaisuranos, salamat yun kay po sa inyo pong nga pag himo sa pagsuporta sa Magdum Operation Tabang. Tabang para sa mga nasunugan sa City Little Cebu, Barangay Lapasaning atong nga syudad. So aduna'y 23 sacks or plastics and bags sa mga clothings nga gi-turn over na to din hapon, no, sa ikapat nga hugdan sa Magdum Operation Tabang. Sa pila po din nga 500 pesos worth of kaninga mga bread o ga kini mga higala, nahimong posible tungod sa pagpaluyo sa Magdum Operation Tabang. Standby Fania 2020,000 pesos. Magdum Radio, 10 sacks of rice. Madam, ano ni mo? 4 styrofoam box of fresh fish. Ohana, 3,000. One ano ni mo? 30,000 pesos. Ano ni mo sa barangay Balulang? 1,000 pesos. rice toppings, 2,000 pesos. Charlie, 5,000 pesos. Anonymous of F. De Batian Street, Carmen, 2,000 pesos. AMC Warrior Security Agency, 5,000 pesos. The yun na naapod ang kaninga hinabanggikan kang Mayor Rolando Clark Suig ng 100,000 pesos. Tencel Construction, 20,000 pesos. Mayang 66, 500 pesos. Joy, 1 sack of clothing. CTT Clothing, Cherry May Francisco, naghatag po ng clothings. Anonymous of Barangay 92, 2 bags of clothings. Dayon na naapod ang si Mr. Balili, naghatag po ng assorted clothings. Gian, 1 bag of clothings. Anonymous of Gusa, nagtulog ka bag sa clothing. So si LV from Bulwa, nagtunol po mga galag mga clothing. So kinitanan, nahimong posibleng yun sa inyo pong pagsuporta sa Magnum Operation Tabang. So kaganihang baguhay lang, no, na turnover na ni Magnum Riza. Atong ato lang balikan, nga ni atong Pizza 29 sa bulan sa Hunyo ning tuiga, nag-turnover ang Magnum Operation Tabang team sa 4 styro bags of fresh fish. Nasundan po si kaduhang hugna nga various items na katong Pizza 29 gihapon. Then another various items po kagahapon nga giturnover o gakaroon din po ng ikaupat nga pagtunol na po sa mga hinabang. So sa kinatibukan mga higala, nga kading na generate yun nga or kaning nahimo gyud po na sa Magnum Radio tong pagkapit sa 29 tong naay mga gi-purchase no kay 210,500 pesos man ang na-generate gyud sa Magnum Radio nga cash gikan sa tumong benefactor. So tong pizza 29 nakapalitag 85,000 worth of various items, then pagka pizza 30 no nakapalit pud 125 worth of items, og karon dayon pod na 500 worth of bread pod ayon. So mo na tanan ang naglangkob no sa 210,500 pesos nga assistance nga na turn over ngadto pod sa tumong mga kaigsoonan nga kaninga nasunugan sa Sitio Little Cebu o Sitio Gaabukayan, Barangay Lapasan ni atong syudad. Oras sa 5:15 na sa hapon. At ang atay po mga igala, kaysa itong pagpadaan sa itong Magnum Operation na Tabang, napuntay ato pong ipabati po din sa kahangina no, ato pong hinabion karong tuntuan.
7: Magnum Operation Tabang.
6: Oo, so karong tuntuan mga igala, mubalik lang tayo man sa Pibilaka Pahinom-dom. Oras sa 5:15.
8: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Gigutom na.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
0: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
4: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tawo? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagka alas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum

0: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
1: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
2: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
3: Oras alas 5:26.
4: Time Check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik tama higala sa itong pagparag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So nahon sa itong higala, ito ang pagdawat sa ito ang Magnum Operation na tabang. Kaya doon na tayo mga kaigsunan po ng mangayog hinabang karon tungod sa ilang mga sitwasyon.
5: Magnum Operation Tabang.
3: Dini sa tamang higala, hinabion sa nato si Lamberto Santiago. Sir Lamberto, may nga hapon din sa imuha.
6: May hapon, Magnum Anje.
3: Sir Lamberto, unsa ba'y nahitabo po nga naabot ka din hiyo?
6: Una, ang problema mong ginakuha ni kay financial mong good nga wayo ko ipalit og tambal sa akong bata ba wasa ko kabalo kay pilan nga tambal. Isa sa wasa ko maka ani akong asawa kay gilantan. Wala ko ipalit, wala yung kaong kang gani, wala ko ipalit yung sa kaong ako ani.
3: Okay. Naunsa man din na imong bata dahi, sir?
6: Ang gilang tani ko sa mga lubog kasing-kasing.
3: Lagi, kaning sir na.
6: Gamay lang tani nga.
3: Kadit lang sir.
6: Tabang.
3: Lagi. Sir, naunsa man din na imong bata?
6: Ubakon mo ko niya akong anak, ubakon ba man. Ang kuhan sa doktor, kuhanan lagi siya, lagi kuhaan na yung prima siya, yung baga ba. Pakuha lagi, mawa ko masugot kay labanan mag-winana, good, makakuha mag-good ang bata na, basta tusukan na. Nang ako lang nga tambal lang ipakuha na ko sa doktor, tambal ka ba?
3: Okay. So, disugot ra po ang kaning doktor?
6: Oo. Ang kuhan sa doktor ka,
3: mawala. Nasa yung resita?
6: Oo, na yung resita. Resita, bahala ka lang mahal. Basta kay, kailan nang makakuha ito sa tusukan siya kay yung kadlo kuha na basta nana na.
3: So, ang imong anak, sir, pilagi edad gani?
6: 13 akong edad sa anak, 13.
3: Unsa man ni bae laki?
6: Ha?
3: Bae lalaki.
6: Babae?
3: So wala siya nang eskwela tukod aning yung sitwasyon.
6: Nag eskwela na siya, Ma'am Anje,
3: Naka-absent lang.
6: Oh.
3: Okay. Unsa'y panginabuhian gyud nato, Sir Lamberto?
6: Ha?
3: Unsa'y panginabuhian nato?
6: Sa pagkakaon, wala po ko sa aking trabaho. Widi-widi lang kung naay magpatrabaho sa akong pangbalay. Restriction man ko.
3: Okay. Imuhang asawa, unsa may trabaho po niya?
6: Ha?
3: Unsa sa kanin trabaho sa imong asawa?
6: Akong litaw?
3: Imong asawa?
6: Wala. Naka sa balay, ma'am. Anje. Anje, naka sa balay.
3: Okay. Ang kaning imuhang anak, kaning 13 years old, mora ni imong bata o napakailain po?
6: Ina ko'y litaw nga akong anak. Guys, kuila pa man.
3: Dayon, ang katong kaning 13 anyos ni mo karon.
6: O, guys, kuila na.
3: Sa ingon sa doktor, ipabilin lang sa siya din sa may NMMC.
6: Oo, kanal.
3: Palitan lang tambal.
6: Oh, tambal lang kay, para lang pakuha siya yung aprimas, yung baga ba?
3: Okay. Sige, Sir Lamberto, try na ito manawagan sa mga tao nga naminaw ko ron. Pero nakatry naman kakano, hangyo po sa inyong LGU, sa inyong barangay.
6: Oh, naghangyo naman ko, pero pagto pala kita sa DSWD. Diba, pamangko kagto sa DSWD, kaya wala pamangko ipakita nga sakto nga kung sa doktor pa man.
3: Okay, sige. Try, Sir, manawagan ito sa itong mga kaisunan ko ron sa paghangyo po sa ila. Sige, Sir.
6: Hangyot tani ko sa maluyo kasing-kasing diya nga, kunti gamay lang nga, financial nga, makapay ko tambas kong anak, o kakaupo ko, huwag naging ko ipalit yun. Kaya kung asawa, di makani, kaya gilantan sad. Sing gamay lang tayo nga, hangyot ko nga, lubong kasing-kasing diya, sa inyong tanan. Hindi lang ko ito, Magnum Anje.
3: Okay, sige. Sir, latalati lang po doon kay maghimo po ta sa pagtagad po sa mga hinabang itunol po sa mga naminaw karon sa tuang pagpanawagan karon on air. Oras alas 5.31, dinita ni Ma'am Enriquita sa Bakahan. Ma'am Enriquita, may hapon.
7: May hapon, Ma'am Angie.
3: Ma'am, may doon lang ng mic, Ma'am. Ma'am, taga-asa, gani ka?
7: Carmen, Ma'am.
3: Okay, unsa may naitabo, Ma'am? Ma'am, naabot mo ka din eh.
7: Ngayon ko, ma'am, ng dugang nga tambal, ma'am, dili manggod kompleto. Nga, nakahuna-huna, manggig ko nga, mani ko ni mo, ma'am, kay, pero may mga kumaminaw ni mo mahapon.
3: Unsay, gibati day, ma'am?
7: Kuan ko, daan ko nga, nay ulcer, ma'am, dayon, sakit ang akong mga, dili sa kilid na ko, gisikog, ihi-ihi niya, pag, kuan laboratory hon pa daw ko ma'am na pay request so pagid ko kadtong laboratory kay wa may ibayad nya nay mga resita uban ma'am na di na ko mapalitanan na mahangyon ta ko ma'am mga og tabang diri sa Magnum
3: Numaloy. Okay. Sige, naginusara ra ka ma'am or na kay mga pong kauban pud nos kinabuhi og imong mga bata?
7: Wala na ko iba na ma'am, na ko'y apo, duha, o isa ka anak. Pero dili lagi permanente ang trabaho ma'am, usahay naha, usahay wala. Nya, na ko'y apo nga estudyante. Nya, kanang isa nga, graduating on taog grade 12 ma'am, wagid ka eskwela karon. Nag-uol gani ko ma'am, imbis graduating, pagin ba ka eskwela, antod karon. Nya, alisod po kayo ma'am, uy, karong panahon na. Nga, kauna-una lang kung nga kung tabang ma'am gamay kung kinsay mamalumog kasing-kasing nga makatabang po sa mga ubang tambal.
3: Okay. So, ang inyong barangay ma'am, unsa may pasalig po sa inyo? Naka...
7: Si Kapitan, nakahatag po gamay. Dili man yung dagko kay daghan man po mga tabang.
3: Sige. Try lang sa nato, ma'am, no? Dili po ko makapasalig gidayon po para sa dinagkong kantidad. Pero at least, matry lang po na itong hangi at mga kaisunan nga nagpaminaw ko ron sa ito pong programang Magnum Reports basin makahatag sila ginabang sa mga pong sitwasyon. Sige, ma'am. O basin na kay dugang po ng mensaheng bilin para sa ilaha.
7: Mayang hapon sa tanahan ng mga katawahan sa Krayan de Oro. Hangyo ko sa inyong malumog kasing-kasing nga unta makompleto ako mga tambal para lang unta mainom na ako kay kinanglan jud kaayo na ako o labi na sa laboratory basig na ako'y diabetic or ulcer man sad ko jud Ma'am Angie nya kinanglan jud ko makainom aning tambal na ako og sa mga sakit sa akong mga binhod then di ko katulog Ma'am Angie man akong gi-request sa doktor nga makatumar kog tambal na pakoy mga ubang ganing laboratory di gid na ko pa maabot ma'am may madtoon ta kog marirena pero wala pa gyud ko kadto na request dire sa doktor na mahal man gyud ma'am ang mga tambal karon.
3: Okay. Sige, Mama Enriquita, no, latulati lang sa kaya. Balikan lang ka na mo. Ato sang kaning sayron, no? Dili sa balik ni Sir Lamberto. Kay na yung mga naghatag karon og ginabang. Sir Lamberto, dinita sa imuha. Sir, sa imuha nga pag dalikyat din karon, doon yung mga nakadungog o gamihatag no ginabang para sa imong sitwasyon. Kining ginabang na himong posible, pinagi sa itong mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Barangay Kamamanan o Charlie Blasley. Gitunol nga 1,000 pesos para pang dugang pampalit sa tambal sa imong anak. Unsay mensahe na tupod sa ila, sir?
6: Dagang kayo salamat sa naghatag sa tabang pagtambal sa akong anak kung labi na sa akong pagkaumatag-adlaw sa ospital. Dagang kayo salamat kung dalagong sa Diyos sa tanan. Pati na si Magnum yung host din sa Magnum. Dagang po salamat.
3: Okay. Salamat po, Sir Lamberto, sa pagsalig sa Magnum Radio. Din po tayo ni Ma'am Enriquita sa Bakahan. Ma'am Enriquita, doon na po yung mga nakapaminaw po sa imo nga naghatag og ginabang karon. Kini sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision Kamamanan, Kagawad Ronnie Giao, Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental, o Charlie ba. Kini nga hinabang sa itong mga regular benefactors lang gihatag para pandugang sa imo pong pampalit no og tambal sa imong maintenance. Na sila 1,000 pesos nga gi paabot po para sa imo Ma'am Enriquita. Ano sa itong mensahe sa ila, Ma'am?
7: Ma'am, una sa tanan, may hapon sa nagtabang. Hinautunta nga. Ang ilang gitabang karon tagaan pa sila taas kinabuhi o daghan grasya sa ilang pamilya, Ma'am. Daghan kay salamat. O labi na sa Magnum Radio. Daghan kay salamat, Ma'am. O ni Manager
3: June
7: Aldino. Mm-hmm. O kanimo, Ma'am. O tanan staff dire sa Magnum Radio. Okay. Mayong hapon, Ma'am. God bless kayo, Ma'am. Okay. Labi na yun sa nagtabang, Ma'am. Thank you kayo.
3: Sige. Salamat po, Ma'am, no, sa imong pagsalig sa Magnum Radio. O sa itong mga kaisunan din na nga nagpabot sa inyo ha, pong mga hinabang. Salamat-salamat din na sa inyo pong nga kaayo. O sa itong mga kaisunan po din karon nga nag-monitor sa itong programang Magnum Reports. Kung gusto po po ninyo nga magdugang o ikatabang po da para sa itong kaisunan po nga nidalikat din para makapanawagan na bukas paghihapon po mga higalas pagdawat po no, sa inyo pong ikatunol po nga hinabang. Oras alas 5:36. Padayon ta sa itong pagdawat sa mga balita sa itong kauban. Atong balikan, Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan.
5: Magnum Reports!
3: Dinita kay DepEd Region 10 nagpahiga ng PTA meeting aron sa pag-reinforce sa guidelines na masiguro ng luwas ang itong mga tunghaan. Ano si Magnum Metro Kabaktulan.
8: Paigayon sa usa ka assembly or meeting ang batan sa Department of Education ng DepEd Region 10 sa itong lalawigan sa Misabi sa Oriental. Labot sa kining ilahang PTA meeting aron pagpahingusog sa guidelines sa pagsiguro nga luwas o mamahimong gihapon nga safe or motivating ang mga eskwilahan alang sa tuang mga magtutungha, mga learners. Kining ang ibutyag ni Ma'am Catherine Ann Alcala, ang Senior Education Program Specialist who heads Learner Rights and Protection sa DepEd Misamis Oriental. So sa nasampit nga kining event sa Meet the Press sa SM Downtown ni nga itong sirad, din sa silang pag-iskutan mo ang pagsiguro nga safe ang atuang mga tunghaan. Inundan, dunay mga programa o pag-reinforcement upang sabdini ang barangay o ang lokal na kagamhanan o ang mga government agencies o sana niini ang PNP so, sa pagbutang o mga personnel na masiguro mapatuman ang nasangpit nga sigurado o safe o luwas pa kaha nga tunghaan. Kinihuman gagiskutan ang panghitabo nga trahedya dito sa Tacloban City sa usa ka tunghaan palabot sa duha ka mga minutidad nga nagdala og kagubot sa so, pagpamusil ngadto sa ilang mga kauban ng mga classmates. At sa paminawon si Ma'am Catherine Ann Alcala.
9: Hello, sa ako gid ni kay ako man ang sa Learner Rights and Protection. Okay, last Friday sir, ang atong regional director nagpahigayon og meeting sa atong PTA, no, mga Federated PTA officers from the 14 divisions of Region 10. So, naghikayat si RD Nono that kani siya nga problema, dili lang ni ma-solve sa DepEd alone. We also need the help of our stakeholders, especially the parents. Kaya mga bata, manggod na to karon usually, no, ang mga problema, nagsugod good majority sa panimalay. So with that also ang atong DepEd Central Office nag-reinforce karon og sa atong DepEd Order number 6 series of 2026 unsa man ni siya muni siya ang implemente the guidelines on ensuring a safe and motivating learner environment. So dili man basta-basta mag-bag inspection ang mga school heads kung walay guidelines. Nga naman, maigo man punta sa DepEd Order 40, mao ang child protection. So that is why, naagyo dayon, paspas kayo sa nga tenan, sir. Hatag dayon o guidelines ang central office. Especially to conduct the bag inspection. But unfortunately, sir, no, naagyo tayo, mga kinahanglan yun, no, para makuha yun na ito unsang mga problema or like, for example, like, may mga weapons. Nag-encourage gani si director sa mga parents na we will provide good ka ng metal handheld scanner. Kay sa pagkakaroon mang good, ang atong mga gamit is only kanang stick. Oh, stick lang siya, kanang handheld stick. So dili gid na siya enough. That is why there will be an issuance from the regional office that mag-purchase ang mga school. Masikatun lang good, handheld metal detector. Kay dili man nato dili nato kaya sa budget ang katong pareha sa airport nga whole body mga bag scanner, so dili na siya pwede, no? So at least man lang on at least man lang na to mo range siya from 2000 to 5000, so at least, and with the help also mag-request me og funds sa DRR sa central office, so at least ma-downloadan og additional funds ang school hopefully, and they can purchase this kind of equipments. Because sir, to tell you honestly, in Misamis Oriental, duha na kabuok bata among nakuhaan sa knife. Dili lang nako i-disclose ang school, pero yes, naagyod. Siguro sir, gitawag ni siya og kanang, according to studies, kanang copycat effect. Kanang kung sila makita sa news, sa mga ilang Facebook, mag-awat-awat pod sila. So during sa pag-capture, di-investigate ang bata, naagyod kanang grupo-grupo, manggod na sila, sir. Nya. Ang isa pod, ang statement pod sa isa kanang, kung uso man daw kuno sa Facebook, ang iyang viral. So nag-post siya dito, sir, nagunit sa knife. Iya din gibutangan dito nga, maminaw sa klase, X, mangita og away, check. So you see, so naagyod siya ko. And because of that, sir, na, ang sa ato mangong schools, natay ginatawag og schools CPC, Child Protection Committee members. Sila ang mag-handle ani nga mga case. Bullying, children in conflict with the law, kaila man ang fact-finding. Oh. So, muna siya karon sir, ang among mga...
10: So, ma'am,

0: palit na yun sila diretso. And for me, Samis Oriental, swerte man na sila, kay naama na sila yung funds for Blue Guards. Maka-assist sa ilaha. Then active po ang ilahang PTA officers. So, as early as 5 a.m., magkabantay mo, mulabay mo sa MOGS, sugot na ang ilang inspection na. So, ana, did you, sir?
1: Yeah. Ma'am, ang ato mga espilahan naman tayo, mga kaidos counselors, di ba?
0: Mugin na ang atong problema, sir. Kay for Misamis Oriental, we only have 10 registered guidance counselors. Kay kana kaya gyud ang atong guidance counselors, murag na, sa ilang magudang expertise ana in handling cases. So karon sir, we only have guidance designate.
1: Designate, but dili gyud sila.
0: Oh, dili gyud na sila.
1: Murag dili na rin niya.
0: Oh, dili gyud na sila.
1: Dili sa expert.
0: Oh, dili na nga.
1: Okay.
0: Sir, so, kaya na nga mong planning officer.
1: Yeah.
0: Sa iya ko nag-re, nangayogre.
1: Sir Ed, pwede ko sir Ed. Nakin mga data na, why?
2: So, matutuwa nga nabati si Ma'am Ann or Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist, UGA Head sa Learner Rights and Protection, SNEP Ed, Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19 Med, so kabaktulan sa palitawag serbisyo, Mugradio.
3: Oras alas 5:44, so alayon po din yung mahigala ng kaganiha, gihimo ra ba po ang usah kakaning... Kuan po din po, session po, no, sa tuwa po din po ng mga si, membro sa Senado, labi na sa Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. So, kaganiha, hibo gyud po ang pagtuki, niling nahitabo lagi sa Tacloban City, kay, no, sa na-mention pa kaganiha sa DepEd Region 10, naning kamot na gyud po da sila, kay gusto po nila nga dito, no, mahitabo ang dito sa Tacloban, din sa tuwa sa Northern Mindanao. So, gani, tungod po nini po mga higa, la, no, ang komitiba po sa Senate Basic Education naghatag po karon og ilaha po mga panawagan o nagpadayag po, no, sila mga panawagan sila si Senator Bam Aquino dinalian nga og paghimo gyud po sa pag-iskuhi, no, pagsusi sa Juvenile Justice Act og ang pagdili sa paggamit sa social media alang sa mga minor de edad. Kinuman lagi sa nahitabong duguon yun kay nga shooting incident sa Tacloban City. Di na dunay, di ba, tulok kabuok ang nangamatay niya to. Og kapiga 20 ka mga estudyante po ang nangangol. So, naghimo, no, sa kaning pahayag ang kaning Senate Committee on Basic Education nga usbon ang balaod aron nga magihan og mas istriktong tulubagon ang mga minor de edad nga makahimo og mga linuog nga krimen sama sa pagpatay og kani din po nga pagpanlugos. Nya na din po yung restriction gyud po sa social media. So gipaluyuhan na sab kini sa senador ang sugyot balaod nga nagdili sa paggamit sa social media sa mga nag-edad og 15 anyos wa ubos aron nga malikayan ang gitawag nga online radicalization o ekstremismo sa mga chat groups o gananawagan po din sa mga ginikanan nga muhimo, no, sa pagbantay o makigistorya gyud kanunay sila mga anak aron masairan kung aduna na ba kinigyatuba nga peligro sa kinabuhi o baka ano aduna na po ni siya mga mental health problems nga giatubang. So gilauman nga pagatukion sa Senate Committee on Basic Education ang School Safety Act sa musunod ga semana aron nga mas mapaligon pa ang seguridad sa mga tulunghaan sa nasod nga mao po noy giya lauman po ra ba nga or gikonsidera nga safest nga lugar unta para sa mga magtutungha, no, samtang sila nagahimo sa pagkaninga eskwela. So, ani apod mga pamahayag mga higala at paminaw si Senator Bam Aquino.
4: Nung nangyari po yung attack nung Lunes, agad-agad ko pong naisip ang aking mga anak at kung ano ang gagawin ko kung sila ang nasa ganong sitwasyon. Utang po natin sa mga kabataan ang mga ligtas na campus at eskwelahan. Utang din po natin sa mga magulang ang kasiguruduhan na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ligtas ang kanilang mga anak. Maghahain po tayo ng panukala para suriin at amyendahan ang Juvenile Justice Act. Ang bibigyang diin po natin ang mga karumaldumal na krimen gaya ng pagpatay at panggagahasa.
5: On late July, dyan mapag-uusapan ano ba yung mga pwedeng gawin para palakasin, amendahin, or pagbutihin itong juvenile justice law. Because more and more, lumalabas talaga na merong gaps. Merong gaps, kailangan ng mga changes, and ang magiging debatihan dito is whether the changes can improve the law. Yung sa mga chat groups at sa social media, may radicalization. And

0: nangyayari. And ano to? Radicalization towards extremism, radicalization in terms of doing violent things. Yun yung kailangan nating bantayan. Kaya babalik ka mo sa social media.
1: Susuportahan din po namin ang mga panukalang nagbabawal sa social media sa mga below 15 years of age.
0: Yan po yung mga gagawin po sa legislature.
1: Para masigurado na hindi na to mangyayari muli.
0: Kailangan talaga mabantayan natin yung mga bata. Kailangan may relationship ka sa mga anak mo para mapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay and ma-alert mo rin if there's a potential danger. Hindi lang siya anong gagawin mo kapag may shooter na drill eh. Kailangan yung nadidrill rin sa atin sa mga magulang.
2: No, kay mo tama pamahayag ni Senator Bam Aquino samta ka gani mga igala no gibut yag pod ni Senator Bongo ang kamay nung danon gyud pod no sa pag check gyud pod sa tumong kabataan unan so napud siya mga pamahayag pod nga giluwatan kagani ha sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kay namang gyud pod no ang mga kaning pipila ka mga membro sa pamilya nito mga na biktima o pipila pod ka membro sa pamilya ni adto po nga mga kaning gikonsidera gyud pod mga higala nga suspect, no? O gamog yun po yung naghimo sa krimen nga katong 15 anyos o katong 14 anyos. Ito sa paminawon si Senator Bongo.
3: Since bullying, trauma, emotional distress, family problems, and other risk factors. Matagal ko na po sinasabi na ang mental health ay dapat tutukan. Hindi dapat ikahiya ang paghingi ng tulong. Kung may batang nahihirapan, dapat may makausap po ito, may malapitan at tutulong bago pa lumala ang problema. Lastly, as chairman of Committee on Sports, I also hope that we discuss possible reforms. We remain mindful not to unintentionally cast online gaming in a negative light. Esports has grown into a legitimate competitive sport that promotes teamwork, discipline, strategic thinking, and digital skills, and has provided many young Filipinos with opportunities instead of imposing a blanket ban on online gaming. Perhaps our focus should be promoting responsible gaming, strengthening parental guidance while ensuring that online gaming platforms are not being used by violent extremists and criminal groups. Madam Chair, let this heartbreaking incidents become a turning point for stronger school safety measures, better youth interventions, more accessible mental health services, and greater cooperation among our school, families, communities, and government institutions. Nakikiramay po ako sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya na ipagdasal po natin ang kanilang pagaling at ang kapayapaan ng mga nawalan ng mahal sa buhay.
2: So, mo nang pamahayag ni Senator Bongo. Samtang gibutyag pod ni Senator Risa Ontiveros nga doon akunoy groomer no gikan sa grupo nga 764 nga nakigistorya daw online niining 14 anyos nga suspetsado. O gagito, huwag lagi nga doon na kaning violent extremism pod nga nahitabo pod nini po nga maong insidente. So, kaganiha gani gipangutana gid po nila ang ian niini po nga maong kaning suspect no kay lagi posible daw kuno nga giudyok ba giaghat sa kaning online extremist group ang kanipong mga batan-on mo to nga ilang gimo ang pagpamatay. So adunay kaning clarification pod ang kaning iyan no katong police officer aning 14 anyos nga katong iyang armas mga higala wa man to niya gihatag gikuha man to didto sa iyaha sa ilaha. O kaning iha pong pagdala sa iha po din pong pag-umangkon ngadto sa kaning firing range kay tulay iha pag-umangkon murag gi-look up gyud siya mga higala no isip po sa ka-police officer niya abogado pag yun nga gusto man po daw kuno nga mahimo siya nga police. So mo to iha nga statement ni Police Staff Sergeant Arla Aray Oo, si kaninga Police Staff Sergeant Arla Manghigala. So, motoy rason niya kaganiya kung anong nauban niya sa kaninga firing range ang iyahang 14 anyos nga kaning pag-umangkon. So, atong paminan Manghigala, si Senator Riza Honteveros, si Police Staff Sergeant Arla Pasensya, o si Senator Rafi Tulfo.
4: Tanungin ko mismo si Police Staff Sergeant Pasensya. Ma'am, before I call on Sen Rafi for his question. So, paano po nakuha nung pamangkin nyo ba? Tama ba yung isang shooter?
5: Yes, Madam Chair.
4: Yes,
5: Nash is my nephew.
4: Is your nephew. So, paano po nakuha ni Elias Nash yung baril nyo, yung Glock 17, na nakalagay, nasa kwarto nyo, pero nakalagay sa isang plastic container?
5: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
4: So house?
5: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
4: Pero yung locker ay plastic locker.
5: Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am.
4: So, nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung plastic locker, standard ba na pang safe keep yon ng firearm? Plastic locker, hindi mas matibay na locker?
5: Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time since I'm only the one staying in my own house.
4: So standard po pala, Sergeant Pasensya, na safety vault, hindi lang plastic locker. I appreciate good faith po talaga. But lalo na sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, I think we need to observe the standards para nga po ma-anticipate at maiwasan yung mga worst case scenario tulad po nito. And lastly, before I turn over to Senator Rafi at this point for his follow-up question, paano po nabuksan ni Elias Nash yung gun box? Di ba ang gun box ba, ano bang material nun? Plastic din lang po ba o bakal po?
5: It was plastic din po, ma'am.
4: Standard po ba na yung gun box ay plastic lamang?
5: Yes, ma'am.
4: Okay. So standard po yung plastic na gun box, but standard din na kung nasa plastic na gun box ang isang baril, andun siya sa isang safety vault. Tama po. Salamat, Sergeant Pasensya. So at this point, Senator Rafi.
6: Thank you, Madam Chair. Staff Sergeant Pasensya, tanong ko lang, paano nalaman nung inyong pamangkin na yung baril ninyo ay doon niya makukuha doon sa sabi mong naka-plastic na lalagyan?
5: Sen Rafi, I have only one locker in my room. And I siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock po.
6: Okay. Now, balita na isinasama mo raw ata sa target shooting sa firing range, yung pamangkin mo?
5: Sen, I only bring him once.
6: You brought him just once?
5: Just once.
6: Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan?
5: He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
6: Pero alam niyo po na hindi dapat dahil siya po ay minor, he's not supposed to be inside a firing range.
4: Sergeant, pakisagot sa tanong ni Senator Rafi.
5: Wala po akong, I have no personal knowledge na may prohibition po.
4: Staff Sergeant, excuse me, Senator Rafi, nanumpa po kayo kanina at kayo po ay kawani ng Philippine National Police, ang pangunahing law enforcement institution ng ating bansa. Pakisagot ng makatotohanan sa tanong ni Senator Rafi.
2: So, naglisod po siya pagtubag naman si Police Staff Sergeant Aula Ray Pasensya. Mahinungdan nga.
4: Ano po ulit? Hindi nyo ba alam na hindi dapat makakapasok sa firing range ang isang menor de edad?
5: Hindi po.
4: That's amazing, Senator Rafi. Any more questions for this resource person?
6: Then doon kay General na lang. Anyway, before I end my questioning dito kay Staff Sergeant Pasensya, siguro this lesson learned to be learned here na dapat tayo mga matatanda, responsible gun owner, so to speak, hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o police, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril, much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagpuputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganung klaseng environment, then things would have been different. Yan po yung, ano ko, ang point ko. Now, dito kay General, ano?
4: Senator Rafi, bago nyo po, bago natin po iwan si Sergeant Pasensya, follow up po, Sergeant. Tama po ba na kayo yung tumatay yung magulang ni Elias Nash?
5: Madam Chair, hindi po ako ang tumatay yung magulang ni Nash. I am his aunt, pero my parents po si Nash. And his father is my brother. Ang supervision ko po kay Nash are more on support and sa financial na aspect po.
4: So may ilang, kumbaga, parental duties na kayo ang tumutupad para kay Elias Nash?
5: In cases po na wala po talaga ang parents niya because they are members of 4Ps, wala po silang trabaho. And naaawa naman po ako sa bata, lalo na kapag humihingi na po ng pangbili ng ulam, gatas, kahit po sa education nila. Yun po yung support ko kay Nash.
4: Pero si Nash po ba ay doon nakatira sa bahay nung kanyang magulang or siya po ay doon sa inyong bahay?
5: Yes po, nakatira po siya sa kanyang mga magulang. Ako lang po ang nakatira sa sarili ko pong bahay.
4: And lastly po at this point, kayo po, meron po ba kayong insight kung bakit ganyan ang ginawa ni Elias Nash nung araw niyon? May mga indications po ba? Kasi sabi niyo kanina, kayo rin po ay nag-a-advise kay Elias Nash. So, meron ba kayong napansin na parang maaring sabihin ngayon, in hindsight, papunta dito sa ginawa niya?
5: Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong haba ang oras niya sa cellphone. He is introvert. More or most of the time, hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. He's always on his cellphone, Madam Chair.
4: So, iba po dun sa dating pagkakilala ni Jeric na kapatid ni Miss Janica na sinabi nila kanina na ang dating pagkakilala nila kay Elias Nash ay masayahin, palabiro, kaibigan pa nga niya, kaklase pa niya. Pero kayo, ever since, ang pagkakilala niyo po kay Elias Nash ay itong introvert at iba pa?
5: Yun po, before, Nash was a different kid. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo.
4: Alright. Salamat, Sergeant Pasensya. Please do stay on, no? Para sa iba pang
2: so,
4: mga tanong.
2: So, mo na makikala ng tipik lamang sa gihimo nga pagdungog kaganiha sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Di, you know, dunay mga representante na ay mga resource person gikan sa mga pamilya sa biktima o sa mga sospitsado po ng mga minors. Di halaging gihimo na gid po no o gihatagan gid pagtagad sa ato mga senador ang sitwasyon sa ato pa din pong sistema sa edukasyon o seguridad po sa mga tunghaan labi na sa ato pong mga kabataan-unan po mga higala nga naanay possibility nga po sila ma-infiltrate po lagi ini pong impluensya sa online ini po mga kaning extremist kay nakita no sa initial pud nga pagsusi ana na to ipadayon kay mubo na magudang oras na to pud mga higala so napay mga statement dito si kaning Senator Risa Hontiveros nga ilahang nga nasairan nga naay nagahimo no sa pag groom murag gihulhugal gyud pud ning nahisgita nga mga minor de edad sa kaning mga hingkod nagpangidaron no mga online extremist para sila muhimo din pud og sa laod so moto murag naka-encourage sa ilaha nga muhimo no sa pag pamusil samtang na sila sa tunghaan so at ang atay mga higala unsa bisang putan ini kay duha ni no sa kaning komitiba nila ni Senator Bama Kinog, Senator Risa Hontiveros, mga naningkamot karon. So, kaganiya ang DepEd Region 10, naghatag ng mga assurance na ilagi yung paningkamutan no, nga masiguro nga mahimong luwas o mahimong protektado ang mga stakeholders o ilabi na mga kabatanunan din sa eskwelahan. O nga doon na mga measures na ilahang pong gipatuman aron nga malikayan nga doon na po yung mga illegal nga mga butang o mga kaning prohibited nga mga butang nga makasulod yun po din ha, sa mga kaning eskwelahan. Oras alasay 5 na mga higala, napupusigod ang itong oras na itong pagpadayon sa itong tulumon ng Magnum Reports. Ugma na po ta, mag-uban-uban ta sa sabang oras sa sabang istasyon. Dinigyapon sa Magnum Radio sa dial nga 99.9 o pwede gyapon ninyong mamonitor sa itong official Facebook page Magnum Live o official website www.magnum999.com. Magtimaniayaw kalimte nga sa usa kagawas ng katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alasado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang labas ng mga reports og positibong balita ning hapuna paabuta ug pangatlawa ang laing hugna sa Magnum Reports dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5.
8: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala gina energy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500.
9: Masalika DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mahinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay mag DTX 500 na kada adlaw ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendiorog, Misamis Oriental. Mahimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendiorog. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: CDO Idol cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
16: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
17: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko.
12: Saka ako magpa-HIV testing ta.
17: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs.
0: Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio.
1: Member KBP.
2: Balita ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Finland, Cagayan de Oro City.
3: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 6:09, higala kumusta mga kabina karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Walas Magnum Lokal, seryo kong seryo LGU, mikarong fake news ang migawas nga balita nga dili welcome sa nagbayan si Vice President Sara Duterte sa ato Magnum National pagtugon og Juvenile Detention Center sa nasurgi-sugyot karon ni Senator Raffy Tulfo sa ato Magnum International. North Korea, misaad nga kanunay suportahan ang China sa ato Magnum versus ICOP. Miangkong dakura kayo ang 85 pesos sa usbaw sa minimum wage sa Metro Manila. Sa ato Magnum Entertainment actress nga si Shara Cusoto, may butiag bata pa lamang doon na siya yaya o bodyguard sa atong Magnum Sports NBA star LeBron James. Nagpasalamat sa LA Lakers.
3: Balitang Magnum.
2: Mga Exxon, kumusta may gabi ka ng adlaw-adlaw karon nga Merkoles, Sunyo 31 o Hulyo 1, 2025. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Ug Magnum April Borja.
2: O galos rin tala sa itong Magnum Lokal, iklaro ko rin ni Mr. John Jacob ang tigwapan ni City Mayor Orlando Clarex o yung fake news. Ang nagawas ka balita sa social media nga dili welcome sa nakbayan si Vice President Sara Duterte. Matuman ni Aktob nga wasukad ag litok sa usamang mga pulong si Mayor Clarex Oyog ang maong isyo kabayan lamang usab kini sa laga na mga piking balitang gipakatag sa social media.
5: Na po'y fake news gigawas nga dili the welcome si Vice President Sara Duterte diri sa atong dakbayan. So dako ka na nga bakak kay wala nagbungat og pulong ngayon na atong mayor. Na yung mga fake news pero kabahin ni Mayor Clarex wala din bungat na ang mga fake news gina. So alam na duwara atong official Facebook pages ng Office of the City Mayor o Canadian City Information Office na to. O niya, o si Mayor gid mismo na may mga live. O, mura gina atong basayan sa tinuod ng balita.
2: Aga payag ni Mr. John Aktob, tigbababa ni City Mayor Orlando Clarex Oy.
4: Gibutyag ni Pastor Jeff Bakonga ang presidente sa Cagayan de Oro Evangelical Council nga nagdesisyon ng ilang grupo nga dili musalmo sakali nga gihimo karon sa Iglesia ni Cristo kun INC. Mato ni Bakonga nga taliwalang managsama ang ilang advokasya ug panawagan sa INC batok sa korupsyon apan itugyan na lamang nila sa maong nga grupo ang pagpadiag sa ilang tingog karong panahuna.
6: We had a consensus and a unanimous agreement sa among discussion kagahapon. We have representatives from Manila, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, North Araga, Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte. And so, ang mga leaders na kayo ng mga pioneering o mga prime evangelical group na kayo usa, we are not going to participate in the rally being organized by the Iglesia ni Cristo at this time. Although we believe in the advocacy, we believe that transparency and accountability must be with utmost urgency. So kami, kinahanglan din nga dunay mapanubag na itong gobyerno, kinahanglan nga dunay accountability. Kapan ang naisutan, madili lang sa aming muduyog rally na gihimo karon sa Iglesia ni Cristo. Kaya ayan, Rizal, ang Iglesia ni Cristo po dali sa Kagindira Misamis Oriental, doon ako sila plano pagpahigayon sa buong ilang kagalimang niya rally. So we give that time and the opportunity for the Iglesia ni Cristo.
4: Ang pamahayag ni Pastor Jeff Bakonga ang presidente sa Cagayan de Oro kuna Cagayan de Oro Evangelical Council.
2: Alas 6:12 na sa dadugang balitang lokal gisuon karon ni Kagawa Roger Abaday ang chairman sa committee sa Public Order and Safety sa Kusyon sa Rakbayan nga ilakip sa regular drill sa mga tungaan ang mga insidente kung adunay mamusil. Matupan ni Abaday nga dili lamang ang mga sunog linog o gubang kalabidad ang kinanglan nga makabot usab sa mga tinunan kung angay unsay angay buhaton kung adunay pagpangatake o krimen sulod sa eskwelahan.
7: Atong kanon sa ligan ang PNP naman o ang CDRM ito ubang pa. So kinalang dili lang quartet every open as kwan. So kaya karoon sa kanang drill. I-appeal na nato ng shooter preparedness drill. Appeal na nato niya. Unsay buhaton sa eskwelahan, school administration just in case kung naay mga tabo sama na itong pangitabo sa Tacloban. Kanang kanang run hide kung mahimo the best defense, di ba? Basic. The best defense para di ka ma-injured o di ka makaswantin. Dagan ka. Away from the pan kanang asilan, no? Dagan ka or hide. Kinala lagi tunan na ito ang mga kabataan kung unsay pangitabo na unsay ilang buhaton.
2: Ang payag ni kagawad Roger Abaday ang chairman sa Committee sa Public Order and Safety sa Konsilyo sa Dakbayan.
4: Gitunol karong kadlawa ang ikaapat nga hugna sa ayuda alang sa mga nabiktima sa sunog sa Little Cebu, Lapasaning syudad. Kini gilakipan sa 23 ka assorted bags, sacks of kuna sacks of boxes of clothing ug tinapay. Ang nahisugutan nga mga ayuda gikan gihapon sa mga nagpakabanang katawan sa Dakbayan ug lalawigan nga nagkuna nga wala nagmakuli sa pagtunol sa ilang tabang alang sa mga kuna alang sa mga nabiktima. Samtang aniya ang pagpasalamat ni Barangay Lapasan Administrator Ken Ranan.
8: Dagan kayong salamat no, sa itong mga donors o benefactors na no, nagpaabot sa ilang tabang pinaagi sa Magnum Radio. So karon doon na tayo ng dawat din ni karon nga para sa itong kaigso ng biktima sa suno, mga used clothes. No, salamat sa ayo. O doon na po'y naghatag o paan no, kasi nagkay para makakaon po no, ting-ting snack mangitkini. And of course, kaning gihulatan yun no, sa itong mga kaigsoonan nga. Gainam-inam sila kay kumanggingon kagahapon, sumasa itong kisuryahan nga. Nag-inisal kita kagahapon o 50, so ka na kompleto na sa Magnum Radio ang sinto ka mga galon supporter nga kaning blue no nga dagko kaayo so malipayon no ato mga kaigso ng lapasanon nga kini maapod gayud karon kanila sa matag pamilya.
4: Apo mayag ni Barangay Lapasan Administrator Ken Ranan. Dugtong niini, among pagpasalamat usab sa tanan nga mga benefactors din sa kinatibukan, moabot na nga to sa 210,500 pesos ang cash donations nga gipalit sa nagkarya nga items ang natunol, ingon man ang mga non-cash items sama sa Magnum Operation Tabang Standby Fund 20,000 pesos, Magnum Radio 10 sacks of rice, Madam Anonymous 4 styro boxes of fresh fish, Ohana 4 boxes of clothing 3,000 pesos, 1 Anonymous 30,000 pesos, Anonymous of Barangay Balulang 1,000 pesos, Ipunan Anonymous 2,000 pesos, Kuya Mamilito de la Cruz 1,000 pesos, Kuya Jake Boiser 1,000 pesos, Kagawad Alan Magsayo 200 packs of 5 kilograms rice and canned goods, Zamed Enterprises 3,000 pesos, Jenica Hydraulic Trading 10,000 pesos, Eddie and Inday Patagok 2 sacks of assorted clothes, Anonymous 5,000 pesos, Granny's Rice Toppings 2,000 pesos, Charlie 5,000 pesos, Anonymous of F Dabatian Street Carmen 2,000 pesos, AMC Warriors Agency 5,000 pesos, Mayor Rolando Clarix Uy 100,000 pesos, Tensil Construction 20,000 pesos, Mayang 66 500 pesos, Joy 1 sack of clothing, CTT clothing, Cherry Mayor Francisco clothing, Anonymous of Barangay 22 2 bags of clothing, Mr. Balili, assorted clothing, Gian, 1 bag of clothing, Anonymous of Gusa, 3 bags of clothing, Oga LV of Bulwa, sa iyang clothing.
2: Alas 6:17 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
9: Magnum Road Hunter!
2: Pinanda may kala karon sa Magnum Hunter 13, Risa Cruz, diya sa halyo pakanan ng atong nagmayan, Magnum Bresa, kumusta na karon?
10: Ay, sa Gamadjun, no? Direkta na karon na naka, Risa, may Julio Pakanan Street, Magdamadjun, ala. Pag-monitor sa lakas panahon, ingon man dagas trafiko. Dagas trafiko magdumdumel, last hours man. Dagas trafiko di sa atong area, o gani, functioning man po. Ang traffic type sa may Julio Pakana. Ingon po tayo lakas panahon, kaganina magdumdumel, doon ay pag-talite. Ang nasinati ang karoon, wala na po. Wala karoon magdumdumel, doon ay pag-akanipang panag-um nga po. Peace ka pa, panag-um sa kanangan nga pahin. Hindi ka man sa mag-kumpiyansa, hindi na sa makaisuunan. Yung mga lakaw, bitbit kita itong pagalingon itong payo. Ang pagpagulagway, karakas panahon, dagang sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, sa Balita ang servisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Road Hunter!
2: Alas 6:17 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Isugit karon si Senator Raffy Tulfo ang pagpatukod og juvenile detention center sa Pilipinas nga mutangan sa mga bata nga mahimog mangilingi ka krimen sama sa murder og rape. Kini ang sugyot ni Tulfo atol sa pagdungog sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality karong adlaw. Maduwa Tulfo nga makatabang kini aron masayran sa mga batang kriminal nga dili maayong lugar ang ilang kabutangan kung ugaling sila mahimo og salaod.
11: I will suggest na dapat magpapatayo ng separate facility para doon sa mga bata na nag-commit ng heinous crime, separate pambahay pag-asa. To let them feel and see na kapag gumawa ng kasalanan, merong consequence kapalit niya. How about like what I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinato sa kanila, hindi para mag-camping and excursion. And I believe that is something na kapag nakita ng mga bata sa labas na yan palang kalalagyan namin, that might serve as a deterrent. Hindi yung parang pinapampert, binibaby-baby sila. Na after less than a year, isang batang pumatay o CICL, pumatay ng rape. After a year, papakakawalan. Another problem is if we are recording thousands of children in conflict with the law or CCLs every year, why are a small fraction actually admitted to bahay pag-asa? In 2023 alone, there were over 10,000 CICL cases. Yet based on DSWD data, bahay pag-asa facilities admitted an average of only 2,832 children annually from 2021 to 2025. Ang tanong, nasaan po yung iba? Kung hindi sila napupunta sa bahay pag-asa, anong intervention ang natatanggap nila at sino mga nagmo-monitor sa kanila?
2: Ang payag ni Senator Raffy Tulfo.
4: Nahimo nga emosyonal samtang nanawagan si Jeneline Badoria ang inahan sa usa sa mga nabiktima nga namatay atol sa shooting incident sa Tacloban City ngadto sa gobyerno nga paubsan ang criminal liability age sa Pilipinas. Mato ni Badoria nga dili usab angayan nga ibutang lamang sa bahay pag-asa ang mga batang kriminal nga nakapatay og tawo o kinahanglan gayud nga sila pangsilutan.
12: Kung pwede, pababaan yung edad, pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Ano lang yan sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad. Para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Kaya nga yung bata, pag makakasal, kasala, diba? Pag bata yung makakasala, diba? May ano, disiplinahin, turuan ng maayos, turuan ng tama. Sabihin na, yun, hindi yung tama yung ginagawa mo. Hindi yung tama. Diba paparusahan yan? Papaluhorin? Papaloon ng senturon? Diba? Yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Kamatay yan ang tao. So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila. Maramdaman din nila yung sakit.
4: Ang pamahayag ni Jeneline Badoria ang inahan sa usa sa mga tinunan nga namatay atol sa shooting incident sulod sa tunghaan sa Tacloban City.
2: Alas 6:22 na samtang iklaro sa Police Staff Sergeant nga si Arla Reya Pasinsya nga ayaan na sa usa sa mga suspect sa shooting incident sa tunghaan sa Tacloban City. Nga buksanong ikuha sa iya pagumangkon sa nga si alias Nas ang iyang armas nga nakatago sa gun box sa sulod sa iyang panimalay. Matupan ni Pasinsya nga walay panugot kaniya ang paggamit si ni Nas. Sayang nakatagong armas samtang miyang kunusap si Pasinsya ang dilan niya sa firing range ang iyang pagumangkon. Human kini may padayag sa iyang tingwa nga mahimong pulis sa mabot nga panahon.
13: Nash unlawfully entered my own house. Not, it's not a room po, it's my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. My house was locked as well po. Plastic locker and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the key to my house. Yung standard po is yung safety vault. But it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time. Since I'm only the one staying in my own house, it was plastic din po, ma'am. I have only one locker in my room. And siguro naghanap siya kung saan ko pwede matagoan. Yun lang po ang area na may lock. I only bring him once, just once. He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po. He wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
2: Ang payag ni Police Staff Sergeant sa nga si Arla Ray Pasinsya ang ayaan sa usa sa mga suspek sa pagpanglutang patay sa tungaan sa Tacloban City. Pasinsya yun. Nga patay ang armas magnum April. Pasinsya yung aplido. Pasinsya yun ang kwanpon. Mga biktima. Oo.
4: Giting wa karon ni Senate President Sherwin Gatchalian nga mapanalipdan ang mga kabataonan silang pag-abit sa social media. Matod ni Gatchalian nga nagtuo siyang kinahanglan nga dunay konkreto nga lakang aron dili ma-expose sa risgong dala sa internet ang mga inosente nga mga bata.
14: Kinikilabutan ako dahil sobrang violent talaga eh. Madugo, yung iba tinuturuan uminom, even meron pang mga sexual innuendos, no? Iba tinuturuan magsigarilyo, maglalaro ka, tapos papatay ka. So it's really violent. And then marami ring mga cases na ngayon na ginagamit to ng mga extremist way to get into the minds of our children. Nihilistic violent extremism na nagpapanggap sila ng bata, pero mga extremist sila. Ako, ang aking perspektibo, dapat protektahan natin yung ating mga anak. Protektahan natin yung ating mga kabataan, yung mga estudyante ho natin. Lahat ng masasamang impluensya, dapat ma-shield natin sila. No? Hindi natin pwede silang isalang-alang dito sa mga impluensya.
4: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas 6:25 nagkaroon sa itong Magnum Health Alert.
15: Magnum
2: Ibutang karon si Senator Bongo nga problema ang mental health issue karon ilabi na ning sunod-sunod nga violenting insidente sa mga tungaan sa nasud. Matumalig ko nga mo'y kinahanglang tutukan karon ang mental health ilabi na sa mga kabataan. Apan ang problema lamang kulang ang mental health professionals sa nasud.
16: There are only 4,069 licensed guidance counselors nationwide as of 2022. The country would need around 47,000 guidance counselors to meet the ideal ratio. Ang layo po, ang problema yung availability ng mga guidance counselors sa ngayon. Ito po yung ideal ratio na one counselor for every 500 learners. Ang problema, wala nga tayong mga licensed guidance counselors. Kaya naman habang kulang po tayo sa guidance counselors, baka maari natin itong punuan pansamantala ng mga school counselor associate. The recent incidents underscore the urgent need to strengthen our early intervention systems in schools.
2: Ang payag ni Senator Bongo. Alas 6:26 now karon sa itong Magnum International sa North Korea. Usahan karon na si North Korean President Kim Jong-un ngayon parayan ang iyang hugot ng suporta nga ito kang Chinese President Xi Jinping. Kini ang pasalig ni Kim dungan sa iyang minsayang ipadala ang sa taga-pagtingbaya sa ikasinto 5 ang anniversary sa Chinese Communist Party. Matuwa ni Kim nga dili usab wagtang ang iyang kakuan ngay parayon ang malakang arumuligon pa ang ilang relasyon tali sa baong nasud. Samtang nagtuusab si Kim nga makasasayanon ang ilang panagtagbo ni Xi nga itong Hunyo ning tuiga diin dagan silang mga naisgutan.
4: Sa China, gisog na nagkaroon sa gobyerno sa China ang papatukod sa pinakaunang nga AI-assisted cancer vaccine facility. Kinigilauman nga makompleto karong Oktobre ning tuiga. Gingopiragi sa mga pasilidad masayran ang genetic mutation nga makatawang sa pagmugna og personalized nga cancer vaccine. Samtang duro si kapasirada mo ang gambalay aron kun mapamuban ang proseso sa pagsusi sa naisgutan nga balatian sulod lamang sa usa ka adlaw.
2: Alas 6:27 nagkaroon sa atong Magnum Beses gyangko karon sa Employers Confederation of the Philippines kun ikop nga nakura kayo ang 85 pesos nga usbaw sa sulan sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Matod pa ni ikop presidente sa President Sergio Ortiz Luis nga sigurado nga ipasa sa mga employer ang epekto nini sa mga konsumidor. Ilugang pa ni Ortiz Luis nga partikular na ang epekto nini sa mga gagmay negosyo nga naglangkob sa 90% sa informal sektor.
17: Palagay namin mali dahil ngayon kasi it is not a normal situation. Merong gyera. Tuba sa insulina, tuba sa inflation. So pag inabilis yung inflation, nagkantay sa 6.8 eh. Hindi naman normal yun, ano? Gagamitin mo yung tapos yung inflation yung dapat. Pareho nung pag-determine ng presyo ng gasolina, no, itinas nila replacement cost. Alam mo, pag nag-normalize, pag natapos yung gyera, bumababa na kayo, ano? Ibababa yan. Eh yung itinas mo sweldo, hindi mo naman maibababa na yun. Dapat maintindihan ng mga tao na yun ang sitwasyon. Kaya kami nag-descend.
2: Ang payagan

0: President Sergio R. Ortiz Luis. Sa atong Francis Rate, ang usa ka US dollar valor karon sa 61 pesos o 29 centavos Canadian dollar, 43 pesos 19 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos o 81 centavos Australian dollar, 42 pesos o 40 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 22 centavos ang kuron won 3 centavos ang euro, 70 pesos.
1: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil na nakaroon sa 79.45 US dollar per barrel, kinibisaka og 0.30% kung itadi sa daan ini nga presyo nga anaa sa 79.21 US dollar per barrel. Ug karon sa atong Magda Entertainment. Giputyag sa aktres nga si Shara Soto nga bata pa lamang siya, doon na nakini yaya og bodyguard. Mato ni Shara nga siya pag-eskwela hangtod siyang pagtrabaho, ala kanunay ang yahang nga bodyguard ang yang yaya og ang yang kaugalingon nga driver. Apan miyang kuno sa mga aktres nga doon mga higayon nga miikya siya sa bodyguard, aron lamang ikauban niya mga higala sa pagdula og computer.
2: Before growing up, so sa shoot, I would have a yaya driver and a bodyguard. So yeah, we all felt safe. And dama yung friends ko, like San Angelo, they were all watching us.
3: So na-experience mo tumakas sa mga bodyguard at...
2: Yeah, pero college na ako.
3: Okay.
2: Nag-jeep ako sa USP. Sunod siya ng sunod sa akin eh. So nung pumasok kami, sabi ko, tara, let's go. Magka-counter-strike kami ng friends ko. Nag-jeep kami sa may dapitan, hindi alam nung bodyguard.
3: So nag-panic si bodyguard?
2: And akala niya nandun ako sa classroom eh.
3: Okay, what about bodyguards during your tapings in TGIS?
2: Hindi po pwedeng takasan yun.
3: Nandun talaga?
2: Yeah, nandun talaga. Friends na siya dun sa mga cable guys and all.
3: Stricto siya?
2: Yeah, stricto sila. Siyempre. Isusumbong kanila.
1: Ang pamahayag ni aktres Shara Soto.
0: Alas 6:29 na kanon sa Magnum Sports at salamat sa CNB star Lebron James sa Los Angeles Lakers sa igayong makasulob sa purple o gold color sa team. Hinidungan sa panginaon sa Lakers sa tanang kayuan alang sa basketbolista taliwala sa gitara nining free agency. Subay sa iyang social media post na makita ang mensahe ni Lebron nga no thank you. Mato pa ni Lebron nga dako nga dungog kaniya nga mahimong kabayan sa team o nanginaot nga makabuhat siya o mga butang atol siyang pag-uban sa Lakers. Isairaan nga ang 41 anyos nga 4-time NBA champion o all-time lead scorer sa liga migayin sayang milabayang 8 ka season sa Lakers. Mga isoon niyo debata itong kompleto detalye sa itong balitang maglumalakarang onlaw na karoon nga Merkulis, Hulyo 1, 2026, o karoon sa itong headline review. Sa tabag ng lokal ng Geo City O, may klarong fake news. Ami gawas nga balita nga dili welcome sa Dakbayan si Vice President Sara Duterte sa Tumagnum National pagtukod sa Juvenile Detention Center sa Nasud. Isugyot karon ni Senator Rafael Tofo sa Tumagnum International North Korea. Misaad nga suportahan kanunay ang China sa Tumagnum Pesos Ikop. Niangkon na nga dakura kayo ang 85 pesos nga usbaw sa minimum wage sa Metro Manila. Sa Tumagnum Entertainment actress Shara Soto, mibutyaga bata pa lamang doon na siya ay yaya o bodyguard. Sa Tumagnum Sports, NBA star Lebron James nagpasalamat sa LA Lakers. Mga eksonti man lang sa kagawas o katilingpan ng katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hang tulog makini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum April Borja.
0: O ba sa mga newswriters, Chingin Tirina, Lana Delgado, news manager Elena Corrine, dini lamang sa balita o serbisyo
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtudugma dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibanglista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street sa Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kabirnisanto ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo.

0: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
1: Ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum.

Mga good friends, ato di ang nakatunin karon sa ato ang programa. Good evening. So mga naminaw di karon naminaw nga naigikabisihan o mga naminaw nga wala kadungog. Nadi ay. O sa mga Magnum friends na to diyan nga nakatunin karon sa to nga programa nini nga takna may gala la sige magubanuban tahanton sa mga alas 9 sa tong Magnum hit si Kat. Ayan sa to nga panaguban mga Magnum friends siyempre sa tong segment Magnum knowledge is power, Magnum tagna question. O sa mga higala na to diyan nga mahiligon sa mga kalingawan labi na sa to ang musika o sa to ang mga informasyon na standby mga Magnum friends para sa to nga programa para sa to ang mga segment ha. And mga Magnum friends nato diyan nga na busy karon nagluto alam mo pa ipagluto ninyo diya sige padayon lang mo ha basta kay di lang mahubas o di lang madukot o di lang madaot ang inyong giluto. Sa mga Magnum friends nga naminaw diya karon may gala samtang naghungit-hungit sa mga restaurant wa may ikapalit o kanang lamas dito na lang sa takaw lang talit sa kining kuan nasa restaurant mahal mo gyapon. Sa katong mga nangaon pa diha may pagtulong-tulong ninyo diha mga Magnum friends ha katong gabiyahi pa karon mayong pagbiyahi nga dili unta mo abot sa kuan sa panahon nga ika kamo dito padulong sa lain nga kuan sa ospital disgrasya man dito hala sige sa mga higala nato diha good evening mga Magnum friends diha nga nabuhi pa karon apil sa tanan nga nangamatay na. Apil sab sa mga kaigsunan nato diha nga mapay paginhawa. Nakaginhawa na ba ang tanan? At least kay kabutyag ng lugar ang pagpaubos sa minimum age of criminal liability sa usa ka minor di edad. Ihisgutan karon mga kaigsunan sa Senado. Ba, tsada kayo no? Mo lagi na lagi pero unsa nga edad lagi kasi diha pud taman sa 13 kung atong isgutan narabay bisag utsoan news nakapatay gihapon ba sige maayong pagpaminaw kaninyong tanan mga Magnum friends oy maayong pagpaminaw di ay naminaw man si Ila Rivera Ila Rivera maayong pagpaminaw ni Mudya so sa kuan sige, good evening ni Mudya. Kami tulo sa akong partner, si Joel. Si Joel, og yung manghoda ko no, nga si Jean. Alam, ayong gabi idi ha, magnom naman noon. mayong gabi idi ha. Ella Rivera Cruz. Cruz de los Reyes. Grabe nagigay na nga. Basta kay happy ta. Ba? Happy go lucky. Bahag daghan lucky. Baday. Alas sige mga Magnum friends, mayong gabi kaninyong tanan sa tanan nga nagbiyahe di karon hinaut nga di mo mga disgrasya. Kay dili raba matagnaan ang panahon. Basta kay ampo na lang yung takanunay. Nga di ta mapaya padulong sa ingana nga mga insidente. Kinahanglan nga kung ikaw kanang paniguro na lang yun, paniguro. Katong di ba yun, bisag sa eskwilahan gani, naay shooting incident. Grabe sa ding stakloban. Uy, muramag ka ng grabe magkikabiral. Grabe kabiral ning duha ka mga minudidad na musil sa mga classmate ba? Bihan natantod karon init paghihapon. Init paghihapon kayo mga kiksunan. Grabe ka viral. Manang amping na lang ta, kato mga estudyante, kalo na lang mo kaldiro. Or suot na lang mo kuan dia. Kasi na pa kani, ano manguni ka ng awareness para sa tuang mga ginikanan o mga maestra. I know siguro mga maestra naka-monitor o naka-kuan na ani. Ang mga ginikanan walay hanaw. Monay tinuodya walay hanaw. Ang ginikanan nagtuo lang niadto sa eskwelahan niyang anak, tagaan niyang balon mora. Pag ando, wa na siya kabalo unsay activity nga ginabuhat siyang anak. Walay monitoring, wa pasagad lang pod sabtak, ingana.
Wala po tay idea nga ni appeal naman ni sulod naman ni gang diay ni atong bata. So dapat gid i-check yun na to, istorya-istoryahan perminti. Dapat close mo perminti. Dili nang na siya'y mura gap, naigap. Muna'y lisod kayo, muna'y problema gid kay na sa usa ka pamilya kanang naigap sa inyo diha. Wala o ng gap, dapat connected perminti, dapat respetar perminti, dapat gyud nga disiplinado perminti ato mga anak. Okay? So mabalik taman lamang pipila ka mga pahinumdum mga kagsunan sa tuwa nga programa karong Magnum Hit sikat ka ba ng banggiitan na bipas panahon ako musapin Magnum Mencho kabaktulan nasamin naman Magnum Mencho kabaktulan hantod sa mga alas 9 sa tuwa sa alas 5:55.

0: mga friends, balik tayo sa itong programa Magnum Hit Sikat. Sa itong panag-uban, may gala karong gabi una sa itong tagna-tagna question.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tupagon. Tagna-tagna question.
0: May tao sa urmok, magalingkod nga maghinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. May tao sa urmok, nagalingkod na maghinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man daw ko na ito bag? Unsa ito bag? Tagna. Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Kung paspas na kayo mga kiksanan, 0917-716-1899. Sa laing number sub, 0917-169-1899. Sa mga Magnum friends na to din ha, nga naminaw karon sa to ang programa, basin gusto mo motobag, tawag lang mo sa to ang number. O sa mga Magnum friends na to diha nga gusto maka 100 pesos nga loob. Ano sa ito mga karibe? 0917-716-1899. 0917-716-1899. Lahip na itong isa, no? Sa mga Magnum friends na to diya nga naka-tune in karon, ala sige, tawag lamang para kamo ang maka 100 pesos nga lo. Congratulations sa mga nakadaw. Sa sunod na to mga igala, nanapoy makadaw. Karon, sabay tubag sa itong pangutana. May tao sa urmok na galingkod nga maghinuktok o maghinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsay tubag mga kaigsunan sa tuang pangutana.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Anabi sa itong mga color. Color for today, si Henry. Henry?
2: Yes, sir. Magnum Mencho.
0: May gabi diha. Unsay trabaho ni mo, sir?
2: Sa hotel ko katrabaho.
0: Uy, sa hotel?
2: Yes, sir.
0: So man na, ikaw tighilot sa mga bisita?
2: Belmont Hotel, sir. Sa banquet supervisor.
0: Oh. Supervisor sa banquet. Oh, dai man pagkaon di daghan, di ba?
2: Okay, daghan kayo.
0: Anyway. So, unsay tubag ni mo, sir, Henry?
2: Litson manok.
0: Oh, murag tumong put kayo sa imong kwandya. Oh. Litson manok is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili.
2: Pa-shoutout na lang.
0: Sige, shoutout lang, Sir Henry.
2: Pa-shoutout na lang sa tanan akong kauban sa Pearlmont Hotel. May gabi sa ilo tanan.
0: Oh, sa tanan ng mga kwandya, guest nga gwapa.
2: Yapin lang na sila.
0: Ikaw ah. Sige, salamat kay Sir Henry ah.
2: Sige, salamat.
0: Okay, salamat. May gabi.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Onsa bakahay tubag ni ini? Tawag. 0917-716-1899. May tao sa urmok magalingkod nga maghinuktok nga nagpatulo sa iyang tambok. So sa mga higala na to dia sa tong FB page Magnum Live, salamat po sa inyong pag-monitor. Pwede mo mo comment sab sa inyong tubag kung gusto mo. Comment baka or shout out dala, sige, pwede rin as comment section. Ano na to, mabasa na to tanan. Si Ellen, may gabi Ellen.
4: Eden oy.
0: Aw Eden day. Eden day. Bungol
4: niya. Away swerte pirmi.
0: Oy, ano si swerte sa gugma?
4: Dili oy.
0: Aw. Abi no swerte. Pero na. Pero minyo na.
4: Of course.
0: Ah, pila na 'yung anak?
4: Pila isa ni- lang.
0: Isa lang. Hindi ka ganahan, di daghan?
4: Hindi.
0: Isa. Saba na, mingaw, mingaw bang isa or saba?
4: Okay ra, oy.
0: Okay ra. Sa budget ba, budget?
4: Budget mil.
0: Lagi. Kaya kung daghan anak, ha, murag, maglaba din mong ulo sa pag-budget. Pero kani, isa na ka mo. Ah, kaya na, okay ra ni. Isa ra ka, no? Isa ra ka koan, sinila. Sinina.
4: Lagi din namati. Magnum mo.
0: Ay, namati din. Namati din.
4: Dahil Philip Magnum.
0: Uy. Salamat kayo. Sa may pangalan niya?
4: Si Alvin.
0: Patrimonyo. Alvin. May gabi di Alvin. Oh, sige, si Ma'am Eden.
4: May gabi po lugar.
0: Ma'am Eden. Unsa man imuhang tubag, Ma'am Eden?
4: Kandila.
0: Kandila. Final, final answer, kandila.
4: Oo.
0: Imong tubag nga kandila is...
3: Mali ka niya. Mali ka niya, kapatid.
0: Sa magigit niya. Sabi magigit niya. Bitoy. Sige na kay shoutout niya, Ma'am Eden.
4: Wala.
0: Oh, sige. Salamat kayo.
4: Sige, kay...
0: Sige.
4: Okay. Magpasa kami, mangito sa aming answer.
0: Tawag, tawag lang kung nanay inyo diyan. Bita, oh, sige. Salamat kayo, Ma'am Eden. Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Unyan ako mag-hint. Para thrill. Para night trail. Salida pa, night trailer. Trailer? Trailer. Nay ka ng kuan, nay pampatikim. Aba? Sige. Tanawon na to, kinikaroon kinsa makatagna. Tawag 0917-716-1899. Kung imong matagnaan, kini 100 pesos nga load ang imong madawatan. Sa tanan may gala, kung dili man galing kaya makatagna ang 100 pesos, ako na lang, salamat. Og na ay magduha-duha sa iyahang sayo, pero magduha-duha siya, murag mauna, mamsiguro na, ah, katunga lang imo, 50 lang imo, ah. Gaduha-duha man ka. Og sa tanan mga Magnum friends, yun na ganang busy ka rin, ala, sige, mayong gabi, kaninyang tanan. Okay, so, unsa baka ang tubag ni Inibe?
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Okay. Alright. Alright. Okay. Alright.
1: Punto na mo'y huna-huna,
0: So, mo ka na mga Magnum friends sa tuwang mga ano diyan.
1: Question, tagna question.
0: Kung si Kinsang makatagna, all right, yung kaayo mga kaigsuunan kung sa makatagna nini. Kadawat kag 100 pesos galon, maka mat, plus kiss pag yun ni Magnum Max. Pinapilit na ba kayo ng kiss niya?
1: Punto na mo.
0: Isa ka kiss bro, isa ka naong po ng mga kuha lagi.
1: Tagna, question.
0: Sige.
1: Question.
0: Tanaw na, be. Ito yun sa'y makatagna, ani be. Kinsa'y makatagna sa atong pangutana karong gabi una. Napoy nag... Kaya ako na nang isgutan. Na ay mga sugyot lagi sa mga kasagara, ginikanan man o kanang mga kuan. Nga dapat iban na lang lagi kanang mga dula nga gorbax o uban pang dula susama ni ini. Monay kuan dapat nga matutukan daw nga iban ang tanan nga mga dula sama sa gurbax nga mga bayulinte sa mga bata. Meaning di na pwede magdula ang mga bata ani. Ay ambot nas mga tigulang pwede ba siguro? Kanang mga tigulang na naman ay buot, kabalo naman sila unsay sakto og kuan mali. Kining mga bata manggod kung unsang iyang makita sa kasagaran niya ano. Iyan ang awaton. Si Emma B. Emma, may gabi, Emma.
5: May gabi, sir. Magdominsyo. May gabi, eh.
0: Takaasa man ni si Emma.
5: Tagagusa ko. Yan ako sa gusa. Naglaaga ako sa Balingasag ato.
0: Uy, si gusa. Di Balingasag, di abot, no?
5: Oh, gatong nagnawa ko sa'yo. Dito ko sa Balingasag ato.
0: Ah, okay.
5: Yes.
0: Naglaaga.
5: Matawag ko, magdominsyo.
0: Nakayuta dito?
5: Wala man ito, yun pa.
0: Oh,
5: nala
0: naman...
5: ko yung trabaho. Nala ko yung trabaho.
0: Ay, ang sa day mong trabaho day, ma'am?
5: Secret.
0: Napay mo, ha? Secret, secret pa ka.
5: Para bibo.
0: Secret para bibo, ha?
5: Yes, para bibo.
0: Sige, sige. Tanaw na to, be. On sa may tubag ni mo?
5: Litson baboy.
0: Litson baboy. Ganina, litson manok. Karoon. Litson baboy. Karoon, litson baboy na sad, no? So, final answer, final?
5: Yes, final answer.
0: Imong tubag nga litson baboy is...
5: Ayay!
0: Ayay! Sorry tayo, mali.
5: Try and try lang yapon, magnumitso ah.
0: Sige, sige. Salamat kayo, Ma'am Emma.
5: Salamat!
0: Okay,
5: bye-bye!
0: Okay.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
0: Okay. Kinsa ba kahay makatag na niya itong problema? Kinsa makatag na niya itong problema? Okay na, mo problema na sa tani. Sige, standby ba para sa tuwang magnum tagna-tagna question. Para sa tuwang magnum knowledge is power unya tataod. Isigutan sa nato kadyot ding usa ka phenomenon nga talagsaran kakahitabo. Pero tinuod nga kakahitabo. Mga talagsaon na nga kakahitabo. Sunod na to i-topic mga kaigsunan. Naay nag-viral nga video nga ang sa usa ka area o region baka dinhi sa atoang nasod. Nga kining mga bata nanyagit daw. Sa dihang nakakita sila og angel sa langit. Ang syagit nila naay angel. Nagsakay daw kabayo. Kani kay angel, muni ang angel na. Amo ni ako angel.

0: Nangingon sa kong Angel kay nanok ko noy sunog sa Billy Ernesto. Muna ingon sa kong Angel. Sari nga Angel, informative ba? nanok ko noy sunog sa gamay sunog sa ano sa gamay lang noon pod sa Billy Ernesto gusa. Sa atong kauban padung man dito. So ato nang i-sulod unya kung if ever manggaling na pay time nato. So daw ato na to unya tataw dang atong kauban na. Kaya nga doon ako na nako Ginoo. Ambot na lang gyud ka kining sunog ba. O, problema kayo ning sunog ba?
1: Na inyong tubagon.
0: Labi na bitaw ka ng imong balay. Imong establishment or imong kwan nga karaan na kayo? Problema kita, no? Sa kung saan na itong amping, no? Pero magsilaab man yung wire cave. Grabe na may kadaan. Silaab, wala na. Wala na yung taan. Hilak na lang yung taan. Anyway, sa itong pagbabalik mga natataod, ato nang ipasipot mga igala sa itong pagbalik. Sa itong pagbalik, kung malamas pipila ka mga pahinom na matura sa 7:26.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Tagtong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Galabad ba ang imong ulo? Gapanglospad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells og sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
7: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.
8: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
9: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
10: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
12: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness,
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: And welcome back sa itong nga programa, Magnum Hit Sika, mga Magnum friends. Balik sa itong programa karon sa itong Magnum Hit Sika, Magnum tag na question, Magnum Knowledge is Power. Standby mga igala para sa dugang paratong mga pag mga informasyon. At siyempre sa ito ang panakuban mga igala. Standby sa mga ito ang kauban to dito sa mga naglalain nga area nga kung asa mga insidente. Standby sa dito sa kining gusa kay na ko doy gamay nga sunog dito na nga kining ko ano sa duol sa dike dito sa kabalay, but di naman siya tibok balay, no, porsyon na siguro nga para out naman sad, but kuan sugo to pang susihon unya tataw sa to nga kauban. Standby sad kay do na poy lain nga sad nga insidente sa pag kitilos kinabuhi sa kagulingon sa iyang kagulingon kinabuhi. Agoy, Ginoo, sa naman sad ni mga kiksunan sa tuwang kalibot. May lahi ako natuplok noon. So, sa naman niya ako nahinto na kuwan sa tuwang palibot na kiksunan. Anyway, sa tuwang panag-uban, standby ha para sa tuwang kuwan, sa tuwang kining mga update kalabot nini.
4: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
3: Ang atong pangutana, may tao sa ormok magalingkod nga magahinuktok nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man daw kuno na. And of course, kay kuan naman eh, hint na to mga kiksunan. Tao ni siya, tao. Okay? Tao ni siya. So, hindi bagay, hindi rin hayop, hindi rin halaman,

0: hindi lugar, kundi tao. So karon ang pangutana, unsa ni siya nga klase sa tao? Kana. Okay, sige. Muna to ang kwandiyaron. Atong topic. Siyempre sa itong panag-uban, may gala sa ito ang Magnum Knowledge's Power. Standby kay itong isgutan, may gala sa kapinaminal nga klase sa ano ah. Oo, sa nasangpit nga topic. Yan na. Wala tulad sa takinsay mo tubag sa itong pangutana, tawag lang mo 0917-716-1899. Balikon ko 0917-716-1899. Balikon ko sab ang pangutana, may tao sa ormok magalingkod nga maghinuktok ka nagapatulo sa ihang tambok ka. Unsa man daw kuno ang tubag diini mga kaigsoonan, standby para sa tuang pagtubag may gala. Okay? Okay, standby sab sa tuang tumakauban kay panulong sala dito. Nay usa ka kanang pagbitay sa iyang kuklingon. Babae ra ba ni? So, sa kabalay, sa usa ka area sa itong barangay. Standby ha kay si Magnum Risa Cruz to dito. Giputol po niyang PC kung PC magaling. Si Magnum Rudy Sad, siya siya pritig. Bu-bu, kalayo sa kanitabo nga gamay sunog. Standby sa dito, mga kiksunan sa ito mga kaubana. Okay, sa tuang paraguban.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
0: Alright, at sa makay tubagan niya tuwang pangutana karong gabi na. Para sa tuwang tag na question karong gabi na mga higala. Sa tuwang mga Magnum friends nga naminaw karon na, ang katong mga mahilig sa dumingan niya. Sige daw be. 0917-716-1899. May gabi sabday sa to ang mga Magnum friends nga si Luda kang Merlin Taliktik, may gabi Magnumincho. Si Adar Pete Uygab, may gabi Magnumincho. Si Isor Paglinawan, si Liob, may gabi. Sa mga kaigsoonan sa nato diyan nga nakatunin karon. At sa mga higala nga naka-view sa tuwang FB page, Magnum Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat at sa lahat. Standby sub-dine para sa tuwang dugang kalambuan, labi na sa tuwang kuana, sa tuwang

0: Okay, tanaw na to ha. Sige, tawag lamang o kusaba. Sally, may gabi, Sally.
1: May gabi, magnamuntok.
0: Oh, may gabi. Tagasagin ni si Sally, gani?
1: Balo lang.
0: Balo lang, okay. Balo lang. Sa tanan ng mga taga-balo lang. Ay kang Auntie Gaga diya, nas balo lang.
1: Oo.
0: Ang Sion, sa Sion family. Okay.
1: Oo.
0: So, unsay tubag ni Sally?
1: Kuan, Lubi.
0: Lubi?
1: Oo.
0: Lubi, final answer?
1: Oh, final answer na, sir.
0: Imon tubag ka, Lubi is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Good gapon. So, ang atong hint ani ha para na kay kuan na. Ang hint na to ani tao ni siya tao.
1: Ah, tao di.
0: Oh, unsa ni siya nga tao? Nya, muna mo tagnaon unsa na siya. Sige. So, na kay shout out diya Sally.
1: Salamat.
0: Sige, salamat kayo. May gabi diya. Bye-bye. Okay.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na, tag na, tag na, tag na, question.

Ito na to, kinsabay next nga mo tubag sa itong pangutana. Standby para sa uban pa na itong mga nang paminaw di karon gusto mo tubag sa itong pangutana. Ang itong pangutana, ano sumi? Mayong gabi, Magnum, Mincho, ang akong tubag, Unggoy. Actually, ang kwanan ni dili tao, dili tao? Ma, dili hayop, kung dili tao. Ha? Sumunang hint na to. So, dili hayop, dili bagay, tao ni siya. Ang imo na lang tubagon, unsa ni siya nga klase nga tao. So, sige, tanaw na to, umakatubag, ba't kamu?

0: Standby si Inting, Inting, may gabi eh.
1: Inting, kaintay eh.
0: Inting, kaintay, may gabi di ha.
1: Eh, kaintoy.
0: Kaintoy di ay. May gabi di ha, kaintoy. Tagasa, tagasa si kaintoy.
1: Kwan, kumamanan.
0: Ano man eh, kwan na ka, kanang ano na ka, kanang minyo na.
1: Ah, minyo na ko.
0: Dagan asawa o dagan anak?
1: Dagang
0: uyab. Ah, grabe. Oh, minyo na gani. Minyo, dagang pig uyab. Agoy.
1: Bitaw.
0: Joke lang na ba?
1: Joke lang.
0: Joke lang. Kabit lang, anak. Kabit. Bitaw. Sige, Inting. Sa may imang tubag?
1: Tao nga, gidialisis.
0: Nagsakit lugar ni.
1: Inutok man ito sa dialisis center.
0: Sa dialysis. Anyway, imong tubag na tao nga gidialisis is
2: Mali kanyan kapatid.
0: Sorry, dili
1: tao. Okay.
0: Nga gidialisis. Nice shout out ni ma.
1: Shout out ko ni Juan Silio Agaran.
0: Mhm.
1: Og si Cirilo Sugabo.
0: Okay, mara.
1: Mura.
0: Okay, salamat kayo, sir. May gabi, Idia.
1: Panay. Florencio Kaintoy.
0: Florencio Kaintoy.
1: Oh, no.
0: Okay naman kasi Florencio dia.
1: Amot, okay ba ito kayo? Ito man ito sa yakapin.
0: Atalas yakapin dahil. Bitay. Sige, sir. Umura to.
1: Sige, salamat.
0: Sige, salamat kayo. May gabi.
3: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: So, unsay tubag ni Ini May Gala. Standby para sa tuandugang ang mga pag-tubag sa pangutan ng mga kaigsunan. At oras sa 7:57.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, oras 8 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag sa Cagayan de Oro City Police Office Kurkokpo, nga doon na sila mga contingency plan ko ugaling doon ay mahitabo nga mga liok protesta din sa Rakbayan batok sa korupsyon. Mato ni Kokpo spokesperson, Captain Emilita Simon nga anda mga kapulisan alas sa paghatag seguridad sa katauhan.
4: Naagid tay ginatawag nga security plan and contingency plan. Siya sa tanan nga mga kalihukan or bisan wala kay mga panghitabo apan karon binakaron kay naka full alert status ta kung unsa man galing ang atong preparahan ana gyud ana ati Kokpo.
3: Ang pamahayag ni Kokpo spokesperson Captain Emilita Simon samtang gipasabot sa Department of Justice kun DOJ nga kulang ang balaod sa Pilipinas aron mapanalipdan ang mga kabatan-unan batok sa mga online recruiter. Kini man nasayran nga dure mga grupo nga ga-recruit online sa mga bata aron mohimo og krimen. Mato ni DOJ Undersecretary Felix D nga kinahanglan magpanday pa og dugang balaod ang gobyerno aron masiguro nga mapanalipdan kun mapanalipdan pag-ayo ang mga bata.
5: The Department of Justice posits that the Philippines' current legal framework falls short or is not yet tailored to address online recruitment of children for violent extremist purposes. Existing laws such as the Cybercrime Prevention Act or RA 10175, the Anti-Terrorism Act or RA 11479, and the Anti-USAEC and SISAIM Law or RA 11930 address terrorism-related conduct, cybercrime, and some forms of child exploitation. But there is a gap for the specific conduct of grooming, recruiting, indoctrinating, manipulating, or coercing minors into violent acts through online channels. The lack of a harmonized legal and operational framework specifically addressing this phenomenon results in significant uncertainty on intervention thresholds, operational ownership, escalation procedures, and multidisciplinary coordination.
3: Ang pamahayag ni DOJ Undersecretary Felix T. Karon sa tong Magnum News Hunter, duha ka mga batan-on na dala sa ospital human kini ma-sideswipe. Sa balita og serbisyo, aneha si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagpabiling nagpaalim sa Balaytang Balanan saka sa Polimilig Kauswagan na ang duha ka mga bata ng mga Boy Scouts sa kumagiri ng tabupo sa Magpindruha Street. Sa usa ka motorista na gihong polis na nga kinibang on duty pero kay gihong na lugar nga paulit na unsa kini sa iyang kining balay out na matud pa ang kining pulis nga nagyaman niyo sa iyang kabilingong motorsiklo pabantay nga dunay pedestrian lane mitabok ang duha ka bata sentro gitaw niya ang duha kay naginitay mo ni pulis ni sila nga managbarkada og gani matud pag out gikan sa school ang duha ka mga bata ug makakita sa sign ang kini sigurong pulis tungod sa pusog sing dagan ingon nga kining duha nakaangkon sa Dugan Samad o nag-post sa aking social media ang ginikanan na nangayo o pabang tungod sa mga nangaangkon ng mga samad dini. Klaro usab sa buhatan sa traffic investigator at iyo kung usap katinod nga kanibang kukupersonal ba ang kining usap ka personalized ka pulisa nga nakabangga sa duha ka mga bata o ganis pagkaroon. Wala po yung mga suggestion na ang masagot dini sa mga galastuunan ang kapulisan sa kanin nihimo sa pagbangga sa duha ka mga bata. Kulang bayan na magdumay sa lana tadi karon sa may Kauswagan pasulod ito sa may Eco Church kasi nunung manday gani magdumay po may founded body o baka patay na baka ni magdumay April so, naghulo siyang kinabuhi for mo dito sa baga piyon kung unsa bini katinuod no ang kaning taho karon nga gingon nga dili sa may kabarangay Kauswagan do gigam yun ito naman natin si Kapitan John John Lim ang barangay basta dunay mga pangita doon amang ina siya. Pakita no, makita magina to serbisyo publiko gyud si Kapitan John John Lim. So hindi kami nikis sa posible nga pasiling po sa area nangita po si gawas na sa dunon kay ning Eco Church no magluma ifred dito mga tao nga wala din katulog tinga tinga paniapon kita makita nga makapangutanaha kasi ano pa tayong eco-charger? Kaso di ba, para sa iyo, may magmasapat sa'yo mga tao na sinibang yun na ito magdumipo lang at pagtapok mo, no? Magiging isa sa mga pamatanaan na ito. Pero kung kan kayo ka ng kaning nihit kayo mga tao di karan, no? Sa kay private magdubunin nga kaniang area, yan na ito mapiyo o gaasa ginapit ng ngingon nga dunay patayang lawas o baka, ano, na nagbari baka magdumipo sa isa ka kaniang na area. Ito na nga pa'y pasipat ng Italy. Yung ato na pong gitawagan si Police Major Mario Mantala ang Station Commander sa Police Station for Carmen. Kaya pong nagpaduapang yung mga tao kung napaba sa area Magnum ay Fresa. Kasi location live na naka din sa may barangay Kalsada na Pusyonan. Gini si Magnum News 13 Rinsa Cruz. Barita ang servisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga ito sila mga konsumante. Kalabot silang ipaygayon nga schedule the power interruption ng mga adlawa Webes, Hulyo 2, Tuiga, magsugod na sa alas 5 sa buntag nga ito na sa alas 8 sa buntag. Kinialan sa pag-facilitate sa hotspot correction sa kamaman kun kamaman and feeder 1 Mortola Borja Street ng atong dakbayan. Muy epektado sa pagkawala sa kuryente ang mga nagunang kadalanan din sa atong syudad. Sama na lamang sa dalan nga Veles, Nieves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pakana, Tiano, Krustal, Labiwela, ugang nearest trees ng atong dakbayan. Samtang sa dili pa kita magtapos mga higala, dawaton sa nato ang report, kinana gyud. Naka-standby na gyud pod karon sa iyang area si Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang diha sa may barangay Gusa ning atong dakbayan, no? Usa pod ka portion diha sa nasangpit nga barangay, do na matod pay pagulbos kalayo, no? Residential matod pa kini nga area ang gilamoy sa kalayo, pero may na lang sa lugar mga higala, no? Kay napalong gilayo ng masangpit nga sunog ug wala na usab kini Mikaela pa ngadto sa uban nga mga panimalay. Dawaton Magnum Rudy Katapang. Yes, Magnum Rudy.
7: Yes, Magnum April, no, live na karoon din sa Maya Purok 3B, Villa Ernesto, barangay Kusaan, ng atong syudad, kundi na doon ay residential fire nga report din Magnum April. Karoon, naamig yun sa area, wala na po, sugat po na ito ang tinugyanan sa kapumiruan, at yung ganyan ang area karoon. So, totally burned yun ang iyang kusina nga bayan or else kwarto ba ni isa ba ni kabalay Magnum April kay kini Magnum kabalay din eh. Dikit-dikit po sa itong mga kaigsunan nga nagpuyo dere. So, makita na ito karon sa area, kiniang ugdaw yun ang sulod nga bahin. Makita pa na ito nga mga, kiniang mga basa-basa sa mga sinabligan sa tubig. Kaya matod pa sa mga residente dere Magnum April, may gani daw kay natabang rapot sa mga kasilinganan ang maong pagkailap sa kalayo dere sa maong area Magnum April. Kini nga panimalay, ipanagiyan ni Bantol Rosel.
3: Bantol Rochelle. Okay.
7: Ato ni Payna Bion si Ma'am B. Ma'am, live karon sa Magnum Radio, Ma'am. Silingan ni mo ni si Sir Bantol Rochelle.
8: Ako nang igagaw, sir.
7: Ay, mo igagaw, Ma'am. Unsa may gyoy sa imo lang naibalan? Asa nagsugot ang maong kalayo?
8: Nawala sa kapuan, sir, kay pagsunog ani nilakaw man ko.
7: Nilakaw ka. So, kinsay nagkuwanda sila, nagpakit relate, gitabangan na nila para mapatay lang mong kalayo.
8: Oo, gitabangan sa mga silingan.
7: So, ma'am, nakapagabot sa bumbiro din, nakapasirit pa sila? Nakabantay ka?
8: Wala.
7: Wala na?
8: Oo, natabangan man sa mga silingan.
7: Stingis na pa, na-rival na, pag, kumbaga, wala na yung kalayo pag abot nila.
8: Wala.
7: Sa taga-bumbiro.
8: Bantay, sir, nilakaw
7: mo. Ma'am, kini si Sir Rochelle Bantol, babae ni, lalaki?
8: Lalaki.
7: Kini si Sir Rochelle Bantol, na pamilya doon eh, naiasawa na?
8: Naiasawa.
7: Yung mga anak?
8: Sila raman doon.
7: Ah, wala sila anak?
8: Naianak ang yung asawa.
7: Sige, pangalan na ito, ma'am?
8: Bots.
7: Ikaw?
8: Ay, ako?
7: Oo.
8: Hannah.
7: Miharis. So, mo'y gagaw si Sir Rochelle Pantol. So, ma'am, salamat kayo si mo ang paghinabi sa Magnum Radio, ma'am.
8: Salamat, sir.
7: Okay. So
3: Magnum Rudy, ahagin na siya di ang kinibag, sa tawag ni, exact location, Magnum Rudy, anang nasangpit yung area.
7: So, kinigit ang exact location sa mong area, Magnum April, musulot pag sa phase 1 subdivision. Pagsulot na to sa phase 1 subdivision, istit-istit lang yuta. Pag-abotan ni kinatumyan nga bahin, usap po din ka mga dili na ni siya part sa subdivision sa mong kini ang bilyer nito. Yan lang tamuagi. Pero kini siya pa... Tawag siya nga... Sa ito, ma'am?
8: Squatter, sir.
7: Squatter, sir. Ha? Dili po siya.
8: Ha?
7: Ang address gila ni Purok 3, bigyot. Oh, wala na ilain ng mga son. So, pero dili na siya sakop sa subdivision, di ba?
8: Dili
7: na. So, extra na nangyay siya. Ah, okay.
3: So, Purok 3B, Gusa.
7: Purok 3B. Oh, mo yung exact address sa Magnum April. Purok 3B, Gusa. aning ato nga siyudad sa Cagayan de Oro. Karon manug April, wala na may bumbero. So ato lang ipa ato tong hinabiyon, balikan ato tong taga bumbiruan kay in charge magyuni sa Bureau of Fire Protection sa Barangay Lapasan. Ato tong hinabiyon na kini ang sa pagpulot ato dere. Kay makita ko na to sa area karon, wala na may ingon nga baga-baga, bisag baga-baga lang gani, wala na tayo makita. Pero ang ilang mga kining gitawag na kining kahoy nga nasa mga light material mangod ang ato ang makita karon kay kung wala pa madala, kung wala pa madali kining uban pod nga panimalay diri dikit-dikit jud kayo. Oh. Kilid jud kayo buga bungbong ray pagita nila. So delikado jud kayo, wala pod madali ang pagpatay sa mga kalayo magno-April.
3: So kini mo rag diha pa lugar karon magdumaro di sa nasangpit usab nga area di sa maya Purok Tribigusa. Usa ra ni siya kabalay magdumro di dayon ang naugdaw ang sa tugi mention magani na kusina or kwarto ba nga bahin?
7: Kini siya ma'am, isa gyud ni kakuan ma'am. Isa gyud ni siya kabalay o kwarto lang? Ay isa gyud ni siya kabalay. Dili kay sa dako magno-April ha. Ako lang estimated ani nga balay nara ni sa 10 for 20. Ang 10 ang ka lapad, 20 ang kataas. Ground rapo siya, ground rapo.
3: So, balay yung lugar siya mag-ground.
7: Oh, balay yung siya. Matod pa ni ma'am. Matod pa ni ma'am Hana. Oh, balay, sa gini ni kabalay, nagipanigyaan ni Resel o Bantol, magdumepril.
3: Wala po lugar na ikanang kwan diya magdumrodi. Tao. Atol sa kining pag-ulbos kalayo. Way tao diya.
7: Wala, ita. Wala si Sir Resel pag kamulong. So, okay. So pagkuan wala itaw gyud dire.
8: Yung asawa kanang kandila ba gidagkot?
7: Kandila daw?
8: Wala kanang kuryente kun dagkot sa kandila.
7: So kini wala di sila kuryente. So okay. So kandila daw matud pa sa igagaw ni Ma'am Hana.
3: So naa gyud eh po diya lugar kay magdumrode, naitaw pero nagdagkot sila kandila kay gumikan lagi way kuryente. So murag mo siguro to, gyud ko pasti.
7: Wala pud sila nag luto-luto ma'am, panihapon, unsa nagsikay. Nagsikay.
8: Kainoman ko yung asawa.
7: Ay, nakainom yung asawa. Kaya pili pa yung daro niya asawa dahi?
8: 40, mismo nakapin.
7: 40 kapin. So, si Sir Rosel, nagtrabaho pa. Mo po yung pag-abot niya. Naka-apil po siya patabang panihapon sa pagpatay sa kayo.
8: Nasad ko kabalo, sir. Nasad ako pag-abot.
7: Okay, ma'am. So, wan gyud ay magno-April no, so mao gyud daw ang gituuan pa lang na ang gituuan dito pa kita na mo kini ang kwan sa Bureau Fire o alit
3: so diha pa lugar karon magdumarodi kay di ba gamay ra man ni siya nga balay dayon gama pud siya sa light materials lakip lugar pud magdumarodi ang mga gamit ng kwan gyud siya ugdaw gyud siya pag-ayo magdumarodi
7: ato ni pagtan ma'am ang mga gamit ni Sir Rosel napil
8: napil gyud tanan
7: sa pud klase nga mga gamit
8: lang mga kanina napil mga gamit ng mga speaker.
7: Speaker, wala sila yung TV, refrigerator, electric fire, wala ang pwede kurente ba? May kurente. So, ang ila lang, yung speaker, kung sa may lang gamit, wala po sila ng solar.
8: Wala po.
7: Wala po.
8: May kandila naman ilang kuhan. Gamit.
7: Okay. So, wala po, wala iksoon si Sir Rosel, dari?
8: May iksoon din na, oh.
7: Yan, iksoon na speaker.
3: Aman tong kinimurag ko, ano yung magdumrode? Katong wife, good niya ba?
7: Asa man si yung wife ni Sir Rosel ron? Hubog siya. Asa ka to?
3: Ay, hubog. Dahil silang duha di ay. Silang duha mo'y hubog.
7: Si Sir Rosel, wala kainom.
8: Wala po.
7: Nagikan siya ng trabaho. So, ang misis ron niya nakainom. Okay. So, Magnum April, no? So,
3: si misis di ay karon ang nakamama, Magnum Rudy.
7: Matod pa lagi. Matod pa ni Ma'am Hana nga igagaw. First cousin mo ni, kwan, first cousin ni ang tagyan ng balay nga si Sir Rosel Bantol mag-Magnum April. So, wala ni siya kurente. Ang ilalang gamit daw, mga sinina, then na daw speaker. Simple po siguro sa una. Wala gini na nalinyahan sa kurente, ma'am? Sukan?
8: Nakuanan na sa kurente niya. Nagpagalan
7: niya. Sumbaga na putlad. Wala, gini sila gagaling meter.
8: Wala, putlad.
7: Nag-flying lang sila. Okay. So, mga dugay na po sila, nawala, wala na yung kurente, wala na kabulan tuwing.
8: Bulan, wala pa kabulan.
7: Wala pa kabulan. Okay. So, yun magdumipril, no? Yun matagli.
3: Ugdaw, gitsa magdumrodi.
7: O, karon panahon na, ugdaw, gitsa. O, makita, pero ang nabiling karon, atot na lang asin. Ang kining sa ubos nga porsyon, na wala na yung makita na itong mapuslan pa sa tagiya sa mga panimalay, magdumipril. So, yun, huwag daw yun, atong gituyukan ka ron, wala, kuha po na ito ni Putin sa kami ka ron, after sa maong ato ang report ka ron, Magnum April.
3: Oo, so, diya pa lugar ka ron, Magnum Rudy, wala na ang mga bombero.
7: So, negative na, Magnum April, nasugat yun na ito ang bombero, ako na lang gipadayon po ang pagsulot ito, Dari. Kaya tanawin yun na itong area kung pila kabalay yun, ang ato ang mas mayroon yun makita na ito aktual. Ang maong area yun kung kwan lang partially ba or totally ba. Kaya ito na itong tuwan karon ang maong investigator kalabutan ng sunog nga nitabo si Diri sa Purok Tres, Villarnis to, ni siyudad, barangay Gusa, ni nga itong siyudad Manong Ipil. Ito na ipasupot ang mga dugang detalye Magnoma April kung mahinabi na po na ito ang kiniang investigator kalabot na ning sunog Diri. Ikan Diri sa palukasyon, kini si Magnoma 18, Rudy Katapang sa Balita og Serbisyo.
3: Salamat Magnum Hunter 18 na Rudy Katapang. Sumukat na siya mga higalano ang atong live report. Kalabot usab sa natigayon nga gamay nga sunog. Di akaroon sa Maya Puro Katribi, Barangay Gusani nga atong adakbayan. Ang gilamoy sa kalayo, mao matod pa kining Osaka gamay nga panimalay no. Nga gipanagiyahan matod pa sa Osaka 13 nga Rochelle Bantol. Gikabutiag matod pa nga nagsumikan ang nasampay usab nga kalayo. Tungod lagi po aning gisindi nga kandila. Kay gumikan sa lagi, wala man sa nakunin sila linya sa kurente. Pero kaniadto, naaluga po ni sila kurente. Pero mura lugar sila naputla. And then murag wala na lugar po nakabalik pas pagpataod. So ang ginagamit sa lugar nila nga bali ka ng mura bitaw nila lugar ga primary nga source po lugar sa kinibang nga suga labi nga po panon sa kagabion ang kandila na lang matod pa niya gani po no sa pagkakaroon para rin po usab nga investigation sa mga otoridad kalabot usab sa nasangpit nga insidente dahil wala pa usab sila dili pa usab na to basuta karong panahuna ang eksakto usab nga damyo sa nasangpit nga sunog nga balik ko na to natigayon di akaroon sa Maya Puro Quatri Bigusa din nga to nga dakbayan. Kini si Magnum Hunter 17 April Borha sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
9: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: baligtas sa itong programa karon mga magkong friends sa tuwang panag-uban. Dari sa dinta may kaigsunan sa tuwang kuan, sa tuwang kinitong topic karon gabi una, but mabalik ko sa pangutana. Sa atong pangutana, may kaigsunan basig, napay mo to, kuan diha, napay mo to bag. Sige, atong ikuan sa aron ang pangutana mga kaigsunan, ha? Para na atay kuan sad. May tao sa ormok magalingkod nga maghinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Oh, sa inyong pananaw mga kaigsunan, unsa man daw kuno na kini siya, dili hayop, dili bagay, dili halaman, kundi naa sa tao or tao. Okay? So unsa ni siya nga klase nga tao? Dili hayop, dili bagay. Akin eh kay kuan ni siya na kuan ni siya sa una, hayop mo ni hayop mo ni siya sa una. Hayder runs mga bi. Awa pa dai. Ano sa naman din ni?
1: Kunta mo huna-huna inyong tubagon.
0: Oh, Hayder runs.
2: Hello.
0: Oh, hello.
2: Good evening, Magno Mincho.
0: Oh, good evening. Di ba tinood? Hayop do ka sa una?
2: Dili ay.
0: Dili day.
2: Lain ka Magno
0: Mincho. Dili day, dili ka. Kuan mo na yung pinakamagandang nilalang.
2: Pinakamagandang sa balat ng balat.
0: Pinakamagandang nilalang sa balat ng siminto.
2: Sa balat ng balat.
0: Ikaw ah. Beta, unsa may to, unsa ito bag ni Heidi Rons?
2: Otra ganito magluminsyo.
0: Atong pangutana kay may tao sa ormok magalingkod nga mag nga magahinuktok nagapatulo sa iyang tambok.
2: Tiyawa ana oy.
0: Tiyaw kay ba? Si unsa man daw tubag ani? Kini tubag tao about sa tao. So dili ni siya hayop, dili man dili bagay, dili halaman.
2: Kuan kanang kuan magnumin magnumincho kanang basin kasoy.
0: Kasoy.
2: Tambok.
0: Kasoy. Ito
2: magnumincho. Bagura ko. Hindi man kasi siya kuan.
0: Bagura ko na ingon dili halaman ikaw bitaw.
2: Ay, oh, dili dili.
0: Ay, na.
2: Kuan dahi kanang magnumincho kanang statue.
0: Statue. Sa katotsel kayo.
2: O, kanang,
0: dili lagi bagay.
2: Ah, dili day.
0: Tao. Tao ni siya.
2: Tao lagi.
0: Oh, so, unsa man ni siya nga klase nga tao?
2: Basin, tao na buang.
0: Tao na buang? Tao na buang?
2: Basta, tao mang kaha.
0: Oh. Basta kay tao na buang, ana.
2: Murag maurang mo na akong kuan magmuminsyo. Uy.
0: Sige. Basta hindi sakto di ay.
2: Sas, may lawan ta. Daganda ko na kikagutang na akong magmuminsyo.
0: Ako na may, ako yutang na na. Anyway, so okay na to?
2: Okay na lang to magmuminsyo. Okay, wala man ko yung laing choice.
0: Sige, wala yung laing choice. Unsa may ang imong tubag nga taong nabuang is
3: mali kanya.
2: Sige lang mga mentor, wala kayo utang.
0: Sige lang. Sige, shout out. Go.
2: Shout out nako akong amiga nga gwapa nga si Ma'am Derama. Hi Ma'am Derama, good evening. Happy listening. Dayon kang Ma'am Celia Longgakit nga solid kaayo sa Magnum labi na sa imong program Magnum Mincho, mawala jud yung problema.
0: Wala yung problema.
2: Basta makapaminaw sa mong program.
0: Wow.
2: Chat-chat mong good may Magnum Mincho.
0: Oh.
2: Dayon kang, kuan dayon, ka Ma'am Inde Billiamore, ka Isabel, ka Ruben. Dayon kang Romeo Novas. Kang Maya, kang Ma'am Inde Billiamore, ka din kang Ma'am Kasita Kagadal, sa akong amiga nga si Inde LDM. Dayon si Renz Agol, Tolet Bunghanoy, Romeo Novas, og ang Ricky Bona, especially na lang sa kuang sister sa minakaroon. Denon Tabasan. Yes, sa Dylan Weba, sa Miss Oriental, sa imong co-pilot nga, guwapo, di kayo siya magnuminsyo, kay buotan kayo siya kay. Yan gidawat akong call. Salamat, sir.
0: Guwapo, good.
2: Mm-mm. Sa imo ada yung magno-mention nga labas pong gwapo.
0: Oo. Oh. Abin ang labang buang.
2: Oy, kanina na lang si Heidi Juan.
0: Mm-mm.
2: Salamat po na mincho. Bye.
0: Bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Alright, mayong gabi sa mga Magnum Friends na to di ang gusto mo tubag sa itong pangutana na yung pangutana na to may gala. May tao sa urmok, magalingkod nga magahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man daw kuno kana? Sa mga Magnum Friends na gusto mo, si John Ray, may gabi.
3: Hello, may gabi.
0: Yes, may gabi. Tagaasa man si John Ray.
3: Ayaw mulugan.
0: El Salvador. Kung sumusta man niya, way kusog nga ulan diya.
3: Wala raman. Dalugdog.
0: Dalugdog. Ah, okay, basta kay di lang yun ta mga igos kilat ba? Kiragya po na. Sige, John Ray, unsa man imong tubag?
3: Kwan ba? Tao? Mali sa tao?
0: Tao.
3: Kwan? Taong grasa.
0: Taong grasa? Mm-hmm. Taong grasa, final answer?
3: Final.
0: Imong tubag na taong grasa is...
4: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili taong grasa. Nay shout out ni mo diha.
3: Ay, shout out na nga Dina nga Kulite.
0: Oh.
3: O kanin, Junior Gastulo.
0: Okay.
3: Ara.
0: Okay, salamat kayo, John Ray.
3: Salamat.
0: Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna.
0: Unsay tubag?
1: Tagna question.
0: Unsa ba kay tubag sa tong pangutana? May tao sa urmok, magalingkod nga magahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Ano kaya ito? Kung may ako... Bisod mag-kip Tagalogo na. May isang taong taga-urmok. Nakaupo. Maghinuktok. Nakaupo na... Umbot, sana muna. Nagpatulo sa iyang tambok. Unsa man kini? Either tao ni siya, pero unsa ni siya nga klase nga tao? Tao nga? Ayan. So muna siya. Dili hayop, dili bagay, dili halaman. Tao. So unsa ni siya nga tao? Standby para sa itong topic, mga kaigsuna, ng itong topic sa itong Magnum Knowledge is Power. Okay? Ay, sabaday ni day. Hindi pa rin ito mag-topic. Ano eh, Berly? May gabi, Berly.
5: What?
0: May gabi. Taga-asa min si Berly.
5: Taga, Western Colombog.
0: Western Colombog. Lapasan. Good evening. Oo. Nakasa Dyke doon? Dyke?
5: Oh, nasa Luyo. Kato nga mong ikuan ni Jojak. Magdong Jojak.
0: Ah, sa mga nang inyong gi... Kwanan?
5: Ay, nalumos mong diri.
0: Ay, nalumos.
5: Lumos mong tanan diri yun.
0: At ito laging dakwin to ay laom kin tubig.
5: Oo.
0: Grabe sa diya ba? Panahon sa ulan.
5: Okay na lang. Basta kay nagkuan good mong diri.
0: Pero wala man ka... Sa ba, na-relocate na mo? Nanamo sa relocation o sa ba?
5: Wala pa, oy na. Hindi, danagin mo dito eh. Na, nag-himag-tambak rin ka sa mong layo.
0: Na, wala nga problema lagi. Nga, ka na nga area, dili mo na inyong yuta ba?
5: Oo, oh, dili. Iskwan doon lang. Amo, right sa mong midire.
0: May paita lagi kayo. Anyway. Sige lang, masindig. Manawagan ta. Manawagan na ta. panawagan na lang ang mayor. Masig, mayor. Bitoy. Sige. Unsa may tubag ni Berly?
5: Ang tubag ni Berly, taong gipaningot.
0: Taong gipaningot.
5: Gipaningot ba singot?
0: Okay. Final answer, taong gipaningot.
5: Taong gipaningot.
0: Okay. Imong tubag na taong gipaningot. Yes.
4: Mali ka niyan. Maligyan niya, kapatid.
0: Maligyan po na. Dito na, shout out ni mo diha, sir, Berly.
5: Shout out ko ni Giya bilin doon sa baklo. Sa mga ulan na family. Baklo family. Kang Rico family. O Alkitila family. O yan ang Apolinar. Pero apil sa go, Rico family.
0: Okay.
5: O apil na to atong kapitan niya si...
0: Si... limot na.
5: Balimot na
0: tayo. Limot kas pangalan?
5: Kapitan na lang.
0: Alaka, kapitan og Semero.
5: Kapitan og
0: Semero. Nalimot. Bita ay. Sige. Mara.
5: Oh, de apila nang kuan kabaktulan
0: kay. Kabya. Nagrahan sa ta.
5: Kabaktulan kay ko sa ako ba yan kayo imo nang igagaw.
0: Amo ba?
5: Oh, wala.
0: Sige.
5: O sa Sagay.
0: May gabi dia. Sa mga taga Sagay.
5: Lakka. May gabi dia. O ka. Bahin niyo. Boarding there.
0: Okay.
5: Okay, salamat.
0: Sige, salamat kayo, Berly. May gabi. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Si Heidi. Gapon eh, Heidi. Heidi, may gabi eh.
6: Heidi.
0: Heidi.
6: Magna.
0: Oh, taga-asa man si Heidi.
6: Opol.
0: Opol, may sami sa rental. Oh, sige, sa may tubag ni Heidi, oh, oh. Sina taga-Opol.
6: Tao nga nalibang.
0: Tao nga nag-kuan, nag-oo. Okay. Sige, final answer.
6: Final.
0: Imong tubag nga tao nga nag-pupup. Yes!
4: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Okay. Pasensya kayo, dili mo. Shout out ni mo, shout out. Shout out.
6: Shout-out ko sa akong bata nga si Kikaon.
0: Ang sama niya Kikaon?
6: Inon-on.
0: Wow. Bitaw. Sige, Mora. Okay.
6: Sige, Magnam.
0: Sige, salamat kayo. Maying gabi. Bye-bye. Alright, sa itong panakuban may gala. Standby sa itong Magnum Knowledge is Power.
1: At na question.
0: Ang atong knowledge is power, itong topic mga kaigsunan, kabalo ba mo anang kaninga pinomino na? Kana bitawng klase sa ulan nga portion usahay usara kabalay ang babasa pero ang tibok barangay dili. Usahay portion lang sa area sa barangay ang nabasa pero ang uban dili. Topic sa ito ang Magnum Knowledge is Power. Standby sa ito. Wala sa lasot sa 35.
1: We'll be back in a moment right after this station. Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kaikaroon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
1: Naay top type sa ulan nga talagsaon. Okay? Siyempre, kung yung tag-ulan mga kaigsunan, usa kini kamatang sa natural nga panghitabo sa atong palibot. Paglain gani ang panahon, baga ang dag-om, bugnaw ang temperatura, naay thunder clouds, of course, next is rain. Or either storm. Pwede maging storm, pwede ring rain. Pero topic natin ngayon, merong isang phenomenal nga rain. Nga portion lang usahay, usara kabalay ang gakaulanan, pero ang silingan niya wala, walay ulan. Nakabantay mo ana. Naay matang sa rain or ulan nga na usa ka portion sa balay moray nabasa, pero ang tapad niya dili, wala nabasa. Unsa na siya? So atong topic mga kiksunan, mo ni ang gitawag nga downburst rain. Pero before sa nato isgutan ng downburst rain, syempre na may klase-klase nga mga rain, ano? Depende sa precipitation na form sa thunder clouds. Merong rain, meron ding snow, na ay sleet, na po'y hail, na po'y gravel. So klase-klase sa nga ulan. And naapoy ulan nga shower, naapoy drizzle, naapoy sprinkle lang, naapoy light rain, naapoy heavy rain, yung kusog kaistanan, naapoy torrential rain, naapoy mist, syempre naapoy thunderstorm, rain with thunder, naapoy hail, this is a frozen area. Dito ni sa mga nice snowy nga area. So, muna nga mga type sa mga rain. Okay. Pero kining ulan nga sa usa ka barangay, usa lang kabalay ang nabasa. No? Isa lang kabalay ang nabasa. Ang iba, wala na, walang basa. Uga na uga. Porsyon lang ang nabasa, nagbundak nga ulan. So, tawag ana mga kiksunan, ang downburst rain. Okay? Ang downburst rain, mga kiksunan, sama sa itong ikabutiag, nga usa ka powerful localized column nga kining thunders or rain. Thunderstorm, severe thunderstorm rain. Nga kung asa, na ay area which is siguro portion sa usa ka area is kana lang ang maulanan, ang uban is dili maulanan, dili mabasa. Kinira nga portion mabasa, pero ang uban dili mabasa. Ug kini siya nga area, kini siya nga klase sa rain, delikado. Nganong delikado man tungod sa kakusog sa iyang pagbundak, tungod sa kakusog sa iyang pagtagak, is naa sa 160 km per hour or ingana nga mga kakusgon, makakos og damage usahay bisan tubig lang na siya. So ingana kakusog ang nasangpit nga downburst rain. Ang microburst rain medyo dako-dako na ni siya, luag na kay ni siya. Yung microburst rain, isang barangay yun yung nababasa. Pero ang ibang barangay, hindi. Natataka yung ibang barangay. Ha? Ba't dyan sa inyo ulan? Sa amin dito, dili. Ba't wala? Ba't sa inyo ba sa amin, dili? Ano lang, no? Magkatapatra ba na barangay? Tungod na sa microburst rain. Mas malaki, mas malakas. Mo daw na ang giingon. Sa microburst rain, dili ni siya pwedeng liguan, dili ka pwedeng makiparabang makishower. So kasi tungod sa kusog niya, kusog ang pagbundak niya.

0: It can damage, pwedeng ma-damage ang inyohang atop, pwedeng ma-damage ang inyohang sakyanan, pwedeng ma-damage ang establishmento. Dili yun sa pwede, kaya pwede ma-damage yung ulo. Tungod sa kakusog sa puwersa, pagtagak sa ulan. So, muna siya ang downburst o ang microburst rain. Okay? Naapoy macroburst rain. It is greater area. Kay ang microburst rain, siguro, butang ta estimated 4 kilometers area, square area, ang iyahang kaluagon, punpunda. Napoy macroburst rain, which is the more area or wider nga area ang iyahang makaya. Siguro sa isa ka barangay, ito lang na pag microburst rain mo, ito lang nababasa, pero ang ibang barangay nakatabi dili, wala ang walang ulan. Sa macroburst rain, siguro tulo ka barangay nabasa. Ang iba wala na. So, ganun lang. 'Di ba mura magkanang murarag pinili lang sa area mga kiksunan ang pwedeng nabasa. Pero ang uban wa nabasa. Okay, munang delikado ni siya tungod sa kakusog sa bundak niya, delikado ka. Sakit naman gani kay nang matagak kagikan sa swimming pool nga naka sa second floor, maambak ka sa swimming pool, sakit naman gani na, no? Kana pakahang 160 km per hour. Mura kag gibanggaan og sakyanan. 60 km per hour yung pagkatagak gikan sa clouds. Tagak. Diba? Napakalakas na pwersa. Delikado na siya. Nailight lang siya, pero naapoy kusog. Heavy. So yung anak kadelikado ang microburst rain, macroburst rain, o kaya downburst rain. Nangyari na ba ito sa Pilipinas? Oo. Nahitabo na ni sa Pilipinas sa Luzon niya itong June 2026. Severe thunderstorm na trigger sa downburst rain dito sa Metro Manila. Na ay mga area sa Manila, which is portion lang sa Manila, not tibuok Manila, not the whole, ano? Na hitabo sab ni sa Tarlac City niyatong niyatong bulan sa Mayo. Heavy rain, violent wind, severe thunderstorm, ug isang downburst rain na sa portion lang sa Tarlac. Nahitabo sad ni sa Tanza, Cavite niyatong Abril 2025, isang downburst rain ang nangyari. Sa Metro Manila niyatong 2022 nahitabo sad sa severe thunderstorm, localized severe thunderstorm, usa ka city, one city na igo sa downburst rain. So ang ibang siyudad, ba't wala sa amin? Murag wala sa ila da. Okay. So wala tayo yung oras makiksunan para sa tuwang programa. Karong gabi una, standby lang sa tuwang dugang mga informasyon para sa tuwang sunod na to nga kining topic may gala. Okay? Ang atong pangutana, wala pa yun natubag. But anyway, so sunod na lang. Wala pa yun natubag atong pangutana, no? Okay? So wala naman tayo yung oras. Standby subdayon sa dugang update sa tuwang kauban. Labi na sa gituuhan daw nga dunay pagkitil sa kinabuhi sa Kaugalingon, sa kababai, so sa kabarangay din sa tong syudad. Dayon may ganit kay gamay ra tong sunog nga nitabo dito sa gusa. So, wala ra kayo ikwano. So naka-report man dito tong kauban sa Magnum Rudy Katapang, Magnum Hunter 18 Rudy Katapang. Dayon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz dayon dito sa kining area kung asa lugar ay kitil sa kinabuhi. Okay. So mosunod ya. Oo, so na unsa man ni? Unsa man ni? Inday, may gabi, Inday.
1: May gabi.
0: Oh, may gabi eh. Tagaan sa man si Inday.
1: Taga-Taguluan.
0: Taguluan. Oh, sige. Unsa may tubag ni Inday? Ha?
1: Paki-question.
0: Ang imong ang pangutana is may tao sa ormok magalingkod nga magahinuktok nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man?
1: Kuan.
0: Dili hayop, dili bagay, dili halaman. Tao. Tao. So may answer.
1: Tao.
0: So man.
1: Tao nga naligo. Oh.
0: Tao nga naligo. Yes.
2: Mali ka niyan kapatid.
0: Wala gyapon ni. Abita. Nice shout out nimo Inday before ta mag-end.
1: Ang stop sa Magnum Radio.
0: Ang maura. Okay, salamat kayo, Inday. May gabi na. Bye-bye. Ay. Anyway, so may igong oras may kagsunan. Wa pag ginitaw na tumbang atong pangutan. Sige na, sunod na lang ni Kumaya. Pang-reserve na natin. O, sa tong parang uban may gala, kinilang gihapon ng banggiitan na buhi pa sa panahon na homo sa Pin Magno Mencho, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan de Oro. Standby sa tong Magno News Alert, mga kaigsunan niya, alas 9. Sa salamat. Dagan salamat sa inyong pag-uban-uban na tukura sa alas 8:57.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:02 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Giagat ni Kapitan Joaquin Kikangoy sa Barangay Carmen ng Dakbayan ng Katawhan nga muduyog sa ilang mga kalihukan nga giandam alang sa pagsaulog sa Dinugan Festival. Maturi uy nga gigahin kung gigahinan gayon og pondo sa konseyo sa mga barangay ang nasangpin ka kapistahan aron maghatag lingaw ngatos Katawhan.
4: Pagsaulog sa atong kapistahan sa Barangay Carmen o akong gidapit ang mga katawhan na unta magmusaksi sa atong pagsaulog sa atong kapistahan sa Dinugan Festival. O ilang makita ang calendar of activities sa ulog ta sugod atong June 27 antod sa July 16. Ang akong nagpanginaot nga kooperar at partisipar sa mga aktividades para lang ipakita ang atong panaghiusa o kalingawan o labaw sa tanan pagpasalamat nato sa atong labaw nga makanggahom.
3: Ang pamahayag ni Kapitan Joaquin Kikangoy sa Barangay Carmen ng Dakbayan samtang gipamugos ni political strategist Alan Herman kakinahanglan nga manubag ang tanan nga mga kun ang tanan nga mga nalambigit sa korupsyon sa Pilipinas. Mato ni Herman nga dili usab ang ayan nga lantawon kung asa nalakip nga political group among nga mga kurakot ug sila ang ayan gayod nga pangsilutan.
5: Lahat ng mga tiwali dapat ikulong. Everybody who has violations against their constitutional mandate to serve, ikulong lahat yan. I join you in that call. Ask me specifically about optics. Siyempre, it will appear na parang, uy, yung mga kabila lang yung pinaghuhuli. The reality is, you as a political party, kasi it's at the end of the day, politics will always come into play. And you have to assess your tools, you have to assess your assets, you have to act accordingly, di ba? Equity of the incumbent yan eh. Ginawa na rin ng mga Duterte yan nung panahon nila eh. Nung panahon nila, they also did that to Laila de Lima.
3: Ang pumayag ni political strategist Alan Herman. Karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka miyembro sa LGBTQ community na palgan nga patay sa Barangay Gusaning Dakbayan. Sa Balitaog Serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter!
6: Pagdaw ma-ipren no, live ba kita di karon sa may kinibang Capital University Medical Center dun sa may COMC na balay tambalanan magbiwi pa lang gidad sa emergency no o asa diri gid na ang usa ka giingong miyembro sa LGBTQ+ community no usa ka tumboy usa ka lesbian magnum ipren nga giingong nagituuhan nga nagpulos sa iyang kinabuhi no gani diya sa may purpose sa atong siyudad. Kaya sa initial nga sa investigation sa pagkakita sa investigation ng Triagura, idala pa siya dili ko pinakadawal mo kalito balanan sa COMC, pero kay gidiklara kining tribal rival ang naisigutan na usak ka tumboy. O gagani ka ron, wala naman yung parang panisig sa Bank Road Cross ang investigator of teams gidik. Base sa tarikan sa doktor, wakang po yung mga ito na lakba na nabinagbuat ng maayok, gili. Wala yung foul play, matatag sa polis, kundi ang paghikot ng sa liog, no? Mga po ng initial na gihatag karong ganit at wala na. Kung may nabi ang police investigator in case sa kinibang police station na Triagura, talagot niyong may tabo nga diyas na may kusa, no? O gani ang pamilya karo na aman din sa COMC, pero kay lagi, nakita na ito, napos sa pasubo ang igsoon niyo ni, do ay nahanalay na bilin nila, napagid sa balay, doon sa may produsa. Doon na din yung kalibin, pero kung sa line of road, nagtrabaho, no? Nagtrabaho, sa ka abroad, sa posibli, doon na din yung problema. Huwag ang nakahid na na, so, may kamulat na nga ma-open ang cellphone sa kanyang nag-tulos niyang pinabuhi. So, dito siguro makita ko na nga doon nga information nga, okay, si Kalali, si Carter, na tuwa sa line of road. Pero karoon, kabalo na kung daw nga,
3: Magnum Riza.
6: Nakahid na, na muna yung itabo niya, Magnum April. Apo ipasupport sa Italia, ito si Magnum Radio, no? Kalabot na ng usa ka giingon nga usa ka miyembro sa LGBTQ+ community Kana buros sa barangay gusto na kontrolado ako ipasabot dugan Italia sa investigation sa kanibang investigator in case sa police station Triagura do is initial wala may country kundi hikog lang so kasi location live dito may CUMC hospital ini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 na Risa Cruz. Umuto mga higalano kung kamo nakasanati uga depresyon na bisan unsa baka nga problema sa mental health, ayaw mo pagaduwa-duwa sa pag-text o pagtawag sa hotline sa CSWD Psychosocial Unit sa ilang nga numero nga 0970-0392-709 0970-039-2709. Sila 24 oras nga andam nga maminaw kanimo nga walay paghukom. Igsoon, ayaw papildi. Samtang sa lain nga bahin mga higala dawaton ta ang lain nga report o gadugang pa nga mga kalambuan regarding usab sa natigayon nga sunog di akaroon sa baya barangay gusali nga itong gadak bayan na di akaroon nakastanbay sa nga area si Magnum Rudy Katapang. Yes, Magnum Rudy.
7: Yes, Magnum Nebrelo, mukabat sa 5,000 piso sa kapin kong kulang ang damyo sa natigayong sunog sa Osaka Residential Fire da sa may Villa Ernesto Phase 1 Gemini Street, Purok 3, barangay ko sa ningato nga syudad, nga kundi nga gipanigyaan ni Rosel Bantol, ang maong panimalaya Magnum April. Samtang padayon pa ang investigasyon sa inungdan sa maong sunog sa maong panimalaya Magnum April. Samtang gikarasad ni FOA na Sister Adriana Galarion, nga kini ang ugma pa sila magpahigayon og final nga investigasyon kung may interview na po nila ang both sides sa iyang partner o ang partner ni Sir Rosel o sa iyang kalibin partner. Alang sa mga dugang detalye, Magnum April, atong paminaon si FO1 Sister Adrian Galarion ang investigator sa Lapasan Fire Station.
8: Sir, may gabi. Si Rudy Katapang imong kauban ron sa Magnum Radio. Sir, tagay may detalye. Kalabot atong inyong respondihan nga sunog sa barangay ko sa sir.
9: Mayong gabi sa tanan, no? Mayong gabi po sa mga naminaw sa Magnum Radio. Ako rin si Fire Officer 1, Chester Adrian Garayon, ang investigation clerk sa Lapasan Fire Station. Natay, i-report sa ito, nga usa ka residential fire. Located ni sa Villa Ernesto, Phase 1, Gusa, Cagayan de Oro. Dito sa sulod sa Villa Ernesto, P3B, Gemini Street siya, nakabutang.
8: Mm-hmm.
9: And then, report sa ito, alas 6:52 sa gabi.
8: Mm-hmm.
9: No? And then, respondit, nilakaw ta diri sa ito area, alas 6:53. Then, nakabot ta dito sa ito area, alas 6:58. And then, nakarespondit ta, alas 6:59. No? Mm-hmm. And then, ang gitawag sa atong sunog is residential fire.
8: Mm.
9: Pero pag-abot na ito dito, fire out upon arrival siya. So natabang na sa mga tao ang balay kagamay nga ma-extinguish siya. Ito sir, ang gipag-tagiya sa balay si J.R. Rosel. J.R. Rosel, por dili pa na ito siya ma-kwan sir kay wala man dito ang tagiyagod. Bago pa siyang abot sa area. No? 33 years old. And then ang estimated damage, no, sa area is 5,000 more or less.
8: Mm.
9: Then ang origin of fire, di pa na tumakuan, no, under investigation pa siya. And then affected families, isa moto sir.
8: Sir, namang gui report po sa mga silingan dito nga confirm ba nga walay kurente among panimalay?
9: Ang balay sir, based sa pag-abot sa tagiya, itong lalaki. Lugar, no? Wala siya, amo siyang na-interview na ang iyong balay, wala yung kurente. Then, wala po siya lain nga mga solar lugar nga mga gitawad niya sa iyong panimalay, sir.
8: Napoy report, sir, nga ang partner ron yung ipag sir Rosel, nga mo yung tagiagid sa balay, nga nag-kandila daw ang gamit. Then, nakainom po daw. Mo ba ito'y posible nga ang gulo lang nga mahinungdan sa mo pagulbos kalayo sir?
9: Kana sir, ato sana siyang i-kwan pa man siya, under investigation pa man siya. Mas maayo man na itong ma-interview na ito siya sa buntag.
8: Mm-hmm.
9: No? Kay para makita na ito, no, kung sa tinungdan nga sa pagkulayap sa kalayo.
8: So extinguish upon arrival pag-abot niyo sir?
9: Yes sir.
8: Okay. So sir, katapusan sir, kini ang challenge na lang sa inyong pag-abot. Na na-apply ba na to ang gitawag nga response time?
9: Yes sir, no. Pagtawag nila diri sa to dali din ato ganto no. Mga 4 minutes no gikan diri sa atong area. Then pag-abot na to dito, pagsulod na to sa subdivision, ang mga challenges nga atong nakuan dito nakita is ang dalan gyud gamay. Dayon na siya yung mga wires sa taas, di kaya na to siya mapakusog dagan ng fire truck. Then pag-abot na to sa area, ang ilang area sudunon pa kayo sa sulod.
8: Totally burned gyud sir ang mambalay?
9: Yes sir, totally burned siya.
8: Unsay mga nabay mga appliances sa inyo ang investigation? Nabay mga
9: ang base dito sa Quanzer, base sa Taguia, wala kay sa appliances dito. Kay nagabang na daw sila. Nagabang na sila din ang ilang kuan, ang ilang appliances, kanarang mga basic pala na mga rice cooker, kanang bitong lutuanan lang.
8: Okay.
9: No? Pero wala sa kurente. Lutuanan lang. Murag luto sila sa kanang kahoy lang bitaw.
8: Kahoy.
9: Oh, kanay siya sir.
8: So, pahimangno sir. Pahimangno sa itong mga kaigsunan, mga sukintig paminaw.
9: No, no. Pahimangno lang ako, no. Kung na ay mga tahidya, mga sunog sa itong mga EOR, tawag yun dito sa itong hotline number sa Lapasan Fire Station. And then, unta na kung na ay makita ninyong mga sunog na ginagmay, no, dapat alerto kita, no. Then, dapat, no, dapat tanan no nga kanang residente dapat magtinabanga gid para mapalong ang kalayo.
8: Salamat.
7: So mao katuwang pamahayag ni FO Sister Adrian Galario na magdumiprel sa lapasan na investigator sa lapasan fire station. Samtang padayon pa ng ilang pagkikoordinar, balikan lang daw nila matud pa ni Sir Sister nga balikan nila ug mapon para gid sa final investigation na magdumiprel. Mo ka na atong update report kalabot sa sunog nga nahitabo sa Villa Ernesto Phase 1 Gemini Street, Purok 3, Barangay Gusa ning atong syudad. Kinis magdumanteritin Rudy Katapang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Salamat Magdum Hunter 80 na Rudy Katapang. Samtang sa atong Magdum Power Advisory, nagpahibalo ang sipalko nga ato sila mga konsumante. Kalabot silang ipaigayon nga scheduled power interruption ng mga adlaw-adlaw ka nga Webes. Hulyo 2, niini nga tuiga, magsugod ka na sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag. Kiniala sa pag-facilitate sa hotspot connection sa Kamamanan Feeder 1 sa Mortola Borjas Reis ning atong Dakbayan. Mugi apektado sa pagkawala sa kuryente ang mga nagunang kadalanan diri sa atong syudad. Sama na lamang sa dalan nga Veles, Nieves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pakanat, Yano, Krustaal, Abiwela, ingon man ang Nere Street ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inukang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, oras Jess, na sa gabi eh. Ano yung balita? Karong orasa. Kumpiyansa ang Police Regional Office kon Proten nga dili mo sangpot nga to sa kagubot kung doon may mga himon nga liok protesta din sa rehiyon. Apan mato ni Proten spokesperson Major Joe Anavaro nga doon naghihapon sila yung mga contingency plan kung galing doon may mga matigayon nga mga kagubot.
3: Nagtuo kita no nga kining maong grupo dili kini musalmot sad sa inyong anak nga gawi mga demenor liho kabalo kita unsa kining nga grupo and taas ato ang pagrespeto ni anak ug nagtuo usab kita nga kini sila musubay gayud no sa unsa ang anaa sa ato ang balaod but kung aduna may mga incident gid nga musalmot kita ni anak nga mga sitwasyon andam kita no sa tanang panahon aduna kita mga contingency kaso nga maayo ano ang resulta but we do really hope no nga the cooperation and support of everyone dili ninyo kontra ang inyong kapulisan but ang inyong kapulisan anaa to ensure nga mahimahimo kining hapsay ug luwas para kanatong tanan.
2: Ang pamahayag ni Proten spokesperson Major Joa Navarro. Samtang gitunan karon sa Philippine National Police kon PNP ang posibleng papasaka og kaso mahitungod sa dili awtorisado nga pagrally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo kon INC niadtong nga adlaw nga Martes. Mato ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco nga kinitungod kay nakabalda pag-ayo sa dagan sa trapiko ang nasangpit nga protesta ug duna usay daghan nga nahasol.
4: Ang initial po natin na ginawa is to bring back the area to normalcy. Diba? Yun po ang pinakauna nating concern, maipalik dito. Now, all of this will be covered by the investigation to be done after the fact dito po sa ano. And if evidence warrants or it's warranted, it might be seen na baka po magkaroon ng pa-file ng kaso. Now, yun nga po ang ating chief PNP pa ang humihingi ng paumanhin sa abala at sa aberya na nangyari po kahapon. Alam po natin na maraming apektuhan. Merong mga hindi nakapasok sa trabaho. Merong na-late. Some of their pay was stuck. Yun ang understanding natin when you are late. So, kaya nga humihingi tayo o humihiling tayo na sana po ngayong araw na ito ay hindi na po mangyari talaga ito. Ganitong klaseng aberya.
2: Ang pamahayag ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco. Karon sa itong Magnum News Hunter, kamatayon sa usa ka miyembro sa LGBTQ community sa Barangay Gusaning Dakbayan, giingong walay foul play. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Reza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Magnum, maibig na hindi na nga naila ang usa ka miyembro sa LGBTQIA+, na kining naghulos din sa Forbi Gusa na natong syudad. Yung usa kini ka kini ang lesbian o ang kanalan ini mo si Bernadette Basol 40 taon ang pangidaron o gituuhan na doon ay depresyon doon sa gingong kining ibulagan o uyab ang yung uyab pag dumipo kung asa lang nasod ala na at ang huminaw no ang atipos kamahayag di Police Corporal Roldan W. Unis first responder sinisipitan nga ikog sa may Forbi Gusa sa huminaw.
6: Yes ma'am, good evening. Tinood ma'am, pag-posting na mo sa Galaxy, di sa may crossing regional science padlong is Busa National High School. Nainidool sa mo sa ka-driver sa Habal-Habal. Nag-inform sa mo ang adaw na ikog dito sa may 4B hilltop Busa. So sa mong pagkahibalo, dali-dali nga actor ito ko sa akong pagkakadyo na si Patrolman Balili. Pagkabot po na mo dito sa area, ang atong biktima na nakita na po na sa salogi ilang gikuan gitabang tagtungod dati yung pag-revive. So sa pag-abot ng mga tanaw ng poteng sitwasyon dahil dali may tawag sa kuan o rescue para sa medical attention. Naabot rin po dayo ng saga taga-oro rescue o taong mong gito na over sa ilaha
7: o di, sige gamit sa o sige to answer
6: sa among pag-imbestiga dito, ma'am, kuan ra ma'am, PC nga kaning pinakagamay nga PC dito ang ikot sa manok, nylon, color orange.
7: Asa man sila kaplagan, sir?
6: Sa CR nila.
7: Ah, CR nila. Balay na nila, sir?
6: Kuan, balay dala tindahan na naman, gamay lang ang pwesto ba. Pero ang tabon sa CR is cortina lang, gibali ang suportahan. Ang nakadiscovery po na is kato yung ina-adapted nga bata, mo yung nakakita una. Matong disingit sa ngayon tabang.
7: Ano na sila first aid nga gibuhat, sir?
6: Una, i-attempt siya kuan, CPR sa katong yung mga gagaw.
7: Dayo.
6: Pero sa pagsulod dito sa mga pangutana, pagkuha nila pagputol sa PC, wala na kuha na, gawas na daw ang iyang dila.
7: Pila na katong kaura, sir?
6: Siguro, gikan sa pag-abot na mo, gikan pag-respondi na mo, mga hapit na isang kaura siguro, kaya sila kakuha sa mga.
7: Almost
6: one hour po, gikan pagka discovery nila itong nagikog to si Bernadette.
7: Wala ka uban sa balay, sir?
6: Actually, ang kuha na to, na okasyon, iinom daw to sila. Like birthday, hilingan daw nila. O itong galas lang ang nawala. Ito na dito, ikog na. Pero ikatulon daw itong attempt niya nga ikog.
7: Nasa ikon di ay. Story ano yung suicide.
6: Matod pa sa yung mga gagaw dito. Kaila, depressed daw siya.
7: Oh sir, unsa kay depressed ba? Gituan nga depression. Unsa kay sir? Unsa kay gunod sa depression niya?
6: Ang kuan na to is kauyab lagi daw niya or bulag siguro naway-away na to sila.
7: Kaya abroad daw to sir ba?
6: Abroad ang bahay kibali. Nakabuhin po siya istorya nga pero may video call sila na ingon tong hindi mga gili na daw sila magkita.
7: Dobby sir, ang alam sa tong biktima sir?
6: Si Bernadette.
5: Yes.
7: Apelido, sir.
2: Sige, mag-umbrisa.
5: April 26, sumayang Deputy Score for Aruldan na Bilyuni siyang nga police investigation case sa police station na Triagura. So, kung mag-umbrisa na nabinasa sa mga isyunan na may nagkaroon po isa nakakasin natin yung obligasyon o bisan unsang mental health problem, matawag lang o text sa CSWD Psycho Social Unit. Doon na sila yung numero na kanilang gihasag. Doon na sagahinan, kakahanginan o pag-posted sa ilahan pong mga kinibitong ilahan na sa ilang page mag-numero no? Sa 0970-039-709 kaya hindi 24/7 sila na nag-monitor po sa ilahang hotline doon ang magaling matawag o ma-assess tayo no? Nabasundo na yung mga kinibitong wala nagigat sa sumbungan sa ilang mga kinibitong kasakit sa ilang na-depress sila so bukas kayo ang data sa CSWD. Gani, mag-ma-ipel ang katanglawas sa apakaroon sa CUMC, ganang ito bubutog ka bitang kakahaan o kaning financial, nga ma-cluster na ang kaning biktima nga mga si Bernadette Pasul, 40 taon ang pangidaron. So, that's on occasion sa mga CUMC, kalabos sa mga ginong asa ka member sa LGBTQA community, naghunos niya sa Fort Bigusa, nga itong syudad. Ganyan si Magnum News Under 13, Risa Cruz, Malika Observisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 30 na Risa Cruz. Samtang sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalong si Palco nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipaygayon nga scheduled power interruption ng mga adlawa Webes, Hulyo 2, nining nga tuwiga magsugod ka na sa alas 5 sa buntag nga to na sa alas 8 sa buntag. Kirialan sa pag-facilitate sa hotspot correction sa Kamamanan Feeder 1 sa Mortola Borja Street ni atong Dakbayan. Muy epektado sa pagkawala sa kuryente ang mga nag-una nga kadalanan din sa atong syudad, sama na lamang sa dalan nga Veles, Nieves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pacana, Tiano, Cruz Taal, Abiwela Street, ingon man usabang Neri Street, ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang ginugwanghan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Mahaygalan ng balita karong orasa. Nanginaot si Pastor Jeff Bakonga sa Cagayan de Oro Evangelical Council sa katawan nga ipaagi sa malinahon nga pamaagi ang ilang mga panawagan sa nitabo karon sa nasud. Mato ni Bakonga nga walay may tabo nga kausaban kung ipaagi sa kagubot o kasukwang ilang mga yangungo gidugang pa ni Bakonga nga ang gikinahanglan karon ang panag-iusa o pag-ampo.
4: So, hanon lang na kung manawagan ta, mausab ang kining mga kinaiya, ang gawi sa mga tao. Let us remember, tawag na ito, divine intervention. So, kung sa ulo ito pagpanikamot, nindot ka pa magsortidya, nindot pa ka, batid ka pa nga abugat. Kung walay involvement ang Ginoo, wala din mahimog na kausaban. So, we need the Lord and we need the grace of God. Salig na ito ang tanang sa Ginoo, nagis sa mga pag-ampo. And let God do the rest. Huwag akong panawagan sa itong katawan, mag-iusa kita in a non-violent, peaceful movement for a nature, for a nation that is under God, the Philippines. God bless the Philippines.
3: Ang pamahayag ni Pastor Jeff Bakonga sa Cagayan de Oro Evangelical Council samtang gimando karon ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirit ang dinaliang pagpakatag sa pulis sa liwasang Bonifacio sa kauluhan human gianunsyo sa Iglesia ni Cristo kon INC nga mubalin sila sa neskutang lokasyon gikan sa EDSA. Mato ni Abirit nga magdeploy sila og 1,000 ka mga pulis aron muhatag sigurda giluwang pa ni Abirit nga dugangan nila kini kung mudagan pa ang mga realista.
5: Of course, the pressure and the stress is the same on my part. Kasi mas mas maakyat kan. So, yung liwasang pulipas po is near Malacanang. Actually, I have already directed the Manila Police District Director na magsimula ng deploy and we will install additional 16 beams there.
3: Ang pamahayag ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin. O karon sa tong Magnum News Hunter, syudad na miduyog sa pagbuka sa Disaster Resilience Month sa Balita ug Serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: Miduyog ang kagamhanang lokal sa syudad sa Cagayan de Oro pinagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Department sa pagpungunan ni CDRMD Chief Nick Habagat sa pagbuka sa Disaster Resilience Month. Karon nga adlaw ipinagi sa usa ka DRRM caravan na on the static display nga gipaluyohan sa Regional DRRM Council pinagi sa Office of the Civil Defense Region 10 diya sa SM City of Downtown ning siyudad atul sa mga programang gingusgan OCD Region 10 ni Director Antonio Sugarol ang pag-angkla sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang kamahinundanon nga matahop sa matag-usa nga dili lamang sa usa ka bulan sa Hulyo apan sa inadlaw-adlaw nga mag-igmat o magbantay o mag-andama sa unsamang matang sa katalagman nga pwedeng maigo sa komunidad. Sara sang pita nga DRRM caravan mag static display nagibida sa CDRRMD ang labing bag-ong mga kahimanan alang sa water search and rescue nga sonar kun sound navigation and ringing nga ug uban pang kahimanan sa collapse structure search and rescue truth high angle tripod rescue equipment hydraulic cutting machine uga uban pa naraw niini nga maedukar ang katawhan sa iskutanan sa DRRM aron mabinusan ang pagkalas sa kinabuhi kadaot ug kaptangan ug kinaiyahan ug uban pang mga kasilikan gubikan sa pagkaigo sa katalagman. Balita gikan sa City Hall, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
3: Dalang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, nagpahibalo ang si Palco nga doon sila mga konsumante. Kalabot sila ipahigayong scheduled power interruption na ugmang adlawa, Webes, Holidos ning Tuiga, sugod sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 8 sa buntag, ginialang sa pag-facilitate sa hotspots correction sa Kamamanan Feeder 1 sa Mortola, Borja Street ning syudad. May apektado sa pagkawala sa kuryente ang mga nagunang kadalanan din sa atong syudad, ilabi na sa dalang Veles, Neves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pakana, Tiano, Cruz Taal, Abiwela o Ganeri Street ning Dakbayan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nagto si ekonomista nga si Mr. Ray Talimyo nga nakaroon ang Pilipinas sa dilimayong tuig ilabi na karong 2026. Mato ni Talimyo nga kiniilabi na nga bibago sa gobyerno ang ilang projection sa tuig this bill by the size diin nga nakahatag kahinay sa ekonomiya. Giruang pa ni Talimyo nga masa nagpasamot usab niini ang nitabong kagubot sa politika o ang mga padayong lihok protesta.
3: Giusab ng gobyerno ang projections nila for 2026. Ang inflation, for example, gimo nila between 6-7% from 2-4%. Ang gross domestic product growth ilang gi-reduce from 5-6%, ay mo na lang 3.5-4.5%. So, muna siya admission on the part of the government na hinay gyud ang atong ekonomiya o dili gyud nato mapugan ang inflation. Nadugangan pa ning kagubot sa corruption-related na mga rallies, makaingon yun ang we are in for a bad year of 2026.
2: Ang pamahayag sa ekonomista nga si Mr. Ray Talimyo, samtang gipamugos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang saad sa iyang administrasyon nga padayon ang suporta sa Philippine Air Force. Kinaaron mahimo ang ilang mga mandato o trabaho nga dunay dungog. Mato ni Marcos nga andam usab sila ang ihatag ang ilang mga panginahanglanon.
4: Be assured that the administration is committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence.
2: Ang pamahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. og karon sa tong Magnum Night Hunter, usa ka shoplifter sa mall ang nasikop sa mga otoridad sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Nasikop sa mga otoridad ang usa ka na shoplifter sa tanga nangawat og usa ka item diha sa usa ka mall. Ang itong syudad, kini nga biktima nga nagreklamo nga usa ka 44 anyos grabyo sa Zone 10 Upper Carmen. Ang itong syudad, samtang nagreklamo kini or nagbit-bit ini ang usa ka suspitsado nga 39 anyos nga nagpuyo sa Barangay Bayabas. Ang itong syudad, tulo sa panghitabo nga nasapon kini sa akto ang usa ka suspitsado gabi kuha sa mga gamit o mga item sama sa usa ka pack na beer brand o doon na po ipipilasap ka mga sachet, mga pagkaon o kape. Samtang di kuha kini, gisulod sa iyang bag kasuntod. Gabi gawas na lamang ngayon sa exit kabahin gawalay payat-payat. Undan sa pag-hold dini sa exit kabahin din sa pipila ka mga nag-coordinar ng mga security guard. Huwag naman nga pag-responde sa kapulisan para po sa nasikot na sabit nga suspek huwag nabawi usap ang pangkuha nini ng mga item karoon posibleng masakahan o sa kaso nga pag-pangawat gining pipilat na mga gamit diya sa usaka establishmento sa usaka public establishmento din sa ito ang syudad samtang na naman sa kustudiya karoon sa kapulisan sa Station 4 Carmen ang nasampi nga suspitsado. Samtang magdumalani na usa ka minuti edad diya sa barangay Makabanan ni atong syudad ang gidunggap sa iyahang kaila o dihang nadunggaban kini gamit ang usa ka kining konsilyo sa suspitsado nga miduo lumihimo usab sa pagharas dining suspect nga to sa biktima. Uga diyan nga nakangkon po kasamad gabahit siyang piyan kining usa ka minor di edad ang biktima na kung asa ang gidala karon sa Northern Mindanao Medical Center Now, sa karon nga mga takna, luwas naman sa makuyaw kahimtang ang maong biktima, tungod kay di man siya ingon nga nanakalalom or krabi ang naangkong samad. Din gamay nga samad ang naangkong ini sa tiyan na nakahimo pa siya sa pagtapugong sa maong suspitsado nga makalikay sa mas kuyaw nga samad lugar nga pwedeng maigo. Kay tungod sa iyong pagsagang, doon nakaikyas o nakahimo pa kini sa pagpalayo sa maong suspitsado, doon gamay lang na samad ang naangko ni ini. Pan, kabulo pa o investigar sa kapulisan sa police station 5 puntod ang maong insidente. Ini kalabot sa pagpinag-awayan o giawayan aning duha personal nga panagpagi tali ni ining suspitsado ngadto sa usa ka biktima. Di na pabilin pa sa ang pagkuha o mga impormasyon kalabot sa tino kinatibukan nga insidente o pangitabo aning pagpangdungga pa sa usa ka minuti edad na karon gidala sa ospital samtang ang suspitsado nga pabilin pang gawas nun nining mga panahona. Balita gikan sa Northern Mindanao Medical Center kini sa Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Dalang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, nagpaibulang si Palco nga doon sila mga konsumante kalabot sa ipahigayong scheduled power interruption. Karong adlawa, Hulyo 2 tuiga, sugod sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 8 sa buntag, kinilang sa pag-facilitate sa hotspots, correction sa Kamamanan Feeder 1 sa Mortola, Borja Street, Ning Ciudad. May apektado sa pagkawala sa kuryente ang nag-unang kadalanan din sa atong dakbayan. Ilabi na sa Dalang, Veles, Neves, Hayes, Daumar, Pabayo, Pakana, Tiano, Cruz Taal, Abiwela, Oga, Neristit, Ning Dakbayan. Mga isalang na batya ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. first in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikaw lang ang adlaw sa tanan. Welcome ta sa itong programa. Kadali ba kayo sa adlaw, pitsa dos na rin ta. Mag-o pag ito nagpitsa uno, pitsa dos na yun. Pastila, no? Bitaw sa tanan, ato mga higala, mga sukay na ito. Lamina 80 kabarangay sa Rakbayan. Sa Dero Bisami, Sorit Nalbogidun, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagkadiano, Dinote, Sami, Sinigat, Ramato, Magsibia, Karabutang, Kalabay, Muntang sa Tutanan. Welcome to Tini Maykala sa itong programa, Muntang na Bilay Pera! Sa Adlaw Maykala, karoon nga Huwebes! Huwebes, dos na ang pizza! Tres ugma, kwatro Sabado, Domingo Maykala ang... Domingo na yung magkaigsoon, of course, ang pizza 5. Pagkanindot. Bitaw sa tanan, ito mga nanikaisikay, karoon na maayong buntag. Welcome diri sa atong programa Buntag na Pilipinas. Magno First in Blanca Jukoban sa Kahinan. Duga oras yapon ta magala mo wadwad karon magabot ini sa labas ng balita impormasyon labi na ni magala sa iyo sa Kabon Tagon.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Mga maninay, kumusta ba ang atong kinabuhi da ginhawa pa bata? Importante gid ang pagginhawa kay kun ita maginhawa ang Ginoo ko. Delikado matigbak ta kun ita maginhawa basta ginhawa lang kita permanente. Malag ba nga pobrita basta importante ginhawa lang kita mo repi na kay importante gyud kayo. Ang paginhawa matagkaroon ng undi sa buntag. Boy, makapanasig, makahatag ka na ito, magigsog kayuhan sa itong kinabuhi. Maura gina'y pinaka-importante kay istanan mga higala, mga maninay. Ginhawa lang yun mo, bahalag pobre, importante, ginhawa lang. Maura gina'y nga ito mismong hinagiban sa itong pagkapobre ni ining kalibutan. Ang paginhawa anytime. Ang paginhawa matagkaroon ng undi, mauni ang pinaka-importante kayo. Ang ato mismong sumbanan sa itong kinabuhi. Kaya kung di ito mo ginhawa na, amot lang yun. Munang giingon nga abot sa kabaw, gilupad may pamahaw. Kung di tamo ginawa, bitaw sa tanan, ato mga nanikisikay karon magkikisunan tanas kabukiran. Mayong buntag sa ato tanan diha, o welcome kita ning ato nga programa. Buntag na Pilipinas! Mayong buntag sa ato mga maninay na itong mga maninoy diha karon. Kayod na, kamas na, sa iyo sa buntag pa, kamas na. Pamugas na sa iyo sa buntag. Usahay, kung di tamo kapit og bugas, mamailo ta, pero ang problema sa itong bayluan, utro po, wapoy kahatag, kaya wapoy ilah. Silad pa ita sa diagi mamailo ta ba? Wala hira ba ning mamailo ta kaya marag ma-insulto ta sa tong kaugalingon basta kita balibaran. Tapos gano ka ng Pinoy no? Nga sa tanto-tanto na to, maayong tao ni siya na ngaigtabang at natabangan ka, maayo siya sa ibong kinabuhi, buutan siya pero pagwas mabalibaran ni maabot gano ma-insulto basuko man ta. No? Unsag yoy rason. Nato mga batasang Pilipino nga pagwas nga balibaran ta sa atong hangyo ato mismong pangayoon, magmahay. No? Hindi ko kasabot nganong inana ang batasan sa Pinoy. Nga once gani nga mabalibaran ta kaisa daotan na dali nagbalibad sa ato, da? Tinuod dili. Oh, lagi tinuod oi. Pero nga di na tinuod oi. Asa di tinuod kayo? No? Nganong batasan nato mga Pilipino nga pag once nga mabalibaran na ta kaisa magmahay din ta. Ignon din natog dalo ning ang atong ipangayuag tabang. No? Ngano gikaana mga Pilipino? Nang gitawag nga to, mangigala nga, ingon anak magyod ang batasan na to, matag Pilipino. Ang mabalibaran o kausa, magmahay-mahay na dahin, masuko na dahin ta. Grabe, sad kayo dahin na batasan, no? Morning, batasan sa Pinoy, mga igala nga, di na to masabtan. No, nganong ingunana man may gala ang Pilipino. Ala sa tanan na itong mga nanikaisikay, mayong buntag sa ito tanan. Wadwad lang kita, kumbati lang kita ng sayo sa kamuntagon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglang ay may gala sa atong maraguban sa mga burang makarabutang ka buntag na panipinas ang bakta maglang ragong uluan sa mga balita-balita may galang lokal. Uluan sa balitang lokal, gingon magigson. Nga lain na usad may gala pag ulbos kalayo tungod lang lagis kandila. Usa ka balay magigson nas gusa may gala na sunog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtan do ka mga balita ta may gala karabutang ka dago mga balita. Balita ta may gala balita magigson balita balita may gala ng lokal. Gigon magigson usa ka membro sa LGBTQ. Patay human magigson. Kini may gala gituan magigala nga napalagan na lamang sulod sa iyang panimalay human gituan magigson nga nagunay sa iyang kaugalingon.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Samtang gigon sad may gala nga bawal ang mga gadget o uban pang gamit di mismo sa panimalay. Gigon mga igsoon nga dagan ang supak. Ah, dagan ang supak. Hindi magalang gigon nga bawalan na mga estudyante sa gadget. Dipindi na na sa ato eh. Dipindi na na sa atong pagkuha na to. Ano bang ato mismong paggala sa itong mga anak? Kaya kami kani ato sa tinuod lang bitaw. Kami kani ato sa mga estudyante pa may permintin may dalag purok. Pero kanang purok, may gala, wama naman na sukat, gitigbas, mga igsoon sa classmate.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sos, lampas pa mo kanya to elementary. Ay, sos. Pag ikaw ng maestra nga, oy, kinsa to na sanggot, mama ko ma'am. Dala kang sanggot og maha kay lampas sa likod, baga yung lampas sa likod, mapuya naghalas. Kinsa na purok, ma'am, purok, ma'am. Okay, purok ka, basok, tas gawas, ugma, sapon. Ano, may ganyan to. Gabasok, manggit may ganyan to sa eskwilaan, dala manggit may purok. Galampas man may kaniyato sa eskwilaan kaya may tanom-tano may galang subject na mo kaniyato. Tanom-tano may silikod sa eskwilaan, tanom og munggos. Unsa pa ng tanom mga igsoon na okra, pitsay, naman may klase kaniyato nga magtanom-tano may sa likod sa eskwilaan. Pero sukat-sukat kaya Ginoo may galang kaning among mga sanggot mga igsoon, wama na mo na itigbas mga galang sa among classmate.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba? So, anak mga sukit ni Kominaw. Pero kung bawalan sa mga gadget, bawal may gala ka rin mga gadget na sa eskwilahan, magdepende na po na may gala sa diskusyon kay importante ba yagin na inoon, siguro naamoy mga kwandiha, kanabitaw mga locker baka o sa baka para nga dito na rin pabutang ilang mga gamit. No, pero gasto na po naging kayo, reklamo gani mong amuta. Amuta kayo mong 10 pesos, dagreng ba ninyo, dago naman gani kayo. Amot ni mga ginikanan, pag maingon ang piting, ay, biting, akan eh. Kamuta na sab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dapat yun itong ulo, basta amot-amot na gani. Mag dinigit na ganag amot. No? Pandamay. Samtang sunog ang mga balita, may galang balita, balita, mag-exon, balita, balita, may galang nasyonal. Balitang nasyonal sa tagingon, mag-exon, presidente sa Pilipinas, kakugihan nga si President Marcos. Tuwod sa kakugi ni President Marcos, tuwa na, nibiyahin na siya may gala sa nasod sa Canada. O, Canada, Canada! Kaya itong baba, may gala, naanad na mag-inilis sa mga, kuan, kaanad na mag-inilis sa wordings, may gala sa, so tuwa na, may gala si President Marcos, milupad na may gala sa Canada. Tulog kabok, yung gibilin, mga igsoon, nga caretaker karon sa atong nasod. Di na kumagsaba, kinsa, basta kay kabalo, kabalo na mo, kinsa yung mga caretaker. Tulog kabok ang caretaker, gibilin ni President Marcos kay biyahing ka na na siya, gidayon na gini ang biyahe. Una-una niya, oh, may balikan pa ko, kung sa biyahe sa ta, kay na, sigurado magini nga na pa magintay balikan. Ah, na magintay balikan, ano basta kay pag-ubiyahe, ah, sure ball, na pa magintay balikan. Samtang doga mga balita ta, may galagarabutaga, dago mga balita ta, balitang internasyonal sa Belgium. Nasunog mga igsoon ang napulo kaandan ng apartment dito sa Belgium. Unom ka mga tao, patay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ato mga balita, balitang sports, PNP. Gidugangan ko no ang kasong irekomenda bato kay Tab Baldwin. Daghan nga kaso karon mga igsoon ang girekomenda may galang ato kang Tab. Ang resign coach nga si Baldwin. Mang kaso reckless. Napa mga igsoon resulting to multiple homicide. Og apil mga igsoon ng lain pang mga kauban ni Tabaldwin. Og matod pa mga igsoon, girekomenda po at mga igala tumiaging simana ang paglaba, kinibang lapas sa hazing law. Da lagi. O lagi ni kamo lagi. Ayaw lagi mo pagkaminos sa mga pobre. O saan po mo kay pagkaminos man po sa mga pobre. Pagtanaw na ninyo sa background sa tao nga, ah, wala man eh. Pobre man yung dako. Ha, taga-provinsya man eh. Diba? Yanoyanohon ninyo yung tao kay taga-provinsya. Na daw bikaroon may galak kay namatay. Diba? Namatay man magiging saan. Looy sa bitaw to si Rene Batirbunya, no? O pati si Divine Adili. Dago kay mga pangandoy mga igala, pero saan taman? Morning daghan, nato karon dili pa ka makamumun. Oo, oh, pero kaning uban ay sa pwede yung himo ang content ni si Rene. Himo naman yung content ni noon.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Gihimo naman yung content yung si Rene Batirbunya. Gihimo ng content may gala sa ila mismo mga Facebook. Ayaw na, ipahalo na po na ninyo si Rene. Ay na po yung buhi a 20 aras kada adlaw mo na po yung content ni noon si Rene Batirbunya. Diba? Layan na sa inyong content. Sumo po sa kaya. Ipahalo na po ng patay. Ipalo na ninyo kay Priminti na may adlaw-adlaw na may yung content din ng Serene.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa duga mga balita, tamagala balita, balita sports, amahan, mga sukit na kunaw ni Rene Batirbunya o iyang inahan. May adto kagapong adlaw dito sa Aurora. Kung asa na matay na lumos, magkaigsoon ang nasangpit ng basketbolista. May singgit pa iyang amahan, ang kung inahan, na ni sakit, may gala pag adto, magkaigsoon kagapong adlaw. Murag kuhan gito kahapon, no? Muraga, kita ni mo gahapong adlaw ba pagkagto nila dito sa nalumasa na lumos magigsoon si Batirbunya. Tanaw nila may galang dagat. Oo, sulinaw ang dagat gapon. Lakilak gapon yung inahan gapon magigsoon. Singgit gapon o gustisya gapon. Sa kamatayon magigsoon sa nasangpit ng atleta.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas 4:22! Magnum Lani Delgado sa tabi. May muntag ko sa barangay 26 kay gamay maay ko si Aisami Cabaluna o Aisami Bangkas gamay maay siya. Ngahapon na ko na wagi ko na siya mag-greet. Naghuman na lang yun. Wagi ko na siya ma-mention. Grabe si Aisa Bangkas o. Oh. Gamay maay ko siya while galabalaba ko na siya sa baga kay karon ng mga grabe ko na kabaga kay nga bulingon sa iyang balay. Duha ko na kasako. Pang-anod na ah. Problema mo ganda.
3: Magnum, buntag na
2: dito sa tabi ni Magnum Lani. Kumusta sa nato? Dagong uluan, Magnum Lani Delgado. Kuwait, Magnum Lani Delgado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, Magnum President, ano itong mga top stories ni Buntaga karon nga pagatangan sa itong suking tigpamina. O dili ta karon sa itong Magnum National Magnum President, no? Kaya, kanang sunod-sunod nga rally sa INC Bato Corruption, ulang ikabalakan ni Presidenta Ferdinand Marcos Jr. Punta kay Ombudsman ni Sir Crispin Rimulya, may klaro nga wala gi-target si Senador Rodante Marcoleta kini umana sa payag sa Iglesia ni Cristo kung naising selective ang hustisya sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Punta sa itong Magnum International kay U.S. President Donald Trump, gi-considera karon ang subling pagbalik sa all-out war bato ka sa Iran. Reporto ka ing UN magpagayon o urgent committee aron masulbad ang humanitarian crisis sa Sudan. Reporto sa itong Magnum Business Magnum First Aid kay DOE, positibo karon nga duol na nga makabot sa Pilipinas ang renewable energy nga target ni ini. Reporto sa itong Magnum Sports kay Jimmy Alapag, andam na nga ipapit ang mga nakatunan sa NBA isip bagong NLEX Road Warriors head ko na head coach. Tripunta sa itong sa laing Magnum Sports kay Philippine U23 men's under 23 men's football team nakasunod na sa 2026 Asian Games na ipahigayon karon sa September dito sa Japan. Mana Magnum First nyo ito mga nagunang balita karon nga ang ipagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas. Kini si Magnum 121 Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, Bundag na Pilipinas.
2: Photos Magnum Lani Delgado ang garbo sa kalaanan kanituan kagayan ni Euro City Philippines. Gikan magala sa location ni Magnum Lani Delgado alas 4:24 na. Ato sa tamagila hulagway sa tas palibot karon. Magnum 124 Jane Luna, kumusta manggawas? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Ang sa atong itong paglagway karong nga tagna Magnum Freeseed, walay angayan nakablakan kung isgutan ang atong panahon aning panahon na tugot palagi kay may mga pag-ulan o pagpananiti atong nasunatian po ato pong obserba atong kadalanan Magnum Freeseed o kutin matiknan po nung mga traces nga nag-ulan ba kaganihap po no sayo sa
5: buntag o di kahapon kagabi eh o gali no hapsay po na dahil sa traffic o gali lang aduna na yung mga dako ang mga truck ang gabiyahe po karoon magduba first aid labi na sa paesting bahin sa tunga syudad mamatignan po na ito ang atuwa po mga center mga establishmento ni hining panahon bibo paghihapon nato ni daknahan magduba first aid labi na ito mga 24 oras kabukas ang mga terminal po na ito karoon nga panahon na magduba first aid aduna po yung mga ubay-ubay gihapon ng mga pasero normal lang gid po no kinilugang ihapon sa mga pasahero ang ato po nga namatikda na niini nga atak na adili po na tumingaw po kayo ng ato po mga terminals kung oras sa hindi nung taniini magdiba first aid walay mga disgasya atong namatikda nila bina palibot sa roi din sa atong syudad sa Cagayan na di oro para sa mga Pilipinas kini si Magnum 124 Jean Luna sa bitaw Sirbusyo Magbrajo
3: Magnum Buntag na Pilipinas
2: Daga salamat Magnum 124 Magnum Jane Luna di makuntak. Aw, abin ako sa mga. Balikan talaga niya. Kung wala, di balikan niya toon niya. Ah, nanali ay. Importante pag-asa magkala. Dili sa to sa Magno Weather Alert sa pag-asa. Naspikas linya, may gala si Kevin Cadiz na to. Kevin Cadiz, may muntang niya ni mo, Kevin Cadiz. Hello, sir. Kevin Cadiz. Yo, good morning, sir.
6: May buntag, sir. May buntag sa itong asuking tagpaminaw. Aso, 3M ka ron. Itong ginabantayan niya Bagyo, wala na sa gawa sa Philippine Area of Responsibility na si former Henry. Wala sa kalayoon nga 610 kilometer west of Bakmutan, La Union. Kini siya na kapaglihok na west-northward at 25 kilometers per hour. Samtang dili sa Mindanao, nakatekto sa western part sa Mindanao ang southeast monsoon o dito sa eastern part sa Mindanao ang easterlies samtang dito sa to sa Misamis Oriental makasinati ng pag panalat sa pagdagom at sa marag umunang kalangitan ito ba nas patapatapatulang kilat o pagdalugdog o kung siya sa localized thunderstorm kung natahinay na to sa kasarangan ng hangin magigikin sa bagatang sabang at sa bagatang direksyon kung nagatan tapsay na to sa kasarangan ang pagbalik. Ang temperature sa itong kabayan magigikan sa 24 degrees Celsius o sa 33 degrees Celsius. Ang atong adlaw mo sila po niyang 5:27. Atong Philippine Standard Time, 4:28 a.m. Kung nalang mabalitang panahon, gikan din sa DOST Pag-asa. Kasi si Kevin Cadiz. Salamat.
2: Salamat Kevin Cadiz, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Weather Alert!
2: Wala na itong pag-asa. Lupad sa tamang igala. Alas 4:28, bulyada sa atas report. Unaon sa natos Magnum Hunter 20, Magnum Hunter and GL Sado. Uy, matalang mo niya kayo kung nagna. Unaon sa Magnum Hunter, kayo duha ka babay na biktima ko na sa harassment, mga isuod, pababahan tungkol sa online lending app. Na, mauna ni Karon. Bitsis na ito yung report. Alas 4:28 na. Atong oras na naitatay lululula. Yan ditali sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter and GL Sado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Sa so, mga babae, ang Media Group sa Corpus Kaplisan aroy patala ang managlahing insidente Magnum Proceed sa pagpanghara at pagpangbahag nga sila pagkaulawan o pagkapatyon tungkol lagi kay nanggahimo kini sila sa paglambigin sa online nga pagpangutang na nunutusag. Dinilang nakita lagi po sa social media po Magnum Proceed nga adunay mga online lending application nga nagtanya karon sa ila po nga servisyo nga adunay po affordable po Magnum Proceed no, nga kining ilaha po din po nga mga interest o inundan nga nahilog yun ito kining doha ka mga babae sa mga laging insidente din sa tasdakwan sa Kaginoro, particular na din sa my area of responsibility sa my police station na 7 Bulwa o sa my police station na 2 Kugon. Ibuti ang kining usas mga biktima nga naghimo sa pag-report din sa my police station na 2 Kugon nga 24 anyos nga dalaga nga siya nakadawas matod pa o information magdama for seed nga siya doon na din siya i-avail nga utang taliwala po man nga nang higayon nakautang na siya hinuon magdama first aid pero sa ikaduha nga pagpangutang wa siya kasayod ani wa po ni panugot sa iya ha nga mohimo siya sa pagpangutang kay wa po siya nang inangulan og kwarta o gagi butya kini po nga ung 24 anyos nga naila sa pangalan nga si May na taga Grand Europa barangay Lumbia ning atong nga syudad nga kalit lamang nga siya nga gipang hinadlok og giharas gyud so wa pa mailhan nga sender aron pa bayron sa utang nga wala nini kani nga formal nga gi-applyan giangkon sa nahisitang nga biktima nga kani adto nakautang siya ni ining big loan app nga nagkantidad og kani nga 6,000 pesos apan wa niya damha nga makautang na po siya balik po mag-dumaprocess maski o wala siya nag-apply. Sabi nila, gulag sulod sa iha ang kwarta. Nawa po niya giya, himo matutang transaksyon ni ini sa nahisgitan ng application. Mga alas 11:44 sa ulto, kagahapong adlaw, nakadawat na lamang ang biktima o usaka notification email gikan sa usaka babae gihapon po mag-dumaprocess nga Amanda Cruz Collection 00@gmail.com nga nagpagbalukan niya nga malampuson na na-transact ang iyang loan application sa big loan app na nagkantidad niya po po sa 6,000 pesos. So, diyan yung gisusi, ang maong app, yung nadiskubrihan nga, doon na nalang doon ay misulod, nga 3,600 pesos sa iyang PayMaya account. Apan, mato, dan ini po nga biktima, nga wala man siya nag-loan sa nahisitang application. Gawa sa lamang sa imong pagbayad sa iyang kanhi nga loan kaniya to. Umanya na, sunod-sunod din dahil po ang mensahe nga ipadala kaniya sa maong sender, din po sa noon o pinaagi sa pagpangarap yun sa himo sa pagpahinomdong kaniya nga kinanglan niyang bayaran ang iyang utang, nakip na ang naku nga interest nini. Ihadlog pa ang biktima nga ipos sa iyang hulagway o iyang identification card sa social media kung magdumili gini sa pagbayad. Tungkol sa mga insidente na ka iagong yun din taon o grabing kahadlog o kahasol. Kamala kang biktima, mahinundan niya sa pagkakaroon ng mong kaso po at i-endorso sa ito po mga person na gikan sa police station na tungkugos sa Buhatan sa regional anti-crime cyber ako na regional under cyber crime unit kan Rocco Region 10 aron matagang kiliyot action tungkol lagi kaya bago lang gani siya gipa nakadawat sa bago po magdumapasin nung alleged loan application nga ihapon din pong i-avail maski wala yun niya niya i-avail yun manupos president diretso lang no o dawat sa ihapon din pong account pero di layon po din siya nga gitingil nga wa po matagpay ikaw po nga rason mo hinundan nga kinisiya po magdumapasin ibati yun din tanong kabalaka kaya niyang mga personal nga mga detalye din siyang kinabuhi magdumapasin gihugta na di ay sa usaka kaninga online po nga mga lending nga application nga nagigamit po nila sila po rin pong modus nga mungkin nga pagpangharas nga to sa mga tao gara kasuway na o gautang sa ilaha. Samtang din po dahil sa may police station 7 Bulwa o sa iyapon po sa buhay po magdumaforsid ang mihimo sa pagdahog sa itong mga otoridad aron magpakita bang lagi kaya siya na po iya utang ihapon online o wak man matagpasin siya naghimo po magdumaforsid no, sa paglikay-likay sa pagbayad po dyan ni ini. Apan doon na lang po iyang panahon nga wak po din po siya nakatunong din po dahil sa kaninga due date magdumaforsid. So nakahimo po lugar siya sa pagbaltas pagbayad. Apan nag klaro po sa nahihitang reklamante nga si Mama Joan kaya namang gising pagbayaran ang ihapong nga na utang apan mo lang po yung ikakurat nga ang ihapong nga utang magdumaproceed nga gamay raman daw kuno nga kantidad may tubo na o kaninga pipila ka kanini duble no sa ang ihapong nga interest gidugang pa nini po nga maunga complainant nga si Mama Joan nga di makatarungan nun tungod lagi kay gawas nga nabugatan siya sa muti ni po nga interes aduna pa magsigig panawag sa hapong nga numero magdumaproceed nga lain po no nga mga tao aron nga pugson niya siya nga pabayaron o kung di matutpas siya nga mohimo sa pagatiman po sa pagbayad sa iyang obligasyon posibleng adunay daw tang mahitabo sa iya hapong nga kinabuhi tungod kay ibahara na magud ni siya nga mapanas daw ko no siya dinis kalibutan kung di po niya pagatimanon ang iyang obligasyon tungod sa kabalaka nagahimo sa pagreport sa otoridad ang nahisitang reklamante si Ma'am Joan sa pagtuo nga matabangan siya sa tuwa pa rin po mga kapulisan nga matagan o gatukmang aksyon ang gihimo nini po maong mga suspitado. Mahinumduman po na ito magdumaproceed nga sa niagi nga press conference po sa SECA CDO nagpahinumdum yun po dyan sila sa publiko nga kung adunay mahimo sa pagpangharas sa nini pong ilaha pong ipangapilan nga mga online lending application nga pwede nilang ireklamo kini tungod kaya wala ka na sa balaod ang pagtugot magdumaproceed nga kung palitan ikaw nakautang ang ayan na din po kang harason o gulgaon lugar ang sa imuha po din pong siguridad o gagibutyag po nga kung palitan nga na imuhimo nini mas maayong madago po dito sa sakot magdumaproceed nga araw validate kung kiniba pong nahisit ang mga lending application nga nag iliha po nga gi-avail accredited magin po na sa tuwa po din pong mga ahensya sa gobyerno kay basin ka mga iligal lang ilaha po din pong nga pag himo sa operasyon maghinundad nga sila kung saan nga mga gahimo sa pagkolekta po sa mga kwarta nga nahulam nga to sa publiko o nga kini pinaagi po lagi sa dipod maayo ngayon hapo nga pagpanigil nga to sa mga nakautang kanila. Mga ito na nga hipo sa kabalita, ikan din sa police station na Tugugurug police station 7 Bulwa, kini sa 120 Angel sa disbalita o servisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Angie dito sa report ni Magnum Hunter Jane Luna. Matot pa ni Magnum Hunter Jane Luna. Karong buntaga. Lupad tamay kalas sa report ni Magnum Hunter 24. Gituwaan ko ng problema sa kukmara, sungkunos, pagunos, may kalas kinabuhi sa saka membros LGBTQ. Nah, mauna ni karon. Sa balita og service na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Ang karoon sa paggagawa sa investigation sa mga kapulisan sa police station 3 Agora Magduba Precinct. Ya, posible matod pa nga problema sa iyang inigugma ang giatubang ni inin nga naiskutan po niya sa kamembro sa LGBTQ ka nag-resulta yun nga nakasinati kini o ka depresyon kagalit no napalga na lamang yun ni ikaw anay kinabuhi sulod silang CR sa ilaha po nga panimalay kagabi ang naiskutan nga banaban ang 40 anyos nga babae Magduba Precinct. Ingon nga posible matod pa nga naa sa usa ka oras na gikan siya nga pagkabugto siya nga ginhawa kini napalga tugot po lagi kay membro na po niya siya pamilya Magduba Precinct ang nakakita siya nga naa na siya sulod po no sa ilaha po nga CR siya Magduba Precinct nga taod-taod na ni siya kapakita og senyales nga adun na kini siya gihambing po nga depresyon o gagali Magduba Precinct no may attend pa kini siya o kausa ka birthday celebration apan kalit matod pa kini nga nawala sila nga panagtapok o gagali ito sila nabalakan Magduba Precinct kaya daan na ba siya nagkiskot nga problemado matod pa siya tapos palagi ka nagigulag po lang niya po nga inigugma nga tuwa matod pa sa gawa sa nasod ka trabaho. Alam po na kaniya Magduba Precinct, dili po niya madawat, no, nga dali-dali lang yun na mahuman ang ilaha po nga relasyon, apatukod po lagi sa ilaha po nga pagkadistansya Magduba Precinct, di yun niya mapangayuhan gila yun, o gadugang nga mga tubag po, no, ang iha po mga pangutana po niya tupod sa iha, lugar nga kanini gugma, kung ano nga gibiyahan si Magduba Precinct, o sa may mga problema po kaha nila Magduba Precinct, no, gali, alasaira lang po, no, sa iha, lugar nga mga higala, nga kinisya, nagka-problema lang yun siya Magduba Precinct, no, sa iha, lugar nga experience po na sa iha pong relasyon pero kung iskutan matos pa ang iha lugar nga personal po nga kinabuhi baka Magduba Precinct dito na baka siya ilain baka ang mga posibleng rason nga makasinati ka siya depression yun ako Magduba Precinct daw wala may ilain itumbok po ang iha lugar nga mga membro po sa pamilya o iha pong mga higala rason na kaya mo na to ang kapulisan Magduba Precinct nga posible nga usakin eh mga rason no nga nakasinatigid siya o pagka kuya gyud no sa iyang lugar nga kinabuhi nga nagresulta ginoon po si ang kamatayon gidala pa ni siya din sa may siya si Magduba Precinct apan gideklara gihapon kini nga daton arrival nanod dan ini na nawagan nga ato pong kapulisan nga kung nakasinati puro ga depression Magduba Precinct no gilayon sab mag reach out no sa inyong mga pamilya o di ka Magduba Precinct pwede gihapon no sa CSWD sa social psychosocial unit na ating numero ani Magduba Precinct 0970-039-2709 ito sublihon Magduba Precinct naroon makuha po sa itong mga kaigsuunan 0970-039-2709 gibut siya Magduba Precinct nga 24 oras kini sila nga anda mamaminaw no alang sa mga nakasinati o mental health problem nga sa manini nga biktima nga nakabasan yun sa kinabuhi o man kini siya sinati po o ka depression sa iha po nga personal nga problema sa iha po nga inigugma. Muntag na Pilipinas, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa bitang obserbusyo, Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Jane, ato ni Magdum Mincho Kabagtulan o Magdum Hunter Risa Cruz. Bilo para na ito, magkira Magdum Risa Cruz. Kay matod pa ni Magdum Risa, DILG, nagpahigayin ko ng coordination meeting. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Risa Cruz.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: Nagkahiu sa matod pa ang tulo ka mga buhatan sa Department of the Interior and Local Government, DILG 10, ug ingon man ang Civil Service Commission, kun CSC Region 10, ug National Youth Commission, kun NYC Region 10, alang sa pagisgot sa mga kinahanglanon, alang sa sangguni ang kabataan official eligibility sa ilang coordination meeting. Giklaro ang mga dokumento kinahanglan na isumiti, lakip ang Certificate of Good Standing, Certificate of incumbency, certificate of service rendered, DIL master list of ISG officials, o gingon man performance evaluation alang sa appointive ISG officials. Matod sa DILG, ang maong panagtigom kabahin sa pagpaningkamot sa tulo ka mga ahinsya aron mamahimong masayon ang proseso sa pagkuha sa ISG official eligibility alang sa mga kwalipikadong opisyal din sa Region na Jess. Balita gikan sa DILG 10 para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz ha. Gikan may gala sa report ni Magnum Hunter Risa Cruz. Hoy! Oras na ito nanay tatay lolo lola. Mata na mo diya kay Buntag na. Laluya kay sila sa nanay. Luya kayo. Luya mga kay sila. Luya kayo. Ah, magluya-luya diya. Magluya-luya ha. Di magluya-luya. Kay di may magluya-luya. Dapat energetic kita. Energetic ta. Energetic ta. Energetic ta. Diba? Energetic kita karunay ha. Ang uban galuya man. Oo, so sa galuya man, nag-iingon nga luya man kayo. Anong galuya man sila? Luya, gaba ko ni sapi. Ay, sos, ginoo. Daganat ah. Ha? Daganat ah. Ingon ka guway sapi, daganat ah eh. Oo, daganat ah. Ingon mahiga lang ah. Ay mo gagol kay daganat ah. Ha? Daganat ah nga way mga kwarta. Ay, nako Ginoo ko, bastilan tabang mga langit. No? Oo. Nangiingon mga igala nga kuan nga punta, kanang kamas nga punta sa itong kapubrihon, di ba mga maninay? Marikaan sa itong mga duga, mga report, biyari sa itong ni Magdominjo kabagturan kay SSS, milusad ko mga igsoon o bagong SSS card. Pero atos na sa Magnum Hunter 19 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas!
8: Gilusad karon na sa botan sa Social Security System kon SSS ang paggamit sa My SSS card alang sa mga benepisyaryo o sa mga miyembro sa maong buwatan. Kini ang gibutyaga ni John Michael Olaybar, ang CDO Branch Junior Analyst Account Management Section sa SSS. Kini ang bagong opisyal uga pinakamaayong ID sa SSS kansang nagsilbi nga ATM o debit card ug adunay EMB chip sa luwas nga transaksyon ngadto sa mga pensioner. Pinagin ini automatic nga magsilbing bank account ang nasangpit nga card sa pagproseso o sa pag-approve sa loan o sa mga benepisyo niini ug sa kung unsaon ang pag-avail sa nasangpit nga card. Gikinahanglanon lamang nga mo check sa website sss.gov.ph tapos i-click ang create my SSS account ug ilag in ang user ID ug ang password diin lakip na niini ang OTP sa inyohang message hangtod nga makasulod sa SSS online account ug gikinahanglanon lamang sundon ang mga instruksyon hangtod nga makakuha og bank ID aron ma-release ang imuhang my SSS card.
9: SSS card. Sinta, dagan-dagan. Kining my SSS card na to, ang existing na itong ID is katumang UMID. Iwala na to siya. Okay, so ang default is ang my SSS card. So ang difference is, hindi na kakailangan mo ito sa nearest SSS branch para mag-apply. Okay, kailangan online mo siya apply as long as registered ka sa PILSIS or sa itong National ID System. So katong record mo sa PILSIS mo ito siyang i-capture. So mo na ito siyang i-apply through your online account. Mura igura ka mag-click-click dito, then need lang yapo no camera sa imo ang gigamit no phone or computer. Then once approved, pili rin ka o bangko. Sila, kung isa itong bangko ang imong gipili, mo ito silang mo release sa imong ID. So it will only take less than a month para magkuha ni imong ID. Unlike before, pwede yun, like 6 months. Sa karon ang ato ang active nga bank partners is ang AUP o ang UPAN.
8: Ang pamahayag ni John Michael Olaybar, ang CDO Branch Junior Analyst Account Management Section sa Botana sa SSS. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Mencho. Ika sa report ni Magnum Mencho Kabagtulan ang magdamag na report Magnum Hunter 20. Tulo ka empleyado sa PON, may gana pag-unay kunos papangawat sa ilang gitrabohan. Na. Stand by side, Magnum Jean Luna, kaya nagulay laki. Nagpatao ng wifi, may reklamo, kaya na-scam daw. Pastilan po ding ma-scam sa lagi eh. Ah, may scam sa mta. Sa Isla Report, Magnum Hunter 20, sa Manita, og servisyo na si Magnum Hunter ang GL Sano.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
5: Well, President, tulog ko mga kaning empleyado ang gi-report karon nila sa police station ng Tukugon tungkol lagi silang gihimo po nga pagpangunahin sa pagpangawat sa ilaha pong gipang trabahuan na tutubang karon kasong kawat ang usang empleyado sa iladong bakery humang kini nasakpan sa closed circuit television kan CCTV footage na nagbalik-balik sa pagpangawat kung silang mga baligya o mga sagos o mga ingredients sa paghimo o gatinapay sulod din sa messenger o ay alam mo na yung syarad kining nga unang gireklamo mao kining si Apple o kaning Vicmar, 23 anyos nga ulitaw nga residente sa barangay Kauswagan ng barangay Kauswagan ng atong syudad nga nagtrabaho isip tableman sa usa ka kaning bakery o kaning namaligya og mga mahalon nga tinapay din sa may sunod sa kaning Central Ayala Mall Magdoma Farsid. Gibutyag ang kaning si Vicmar pasado alas 6:51 sa buntag manggod na matikdan sa ihang manager nga kuwang ang ilang stocks nga naa sa display area. Tugod din eh, dinali ang naghimog inventory ang kumpanya din na diskubrihan nga nahalaw ang 2 kapiraso sa ilang signature toast nga nagkantidad og 370 pesos ang buhok, 2 kapak nga sausage nga nagkantidad og 600 pesos ang buhok, ug usa ka tray nga itlog nga nagkantidad og 300 pesos nga may taala sa kinatibukan nga 1,270 pesos. So sa imong pag-review sila nga CCTV, dito nakitaan ang suspect nga si Vicmar nga may nagkuha sa maong mga butang ipang sunod ni ini sa brown nga paper bag sa mga establishmento o daling migawa sa mall paingon sa direksyon din sa may Jose Calo Agudo Street sa barangay 24. Dini din siya ni paingon po pag dumaforsi ang nahisgadaan niya lalaki. Girugang pa sa kaning manager sa mong tindahan nga dili kini ang unang higayon nga nangawat ang suspensado kaya sa ira nila nga ni Antong Hunyo 25 to 2026 nakita no sa kini sa CCTV nga mikuha o usa ka box sa cheddar cheese nga nagkantidad o 5,000 520 o laing usa ka tray nga itlog nga nagkantidad o 300 pesos din miabot nga to sa 5,820 ang nahanaw ng mga butang o mga ipanagiyahan sa kumpanya ng mga ingredients sa ilaha po nga bakery. Ang mong kaso, gindurso na sa kapulisan nga to sa investigation section aron po purbala nga mahimo ang investigasyon o ang tukmang paghimo po ng desisyon sa nahisitan nga kaso batok sa maong empleyado. Samtang ikaduha, kaning nagatubang karon og ning dinali ang suspension gikan sa trabaho ang usa ka 40 anyos nga kahera sa usa ka e-gaming establishment o online gaming establishment human na diskubrihan nga dakong nga kakuwangon pud o shortage sa iyang ginamalan cash account. Miduol sa buhatan na sa kapulisan ang admin staff sa Big Shot sa o ERWE Gaming Ventures Incorporated na naimutang sa JR Bola Street, Barangay Kamamanan, aron na formal may patalang insidente sa maong kanyang kumpanya di na doon naging empleyado nila nga nangunay sa pagpangawat. Ang maong empleyado, ilang siya J, 40 anyos sa Minyo o Galuglupyo sa Barangay Makasandig. Matod sa kaning maong plato yung atong nakuptan po mo ng mga proceeds base sa report ani pong team staff sa kumpanya. Nga ba na nga alas sa Nuevis Buntag ni atong Hunyo 25 pa di ay ni na matigda na nga adunay discrepancy o dili pagka kaning adunay mismatch sa lugar magdumaparsid, wala nagmatch ang imong sales report nini pong si Jay o gatungon din eh, nag-imo sila ang dinalian nga audit o dito nakita nga lagi na booking nga shortage o kakuwang sa ilapo din pong cash sales nga nag-cover gikan sa Hunyo Upso tuig 2026. Tungkol sa mong kalambuan, gimanduan dayon po ng mong kahera sa pag-issue notice to explain aron ang idepensa ang iyahang kaugalingon.

0: matala kini nga mga insidente, anong pwede mahatagan lagi po nga election, ang ilaha po din po nga kaning empleyado, tungkol siya, di man matod pa tarong po doon nga muhimo ka sa pagpungunay, o nga pagpangawat o nga halin, sa imo po din po nga gitrabahoanan, sama na lamang na itong duha nga unang nga gireport sa itong mga otoridad. So, giingon, giingon magdumaposid nga may kabas sa 423,000, hapit magtunga sa milyon ang kinatibok ang damyo suman nga ang usah ka sindikato o grupo sa mga kawatan nagmalampuson nga nakasibat sa kasibat mag kaning lahi po din siya pag magdumaposid no kaning din siya sa empleyado ha talang klaro din siya empleyado na nalingla ang kaning empleyado ni ini pag magdumaposid so gibot siya kami kabat nga to sa kapig tunga o dul ang tunga sa milyon ka pesos ang kanatibok ang damya sumanang usa ka sindikato o grupo sa mga kawatan malampusong nakasibat bit-bit ang nagkaniyang unit sa malong iPhone gikan sa usa ka computer superstore sulod din sa Century Ayala Mall ng atong syudad. So, personal nga may atubang ang branch manager sa kaning nahisitang stall din sa Centrio aron formal nga ipatala ang mga dako nga insidente sa pagpangawat. Ibutyag mong lumaposid ng mga launa imidya sa hapon na matigda na lamang sa usa sa mga self-staff na abri na ang puntahan ng bildo sa ilapong istante. Di nakasulod ang mga baligyang iPhone. Sa gimong pagsusi sa CCTV footage, nakitaan nga usas mga lalaki nga self-staff ang aksidente di ay nga nakabiya sa Yahweh nga nakasuksok pa sa kislat sa mong sante. So giasoy nga daling gikuha sa usa ka lalaki nga suspect ang maong Yahweh. Samtang ang laing tulo ka kaubang suspect nga gilangkuban sa usa ka babay o duha ka lalaki ang mahimo po sa pag-ali-ali o milingaw o nag-distract sa salesman. So wa man po din noon di ay gituyo po sa salesman po magdumapasid no nga kaning siya makawatan. Pero malagi na, hindi na magipoy mga daotang elemento nga nagtingwa po sa pag-distract sa iya. So tungkol sa kahigayunan nga namugna nini po nga grupo sa kawatan, daling giabrihan sa nagkupot sa Yahweh ang stante o gusto kanila ang mikalito gakuha sa uga sunod-sunod nga mihipo sa pagkabot sa mga cellular phones. So daghan na ilang nakuha magdumaposid na anagi na din na sa Sanjuy Ayala Mall nga napay mga guards pero nakasibat gihapon 5 ka unit sa iPhone 17 color lavender nga nagkantidad o dulag sa 60,000 pesos kaya naman ni siya sa 58,990 pesos ang matagusa. So mitala sa kinatibukan nga kapig 294,000 na pesos. Samtang doon na po itulog ka unit sa iPhone 15 nga color pink nga nagkantidad o dulag 43,000 pesos ang matagusa nga mitala sa kinatibok ang kantidad nga dulag 129,000 na pesos. So ang kinatibok ka na naano sa 423,920 pesos ang na hanaw gipod magdumapresid nga halin nila human yung ikuha kini sa mga kawatan, kaning grupos kawatan na katungo sa kalalaki do na pay duha kaning baba, duha ka mga lalaki o lai na itulo laing sibi mahugno siya magdumapasid no nga ning usa ka babae, duha ka lalaki o gadu na katong nagkuha di adu na pay isa pod nga mga di ko lugar nila nga mo pay ga himo pod na sa pagpaniid so mahug sila nga naa sa upat ka buok ngayon mga kawatan. So, sa pagkakaroon ng mga kaso, gindurso na nga sa Central Jones Section sa kapulisan alang sa validation o ginaliang pagila o pagukod sa upat sa mga suspitsado nga nanguha o mga cellphone din sa may mall sa barangay 24 ng atong syudad. Mukha sa mga hipos ng mga balita, gikan sa PlayStation 2 Kugon, kinis mo 220 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daghang salamat magdumatan Angel Sado. Gikan may kala sa lokasyon, duga mga balita sa Tamaygala karong buntaga.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dugang mga balita sa Tami Biyahi kagabi milupad bagigso ng presidente sa Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mibisita kini may gala kon milupad kagabi gikan sa Bilyabor Airbase ang atong presidente sa Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uban si First Lady Lisa Marcos. Padulong may gala sa ilang first visit gidni sa nasod sa Canada. Matod magigsoon sa kinibang Malacanang nga wa madayon mga gala ang pagkansila sa presidente tungkol importante sa paglakaw nini sa nasod sa Canada labi na pagbalig-on kini sa nasod tunasod og igon man mga igsoon ang usa sa mga importante is ang pagbubuo sa mga puhunan sa ubang nasod dinhi sa atong nasod sa Pilipinas matod sa presidente kagabi sa wa pa kini mibiyahe nga walay problema kaniya ang rally matod pa sa INC

0: ang INC, dili ko no maton pa kini sila gapanggubot. Ang ila ko na ni peaceful rally lang ang ilang ipaygayon sa INC. Rason, mangigala nga di ang ikabalaka, ang mga rally nga ipaygayon sa INC din ni Santos sa nasod sa Pilipinas. Apan gilao man usab, nga daghan may galang puhunan, daghan may galang bubo puhunan din sa itong nasod, ang madala sa presidente sa iyang pagbisita dito sa nasod sa Canada, nga milupad kagabi gikan sa Milyamor Airbase padulong sa nasod sa Canada.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Alas 4:55 na magalang atong oras. Lupad sa tamang kayo soon, may magdaman na 24 Jin Luna. Lalaki magalang nagpataod ko ng mga isog wifi, may reklamo, human na scam. Wifi ha? Sa klase din nga wifi ni. Kaya na ba wifi nga good for 1 week? Na po wifi nga good for 3 days. Bejek sa nato report, magdaman na 24, alas 4:56 ang atong oras. Dili may gala sa atong paraguban. Sa dili pa sa report ni Magnum Jin Luna, duga mga balita sa ta. Dili sa ta may gala sa atong mga duga mga balita sa ta. Dili may galang sayo sa kabuntangon. Duga nga mga balita sa ta. Girekomenda karon magigsoon sa CIDG ngadto sa Department of Justice ang pagpasaka sa kasong homicide. Agoy! O reckless imprudence resulting in homicide batok kang kani Ateneo head coach Stab Baldwin og unsi pa ka mga individual kalabot sa pagkamatay sa solid athlete nga sila ni Rene Batirbonia og Divine Adeli. Sumala pa sa CIDG nga ang ila matod pa magigson nga pagdala sa mga student athlete sa mga lugar nga delikado o sa matod pa sa mga nakapatulod ngadto may gala sa ilang investigation nga ngayon nga kasuhan magigsoon si Tabalduen og lain pang kauban nga unsi. Gani, daghan ang gulat kung unsay resulta sa investigation sa CIDG og unsay lauman niini may galang gitawag nga kaso sa duha ka mga atlet nga nalunod nga hangtod karon wa pa maangkon ang justisya. Gani kagapong adlawa bibisita ang pamilya ni Rene Batirbonia og iyang ginikanan dito sa Baler Aurora kung asa gidala magigsoon ni Coach Tabalduen ang iyang mga players dito kay matod pa usa magigsoon kay ilang kalihukan sa lasangpit nga lugar. Apan gigon sa DICIDG nga apil ang ila mismong mga gitawag coaching staff ang makasuhan sa lasangpit may galang nga pang hitabo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Murag malabo na gid ni mga igala kay naakuan na gyud kini bang nakita sa CIDG nga lagi kalapasan. Lagi kalapasan may gala ang coach, no, kay ikaw ang coach, ikaw magud ang gitawag lugar gyud nga ikaw gyud ang magtimon sa rinda sa inyo mismong grupo. Kay ikaw gyud head. Di ba pagtanaw ni Sahid nga ops, dagko kay baloda, dinhi ra tao. Di magpalaom, dinhi ra na plane dire. Dapat yun ikaw ang coach, maugin ang dapat. O niya mo lagi na, kung tanaw mo na to, lagi nga kita, sikat na nga coach. O niya itong mga players na to, mga pobre, mga pipitsugin para sa ato, una-una kay pobre lagi. O siyempre, pa langoy-langoy na to na di mismo laom, laod. Palangoy-langoy. Diba? So, wala to damha, may galang inani ang nahitabo. No? Wala damha ba nga mamatay ang atleta? Sa unta man, disgrasya man yun tungkol sa kadanghag sa coach. Kakundi padanghag ang coach, dito mga matay ang mga duha ka pobre in town kay ang mga player. No? Pobre which is low eh kayo eh. Mga pobre yun kayo ba ikala? Balay ni Rene Batirbonia dahil sa lagkogon, gubaon yun kay God. Pobre kayo, kapangayuan rin taon to si Rene. Oo, so may gani kayo na apoy pamilya nga hatag po siyang mga allowance. Kadideng pamilya ni Matt Caetano, yang kauban sa basketball mga igala, no, repoy ka suporta si Aha. So, sakit palang dungon. Ngayon na na may igala, gani, ipatawag ba ng pamilya dito si IDJ Manila? Gikuha nung statement po dito, niya ni Dalitso din dito sa Aurora, atong asa gid na itabuang insidente. So, kaso may igala, ang girekomenda mag-igsoon sa PNP si IDJ. Kasong recommended ani sa homicide, ang reckless imprudence resulting to multiple homicide. So dako-dako ning kaso magigsoon ang atubangon. Sa nasangpit nga head coach nga nag-resign. So mao ni ang kaso magalang gi-recommend karon sa CIDG. nga ipapanubag sa nasangpit lugar nga resign coach nga si Taba Baldwin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daghan man mga coach sa basketball din eh, pero dili man mga salbahay sa matrining. Diba? Dili man ang palanguy-languyon kapag diyan sa dagat. Tanaw na mga coach ang uban, no? Dili mga sikat mga po na mga coach ang uban, pero di alagin na sila sa kinibang dili open water ang ilang training. Di alagin sa kuano, swimming pool. Di alagin training, di alagin langoy-langoy kay pangpakusog mga po ni steel, mga po ni. Pangpakusog sa imong kamot, pangpagahi ba? Kasog bagla-bagla maglas basketball, di ka matlumping diritso. Ligon imong tuhod, o papaligon mo na kayang tubig ba yan, di ba ka basta-basta na magigsoon makalihok ka? Gahi ba yung mong panglihok ka na, di ba normal? So pagkawas ni mo ana, abtik na kayo mong tuhod, ligon na kayo. Di ba? Kana mo'y usas mga pagpaligon sa imong mga tuhod. Kining water training. Pagbalik ta, standby sa report. Adita ni Magdum Jin Luna, plaster na. Adinita kay matod pa, lalaki ko nung nagpatawad og wifi na mireklamo na na-scam. Agoy. Bisa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mireklamo karon ang usa ka lalaki human kini na biktima sa usa ka scammer diin giingot kagataon matod pa kini og wifi og nihimo na sa pagadala sa pangalan sa PLDT gali magduma proceed ang naiskutan matod pa nga duha ka mga gataon og wifi naka color pula puti sila og polo shirt ka magduma proceed nga midali kay sa panimalay sa mao nga lalaki gali sila mismo ang nihimo na sa pagatanya nga gataon matod pa sila og wifi sa kantidad nga 1,299 pesos uga agali kini magduma proceed mapusa na matod pa nila sulod sa usa ka bulan uga agali no ang naiskutan pud nga biktima nga buot pud niya matauran pud og wifi ang ilang panimalay mihimo matod pa kini siya sa pagsugot nga matauran kini siya og wifi magduma proceed apan kinanglan matod pa nga magabayad una ka og 1,000 pesos niya to follow din ang 299 magduma proceed kung pananglitan nga matao dagit kay balikan matod pa nila lagi ang naiskutan po nga punimulay sa biktima ang isugot po ang biktima magduma proceed kay lagi gibitbit nila ang usano ka sikat gihapon din ka mga ating kaura gihapon og wifi magduma proceed ka pangalan niya nakapula sila magduma proceed pero matod pa niini po nga biktima wala sila nakasuot o ka ID or di ka ng sling bitaw sa ID bitaw magduma proceed ka makita ni mo nga kini siya trabahan kasi kuhanin na niya siya magduma proceed ka posible nga trabahan din siya magdumradyo, ina na magduma proceed ka pero wala good no, wala sa ilaha po nga sling, wala po sila yung mga ID nga gipagkita, pero nakapula lang git sila po nga polo shirt magduma proceed, nga posible matod pa, nga mo ay ginahimo nila aron lang sila, tuuhan po do nga usagin sila sa mga staff lugar magduma proceed din na iskutan po nga kumpanya, ano to ni magduma proceed at tapos lagi tawad po no, ang kwarta ni po na iskutan po nga lalaki, tugod po lagi kaya wala naman siya balik ni magduma proceed din duha ka mga individual, nga mihimo sa pagadalikat sa iyang panimalay yun ako iskutan po na pangalan magduma first aid nalimot naman po siya no kung kinsa po sa tuya mga na istorya magduma first aid kaya lagi sa po ni ini wa siya nahubdan po nga ID o niya kinilag ang pag-istorya nila magduma first aid nakafocus din sa pagpatawad po sa wifi niya galing lituho na po din siya magduma first aid tugod po lagi kay paspas matod pa nga makakumbinsi ang naiskutan po ng mga individual o saragod siya magduma first aid niya gusto po niya magpatawad ng wifi niya duha matod pa ang kakumbinsi sa iya mo na nga dali na po kayo po siya no na tuho niini pong naiskutan po ng mga individual nunutan ni ini magduma proceed na wala na kanya nakit isugli ang estudan po na doon ka mga individual isa kasi mana na ang nilabay magduma proceed humantili siya gitanyagan ini nga doon ka mga tao nga nakapula saludo po si Ahapog ha Pinoy Anan galing magduma proceed ang estudan po ng incident nag-report na no aron usap na kini matag ang aksyon po kini ba sila tinuod baka ang mga trabahante sa mga upulugar ng kumpanya o di ka magduma proceed kini ka pakaroon ignom lamang ang adaladala ni ini pangalan sa PLDT aron usap makapagilad sa mga residente din sa syudad sa Cagayan at Oro para sa Butag ng Pilipinas. Kini si Magnum 124, Jane Lula, sa Bitaog Sirpusyo, Magdradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Magnum 124, Magnum Hunter, Jane Luna. Daga sa mga minsan dyan. Ay, pa Boss Rick Doms! Birada niya, Boss Rick Doms. Naikon niya, Boss Rick Doms, napay alugbati niya nga pwede pang sagol. Bitaw ang buntag niya ni Atong Higala na to, Boss Candoy. Mayong buntag diha, Boss Candoy. Kumbate kita, Boss Candoy, ha? Mayong pagpanikaisikay diha, Boss Candoy. Oo, sa tanan po ko nung nga naminaw karong buntaga. Kumbate ta, mga kapobre. Dili sa yon nga mahimong pobre magdumibi. Daog-daogon ta basta kay pobre ta. Mao pud ang paitpod sa atong nasod sa Pilipinas kay kung pobre gani ta, wa gyud. Lisod kay ang kuno ng hustisya basta pobre ta. No? Kadindiin tagpangita magigsuon ko kung si atong buhaton. Pero noon, nagagay kwarta, oh, dali ra kayong hustisya mga suking tigpaminaw. Kinana ang nasod sa Pilipinas. Diba? Kung asa, mahal ang bigas, mahal ang gas, binding Pilipinas, ah, binding Pilipinas, mahal ang bugas, mahal pa ang gas. Pandamay. Hoy mga estudyante, mata na mo niya, kay buntag na naman. Ano mo pagluya-luya na mga estudyante ha? Mata na mo, luto na mga mama, papa, luto na sa pamahaw. Kaya itong estudyante, oh, atat na kayo, gusto na mo eskwila. Ah, gusto na mo eskwila, atat na kayo, gusto na kayo sila nga, gasikad-sikad na gin sila. Ah, gasikad-sikad na sila, gusto na kayo sila mo maminaw kuno sa kinibang leksyon sa maestra. Ang ako maestra kaniya to, di ginako kalintan kaniya to, di sa Misamis Oriental National High School sa Mons. Akong maestra kaniya to, di gito siya mo lecture. Di gito siya, wa, sa isa kasimana, di siya mo lecture. Ayang buhato na sige rin sa silpon. Sige rin sulat ng mga estudyante, di oh, ala, sige sulat, tap, sige gito sulat. Grabe po din nga maestra ko, magsige man tag sulat. Ala, sige gito sulat, sige lang sa silpon, di oh. Ala, sige silpon. Ala, mga magtutunod, mga estudyante, ala, sige lang, copy dito sa blackboard, tap. Hurot-hurot yung chokod. Ah, sige lang sulat. Pag-abot sa Birnes, galit lang mo quiz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, ang imong gisulat, imog yung tuntunan. O okay, di naman siya mo explain. Wala na explain, wala na lecture. Diretso na, pag, kuwala na, pag Birnes, exam diretso. Long quiz, 50 items. So, basta lagi, malusapan kang kalit, kay kalit lang mo yun nga, okay. Kuha na, Guan. One up din twice. Kuha na. Exam na.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Pero palangga na mo ito nga maestra kay buutan kay dagko kay buhatag o grado. Dagko kay hinatagan o grado. Buutan ba buutan. Tanan mga maestra, mga buutan man. Sige ha, ito mga maestra. Sige, mata na kay buntag na. Ligo na. Human ligo. Ang ato mga visual aid o guban pa niya. Bit-bit na kay... Eskwila na sab. Silang kay hapit ang mga Birnes. Birnes man ugma. Hapit na. Pagpahuway sab na yun. Pagpahuway na po na yung mga estudyante kay maura magiging kalipay sa estudyante ang Sabado Domingo. Diba? Maura kayo sa Sabado Domingo para pagka Domingo sa hapon magluya na pong estudyante. Ha? Karon, basko kay estudyante kay hapit ang Birnes. Sada, basko kayo. Hapon sa Birnes, ala, grabe ka basko. Taman sa Domingo. Pero pagka Domingo sa hapon galuya na. So good nagluya na pod. Eh, ginawa ka ba rin estudyante lagi ta? Maumanggit na. Diba? Pag Domingo na guys hapon, mag alas 5 na guys hapon sa Domingo, wala na, action nagluya. Oh, luya na na yun. Luya man. Wala na, Lunes na punog ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ay, ginawa ni estudyante. Maumanggit na itong kinabuhi estudyante. Magluya kita basta Domingo sa hapon na. Action, naginay tagkaluya mga igala. Basta Domingo sa hapon, alas 5, alas 6, ala na. Luya na rin lawas mga igsoon. Diba? Galuyan na rin ta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas 5-8 na ang atong oras ha, sa Tanan Guro de Acaron sa Barangay Dansulihon. Kusog ko na kay buntag na Pilipinas, Dansulihon. Hoy, kumusta man mo taga Dansulihon? Kumusta itong saging na to dia? Ay, lami kaya po na itong saging. Ay, buntag na sa Dansulihon, Mambuaya, pati sa Bayanga. Ako higala na ako sa Bayanga. Oh, nag-inusara yung taon akong amigo sa Bayanga. Wala pa na ako nabisitahin, kay busy pa kayo. Bisitahan ko rin akong amigo di Asbayanga. Lagan ko rin akong amigo sa Balbal di ha. Boss Balbal, kumbati di ha Boss Balbal kay mga pobrita. Pagbalik tado ka mga balita, standby ha. Kay matod pa nga na ako no'y lalaki. Nagbahad nga patyon ko no'y iyang ex. Ana, nagbablatter in taon ng ex nga girlfriend kay nga na masad kong patyon, masab ko nimo nga pagkahuman ugal sa tanan natong panag-uban, bupatay na kakanako. Pagkalain ba sab sa imo mismo nga batasan sab? Kaya na may mga lalaki nga dili gyud gusugot nga biyaan, balag ka pangulata sila mga uyaw pero dili sila gusto nga biyaan. Ang babae mo biya na gyud kay grabe na gyud kayo. Pag buantos pulis, moingon ng pulis nga biyaan na imong kay ipon kay wa man kay makuha ni oh, tanaway mong Dagko na kay kagpali sa imong kuano, kilayo ngano man na. Mga samad man ni sir, mga samad, digap nang pali na ba? Napay mga linaslasan sa kamot nga, grabe kadaghan na kayo. Mo ingon ang pulis, biyahe na imong partner, sus, luoy na kay nimo. Ipon na mo, awan po mo'y anak, biyahe na na, pangitaglain. Di ba po mo biya lagi po, di ganahan man po ba, bakulata, pero maninti.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ganahan ang nagida sa atong mga police station. Ah, sus, pag-istorya sa police, sus, ayaw, agwanta, ano magwanta mga kaani. Di lagi, sir, kaya di magun siya musugot, sir, nga, biyaan ako. Ang hulga man, ba't yun man ako niya? Damay. Standby, magbalik report, magduan siya, antar ang siya Alzado. Standby sa Dimagdon, Jin Luna, ganako noy. Delivery rider, biktima sa kawatan. Na, uso sa kawat, karun sab. Standby sa mga dugang report. Bati niyo magkakas magbalik dito sa itong parkuban sa itong abura mga kanabutaga mga nabuntag na Pilipinas ha. Oras na nai tatay lulula hindi undo tiutia mga maninay o maninoy mata na mga estudyante mata na mo kay buntag na
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Oras alas 5:11 na sa buntag.
3: Oras hatod ganato sa Jugs Commercial.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa hindi internet o glaw sa servisyo? Solba na ibang problema kanya sa surapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagandang oro city proper na akadis sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akadis Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung nawala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City Sea Building, Captain Vicenteroa, Conor Antonio Luna Street, Cagandaro City. Tisutawag lamang cellphone number 9175-255-2777 or 9175-5554777 ang Converge Fiber Internet. Para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City Sea Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicenteroa Street, Cagayan de Oro City.
6: Andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! Mataas pala ang imo blood sugar TTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? TTX 500. Ang TTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar TTX 500. Asalika epektibo TTX 500. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX Pabarid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX Pabarid na doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo na mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Pabarid, putiktado ka sa delikado ng fatty liver na kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubag sa bagatay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayanich Rural Center o mga butika sa Kayan de Oro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 og 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
10: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well with our situation today.
0: Oras na to, alas 5:15.
9: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Palit na may glass na nag-uban sa itong kaburang magkarabutan ka, may gala, Buntag na Pilipinas, ha? Magnum, Persid Blanca, gyapon yung kauban, may glass kaginan, karong orasa, wadwad gyapon ta, sa ito pa nag-uban, karong buntag, ha?
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Luparan sa nato, balikan sa nato. Standby lang mo sa mga greetings. Minsahin ninyo, ah. Katagatan na magtagal nyo totood. Kaya hapit na naman itong oras, oh. Paspas kay pagligid sa itong oras, eh. Standby lang mo totood. Kaya ito na nang basahin nyo mga greetings. Karong nga buntag, ah. Standby lang. Una ko sa nato, balikan sa itong Smack the Wanted Angie Alzado, eh. Dawato sa itong Smack the Wanted Angie. Kaya kanila ging usam at pa ka kasos pa pangulata. Aw, nagbahad nga mo, mupatay, may gala. Grabe sa pagkahuman sa tanan, patyon na lang ninta. Human sa katamis na itong panag-uban, mupatay na lang dayon kadali. Ay, saan mo pagpatay og tao? Di ba asayon mo patay og tao? Labi nag-gika ni mo na uban sa imong kinabuhi. Part na sa imong kinabuhi ba, no? Slain, sad. Ayaw, pod. Ato sa check report, Magnum at 20, sa balita og servisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
5: Pagpuyo ko lang sila kong kahadlo, huwag kago. Alam ko sa kabahag, dito sa anyos nila laga. Kumangi na karawatog, seryosong bahad, kinabuhi, huwag yaras pa ang iyahang kaning, huwag yaras pa kinisya sa iyahang kanhi kapuyo. Diha sa may barangay, indahag ding atong syudad. Pero sa laga may tubang sa kapulisan ang biktimang si Risa, residente sa may tunhay, barangay indahag. Aron na i-reklamo ang iyahang mulo, batok sa iyahang kanhi lived partner. Gila ang gisumbong si Bani, 28 anyos nga residente gyapon po dahil sa maong lugar. Base sa aso sa biktimas kapulisan, unang nahitabo ang grabe nga pagpanghulga. Niadto pa ang nilabay nga bulan, mga pasado, alas 2:24 ng hapon. Apan nagsagunsun gyapon po kinipuga magduma first aid resort, nga nihapit na gitbo siya sa itong mga otoridad. Kaya niadtong niaging panahon, gialigaran nga sa maong nga biktima nga may kalit o abot sa ilang nga pinianan, kini nag-hispital nga suspensado, dahil nag-ahimo matutpa sa pagpangaharas nga diya. Ngayon sini, nagbahad po doon sa kini, nga patyon ang maong nga biktima, apil ang iyahang nga tibuk membros pamilya, o gagi dugang pa ni suspensado, nga di niya undangon, o di niya undangan ang nga biktima, hangtod nga dili kini siya, makahimo sa pagpatay. So di matagpan niya undangan kani pong biktima, apil na ang pamilya nini pong maong dalaga. Wala pa natapos ang kalisang sa biktima. Tungod kay ni Antong Aging Adlaw, pasado la 5:30, katong pizza 30 school niyo magduma first aid, may balik na po ng suspensado siyang paniwalay. Tingisamo, ugagi pang kuan magduma first aid, nagipang katag ang mga gamit, ugiharas, usab ni ini pag-ayo ang biktima. Irugang pa ni ini nga complainant nga babae, nga maong nga panagbagi, nagsugod, tungod sila nga kanhi ay nga lalis sa kwarta. Uga kanilagi pong gialigar po na nini pong biktima nga nasuko uga po po din nga maong suspensado kadi po ni siya kadawat nga sila nagkabulag. Apan giklaro po sa maong biktima nga Sino man po siya interesado po magdumafar sino nga makigbalik din po nga nahiskutan nga lalaki. Apa na wala kini ang mao nga lalaki di man gid mo undang magsige og balik-balik nga to siyang pirianan tungod kay katultol na man gid po magdumafar sino nga lalaki siyang pirianan labi na kay kanhi man po di sila maglibin na partner tungod sa ka tungod sa namugna nini po nga mao suspetsado nga pagpangagubot dito nagresulta in tanay sa trauma o emosyonal nga kasakit sa biktima rason gamong kaso gindurso una ngadto sa Lupong nga taga-Pamayapa sa barangay Indahag alang sa tukmang diskusyon aron po nga kumpanalitan mahangyong po siya pag magdawa first aid o gataning lugar na protection ng barangay protection order sa ato pong konsyado sa barangay masaban po da siya rin na maprotektahan niya yung kaugalingon na di na po makaduol ang nahisutang lalaki nga to siyang pinayanan kaya lagi nagbahad na po niya mupatay samtang nagkahimo po da sa pag-refer niya po ng otoridad niya po nga akong biktima nga to po sa WCPD section if ever nga gusto po niya nga dili lamang sa barangay nga level apan mo abot niya sa pagkinasuhay po magluma first aid nga to skorte so mo po sugit po sa itong mga otoridad if ever nga gusto po niya nga tinudo unang mong lalaki. Aron nga maghimo na gyud po sa pagpuyo nga malinawon dinha sa may tunhay barangay Indahag ning atong nga dakbayan. Hinuhon sa pagkakaroon, wa po man po nahimo po magdumapasyon nga niabot nga naghimo na gyud sa pagpamusil baka ha, pagpanunggab o kaning nga naghimo na gyud po mga pamaagi sa pagpatay lugar kaning nga suspetsado apan mo lagi ning gikabalakan sa biktima nga rason ni hapit po siya dinha sa may PlayStation Tukugon na dani agi adlaw o kagahapon hapong adlawa aron nga i-report ang mga nahitabo sa niaging adlaw o katupong miaging nga bulan kaya lagi naghadlok po siya nga mahimo ng matinuod ang mga bayulinting mga bahad o mga aksyon nini pong nahisutan nga suspensado nga to kaniya o sa iyang pamilya. Balita gikas sa PlayStation 2 kugon kinis mag 220 ang siya usado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat magdamater Angel Sano gikan may kilala sa siyang lokasyon. Standby may gala tong oras medyo gatakilid. Basa sa kusminsa ay mga sukit gamin na wakay ang atong oras gatakilid gid taon. Basin og basa sa kusminsa ha kadto ta kay na mga 3 minutos lang. Ubasa ta kusminsa para way magmahay kay gamay maay ra ba dinhi uban dayon no. Oh, gamay maay. Way mahaya mga higala. Okay. Birnes ra maugma. Basa ta kusminsa kay wibis ra ba karon. Basta to sa mensahe, magkadyot na mga mensahe din sa to mga linya, mga maninay. Mayang buntag, Magdabibi, listening, Randy Santisans, mayang buntag. Danny Abadador, mayang buntag, no? Mayang magaminaw, garon. Matod pa din, he. Mayong buntag, Santa, kun, Zone 6, Santa Ana, Taguluan, oy, taga Santa Ana, Taguluan, kumusta mo diya, taga Santa Ana? Okay na ba mo, taga Santa Ana? Mabuhay ang taga Santa Ana. Sige, maayong buntag sa inyong tanan niya, taga Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Maayong pagkaminaw niyo niya, tanan, ha? Maayong pagkaminaw, Sam, shout out sa Ubiris family, Bakas family, si Davia family from Winnie Ubiris, Barangay Muhon, Taguluan, Gapon. Maayong buntag, Magdabibi, mata na ta, minaw na ta sa imo, bisan gaayo kong motor, deris gusa. Magpayo rin kong motor niya sa inyo, pila may bayad kong magpayo kong motor niya. Niya kung motor, gaso-aso naman ni makinaan eh. Lisod din yun ni, kanon ba, lisod din yun ayun, aso-aso makina. Napay, dali na kayo kang motor, bitaw nga mag-aso, dali na kayo mamalang oil, no? Tanaw ni mo, sao man, di man taka-afford lagi og motor nga, mga nindot nga motor, kayo man tayo sapi. Mahal itong kauban, no, kahit sada kayong motorsiklo, idibig yun, Diyos. Sinaw kayo eh, kaning ato, wala ni. Magulang naman ni sa ato sa kuan, magulang nas pinangayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, wala kapor gyud motor mga higala nga nindot. Pangandoy ra makita, makita tag motor sa dalan, tahas motor niyo. Chada kay magso, bag-o kay pintal no, chada o. Kuto bra kita sa pag-iyon nga patsada pero maka utang ra gyapon ta pohon manoy Ginoo di ay. Maka pangutang na sabta, sige ra tag pangutang ani.
1: Magnum, buntag na.
0: Buntag dyan ni J.J. Neil Sortida. Diya mismo sa Barangay Gusa. Mayong pagkaminaw niyo tanan diya ha, sa Gusa. Nagkatawaha ko magdumipi sa imo giingon. Nah, maun sa pagkato giingon ka na ako. Nagkatawaha ka man diya. Shout out ko magdumipi be. Naibi pamili. Sige, mayong buntag diya. Good morning magdumipi. Ako alas 3 pa magmata. Para dili malit estudyante. Ako ka na, may tsada. kalahi na karon alas 6:30 klase na. Kamas jud ning pobre pirmi atiman mga apo. Og trabante from Sihayon 6 sa Zone 6 Taguluan. Grabe sa banginana ba alas 3 pa mata na. Ah, sige. Magda bebe, dito migikan sa kirahon sa akong mama ni nila hatusa Miyerkules may nakauli. Miapas din ko sa akong banana. Si Jonathan dito sa kirahon. Okay, maglumibi. Sa tanan sa kubang anak, may buntag. Sige, sige, may buntag ninyo. Rinbit, Zinyan, may buntag diha, mga pinata. Sige, pangapina, kay buntag na. Incar Dalora, may buntag sa tanan. Bini Asinas, may buntag. Mamjoy Martinez, may buntag. Maglumibi, watching live Kurali sa saan. Maagad, pamili, win maagad. May buntag diha. Magda bebe, minaw ko pirmi sa imo programa, gabaligya ko karon. Dini kogon, may nalang makapalit tag bugas. Oh, sige, suroy, bisag unsa nga baligya, basta legal, ayaw lang siya mo. Way problema, kawagin eh, dakop. Basta ka manuroy ka, unsa bibingka, makutsinta, masuman, naputumaya, uban pa. Basta importante nga di lang illegal imong baligya, way problema. Malipay taning mga mamaligya nga maninabuhi og patas. No, main mamaligya og patas, manginabuhi og patas. Malipay ta sa inyo nga makita na to mo nga namaligya og patas.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kung naipatsada kayo nga kinabuhi, no? Patas yun ta nga mamaligya. O, mo na ipinakapatsada kayo. Nga, kung ba, kanibitong patas lang yun ta manginabuhi. Ano, nagyod. May buntag sa Team Scorpions Bull Club. May pagkaminaw sa tanan Team Scorpions. Mabuhay ang Team Scorpions. Basta kay importante lang gid gyapon ang pagpa-kuan sa lawas, pagpa-pasingot. Sige, may buntag diha sa Team Scorpion Bullers. May buntag na tanan diha. Oo, mo na pinaka-importante kayo. May buntag sa among team captain, Kapitan Romeo Bacaro. Kita, wala na ko kagahapon, gisit-sita na ko. Psst! Kup! Asa ka pa ingon? Naman nila sa 24 gahapon na sa likod, oh. Kapitan Bacaro, siya, psst! Dula ta! Wala man sa kadungog. Paspas yung baklay sulod dito sa ano, covered courts, barangay 24. Amot, kung saan ka to sa 24 ka, di ba sa ito mag-basketball kayo naka-long pass man.
11: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sige, may buntag sa iyo na nandiyan. Kagawad, alam magsayo sa barangay Tablon. May buntag niya ang Scorpion Bullers. May buntag sa niya. Mayang pagkabinaw sa tanan mga grupo. Sa Team Bullers, mayang pagkabinaw niya. Importante ang pagpasingot kada adlaw kay panahon karon ron. So, di ta magpasingot, ba na. Delikado ta mga isos mga sakit-sakit. Mas importante ang pagpasingot matagadlaw. Magda bebe, kanina na ko ni mata, naminaw ko sa buntag na Pilipinas. Akong anak, mo eskwila na, magda bebe, tugnaw daw, maligo karon. Na, kaligo mo, kay tiyos, igang kayo niya sa unto ba? Kaligo mo mga estudyante mo, pagkanding-kanding, kay na. Mainitan yun mo niya yun. Oo, init kayo niya sa unto, sus. Ligo mo, ay mo pagkinanding-kanding. Baka man ang ingon nila nga kandingon. Kandingon nga kanding, ang kakaligo naman ang kanding karon.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sama rin na may gala sa iring pito kuno kabukin na buhi. Ay, ginogo at sahon ni mo ng iring kaisa, may mga pito isa ra. Api kita sa ulas, pala kumasa programa Tabutag na Pilipinas. Importante mga gala ang pagkampo, kanunay sa ato mga buhaton. Importante ang paghimo mga igsoon sa patas kabutang, dini sa kalibutan. Of course, mahimutang maayo sa atong isigkatao o sana sa atong hinagiban aron magigsoon maayo sa atong dungog. Kung unsa man galing ang mahitabo, importante ang pagkapo sa Ginoo nga tagaan ta grasya karunay. Magno Percent Blanca nyo kauman sa usa ka gawas tong dili magkatawa lamig kamaanan wag lamang barugan ko sa katawan ng matuman salamat dinhi lamang sa baliktaog serbisyo. Magnum Radio.
11: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras alas 5:27.
12: Time check is brought to you by DKP Grill and Restaurant, the king of unlechon and putok batok insidio. Wow!
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tandang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay midaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus na usama ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Center, Gunabas Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
18: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
19: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
20: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose siya ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko saan ako. Okay na. Dito buhita ako. Pag-awan ng Diyos. Gusto ko i-share dito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka may ibang gamot.
21: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Alas 5:32.
24: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio, Member KBP.
25: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Ang balita ta sa Magnum Lokal. Dipit ba sabi sa ulit na nalawagan o panag-iusar o masulbad ang bullying sa mga tungaan. Magnum National, sunod-sunod nga rally sa INC Bato Corruption. Wala gikabalaka ni President Marcos Jr. Magnum International UN magpaygayon og urgent nga meeting aron masulbad ang humanitarian crisis sa Sudan. Magnum Business TUCP namugos nga padayon gihapon ang sugyot nga 200 pesos nga usbaw sa minimum wage nga mga mamumuo. Magnum Entertainment actress RC Muñoz mapasalamaton human na himong kabahin sa seryeng Sigabo. Magnum Sports Philippine U-23. men's football team nakasood na sa 2026 Asian Games na ipaygayon karong Setyembre dito sa nasod siya, Japan.
25: Magnum Morning News.
0: Masyon, kumusta may buntang karong adlaw-adlaw karong ng Huwebes 2 ang pet sa bulan sa Hulyo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum Versin Blanca.
2: Og Magnum Jane Luna.
0: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
25: Magnum Radio
2: History Today.
0: Hulyo 2, 1929, bining adlaw na tawo sa San Miguel, Manila, sa Imelda Remedios Visitacion Romualdez, ang anak ni Vicente Orestes Romualdez o Remedios Trinidad. Ngayon nagdako si Imelda uban sa iyang lima kamanghod o mga magwang nga igsuon gikan sa una nga asawa sa iyang amahan. Sa edad 18 anyos, nahimong Rose of Tacloban o Miss Leyte si Imelda o nakakuha sa Muse of Manila atol sa Miss Manila 1953, isa rin sa tuig 1954, 11 kaadlaw sa ilang pagtagbo, nagpakasal gilayon si Kani President Ferdinand Marcos Sr. o Imelda human sa civil ceremony dito sa Baguio City.
25: Magnum Radio
2: History Today.
0: O karon sa Magnum Lokal, nanawagan karon ang Department of Education kun DepEd Misamis Oriental sa katawahan nga maghiusa aron mapaggang ang bullying sulod sa mga tunghaan. Mato ni Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist sa DepEd Misamis Oriental, nga kinanglan sa mga tunghaan ang suporta gikan mismo sa komunidad. Samtang gipasabot usab ni Alcala nga dakong papel sa katawahan sa pagtabang aron malikay sa mga daotang kalihukan ang mga tinun-an sama sa pag-inom sa ilim ng makahubog.
3: Di ba kabantay mo sa news katong bullying o basta gani learner involved yun ang school ana, pero pagawas na nagani sa school, dili lang school kundi community na amanggutay within the community, nagapamaligya gani riyag ilim na nagapamaligya si Garilio, which is dili man na pwede hilabtan sa school, muna nga part yun ang community na sumuna nga gapangayo o tabang ang school sa entire community nga It takes a village to educate a child. Kaya ang problema karon, like for example, katong sa MOGS, dili ni makontrol sa principal ang may mag-inom-inom. Kay goal kasi sila nagpamaligyag-ilim nun.
0: Pamahayag ka to ni Catherine Ann Alcala, Senior Education Program Specialist sa DepEd Misamis Oriental.
2: Gitinguhan ni City Councilor Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbayan, nga masulbar ang insidente sa bullying sulod sa mga tunghaan. Matod ni Abaday nga kinanglan na dunay komunikasyon ng mga tinunan o mga magtutudlo kung adunay mga insidente sa bullying tali sa mga tinunan.
4: Dagan mang ibuli dia. Pero dili lang kasabagan ng handok sila sa retaliation ba. Sa saan nung i-recommend dia nga, ang school administration, doon naging sila communication. Kato bang wireless ba o kanang, ano, kanang ang bata, makatawag siya ako. Gibuli ko ni, ano, ano, ni akong classmate. Kanang di makaibalo yung classmate. So na sila communication nga. Ibutang na sa conspicuous places sa eskwilahan nga. Anytime unsay pangitabo, tanan, report, madawat din sa ilang teacher o principal ba. Parang makulang attention. Katong mga gabuli o gabinuang sa mga gagawin. Ang problema karon ang naitabo, ang mga katong gibuli, dito mo report nila pag uli sa ilang gindikanan. Na sa eskwilahan. So, sana sa orientation sa mga school administration nga. In case of emergency, in case of call, kani, diya, tawag ka, kani nga area na. Kana ba? So, sana, kanan number 10, so, namin mga association na. Taman naman sa humag-take-out.
2: Ang pabahayag ni City Councilor Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Dakbayan.
0: Alas 5:38, Phil Hilton nagpainumdom sa Tanang Yakap Clinic nga isumite na ang ilang mga resikitos nga kinahanglan sa ilang buhatan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
6: Nagpahinumdom ang buhatan sa PhilHealth Regional Office 10 sa Tanang Yakap Clinic dinhi sa rehiyon nga kinahanglan mutuman sa mga requisitos sa yakap digitalization isip kabahin sa padayon nga modernisasyon sa paghatag og serbisyo. Gipasiugda sa ahensya nga ang pagsunod sa digitalization requirements. Makatabang aron mapasbasan ang pagproseso sa mga record, mapaligo ng pagdumala sa datos, ug mas mapaus serbisyo ngadto sa mga miyembro ug benepisyaryo. Nunot nini, giauhag ang tanang yakap clinic nga isumite ang tanang giginahanglang dokumentong usundon ang mga giya sulod sa gitakdang panahon aron malikayan ang kalangan sa operasyon ug mapadayon ang hapsay sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga benepisyaryo. Balita gikan sa Philippine Region Sen. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Mukabat nga to sa 5,000 pesos ang damyo sumalamya sa kalayong usa ka panimalay sa Purok 3B, Barangay Gusto aning syudad, nga gipinagihan ni GR Rosal, matod DFO Manchester Adrian Galarion, investigation na clerk sa Lapasan Fire Station nga padayon ang ilang investigasyon. Sa sunog og usa sa mga anggulong gisusi karon mao ang kandila nga nakasindi, ilabi na ang walay supply sa kuryente ang mong panimalay.
5: Tagiya sa balay si GR Rosal. Pero dili pa nato siya ma-concern kay wala man dito ang tagiya god, 33 years old. And then estimated damage sa area is 5,000 more or less. Origin of fire, di pa nato ma-kuan og under investigation pa siya. And then affected families isa. Ang balay sir based sa pag-abot sa tagiya tong lalaki. Amo siyang na-interview nga ang iyang balay walay kuryente. Wala pud siya lain nga mga solar lugar nga mga gitawod niya sa iyang panimalay sir. No no, pay manulan ako no. Kung naay mga tahidya nga sunog sa atong mga EOR, tawag gyud dito ta sa atong hotline number sa Lapasan Fire Station. And then punta na kung naay makita ninyo nga mga sunog na ginagmay, no, dapat alerto gyud ta. And dapat no tanan no nga kanang residente dapat magtinabanga gyud para mapalong ang kalayo.
2: Ang pabahayag ni FO Manchester Adrian Galarion, ang investigation clerk sa Lapasan Fire Station.
0: Alas 5.41 ang oras, pensioners sa SSS makadawat sa ilang increase nga 5-10% karong tuiga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabatulan.
7: Gibutyag nga adunay increase sa mga madawatana alang sa tuang mga pensioners nga miyembro sa tuang buhatana sa Social Security System kung SSS din sa tuang syudad. Kini ang gibutyag ni John Michael Ulaybar, ang Branch Junior Analyst Account Management Section kini sa Pension Reform Program na kung asa adunay 10% usaba ang madawatan matag tuig nga increase alang sa mga pensioners ug mga PWDs nga mga personahe, samtang adunay 5% usab ang increase kada tuig alang sa mga survival pensioners o ang mga nahibilin nga miyembro sa pamilya sa usa ka pensioner aron na makakuha usab sa maong programa.
8: Atong pension reform program, so natay pension increase for 3 years. Nag-start siya last year, September 2025, and then karon nga ato lang June 1, and then next year ang last increase next year September. So para sa mga retiree pensioners o mga disability pensioners na ay 10% increase per year, so starting last year karon nga year of next year. Then di lang sila appeal ang mga survivor pensioners na kung sila ay 5% increase for 3 years gapon. Okay?
7: Ang pamahayag ni John Michael Ulaybar, ang Branch Junior Analyst Account Management Section sa SSS Cagayan de Oro City Branch. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.43, BGP 10, gingusgan na ang programa sa edukasyon og livelihood sa mga PDL. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
9: Iusgan na sa bata sa BGMP Region 10 ang ilang mga kampanya alang sa edukasyon o livelihood sina sa itong mga persons deprived of liberty kuna PDL kini ang himo karon sa ilang pong botan aron masiguro nga welfare sa itong pong mga PDL sa naagyan pong kung maglumapas sinobisan pa man nga doon na sila mga nahimong saraon pero gihatagan nga po sila oportunidad sa itong pong karakuan gikan sa BGMP Region 10 pinaagi sa pagpalambo sa ilang kaibalo pinaagi ni inipong edukasyon yung gitan niya po dahil sa tuang kaning buhatan sa BGMP o galakip na pinaagi sa Magdumang First Aid sa pagtanya galagay gayunan nga makahimog niya pong panginabuhian bukod nga magamit po nila paggawas nila sa ila pong kaning pagservisyo sa ilang mga nahimong sa laon so inigawas nila sa prisuhan ano naging po sila yung mga magamit nila nga mga skills sa Magdumang First Aid aron na sila makapanginabuhi nga din na po malambigit sa mga ilegal ng kalihukan o baka po Magdumang First Aid na malambigit po sa nagkataiya ng mga krimen. Pagkatungod din ini, nagahimo sa pagpahayag ng atong karakuan gikan sa BGMP Region 10, pinaagi ni JL Chief Superintendent Felix Berto Hagron Jr., ang Regional Director sa mga watan, ang ganiman na doon na mga mi-graduar kanila sa mga IELTS kanilang learners na gikan sa ilahapon din po ng mga PDL. So, ugagos po din ini, parang pong adlawa po magdumapan sila gitakda po gihapon na doon na mga mohimo sa pag-graduar ng mga estudyante nga PDL din na po dahil sa ilahang nga botan diin na karon a total of 61 ka mga learners ang ma-recognize diin po nga ipahigayon joint alternate kung nasa gihimo nga joint alternative learning system kung out elementary graduation o junior high school moving up ceremony unya sa alas 9 sa buntag. At itong paminawan na ato ang BGMP Regional Director nga si Director Hagrid Jr.
1: Being the director and former the director of the welfare and development of the national headquarters, I have lots of programs implemented inside our jail facility. We have ALS program. Karon actually, we have 100 pastors of takers sa jails na to. Last week lang yata na-release. We have the livelihood programs, partnership with the OST, with the DOLE, with USTP, we have also skills training in partnership with TESDA. Kumbaga, institutionalized na siya, wherein, kumbaga, ang PDL natin has already a lot of programs na pwede nilang masamahan, they can join, nasa kanila na yon. So, ibig sabihin, institutionalized na yung...
9: So, wala po mahayag ni Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagorin Jr., ang Regional Director sa Botan sa BGMP Region. Dahil so, unya po magdumapay si Nola, ay napunggog na sa mga mong graduar sa ilaha po nga joint alternative learning system kung also elementary education.
0: At least nga, bisag priso sila magdumapay siya, pero anong yapon sila naka-skill lang yapon, di ba?
9: Nung namapay si Nola, ni ang kananatasan sila chance ng katungula naka-skill sa elementary, no, maka-graduate po sila magdumapay siya. Hindi po sila ingon po nga kaning illiterate kay lagi makasabot na magigit po sila din po magdumapay sila makabasag makasulat na po din po dahil sila tungkol ni po nga gihimo nga kaning pagdatungha nila samtang anasa bilangguan dayon na kaning gamay ingon lagi magdumapay sila nga wakmang kukabalos balaon so madungagan po nila ha po nga kaning kaibalo po din na po magdumapay sila kay doon na po iya kaning nga gihimo git po yung mga lectures po dahil sa ila aron nga di na po sila po mahimo walay hanaw. Samtang doon na po yung mga junior high school movers or mag-graduate po at mag-graduate po at no? So, sama ka rin kung sa to pa ng panahon, high school level na graduate na din po sila. So, kining nahihisgit ang mga kaniya mag-graduate karon na doon ay 22 ka mga lalaki o siyam ka mga babae sa elementary samtang sa junior high na doon ay 27 ka mga lalaki o tulo ka mga babae. So, kining nahihisgit ang kalihukan, kimuna po nisunod na sa kaning ilahang kaninga bota da sa BGMP dinas may Lumbia City Jail Male Dormitory ug doon na lamay pipila ka mga members pamilya ang itagaan o kahigayunan magdumapay sito nga makasulot sa di man po pwede nga ang tanang nga mga pamilya nila ang pasudlon tungod kay limitado raman po ang ilang pong espasyo po din ha ang ilang pong gamitan is venue di hindi pong closing ceremony or kaninga graduation na ceremony sa ito ang mga PDL nga bisan pa man nga nakahimo sila ga sa laod magdumapay sito nagtinguha sila nga baguhan nilang kinabuhi o gailang gisugdan pinaagi sa pag-eskwela samtang anaa din na sa prisuhan. Nahipas ka balita gikan sa BGMP Region 10. Kinis magdumuhan 320 Angel Sado sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Patay ganapal gan sulod sa pansayan ang usa ka babaeng miyembro sa LGBTQ community silang panimalay sa barangay Gusa ning syudad. Ang biktima mao si alias Bernadette Mata de Corporal Roldan Briones sa Police Station 3 Agora gagikan sa usa ka birthday celebration ng biktima apan kalit kining nawala sa tapok ug didto na siren nga kini nagkutlo na siyang kaugalingong kinabuhi. Gituwan usab nga nakasinati og depresyon ang biktima human ang panagbulag tali siyang ginigugma nga nagtrabaho sa gawas sa nasod.
10: Nainidol sa mga usaka driver sa Abalabal. Inform sa mga nga daw na ikog dito sa may 4B rooftop Gusaka. Pagkabot po naman dito sa area, atong biktima, nakita naman po na sa salogi, itabang, tagtungod, dati po revive. Dahil may tawag sa kuan o rescue. PC nga kaning pinakagamay nga PC dito ang ikot sa manok, nylon, sa CR nila. Actually, ang kuan na to, na-okasyon, iinom daw to sila, birthday. lingan ron nila. Ngalas lang nga nawala. Tuwan na dito, ikog na pero ikatulon daw itong atin niya nga ikog. Depress daw siya. Nauyab lagi daw niya. Pero bulag siguro. Naway-away na po sila. Upload ang bahay, kibali. Nakabuhin ko siya istorya nga. Pero may video call sila. Ngayon itong mga ili na daw sila magkita.
2: Ang pamahayag ni Police Corporal Roland Jones sa Police Station 3 Agora, kung ikaw nakasinati og depresyon o bisan unsang mental health problem, text o tawag sa CSWD Psychosocial Unit sa ilang numerong 0970-0392709. Sila 24 oras ka anda maminaw kanimo nga walay paghukom, igsuon ayaw papildi.
0: Alas 5.49 ang oras sa DHSUD Region 10. Nag-alerto sa publiko. Batok scam o fixer. No gift policy yun. Stricto kayong ipatuman. Sa balita og sir. Bisyo na si Magda Hunter. Angie Alzado.
11: Yes, sir. Pasit na pag-uwas karoon. Usa ka dinali ang public notice.

0: resolution na kasabayan po sa mga aprobadong resolution o patakaran sa disorder na ila kaniadto isip HLURB. Lakip nini ang HLURB resolution number 760 series of 2004 o resolution number 901 o 912 series of 2013. Tungod dini, hugot nga giawag sa ang publiko sa ahensya. Tugot nga giawag sa ahensya ang publiko nga makigtransaksyon lamang ngadto sa mga awtorisadong personahe o pinaagi lamang sa opisyal nga mga agianan po sa DISUD o mga means of transaction. Ang tanang aplikasyon, hangyo, pagpasag dokumento o pagbayad kinahanglan nga direkta yun nga iatubang sa hintungdang opisina sa DISUD. I-emphasize sa pamunuan niini nga ang ilang mga opisyal o empleyado formal nga gididaan sa pagpangayo, pagdawat o pag-accept o paghimo sa paglambigit sa bisan unsang matang sa pagdawat o pagpangayo, regalo, pabor o komisyon isip bailo sa pag-approve o pag-aproba o pagpapaspas sa mga transaksyon o aplikasyon sa ilang kliyente. Bisan kinsa nga mapamatud-an nga dunay gahom sa pag-impluwensya o pag-garantiya o pag-aprobag mga aplikasyon bailo sa kwarta o regalo, giisip kini nga illegal o gulay otoridad o angay nga i-report nga liyan nga to sila po din po mga opisyal dina sa DISUD. Kaya lagi, no gift policy. Good. Stricto nilang gipatuman ka na aron nga mahimong patas po ang pagtanyag sa serbisyo nga to sa publiko. So, bisan kinsa nga doon ay makahatag ang impormasyon niya. Doon na po din pamatuwa po magdumaforsin. Sama na lamang sa conversation o baka mga pictures. Mas maayo nga i-report din po na nga to silang opisina kini nga lakang nga subay yun po sa strictong pagpatuman. So, Republic Act number 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 dungan sa DISUD Memorandum Circular Number 2025-013 alang sa langugot nga no gift policy alang sa proteksyon sa mataga o sa giklaro po nila nga wala gid po ipagkonsente if ever nga doon na matatpay masapun sa akto report nga to sa ilaha po magdumaforsin nga nakahimog na kalapasan sa ilahang mga guidelines tungod kay di po nila kaninga ginatugtan nga maghimo no, sa pagpadayon nga paglapas sa ilahang aprin po mga bayan ang ilang mga kaugalingon nga empleyado. Rason nga ilagi pong ipaniguro nga if ever nga dunay kaning mga reklamo, ilaha ka ng pagtutukan o ilang i-validate, ilabi na kung aduna yun po yung mga ebidensya batok sila mga empleyado. O paimang ulang po sa mga kaning mga publiko na kuno nga mo transact po sila po ba dumaversit nga di magpataka po na uga transact kay base niya po nagpakaroon nun lang po ng ilaha po nga mga katransaksyon o diligid po mga tinuod nga personahe gikan sa DISUD region. Balita ng hipos gikan sa DISUD, kini si Magnum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Alas 5:53 parentas mga balita.
2: O garon sa tong Magnum Operation Tabang.
3: Magnum Operation Tabang.
2: Gitulog ang gagawa pang adlaw ay kaupat nga hugna sa Magnum Operation Tabang. Tabang para sa mga nasunugan sa Sitio Little Cebu o ga Sitio Gabukayan, barangay Lapasan ning syudad. Kini gilakipan sa 23 ka assorted bags, sacks of boxes of clothing o tinapay. Ang nisgutan nga ayuda gikan gihapon sa mga nagpakabanang katawhan sa dakbayan ug lalawigan nga wala nang makuli sa pagtunol sa ilang tabang alang sa mga biktima samtang ani ang pagpasalamat ni Barangay Lapasan Administrator Kendra Nan.
4: Dagan kayong salamat no, sa itong mga donors of the factors na no, nagpaabot sa ilang tabang pinaagi sa Magnum Radio. So karon doon na tayo ng dawat din karon nga para sa itong kaigso ng biktima sa sunong mga used clothes. No, salamat sa ayo. Huwag doon na po yung naghatag o pan no, kasi nagay para makakaon po no, ting-ting snack manggit kini. And of course, kaning gihulatan yun no, sa itong mga kaigsoonan nga gahinam-hinam sila kay kumanggingon kagahapon sumaas sa itong gisuyahan nga nag-inisyal kita kagahapon o 50 so ka na kompleto na sa Magnum Radio ang 200 ka mga gallons of water nga kaning blue no nga dagko kaayo. So malipayon no at mga kaigsoonang lapasanon nga kini maapod kayo karon kanila sa matag pamilya.
2: Ang pamahayag ni Barangay Lapasan Administrator Kendra na dugtong nini ang pasalamat usab sa mga tanang benefactor diin gitbukan moabot sa 210,000 pesos kinentos nga donation na ang gipalit sa nagkadaiyang items nga natunol ingon man ang non-cash items. Ingon nga ang iskutan ng mga benefactors o mga donors mo ang Magnum Operation Tabang Standby Fund ganay 20,000 pesos, Magnum Radio nga 10 sacks of rice, Madam Anonymous 4 ka Sarah box of fresh fish, o Hanang 4 ka box of clothing o 3,000 pesos nga cash, one Anonymous nga donate 30,000 pesos nga cash, Anonymous of Barangay

0: Lulang, 1,000 pesos nga cash. Ipunan Anonymous, 2,000 pesos nga cash. Kuya Mamilito de la Cruz, 1,000 pesos nga cash. Kuya Jake Boyser, 1,000 pesos nga cash. Gagawad Alad Magsayo, 200 packs of 5 kilo rice and canned goods. Oga Zamet Enterprises, 3,000 pesos nga cash. Jenica Hydraulic Trading, 10,000 pesos nga cash. Eddie and Inday Patagok, 2 sacks of assorted clothings. Anonymous, 5,000 pesos nga cash. Granny's Rice Toppings, 2,000 pesos ka cash, Charlieb. Adunay 5,000 pesos ka cash, Anonymous of the Batian Street, Carman, 2,000 pesos nga cash, AMC Warrior Security Agency, 5,000 pesos cash, Mayor Orlando Clarix Uy, 100,000 pesos nga cash, Tansil Construction, 20,000 pesos ka cash, Mayang 66, 500 pesos ka cash, Ogjoy, 1 sack of clothing, CTT Clothing, Cherry May Francisco, clothing. Anonymous of Barangay 22, 2 bags of clothing. Mr. Bolile, assorted clothing. Oga Gian, 1 bag of clothing. Anonymous of Gusa, 3 bags of clothing. Alvi of Barangay Bulwa, clothing. Samtang mapasalamaton silang Lamberto Santiago nga taga Purok 7 Kasinglo Tagluan og Enriquita sa Bakahan nga taga Lower Dagong Carmen ning syudad human nakadawat og financial nga hinabag gikan sa gilusid nga Magnum Operation Tabang kini human madawatan ang 1,000 pesos matag usa nga gamiton para palit og laboratory apparatus ug maintenance nga tambal.
1: Daging kayo salamat sa naghatag sa tabang pagtambal sa akong anak kung labi na sa akong pag-aong matag-adlaw sa ospital. Daging kayo salamat dalagun sa Diyos sa tanan. Pati na si Magnum, yung host din sa Magnum. Daging po salamat.
2: Hinautunta nga, ang ilang gitabang karon tagaan pa sila taas kinabuhi o daghan rasya sa ilang pamilya, ma'am. Daghan kayo salamat. Labi na sa Magnum Radio, daghan kayo salamat, ma'am. Og ni manager Jun Aldino og kanimo ma'am og tanan staff dire sa Magnum Radio.
0: Ang pabahayag nilang Lamberto Santiago Enriquita sa Bakahan sa tagamong kinasingkasing pagpasalamat sa among regular benefactors nga sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan og Charlieb.
3: Alas 5:58 na og karon sa tong barangay news update. Ipahigayon ang amoma para sa mga mag-uma covered court diha mismo sa barangay Karituan Nisunan karong adlaw Huwebes Hulyo 2 ning tuig alas 8 sa buntag. Tumong nining mataga do sa kay balong impormasyon mga mag-uma labi na sa mga isgutan sa kaha kung sa mga mananap o kung unsaon aron mapanalipdan ang ilang mga panginabuhian. Laki po sa mga naisgutan kalabot sa hulaw o epekto nini sa mga mananap na isgutan o saba kalabot sa pag-apply insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PICI. Dugto ni Giyagat o saba sa City Veterinary Office sa mga mag-uma sa pangimudsa kung paimudsan ang mga kaliukan o magdala lamang sa ilang mismong valid ID, tomato picture o barangay certificate. Oras alas 5:58 na.
4: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa mong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa relax sa imong kaugatan. Mo pa luag sa agianan sa dugo og mo pa ubo sa imong blood pressure. Kini dili acidic og kampion imnon bisag wa pay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Covimex og D3 Bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount. Duol lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, temutang sa Market City. Agora lapasan kagayan diuro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Balihin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free only internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fair Trade number FTB-249601, series of 2026.
4: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
5: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
6: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Morning News.
12: Alas 6.4, market sa talo, pasa itong magdamata 20. Mga palalito ni Karondas Mercado na aspikas linya itong kauban. Dawaton sa nato, sa balita o servisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
13: Guys, para po sila yung mga panahon na itong kapagod ito karoon sa presyos palalito. Nilisulit sa Mercado sa kugo ng atong syudad. Daghan pa yapon itong makita Magnum Percy na nag-display sa mga baratong nga bugas karoon na sukuhay noon sa mga may-agi mga panahon. Doon na tayo mga madunggan yung mga kaninga bagot-bot. Sa ito po din po mga kaisunan, itong lahi kayo mahala ang bugas. Pero karoon, dagan na makita nga display yapon po nga barato. Dini karoon sa nahisitan nga Mercado, makita yapon na ito. Nay, mga nag-display ni ini po nga mga taga 46 pesos nga matag kilo nga bugas sa humay. Dini po da sa Mercado sa Kugon. So, tagkali siya magluma first aid. Mawag yapon ning mga planters sa rice nga naapod din po magluma first aid. Gagikan po din siya sa gawas na nasun, sagad po na sa Vietnam. O gaduna po ya, uban po da sa Thailand. So, kanipod magluma first aid, mapalit sa itong mga kaisunan na bisan asa po da nga bahin sa itong nga Mercado. Kaya itong na-monitor man din sa Manjay Arborha, din sa Manjaya, din po din po da sa Manjay Captain. O duna po yung nag-display, pagyan po din sa Manjay Captain Vicente Roa. So, sa tanan nga, kaning entrance sa magluma first aid, nga doon yung mga nag-display bugas, nag-yod sa agad, gini po nga planters rice nga nag-valor sa tag-46, nga to sa tag-48 pesos, doon po yung tag-49 pesos ang nga mataga kilo. Samtang kumi-input ka sa iban pa mga imported nga bugas, nga ubos tugas sa price cap mga tag-50 pesos, na yapon ang Princess Leia, tag-50 pesos ang matag kilo. Ang Yang Chow, 50 pesos yapon po ng matag kilo. Ang Salo-Salo, 50 pesos ang matag kilo. Ang kaning na first broken or kaninga queen bee nasa taga 50 pesos gihapon ang mataga kilo. 50 pesos gihapon po ang display sa uban nini pong Master Chef taga 50 pesos gapon po ang display sa Jasmine o Galas Jasmine. Samtang kumain po tamang dumaposid sa kaning local rice ang Valencia, tag 55 pesos ang matag kilo ang Valencia Red, 63 pesos ang matag kilo ang kaning grace rice, tag 53 pesos ang matag kilo ang masipag, 53 pesos ang matag kilo ang bigante, nasa tag 59 pesos ang matag kilo ang display po da karon nga kaning bugas sa humay gihapon kaning Cotabato nasa 54 pesos ang matag kilo ang organic red nga balingasag nga bugas sa 65 pesos ang matag kilo samtang aduna po yung mga nagbaligya gyapon ng brown rice magduma for seed tag 44 pesos ang matag kilo samtang tag 45 pesos ang matag kilo sa yellow corn o tag 50 pesos ang matag kilo gihapon sa kaning white corn nga nobody just uga numero 12. Samtang sa ito po mga panood anon, nini po nga takna ang magduma first is ito nga paglibot sa Roy Dennis Mercado sa Kugol atong namatikdan nga ang tuwa po nga karne, daghan niya po puno ang nagahimo sa pagpamalit nini po nga mga imported nga karnes baboy. Ito ko na ika mas barato manggit po na siya. Labi na na itong mga nagnegosyo o di ato po na po nga mga nagahimo sa pag kaninga daginot gin po magduma first sa ilaha po din po nga budget alang sa ilaha po nga pag kaninga sudan lugar nini pong karne sa baboy so sa tulong na matikdan na din eh o magyapon po ikaw sa abay magduma for seed ang ilaha po din pong mga presyo kung itandi sa niaging mga adlaw ang araw magyapon sa taga 310 to 350 pesos ang matagkilo sa karnes baboy nga nakakaroon din sa merkado ilabi na kumingin taga sa lokal samtang sa imported ana sa tag 200 at 220 pesos po ang ilaha pong matag kilo nga baligya ni ini. Kung ingon po ta sa tuwa nga karnes manok ana sa 160 to 180 pesos ang matag kilo. Samtang dini po din po ta sa kaning itlog ana sa tag 750 ang buok ngadto sa mga medium ang large nasa tag 8 ang extra large nasa tag 9 pesos ang buok pod magduma for seed kani siya na pero siya gyapon po no if ever mangita pag barato kay duna may uban nga makadaginot gyapon ka kay mas barato barato po ang ilang presyo pero murag mo ni atong nakita magduma for seed nga prevailing price sa sizes pod sa itlog din hindi pod ta sa mga isda ang isda karon limitado kay atong matigda magduma for seed nga presensya sa mga display karon nga kaning galunggong ug lakip na ni ini pong tamban wa kay mga nagbaligya pero ni agi adlaw na gyud ni nato makita magdumpersin na nasa 72 100 pesos o 120 pesos ang kaling tamban samtang sa galunggong anay nagbaligya 180 to 200 dayon karon atong namatikdan ang bangsi nasa 160 pesos ang matag kilo ang budlisan nasa 120 pesos ang matag kilo ang tabas nasa 120 to 140 pesos ang matag kilo ang display po da karon nga kaning amag gana sa 80 ngadto sa 100 pesos ang matag kilo ang timbo-timbo ana sa taga 100 to 160 pesos ang matag kilo ang bangos ana sa tag 200 to 240 pesos ang matag kilo ang sari ana sa tag 200 pesos ang matag kilo ang tilapia ana sa taga 160 to 200 ang kaning display kitong mga dagko na gipud kay mga magnum for seed nga sizes sa tilapia samtang gagbay nasa tag 150 below samtang kumain po ta din sa display po da karon ng mga budlisan ana sa 120 to 180 pesos ang mataga kilo ang display po da karon ng mga ay po na yung pong yellowfin ana sa taga 240 ang gagmay magduma for seed o kung maingon po ta dayon sa sitwasyon din is palibot labi na sa iskutanan sa mga namaligya karon po magduma for seed di ini pong mga utanon wag yun kayo po yung mga dagkong kausaban sa presyo po ni ining mga panahon na nagpabili niya po magduma for seed nung affordable medyo affordable nung kunong karon base po sa ito pong initial ng mga pakikinabi po din is mga katawahan ng namaligya din is palibot sa merkado ang iskutanan po magduma for seed atong utanon na sa taga 1 oga utanon og mga lamas na sa 140 ang kaninga munggo sa ang mataga kilo ang carrots na sa taga kaning 80 pesos ang matag kilo. Medyo kung tandi gini mo sa mga niaging mga bulan, barato-barato gini sa niaging mga bulan magduma pesos. Pero karon na ano, ang pinakataas nasa 80 pesos mo ni mga kaning limpyo po yun kayo. Ang cabbage po din magduma pesos na nasa taga 60 to 70 pesos ang matag kilo. Ang sayote, medyo kaning na sa taga 30 to 40 pesos ang mataga kilo. Ang baligya po daw karon nga patatas, nasa taga 100 pesos ang mataga kilo. Ang baligya po karon nga sitaw, nasa 70 ngadto sa 90 pesos ang mataga kilo. Ang kalbasa, nasa taga 20 ngadto sa taga 40 pesos ang mataga kilo. Ang talong, nasa taga 30 ngadto sa 45 pesos ang mataga kilo. Ang display po daw karon nga pechay, nasa taga 90 ngadto sa 115 pesos ang mataga kilo. Ang mga lamas po daw na ito nga, nasa tag 110 pesos ang matag kilo. Ang uban po na ay nagbaligya og tag 90 ang matag kilo. Samtang sa kaning ahos, nasa tag 120 ngadto sa 130 pesos ang matag kilo. Ang sibuyas, nasa tag 90 ang kaning lokal. Samtang mga imported, nasa 100 ngadto sa tag 140 pesos ang matag kilo. Kung may punta sa palibot karon sa dagat sa trapiko, last na magduma per se din karon sa Madalang Jaya Borja, corner po rin po din sa may Osmeña. Osmeña pa yung sa iyo, Captain. Okay, ragit kayo po ng dagat sa trapiko. Medyo doon na lang i-expect na magiging nato. Kanunay naman po na magduma per se ng Osmeña. Yung Captain, walang gini ang medyo malangan lang gamay ang pagliko. Tungkol kayo doon ay mga nagahimo karon sa paghipo sila mga display po karon yung mga kariton. Huwag kanin po din po mga lamisa. Ang ibutangan nila silang mga baligya. Samtang aduna po kaning mga ekipo mga po mga personal. So, temporaryong sirado ang portion mga din sa may kaning corner report sa Osmeña ug Yakapin tungod din ning wastewater treatment facility nga gitrabaho. So mo lang kaning ni gamay-gamay ang dalan po ko muliko ka dinhi sa maong dapit. So mo na tong pagmonitor situation sa libot dinhi sa merkado sa Kugon ato apo din pong presyos palaliton og dagan sa trapiko. Kini sa Magdum 120 Angel Sado sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
12: Salamat Magdum Angel Sado, oras alas 6:13.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum Morning News!
2: Alas is 17 na. Parahintas mga balita o karon sa itong Magnum National. Wa mabalakag yun si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sunod-sunod usab nga mga rally sa INC matod pa sa nasangpit nga presidente nga ang rally matod pa sa INC kaniadto pa dili kinigahimo og gagubot.
3: Well, you know, anyone can hold a rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. That for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong formasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga iglesia o kung sino man na mapunta ro na mag-gulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. I have their opinion. I believe they're wrong.
2: Pamahayag ato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
4: Giklaro ni Ombudsman Jesus Crispin Yumulya nga magparayon gihapon ang ilang pagpasaka og kasong plunder kang Senador Dante Marcoleta kini taliwala pa man naghimong rally sa Iglesia ni Cristo kun INC sa kauluhan isip suporta sa senador. Matod ni Yumulya nga wala gihapon na usab silang desisyon magpasaka og kaso ilabi na ang makita nilang duna kini ebidensya.
5: Hindi po selective, no such thing. It's not selective justice. Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Nothing has changed. We will file. We will file.
4: Ang pabahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Yumulya.
2: Alas 6:19 na ang atong oras. Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Ikayo ang mandarambong. Kini ang tipik sa mensahe ni Senador Rodante Marcoleta atol sa iyang speech sa ikaduhang adlaw sa INC rally sa kauluhan. Mati ni Marcoleta nga andam usab siyang magpasikop o mabilanggo labi na kung maokini ang bukti sa iyang paglakag sa kamatuoran.
6: Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong kayo ang mandarambong? Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Pinagdalhan ng mali-maletang pera.
2: Pamahayag kadto ni Senador Rodante Marcoleta.
4: Giangkon si Senate President Juan Gatchalian na makaalarma na karon ang mga insidente sa pagkabayolente sa mga kabatanunan. Mato ni Gatchalian ni kinanglan usab ga kinigilayong mahatagan og kasulbaran sa gobyerno.
7: Tinuturuan ng ating mga kabataan maging violente nang wala pong dahilan. At yan po ay nakakabahala dahil yan po ay gumagapang po sa mga social media platforms, gumagapang po yan sa violent games, violent platforms, nang hindi po natin alam. No? Nang hindi alam po ng ating mga magulang, hindi po alam ng ating mga guro. Kaya po itong mga ganitong trends o ganitong mga bagong at nakakatakot na konsepto ay dapat po nating bigyan ng pansin bago po maging huli na. No, at kumalat to sa iba't ibang parte ng ating bansa. Nakikita ho natin na napakahalaga po itong pagdinig na ito dahil dito ho natin pag-uusapan itong mga konseptong ganito na marami sa atin na hindi ho kabisado. Meron pa nga ho ako sa aking pananalisik, meron pa rin po akong nakitang isang konsepto. Ito yung violent online ecosystem na hindi lang ho natin tinitignan yung online games kung hindi yung kabuuan ng mga iba't ibang impluensya na nakaka-apekto po sa bata. For example po, ang bullying. Ang bullying ay isang malalang problema ho sa ating bansa. Tinagurian nga ho tayong bullying capital of the world. Pero kung yung bullying, sinama ho natin kasama ang violent games, ito po ay makakalikha ho ng talagang napaka nakakabahalang pag-iisip sa isang bata.
4: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Alas 6:22 ang atong oras. Duga mga balita ta nagtuo si Dr. Leand Alampay, professor sa psychology sa Ateneo de Manila University, kon admo nga kinanglan i-regulate ang paggamit og social media sa mga kabataan. Mato ni Alampay nga kinanglan usab hugot usab ang gumantay og paggiya sa mahirikanan ngadto sa ilang mga anak.
8: There is merit po in imposing regulations as best as we can, pwedeng age regulations, you know, rating the games and so on. But ultimately, I also want to say that a child with a cell phone, a young person with a laptop, it becomes a very private experience. Hindi natin alam exactly kung ano yung ginagawa ng ating mga anak pag nasa online na sila. So I cannot discount, or I will recommend even, that we strengthen the capacities of adults in their environments. Example, parents. Para bigyan ng karapat-dapat na subaybay, gabay ang kanilang anak sa paggamit ng digital devices. And I don't mean, no, just setting rules na tama na yan, bawal yan. Maraming benefits ang online engagement, no? Para sa maraming kabataan, dito rin sila nakikipaglaro sa mga kaibigan nila. Yung mga kaibigan nila offline, mga kaibigan din nila online, naglalaro sila, no?
2: Pamahayag gato ni Dr. Leand Alampay, professor sa psychology sa Ateneo de Manila University.
4: Gikalor ni Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro, kadiri mahimong i-cancelar na lamang ni President Ferdinand Marcos ang iyan nakatakdang state visit sa Canada tungod lamang sa hungihong dunay distribulasyon. Matod ni Castro nga nagtuusab ang Malacanang nga dili ang Iglesia ni Cristo kung INC ang nagpuloyo sa mga planong ipalagpot sa pwesto ang presidente.
9: Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero ginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Yusek Attorney Claire Castro. O karon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
4: Giaghat sa World Health Organization kung WHO ang katawan ng likayan ang pagpanigarilyo, ilabi na sulod sa mga luwak nga walay hustog ventilation. Sama sa kwarto o opisina, sumala sa WHO nga risko pag-ayaw ang aso sa sigarilyo o tabako nga masimhot sa tawo nga bulisuta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa chronic respiratory disease o uban pa. Giaghat usab ang katawan kung mahimo likayan ang pagpanigarilyo apan kung kini lisod himuon. Mas maayong gito magsigarilyo sa mga lugar nga layo sa ubang tawo, isaran nga sigarilyo bulisuta sa mga balatian sama sa cardiovascular nga sakit ingon man managlahing matang sa cancer.
2: O karon sa tumag na Metro National sa Sudan, plano karon sa United Nations Human Rights Council. Ikaw ba kayo nag-urgent nga paragtagbo aron sulbaran ang crisis sa Sudan Hinitungod kay muabot na nga to kapi 500,000 ka mga tao nga apektado sa lapad nga pagka violente sa maong nasod tungod sa tension tali sa sundao. O rapid support force kon RSF suma sa UN nga unang nagsumit of request sa mga nasod nga mag-meeting sama sa Germany, Ireland, Netherlands, Norway, United Kingdom. Tungod din eh, kabalak ang usap karon sa UN nga parahin ang pag-atake sa walong grupo sa maong lugar nga ila usab target ang mga residential nga area sa nasod.
4: Sa Belgium, patay ang unom ka mga tao atol sa sunog sa usa ka gambalay sa Antwerp sa maong lugar. Subay sa report ka ang nasunog mao ang residential nga gambalay diin unang namatikdan ang pagawala sa supply sa kuryente. Una nga miulbo ang kalayo. Gibaraban nga dunay 200 ka mga residente ang lupyo sa maong gambalay atol sa sunog sa pagkakaroon mas gipalauman pa sa mga otoridad ang ilang imbestigasyon kalabot sa maong insidente samtang mipadayag usab sa iyang pasubo si Belgian Prime Minister Bart De Wever nga nahitabong insidente og mibasalig ang makatawag suporta ang gobyerno.
2: O garan sa tumagdong business, ibangugo sa Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP ang kinanglaro sa Gyapon, iparayan ang sugyot nga 200 pasos nga usbaw sa minimum wage sa mga mamuo sa priyadong sector sa nasud. Kahit na wala pa man sa aprobadong 85 nga increase nga suhulan sa empleyado sa kauluhan. Matod TUCP spokesperson Carlos Oñate, nga kini subling mabalik kung mabalik ang ligo-unusab nga purchasing power sa mga konsumante.
11: naging commitment naman ng House Committee on Labor chaired by Hong Jolo Revilla na itutuloy po yung pagbunas substitute bill for a 200 pesos legislated wage increase dahil nga yung 85 pesos ay wala pa sa kalahati nung 200 piso, no? Bakit po ba 200? Kasi sa aming mga pag-aaral, matagal na pong nilaban to ng TUCP, no? Ang nawalang purchasing power ay nasa kuhigit kumulang 200 pesos at ang kinakailangan din po para maiahon ho yung ating minimum wages above the poverty level is also 200 pesos. So yung 85 pesos po is just a drop in the bucket. Kaya kailangan po ituloy pa rin yung 200 pesos legislated wage increase, not to mention the fact that in both the House of Representatives at sa Senado po, may higit kumulang, no, 20 panukalang batas para sa aumento sa sahod na ibibigay dapat ng Kongreso at hindi lang basta ng ating mga regional wage board.
2: Pamahayag kadto di TUCP spokesperson Carlos Oñate. Samtang sa forex is rate, sa kasdalag balo karon sa 7 oras peso at 19 centavos. Kresyon dalag 43 pesos, 19 centavos, sugol dalag 7 pesos, 1 centavos. Australian dollar 42 pesos, 40 centavos, Taiwan dollar 1 peso, 22 centavos, Korean won 3 centavos, euro 70 pesos o con euro 70 pesos.
4: O karon sa tong Magnum Entertainment. Mapasalamatan og walipayon si actress RC Muñoz human mahimong kabahin sa sering Sigabo nga gibidahan nilang actress Julie Montas og aktor Coco Martin. Maato di RC nga dakong tabang alang kaniya ang maong oportunidad aron usab subli siyang makabalik sa pag-arte.
12: Well, ako, I'm just really grateful to be part of this family. Coco, I've been wanting and dreaming to work with him. So far, so good. I'm enjoying every single day of shoot. And very expressive ako, lalo sa manager ko, on how much I enjoy going back shooting. And thank you, Coco, Julia, for considering me for this role. Kasi, honestly, sabi ko, parang atagal ko na rin na baka nangalawang na ako. So, nag-apologize ako sa kanila. Minsan, parang sorry. Sabi ko, matagal na akong walang practice, sabi ko. Pero, baliw naman ako, kinakausap ko pa rin sarili ko sa salamin.
4: Ang pabahayag sa aktras na si RC Muñoz.
2: Karon sa Tumagno Sports, nakasood na sa Philippine U23 Men's Football Team sa 2026 Asian Games sa bigayong karong Setyembre sa Japan. Kini ang kumpirma mismo sa Philippine Olympic Committee kung PUC. Human usab ang nag-qualify sa torneo sa Women's Football Team. Tugod din, makasaysaya ang takdang pagsalmot sa Philippines sa maong torneo tugod kay maokini ang pinakadagan contingent kay ipadala nga doon ay 443 ng mga atleta samtang natuusap si pang PUC. Posible musaka pang 700 ang atleta kamusta salamat lakip na ang coach o mga officials. Ito pati atong Magnum Morinus o karon sa itong headline review. Magnum Lokal, Dipit Isamis Oriental, nalawagan o panag-iusa o masulban ang bullying sa mga tungaan. Magnum National, sunod-sunod ng rally sa INC, batong korupsyon, wala ikawalaka ni President Marcos Jr. Magnum International UN, magpahigayon ng urgent meeting o masulban ang humanitarian crisis sa Sudan. Magnum Business TUCP na bugos ngay parayong yapo ng sugyot ng 200 pasos nga usbaw sa minimum wage nga mga mamumuo. Magnum Entertainment Actress RC Muñoz, mapasalamato naman mahimong kabahin kini sa siring Sigabo. Magnum Sports, Philippine U-23 Men's Football Team nakasood na sa 2026 Asian Games nga pagayon karong Setyembre sa Japan. Handurog ba alang sa atong Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
4: og Madam Jane Luna.
2: Sa usa ka wasto nga diling man katawa labing gamahanan naglaman ang barugan ug sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo
4: Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:31.
14: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
15: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalik sa pinakabulong ng butika sa iyong lugar.
17: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigyan sa mga butika.
5: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
6: Mayong adlaw mga pinanggana mong tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nirirecommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
10: text
2: butika.
10: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
6: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
12: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
11: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
12: Wise jud ka, Mari.
11: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
12: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fair Trade Number FTB-249601, Series of 2026.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
19: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
21: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
20: Mamamatay? Ganon katindi?
21: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
22: Isang paalala mula sa NGCP.
23: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
24: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
25: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
26: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugaw? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guman pang phytochemicals gikan sa extract nga desugared sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toksin nga mo'y may daot o bigawa sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-013-2198 o sa 0991-4504-163.
28: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Oras, alas 6:41.
29: Time check is brought to you by McDonald's.
30: Magnum 45. Hanay sa labas o nagunang mga balita. Paghinabi sa tinubdan o mga hingtundan. Pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan. Pagbatbat nga way gipihig o way ginapigan. Aron mo patigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
16: Anang uluhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinur niya balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, paggamit o electronic devices at all sa klase, lakip na ang content creation, online games, social media o vlogging. Hugot nga gidili karon sa deep end sa kaestudyantihan. SCT Region 10, gingong disupak sa pag-ban sa bisan-unsang gadgets panahon sa klase. Mental health sa mga tinunan, ang aying tutukan tuwid sa nagataas ng mga violenting insidente nga gilabigitan sa mga estudyante matod sa Osaka Mental Health Advocate Psychometrician Stella Ferraris. Legal o political analyst attorney Orly Montalban may payag kalabot sa posibleng sangputan sa rally sa INC. Sa Tumagdob National, Ombudsman Jesus Quispe Nimulya may klarong wa targita sa ilang pagpasakag mga kaso si Senator Rudante Marcolita. Sa Tumagdob International, U.S. President Donald Trump nagtanong karong subling mga atake sa Iran. Sa Magnum Business, DOE positibo nga duol nang makabot sa Pilipinas ang renewable energy target. Sa Magnum Sports, Jimmy Alapag andam na nga ipambit ang mga nakatunan niya sa NBA isip bagong head coach sa NLEX Road Warriors.
30: Magnum 45.
16: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, samtang mibiya na sa EDSA ang Iglesia ni Cristo ug mibalhin sa liwasang Bonifacio kay dito, libre ko no ang pagpadayag batok sa mga aboso, kaywian ug korupsyon sa gobyerno, nagkurus usab sa pagpabati sa ilang mensahe ug opinion ang mga kritiko. Naguna nini mao sila si Palace Press Officer Cleo Castro ug Assistant Ombudsman Mico Clavano.
31: Sila naman po kasi nagpo-protesta.
0: So ano po ba yung pinaka-goal dito? Kasi kung mangyayari po ang goal ay binabatikos nila ang maaaring ikaso kay Senator Marcoleta, hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa Ombudsman. So hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman.
1: Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here. No? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
16: Si Ginoong Walter Buhol, presidente sa August 21 Movement, Konatum, may kagaling unusab nga panahon.
2: Sunday morning, last Sunday, nagkaroon po kami ng pagkilos sa Ayala Avenue. We had the same cause actually with the White Ribbon protest also in the afternoon, which some of our members also attended anyway. So kami po, sa palagay po namin, dun po sa advocacy or yung pagkakaiba na tinatawag, marami po kasi dun sa mga leaders na umattend po or umaattend ngayon ng mga dun sa pagkilos na nagaganap since yesterday dyan sa may People Power Monument, have somewhat questionable credibilities in the sense that may mga kaso po, no? Obviously, and the fact that this mobilization was practically led yesterday, it was started by a religious group where a senator is also a part of, parang dun pa lang po meron na po tayong tanong, no? And hindi lang po naman siya ang merong questionable dyan at maaring makasuhan. There are also one or two more that we have seen so far na maaring, you know, may kaso rin actually.
16: Si Juan Sambayanan, convener Attorney Howard Calieja, nagtuo nga angay manubag ang mga hingtunggang ahensya sa gobyerno sama sa MMDA nga utrosang nakalitan ug nakurat sa kalit wa damha, wa mamonitor ug wa mapuging rally sa INC.
3: Kailangan sumagot din po yung mga public officials natin dito, yung MMDA, DILG, yung PNP. E katabi lang ng krami ito eh, at Aguinaldo. Huwag mo sabihin, hindi nila 3 o'clock in the morning, the other morning, hindi nila nakita yan. E lahat ng gwardiya nandoon. So it's really impossible na nalusutan. Or katulad nga ngayon nga, sinasabi natin, marami pang nakablock. Bakit hindi nilang tinow yan para all 4 or 6 lanes of EDSA nagagamit?
16: Ang inyo nabati mo si Attorney Howard Calieja kinsa convener sa Juan Sambayan. Ang iladong political analyst nga si Professor Ronald Llamas may panlantaw sa mga opinion kalabot sa epekto sa mga rally sa INC o sa mga grupo nga angay tamdan sa atong gobyerno.
4: Kung hindi nila ito haharapin, ibig sabihin kung aatras sila, sobrang lame duck ang magiging itsura nila. Ibig sabihin, from now until 2028, hostages na sila nitong religious group na ito or other groups na maglulunsad ng ganitong klaseng rally, disruptive rally. So magmumukha silang sobrang mahina. Kaya yung pag-postpone nila o pag-cancel nila nung speech ni President Bongbong doon sa assembly ng FOCAP, Foreign Correspondents Association, ay hindi maganda yung itsura. Tapos kung ika-cancel pa nila yung state visit sa Canada na medyo major, eh talagang magmumukha silang umaatras at hostage. Lalo na kung hindi nila itutuloy yung kaso na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla ay ilulunsad nila against Senator Marcoleta. So yun yung isang dilema nila. Pero pag tinuloy naman nila, baka

0: Tuwik-tuwik lang ni Adaw, no? Nga marag pas-pas kayo, magdumailin. Ang atong yun na sa mga inyong marantag Madili para napatay doon nga mahimo ba? Pero pas-pasa sa Adlaw. Doon yung mga ikso na itong esikutanan, karumbuntag o daunta, may kanabigitan sa paggamit o electronic devices atong sa klase, lakip na ang content creation, online games, social media, vlogging. Kaya ito, be money as in boy, di nga, vlogging, di ba? Kaya naging vlogging na. Be na, be as in vine. Kaya maroon kaya ito, mura o vlogging-vlogging, wala labot pang video. Kaya apil ng video, manang vlogging na, magdumailin. Ikaw ka-vlog ba ka, magdumailin? Wala, hindi ka vlog. Hindi ko malo siya mag-vlog-vlog ko na, mag-picture-picture lang, mag-ising-ising ka. Umanginig ko na siya, mag-tuwad lang. Wala na.
1: Ang vlogging mag-magnumzon ka ron kay naanag yung, ang uban, naanag yung kagol yung editor, ginahaguan yun nilag edit.
0: Ginatutukan yun nila.
1: Para tsada ang resulta sa imong video.
0: Marag mauna ila mismong tinubdan sa panginabuhi.
1: Oo.
0: Hugot matod panginili karon sa deep ed, nga to sa mga kastudentihan, ang paggamit o electronic devices sa atong sa klase, lakip na ang content creation, online games, social media, o vlogging. So, mintag atong sa klase, kamunong klase.
1: Oh.
0: Pero, ang nag-recess,
1: pwede, siguro.
0: Pwede na siguro, no? Na speak as linya karon si deep ed media spokesperson, si Mr. Romeo Aklo. Mr. Aklo, may buntag, sir.
2: May buntag, mag-inundun, no? Kayo puntan, magkapi pata ka ron. Atong siyahan, puntante kayo.
0: May kade kay...
2: kalambuan sa ang nasod sa atong departamento. Magnumainin, may buntag.
0: Kung
2: sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio, mayayong buntag.
0: Higup, higup siyang kapi niya, sir. Kaya masing mabugnaw na yung kapi niya. Sir, unsa man eh, may bago lang ni ang kanabang direktiba human sa tabo dito sa Tacloban or kaniadto pa ni or naa na ni pero gi-improve lang, gidugangan lang kini mga direktiba nga nagdili sa paggamit sa mga electronic devices ato sa klase. Sir?
2: Well, actually, naa na tayo mga existing polisiya. Mas klaro sa doon, naagyo yung deped order nga gipagawas ang deped order number 6 series of 2026. Gani kagahapon during sa meeting sa local school board, no, na discuss ko kini Magnum June kay nana po bago nga guideline clearly specifically reiteration sa ato ang policy for the safe and responsible use of the internet and related devices, no, very clear dito ang content. Kung Atong basahon siguro.
0: Basahon, sir. Oh, palihog.
2: May panahon, no? May balansa sa tanong.
0: Sige, sir.
2: So, ang atong departamento ang nagpagawa sa bagong guideline on the reiteration of policies, no, on the safe and responsible use of the internet and related devices, no? Kaya dito, now to mag-guide ang kanan, this is based on the Deped Order No. 6, Series of 2026. Guidelines sa pag-ensure, no, ensuring safe and motivating learning environment especially prohibits the use of portable electronic devices during instructional hours by both learners and personnel, no, dili lang sa mga estudyante pati sa atong mga personnel. However, exemptions are granted in meritorious ang atong mga government agencies and instrumentalities, ang atong mga non-government organizations, civil society organizations, and all other stakeholders. So this is very essential in the interest of further promoting the aforementioned ang atong values, no, sa safe and responsible use sa ato ang gadgets and internet, ang atong mga kauban sa atong trabaho, all field offices, and the schools are hereby directed to ensure the widest dissemination of these policies, especially to our stakeholders, and to intensify the campaign on the safe and responsible use of internet and related devices. Magnum June.
0: Mm-hmm.
2: Mahayong buntag.
0: May buntag, sir. Nindot nga na nang maunga Deep Ed Order Numbers 06-2026. Yes. Mr. Aklo, what about ang pagpatuman? Kaya mo rin ba na yung problema natin?

0: Naanay dang gipsus, nagkalata ng balaod sa Pilipinas. Nagkalata ng mga kalagdaan sa Pilipinas, magdumailin. Anit ang implementation mo ay magkaproblema ta. O saan na ito ni pagpatuman, Mr. Aklo?
1: So, importante kayo ang dialogue o kining atong mga engagement sa mga stakeholders. Una, atong siguro panawagan, and I believe nagsugod naman ang atong mga principal sa pati-istorya, especially sa mga ginikanan. Kaya aron mapagta nila kung unsa kining nga policy o kayuhan sa safety sa atong kabataan, gusto ko din mapagamit sa atong mga internet and devices. So, magsugod ta diha, pagpahibalo, pag-orient, aron mahibalaan sa tanan ang atong katuyuan, this is a whole of society approach para mantini sa safety sa atong kabataan o ang atong society.
0: Mm. Sir, unsa epekto ani sa lugar pagtuon sa mga tinun? Ano? By the way, unsang level ba sa mga tinunan ang target ani? Elementary lang? Apil High School?
1: Sini nag-cover sa tanan, Magnum June, no? Especially during instructional hours. Covered ini, apil lang atong mga teachers, actually, covered ani. Nga, hindi pwede nga mag-vlog kita or mag-FB live nga atong ipakita ang atong kabataan. So, isa kini sa mga prohibition, especially naapod kini sa atong Data Privacy Act. So, covered ang tanan levels.
0: Tanang level? Apil kolehiyo?
1: Ang atong Department of Education specifically.
0: Apil ang kolehiyo?
1: Yes, so all personnel. Especially during instructional hours.
0: Apil kolehiyo, mga estudyante sa kolehiyo, high school, elementarya, labi na gyud siguro sa katong preschool?
2: Preschool.
0: Preschooler, no?
1: Kini nga itong college, Bombo Jun, ang
0: gakong... Magnum, sir. Magnum. Magnum, sir. Yes. Magnum in town, sir. Magnum. Ang sa ito gani, sir, ang college...
2: Ched na siya, Magnum Jun.
0: Sa Ched na, dili apiktado sa kuan. Sa resgutan nga order ang kolehiyo.
1: This is only for DepEd covered basic education, but I believe pareha man ang katuyuan.
0: Mano ang gipamutan na sabda ko, kaya mura mag... halos igagaw hindi kay igagaw ra ang Ched ug ang DepEd magbalin. Lugar may tungod gyapos mga eskwelahan tinun-an ang ila mismong lugar concern. Sir, unsa inyong gilaom ang epekto ani pod sa pagtuon sa mga estudyante? Kay naarbe mga lantaw karon panlantaw karon magbalin nga karon kuno tungod sa social media daghan mga kumlaudi nga pag pagkawas na sa social media ba? Magkakabasa na ito. Tungon ko na sa social media, naghanang kakakamlaw ni. Kay pangingan nga class, on set to magani. Pag-open dito sa kwan.
2: Mr. Google.
0: Mr. Google dictionary. So, Mr. Google, naanan dito. So, malang daghan ko nung kakakamlaw ni. Amo itong tinuod ba sa kining Mr. Aklo?
1: Dili siya siguro.
0: Okay.
1: Dato to kalainan kaniadto kay kung mag-research kita man to mangitag library no limit karon dako kayo pud ang tabang sa mga digital devices kay ang pagpasabot dili malimitar lamang dito during sa class hours ang mga explanation nakita pud sa mga bata kung panahon nga mag-research sila mas dali matayon siguro ang positibong paggamit sa atong mga digital devices is very essential pud sa pagbuswag sa learning sa kabataan mo nga ay exemption no ang paggamit sa atong digital devices and internet.
0: Mm-hmm. So sir, pagsulod sa school campus o sa ka-estudyante, may dala siyang gadget. Ano siya man, kumpiskahon sa gwardiya? Bili na niya. Marag na siya ay gadget section. Lugar dito, i-deposit ang yung mismong gadget. Yan na ba? Or did anagin siya sa paggamit na, pagpagawas anagin kasi ang bag, labi na panahon sa klase? Sir.
1: Ang usual nga protocol gabuhaton sa uban no, even sa wala pa ni nga mga incident no, na naman tay guideline but dili ginaani ka very specific no kay DepEd order na gyud siya. Dili lang memorandum. So ang usual nga approach is ibutang sa tulod sa bag sa mga bata, ibutang sa isa ka space or pwede po sa ilalim sa iyang bangko, i-silent mode niya. Apan dili niya gamiton sa panahon sa class hours kay naman po yung mga panahon na doon ay emergencies, no, ang atong mga kabataan. O after sa klase, pwede po nila ma-access kung doon na sila gusto pang mga learnings nga makuha dito sa research or other platforms nga ma-improve ang iyang pagkaibalik.
0: Kung ang ginikanan sa estudyante, Mr. Aklo, doon ay emergency o angay nga makontakt niya iyang estudyante, kung saan niya pag-contact doon? Pinagigapon sa gadget o cellphone sa usta ka estudyante? Kaya muring mo na. Niya labi na uwi, silent mo di mo na. Di na mabantayan magdumaili, no? Nga di, sige nang pila na ka-ring dito.
2: I-vibrate na lang niya mag-room zone.
0: Para makurong.
2: Oo.
0: Oh. Niya naramay mga desk bitaw sa mga estudyante. Di, saan, vibrate mo, di makurong.
2: Tingin ko resulta nung grrrr.
0: So, ang sa'y sistema, gwapo sab siguro, no, nga ang magtutudlo ba?
2: Mo.
0: Dunay kanabang number, cellphone number, panita, no, ang ginikanan sa magtutudlo. Kaya kung dunay emergency sa ginikanan, ang magtutudlo, may kontakon. Ma'am, ang akong anak, ma'am, palihog ko nabi, kaya makinam ka na. sa mga sistema, nga ang communication na ito ma-establish between sa ginikanan at sa magtutudlo, labi na kung dunay tuyo sa iya mismo ang estudyante ang usag kaginikanan. Sir?
1: Yeah, sakto na magdumdun, no? Pero ang dapat ang maibalan sa atong mga ginikanan sa pamaagi. In fact, ang atong mga parents karon na sila yung mga kinang group chat, no? GC. Naghatag po sila mga numero sa atong mga advisors. Sakto na siya, no? Mas maayo, mas hindi siya mas safe siya para sa mga bata o ginikanan kung ang pag panahon sa class hours, dito niya itawag sa iyang mga magtutudlo na magpunta yung opisina sa itong principals, no? O numero sa itong mga opisina, mayroon nga doon ay mga contact numbers panahon sa emergency. Kaya tama ito, kung panahon sa klase, kung naka-silent mode siya, and unlike pa yun ni Magnum Island karon nga pinakurog yung Magnum Island.
0: Pinakurog yun.
1: So, importante po nga doon ay pagkasinabot sa pamaagi panahon sa emergency. At klaro po dito, gilatid yun, during emergencies, exempted yun siya paggamit sa maong device.
0: Medyo sab gastoso kayo o matag classroom Magnum Island, buta nga dahag dedicated gyud nga kan ba linya o palit gyud og kanang smartphone ang usa ka eskulahan o usa ka classroom para nga mao ikontakon sa magtutudlo, meaning usa ra ka numero ang kontakon. Kaya ba sinsab og ang magtutudlo magpanaganaghatag sa numero ba labi nag private nga numero niya basig magpanaganag kay basig labi nag mabagsak estudyante basig ayo awayos gini kana ba ma'am. Ikaw ni ma'am? Yes, ma'am.
2: Nabuli ang maestro.
0: Oh, ikaw ni ma'am? Ano? Ngayon yung mag-gibag siya kung magtuto ako estudyante, ma'am. Ha? Bright pa ako estudyante.
2: Hindi nakatulog.
0: Hindi pa nung pagin siya. Tintulog na unta, no? Basi na yun na ba? So, mas gwapo unta na agay linya nga marag provided by the government gin mismo. Pero malagi na, naku kayong gasto. Oh. Kung ka na classroom, butangan mong cellphone, smartphone pa, di mahimong analog. Oh, so at least na ay sistema ang mag-communication ba between sa eskulahan o sa magtutudlo mismo sa iyang anak o sa ginikanan. Katong ka ng sa mugs bitaw, Mr. Aklo, gwapo tayo lang sa mugs ba nga kana bang umusunod ng estudyante mo-message.
2: O sa ilang parents nga nakasulod na sa eskulahan.
0: O ang ilang system, no? Mo-message sa ginikanan. Ang ginikanan ay nunog baka message basab sa eskulahan.
2: Marag dili siguro, marag
0: electronic
2: na siya magnumzon ba nga.
0: Di na pwedeng mo balos.
2: Oh, walang reply. Ma-inform lang sila.
0: Mayintang na yun ang sistema ba, no? Although, di pa managipod kayo modern, di man ngayon nga, di moderno, pero kulang pagintah sa mga kaimanan. Kunisgota na ito, kunitandi na ito sa mga nasod magdumailin. So Mr. Aklo, effective na ni immediately kining nasgutan nga kamanduan sa DepEd?
1: Yes, Magnum John, that effective immediately na siya upon issuance of the DepEd order. Dayon sa among sigutanan gagapon sa local school board, na-appeal ng kanang experience sa MOGS, gani nahimo man na siyang mga pangutana sa ginikanan. Pero nakita nato nga importante siya nga pag-monitor sa attendance, registered sa attendance form sa atong kabataan. Isa na sa na istoryahan, pero kay ang pundo sa atong departamento limitado, pwede ang magilikanan magkasilabot, magtabot sila. I think ang moves for 50 man siguro kada bata every month. So, dako-dako na siya kung dako na sila.
0: 50 pesos?
1: Monthly.
0: Ah, para i-bayad ang ilang mismong system?
1: Yes.
0: So, ah, okay.
1: Kay sistema mo ka na, lahi man ang tagihan niya na ang platform ang nag-maintain. But it is also a wake-up call po siguro, no? Nga, mga teknolohiya nga makatabang po sa safety sa kabataan, ma-notify ang itong ginikanan. Hopefully, in the near future siguro, ang itong departamento, no? Itong DICT, like uban ng mga platforms sumagamit nga ang safety, ang attendance, ang pagpahibalo sa ginikanan, mas dali, no? Kaya itong makita man sa itong cellphone, magnunjun ka na bitong sa naay mga emerhensiya, naay atong DIR dayon nga notification, di ba?
0: Correct, oo.
1: So, sa Tibo of Pilipinas, basig mahimo ng walay gasto in the future. But, apat sa pagkakaroon, mukha na ang mga, naay mga gapangadto sa mga ilahan. So, decision sa ginikanan, if they will adapt the system para po sa ilahang information o ang ilahang communication sa ilahang kabataan o sa istilahan.
0: O, nya dayon kon ba, kana bang safety, importante kayo safety sa mga kabataan at sa mga tungaan magdumali, no? O nya gamalikyan ang pagkagumon diha mismo sa makadaot sa ilang mismong kinabuhi nga social media o paggamit. Di man yun ang social media, kundi ang paggamit sa social media because na mga social media magdumali nga lugar maayo ang katuyuan, maayo may ikatabang, may maayong ikatabang. Ang paggamit maoy problema. Kaya na ay paggamit nga mga ginaabuso na, nga ginagamit na social media sa mga katuyuan nga di maayo. Kagabi ilang gas, scroll ko magdumailin sa mga makita diya sa, labi ng wato kag YouTube. Sus, bari mo, nag-alilain, makita mo. Sus, kalay, ako mismo nga, dili-dali bitan mo, dili bitan na to, dali bati o nung kabastos bitan. Bastos naman kayo gini. Kung makita nis mga kabataan, sus, kagrabe. Anyway, so, importante ito na, nga kada budgeting period sa ato mismong gobyerno, magnumailin, mabudgetan yung pag-apil. Di lang kawatan. Mabudgetan pag-apil. Kay aron nga, masiguro na ginato ang kaluwasan sa mga tinunan, diya mismo sa mga tungaan. Daghan ang himuon actually. Daghan pa ang himuon. Kulang pa kayo kining ginapatuman na ito karong panahon na kung nagtuo kong tanto-tanto mahingpit targin gihapon ang pagpatuman na ani. Basta kay maunda ng corruption sa itong nasod. Mr. Aklo, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
1: Salamat kayo, Magnum Jun, sa opportunity mapahibalo atong ginikanan, Magnum Aibin, o sa tanang tigpaminaw atong mga ginikanan, atong mga kabataan o ang ato ang upan nga tigpaminaw sa Magnum Radio. So, dagang salamat. Uy, naada yung mga
0: yes,
1: fans na karoon na ito. Diha, Magnum Jun, no? Nga, ingon sila pa shout out kay kadunggan nila ato.
0: Okay.
1: Interview. So,
0: naada kayo mga
1: tigpaminaw. Oh, oh. So, para as bisiga, no? May mga amigo gumang area, say, shout out daw sila. O, shout out sa ato mga amigo tigpaminaw sa programa ni Magnum Jun o Magnum Aileen sa Magnum Radio. Kanunay tang maminaw, eron ma-update kita para sa maayo nato ng mga kaibalo para atong magamit diya sa atong panimalay o sa katilingban. Para
0: sunod,
1: sa panan, kanunay, magkahiusa para usab sa paglambo sa atong nasod. Mabuhay ang Pilipinas, Magnum Jun, Magnum Aileen.
0: Salamat, sir. Sunod pa naon, sir. Paghimo naglistahan diya sa mong i-shoutout para ma-shoutout yung tanan.
2: Di magmahay.
0: Salamat, sir. Thank you, sir, sa mga panahon. Inyo nabati mga egsun si Mr. Romeo Aklo, ang spokesperson sa Deep Ed Cagayan de Oro. Sa atong pagparayon, ACT Region 10, ginyong disupak sa pag-ban sa bisanunsang gadgets panahon sa klase. Pero dunay pero. Naspikas linya si Mr. Roland Cruz, ang Regional Coordinator sa Alliance of Concerned Teachers con ACT Region 10. Mr. Cruz, may buntag, sir.
3: Yes, may buntag, Magnum John and Magnum Aileen o sa mga tigpaminawan ining programa.
0: Sir, di mo supak sa pagban sa paggamit sa bisan unsang gadgets diya mismo sa atong mga tungaan, pero unsay nakapiro. Nga nga sa lugar, tagaan o pagtagan sa ato mga kanaguan, labi na sa DepEd.
3: Well, Magnum John, dili mi no supak no sa paglimit no sa paggamit sa ato mga bata sa gadget. Pero kining tipid order number 6 Magnum John, kining guidelines on ensuring safe and motivating learning environment. Ang problema ni Magnum John kay dili lang mga learners, appeal pod ang mga kining school personnel. Unya kining DepEd order number 6 Magnum John. Nakita nato nga dili pa gid ni no ang sulbad no sa mga katong kahitabo nga mga school violence no. Tungod kay ngay mga instances no Magnum John, panalitan no kaning ang atong mga teachers, kinahanglan gid sila mo gamit og mga cellphones no, mga gadgets. Tungod kay gamiton man nila kini sa ilahang lesson no. Unya mo gamit pud sila og data kay wala man tay data no, wifi ang atong mga public school. Kung naman galing medyo dili kayo ma kuha ng tanan naka-connect no, ilabi na ato mga teachers nga gagamit no sa maong mga internet connections.
0: Mm-hmm.
3: Unya kung ato madumduman Magnum John, naana ta karon sa pag-implement no sa 3 terms. Unya walay mga learning materials nga gi-provide ang atong DepEd. Usually kasagara no ang ginahatag nila mga soft copy. So kinahanglan gid ka mo gamit og mga internet. Mm-hmm. Labi na kung kinahanglan siya og internet connection.
0: Mm-hmm.
3: Og mga gadgets sama sa laptop para magamit nimo katong mga materials nga gi-provide no sa kanabang DepEd. So napay mga instances Magnum John nga ang ato mga kabataan magagamit og kanabang cellphone, ilabi na kung mag-kopya bitaw no, kana magsulat man gyud ang teacher or mag-present siyang PowerPoint. Sa una kay tagaan man gyud tag time nga ipagsulat. Karon Magnum John ang ato mga kabataan, ilabi na ang mga Generation Z, ignon ka lang sa mga estudyante nga, "Sir, pada plinsa, kaya mo picturean ang imo ang isulat."
0: Okay.
3: No? So ingon na ka mga tuan atong mga kabataan, ilabi na sa paggamit sa gadget. So useful siya.
0: Uh-huh.
3: No, sa kabataan, ilabi na sa kanang during sa lesson. Pero kining DepEd order nga giisyu sa na number 6 so sa giisyu sa DepEd nga dili kinahanglan o ginabawal ang paggamit no sa gadget o portable gadget during instructional hours. Na mao nay kabalaka sa mga teacher na nagagamit og mga gadget, ilabi na mag-present sa PowerPoint o guban pa, nga dili sila nga ginabawal sila nga magamit. Mao nang medyo kuan takilid kay taan ano nga kanabang DepEd order Magnum John no, nga ilabi na ato mga teachers nga gagamit gyud og mga gadgets. So,
0: uh-huh.
3: kining DepEd order actually adto ra man ning March nga gi-issue pero gi-repost lang sa atong DepEd secretary Anggara no. Nga unsa may basis ani nga mga kanibang pagpagawas no sa pag-repost sa maong DepEd order tungod sa mga school violence nga kahitabo no sa atong school weeks after sa opening no sa classes. Pero in reality Magnum John, ang atong mga teachers o ilabi na atong mga students sa junior o sa senior high school, digid man ni kaya no magagamit og mga gadget, ilabi og cellphone for educational and research purposes. Mao na nga ang atong panawagan, ilabi na sa ACT Teachers Region 10, nagdemand mi sa atong government officials nga i-address no ang maong long-standing crisis sa atong mga publikong eskwelahan. Dili lang simplistic no responses o kanang mga short-term nga mga solutions. Gusto nato o gusto ng mga teachers o ilabi na sa Act Region 10 katong long-term solutions no, like pag-address no sa chronic shortages sa classrooms na batay sa report no sa EDCOM 2 kaning kakulang sa classroom nag-contribute siya sa overcrowding sa mga number of students no sa ratio sa teachers sa 1:50 to 60 imagine na ang kakahitabo no kung overcrowding kayo ang ato mga classroom prone siya no sa maong bullying and then kinahanglan punta o kinahanglan po i-address no sa atong government o sa DepEd na mag-hire siya o dagang teachers para nga ma-monitor o ganong ma-reduce ang number of students sa kanang classroom para dali rin ma-monitor no ang mga bullying o uban pang mga panghitabo diya sulod sa eskwelahan. O importante usab nga i-address no sa atong government kining educational support personnel nga sama sa mga guidance counselor, mga guidance associates o mga security personnel para nga maghatag intervention kung adunay mga depression, bullying sa mga bata o kining mga security personnel para magsiguro sa seguridad no sa atong eskwelahan. O niya, para mamugna na ito, Magnum June, kining safe and caring learning environment. So mauna, no, ang maupagin na ang nakita no, sa tanabang concrete action o concrete solution no, sa Act Region 10, Magnum June.
0: Kanabitaw nga punto, Magnum Aileen, kanabang sobre ka-crowded ang usa ka classroom? Di na komportable ang mga bata sa pailang magdoon. Kana mahimong magsumikad pa niya ang kanang bullying ba kay saputon pa kayo estudyante. Saputon ang magtutudlo. Saputon ang estudyante. So dali lang mapikon. Ano ba no? Hangtod ang magtutudlo, apilas magka-bully sa estudyante. Ano ba? Tungon kay...
2: Mga badlungan na.
0: Dili komportable ang sulod sa nasgutan nga classroom. So... Di maingin na ito, siguro mo gini-direkta pero nakakontribuer na.
2: Oo.
0: Sa sitwasyon karon sa ato mismong edukasyon sa Pilipinas, nga di lang ang pagtuon sa mga bata ang mabigtuhan, kundi di, apil na ang kuan, ang iya mismong kinaiya. Imbes nga gikas balay, mupain nga ito eskulahan para nga dito madugangan ang iya mismong lugar ang mga iyang mga natunan, ma-improve ang iya mismong kinaiya. Pagabot na nos tungaan, musamot na noon, nga naman, tungo lagi kayo, overcrowded pa kayo. Sa puto lagi kayo, palingkuran pa kayo, brumbak.
2: Okay, wala yung lingkuranan.
0: Kung wala yung lingkuranan. Sa buyaka na lang sa salong. Agi ko ana eh.
2: Maghuot sa isa ka bangko. Tolong mo ka mo kung gatong desk, tolong mo ka mo kung lingkod.
0: Oo, nga. Biya-biya yun pa kayo, kito ka na kong lingkod sa brumbak.
2: Kaniwa, dihanaw kayo to sa lingkod.
0: Oo. Kasagara ba kung basta kayo nasa tumangan, mga bright na. Kung nada ito ay bright is likod, pero ito as naulay siguro pag itang lingkuranan, ito as brumbox. Anyway, so, kining mga situation na karon, Mr. Cruz, o sa mga inyong mga lakang ginahin mo toon, kaya kamo isip o sa kakagpungan, aliansa sa mga concern ng mga magtutudlo, na kung magtingog na makapasibaw ang inyong mga baruganan nga tupon sa ato mga kanagkuan, aron nga masibaw sab sa inyong gilauman ang mga lakang ilang paghimoon, Mr. Cruz.
3: Well, sa pagkakaroon Magnum June, na may mga consultation no, sa gigpahigayon, ilabi na sa among national chairperson no, between DepEd regarding aning mga issue, maunang nakita gid no sa ACT teachers nga ang long term solution kinahanglan gid mo sulbaron dili lang tong simplistic response nga panandalian lang unya imagine no kaning DepEd order March pa ni siya gipagawas unya After anang pag-issue sa maong dip in order, naanay mga violence na kahit tabo. Pero ang ato bang gustong ipakita nga, dili lang ang reso kining mga cellphones ang hinungdan no sa mga ang mga factor no sa mga violence sa eskwelahan, kundi kung naamang galing ni mga panghitabo kinahanglan nga naapoy mga kanabang mental health services ang school, mao nang kinahanglan gyud nga mag-hire og mga guidance counselor og mga associate nga makatabang no sa ato mga estudyante. Remember kanya ito mga estudyante, gikan kini sa mga nagkalanlain ng mga areas. We do not know sa ilahang mga economic status or ilahang mga personal experiences. Mauna, ang pinaka best solution, kinahanglan nga itong government, immediately mo mutubag no sa kanabang pagnalan sa itong mga estudyante when it comes to guidance counselor and guidance mga associate nga makatabang no sa itong mga estudyante.
0: Okay, Mr. Roland Cruz, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
3: Salamat usam kayo, Magnum John, o Magnum Aylin.
0: Inyo na ba't yung mga aksyon ng Regional Coordinator sa Alliance of Concerned Teachers Region 10? Sa among pagbalik kuman sa menung, may dami talang aksyon ang Presidente sa Parents Teachers Association kung PTA din sa atrag bayan nga si Madam Annalisa Rias. Standby, oras, alas 7:22.
4: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Craving for authentic lechon sa Sidio? Book your order now at 0905-365-9236 or visit our Facebook page, Sidio Natis Lechon. Lahirag yun ang kalamit.
9: Balhin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gigutom na

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kun magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatemper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, igpitopol Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapilin ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
4: Aha.
3: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa mag-ayad. Siktibo ka niyo.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
2: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
3: Daghan ng tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!

0: Oras alas 7:32.
1: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Magnum 45.
0: Sa atong pagbarin, minabit ang mga eksyon si Madam Annalisa Reyes, ang presidente sa Parents Teachers Association kung PTA, dire sa atong bayan. Ma'am Annalisa, may buntag gawin dari kas Magnum Radio. Imong kauban, si Magnum June Albino o Magnum Eileen Acorin.
3: Payong buntag, Magnum June and Magnum Eileen. No? Salamat kaayo sa kagayunan nga inyong gihatag para sa DFPTA Cagayan de Oro.
0: Ma'am, asan yung lugar PTA ang imong gipanguluhan? Tibuok Cagayan de Oro ni or sa usa ka particular nga school campus?
3: Dili sir, kitibuok Cagayan de Oro kini, Division Federated Parents and Teachers Association.
0: Okay.
3: Kita ang presidente sa 120 schools sa tibuok Cagayan
0: okay, so
3: de Oro.
0: Okay, so Parents Teachers Association Federation, President. Tama.
3: Division Federated PTA.
0: Division...
3: DFPTA.
0: The DFPTA. Division...
3: Division Federation
0: Division Federation
3: Parents and Teachers Association.
0: Isulat ko na lang ba kay parang ako na Division Federation
3: Federated Parents and Teachers Association Cagayan de Oro.
0: Okay. So unsa inyong barugan ang tuod ning mao nga isgutanan nga labi na kining kabutyag nga ang paggamit og electronic devices atol sa klase sama lugar sa labi na apil kining content creation, online games, social media o blogging daw hugot nang gidili sa DepEd. Matod pa ni Mr. Roland Cruz ato pa ning March nga order daw gi-issue pero karon medyo na mibukal kay gustong ipatuman og hugot nga ipatuman sa DepEd. Unsa inyong reaction isip mga ginikanan?
3: Yes, para sa ako isip ginikanan Rajuman na June, uyon ko no nga ibawal ang cellphone ilabi na panahon sa klase. Okay lang kung gikinahanglan sa pagtudlo sa ato nga mga teachers. But sa akong panawagan gyud Rajuman Magnum June nga kinahanglan kuhaon gyud ni teacher ang gadget. Dili lang iignon ang bata nga okay, bawal ha ang paggamit sa cellphone. Pero naara sa ila ang cellphone.
0: Uh-huh.
3: Because there is a tendency nga matintal yun ang bata nga mugamit gihapon sa cellphone kay naaraman sa ilang kamot ang maong gadget.
0: Mm. Okay, so para ninyo, murag di man kumpiskaon. Murag bugat nga polo ang kumpiskaon.
3: Yes, kinahanglan yun kumpiskaon.
0: Hiposon. Hiposon gikan mismo. Kayot lang mama, tiwason siya na ko. Hiposon ang ilang mismo nga mga cellphone o niya ibutang dito sa saktong butanganan samtang kabulang klase. Now, human sa klase or maybe mag-recess, pwedeng kuhaon sa bata?
3: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Inanak yun ang mahitabo, no? Kaya ron malikayan yun ang bata nga dili makafocus sa klase ba kay namatikdan manggod no sa atong sige og observe po diya sa tungaan og pakigistorya sa atong mga teachers kon kumusta atong mga kabataan. So naglisod gyud ang atong mga teachers sa pag-atiman sa atong mga bata ilabi na karon nga daghan na halos tanan na mga students nga naa gyoy cellphone. Sa ako Magnum June ako gyung ginabawalan ang bata akong anak no ilabi na kining akong lalaki nga mo gamit og gadget diya sa classroom gina-remind. But last year I asked the teacher, ma'am, pwede ba kay ang ingon nga mo gamit kay po ng cellphone kay wala man nila gi-confiscate no so ang kay tabo matintal gid ang bata gyapon. So ang akong hangyo is, ma'am, pwede ba nga inyong kwaon ang cellphone. Ibalik lang kung manguli na baka ha, o doon ay emergency, pwede ra. Ingon ana, kay diligyod malikayan nga ang bata mo gamit og cellphone kung naara sa ila ang gadget. Ang ingon sa teacher is that, ma'am, gihimo na namo kaniadto, but nagproblema mi kay naay cellphone na wala. So ingon ana ang nahitabo. So ang ako karon nga naagyod, kay ngunani naman gyud no na ani mga cellphone di na gyud kalikayan nga si gadget part na gyud sa kinabuhi lugar sa atong mga estudyante sa eskwelahan. So ang ato karon nga naa gyud insakto nga butanganan si teacher nga didto ibutang ang mga cellphone nga safety siya nga dili siya makuha bisan kinsa aron nga dili mawala. Ay mao man na ang concern sa teacher kay sila kuno ang manubag. Panahon pod nga mawala ang cellphone.
0: Ang imo ma'am murag mas stricto nga implementation kulitan di sa DPN. Ang DPN ingin nga po, hindi naman dadon. Basta isulod-sulod lang sa bag. I-silent lang. O kaibutan dito sa ilawom sa lugar sa ilang lingkuranan.
3: Bawal.
0: Mas stricto
3: ang... Instruct lang nimo sa bata. Oh, bawal ang cellphone. Ha? It's good, sir, for those ka, kanang mga estudyante nga mga gitawag nga mga bright. Kaya di na maingon na to nga medyo hinay gamay. No? Ang dilit. Kwan, kanang inay sa klase, gagmay o grado. So, mga ingunan na nga mga students magyud, medyo may pagkalingog yun usahay, no? Ato nga mga bata. So, kay ako, kuhan man sa ko, gatanaw man sa ko sa ako nga bata unsay kinaiya magnum June. O gani, akong namatikdan ha, magnum June. Kung kuhaan na mo siya gadget, labi na nas balay, kung kuhaan na mo siya gadget, dako iyang huna-huna nga makigmingle sa laing bata diya sa among lugar. Kaysa naara sa iyang kamot ang gadget. So I think same sa mahitabo, kung naa ang bata sa eskwelahan, kuhaan siya gadget, dako ang tendency nga ang bata mag-focus sa gitudlo sa maestra o makighalubilo sa iyang mga classmate. Ingon ana ang atong nakita magnum June.
0: Doon na gilakbitan si Mr. Roland Cruz sa ACT Region 10 nga murag nisisidad na ang gadget sama sa cellphone diha mismo sa classroom. Kana ako ni panahon magdumailin nga maingon ang estudyante, sir or ma'am, kining padapin sa kami ma'am, kapicture na mo ang imong lecture. Padapin sa ma'am, kapicture na siya na mo.
4: Oh.
0: Murag, buti pasabot ni Mr. Cruz, murag nisisidad na. Although, di kuno sila supak sa implementation baka sa nasgutan ng lagda. But di lang kay kana ra kuno maoy ang itutukan sa DepEd kining ma'am Analisa.
3: Yes sir, ang ako po nakita sir medyo matapulan po ang atong mga bata kay imbis nga di ba sa unang panahon kita nag-eskwela magnum June sulat magidaon
0: oh, sa sulat.
3: Lecture ni teacher oh. No, taman sa oras nga naapa ang oras ni teacher sa para na nga subject gapaning kamo tagsulat karon magnum June lisod na kaayo ang mga bata magkopya og taas-taas. So ang ato diha if ever ang magklase si teacher iya gid nang kung kinahanglan nga kanang isulat sa bata ipasulat sa bata ang lecture if ever nga na kuan gyud nga kay oras na that's the time si teacher na lang mag-share sa maong kanang kinahanglan nila ipadayon sa pagsulat sa balay. Dili nga ang bata maoy magpicture sa iyang gi present diha sa TV or sa projector ba no. Kay ingon ana magud ang nahitabo karon. So atong nakita nga agoy nagkalisod ang mga bata nagkatapulan. No, ingon ana ang gakahitabo ade na ko magdali og kinibang kape anak kay picturean ra man gyapon na namo karon. So ingon ana ba no, so gusto na to ba nga kay sa unang panahon daghan magyapon na natun-an bisagotay mga gadget no. So ingon ana ba magnum June kinahanglan lang nato idisiplinahon gyud grabe gini. So kining hagit karon dili lang ni para sa atong mga teachers no. I know nga si mga si teachers itong mga teachers na ningkamot gyud magnum June nga kinibang atiman ang atong mga kabataan sa eskwelahan. Pero atong nakita po sa mga high school parents magnum June, kinimoy usa sa mga challenge sa ilabi na sa high school kay ang attitude sa mga bata. So naay mga concern si teachers nga kinanglan nila ipaabot sa mga parents. But sad to note, ang atong mga parents sa high school dili na gani gapakita sa school. So munang lisod kaayo karong panahona. Kay ang atong problema magud attitude gyud when it comes to high school students magnum June. So ana kinabanga lang gyud ni sa dili pwede nga tungod kay to ana man sa school si kining akong anak pasag din na lang na ma'am kay si teacher na bahala ana dili na siya ba. We need to kumusta sa atong mga bata pag-abot sa balay? Kumusta man nak, unsay nahitabo sa eskwela? Naglisod ba? Unsay assignment? Kinanglan ba tabangan? Or unsa? Kay atong namatikdan, wala gyud, radyo man dyan. Ang uban ginikanan, bisan pagpangamusta sa ilang mga anak, dili gakahimo. Mm-hmm. No? So munang panawagan gyud karon nato isip ginikanan nga, atog yung ating manon ang atong mga anak. Kung naay una nga mutudlo sa atong mga bata, kita ginikanan. No, kanang mga teachers, ulahin na sila. Kita mo'y first teacher dapat sa atong mga anak, Magnum June.
0: Di po mahimo, Magnum Eileen, nga mabalik tas karaan ka niya ito. Nga ka na ito, elementary pag ko Magnum Eileen, no? Mingan man lang mismo nga magtutulog. Ma'am, kanang gatuan-tuan in town si ma'am, kaya gamulong sulat mas sa blackboard. Ano ba ito? Ma'am, kining papadap din siya kay ma'am, kanang nasalip dan. Ang mga estudyante ko na mingan nga, ma'am, padapin siya na ma'am kay picturean ako. Ang imo mismong, leksyon. So, kung na, lisyon na kayo, ibalik pa katong karaan ka na ito. Labi na kay minus ang, so, kung ba, kanang, minus ko no ang, pondo para sa mga chalk o mga eraser yung mga ginagamit ka niyan to. Anyway, Ma'am Annalisa, thank you, Ma'am, sa iyong panahon. Paghatag mo mga panlantaw sa kalabot nini. Thank you, Ma'am.
3: Thank you so much, Magnum June, Magnum Eileen. Salamat kay sa kagayunan niya inyong gihatag. Aron mabati ang tingog sa Division Federated PTA sa Cagayan de Oro Sarili. Daghang salamat, sublet.
0: Inyo na bati mga aksyon si Ma'am Annalisa Reyes, ang presidente sa Division Federated Parents Teachers Association dire sa atong nagbayan. Oras alas 7:44 niya sa pikas linya at may rami mga aksyon may kalabigitan sa kamutya ng mental health sa mga tinunan ang tutukan tungod sa nagkataas ng mga violenting insidente ng gilambigitan sa mga estudyante. Niya sa pikas linya karon si Ma'am Estela Pirares, mental health advocate, psychometrician. Ma'am, may buntag. Under kas Magnum Radio, imong kawan si Magnum June Albino o Magnum Eileen Acorin. May buntag, ma'am.
4: May buntag. Good morning sa inyong Magnum June and Magnum Eileen. And sa tanang naminaw ka na to karong buntaga, labi na din sa Cagayan de Oro o sa mga tanang dapit na maabot ani atong sibiyahan. Maayong buntag.
0: Ma'am, ang metungod sa mental health sa mga bata, concern sa mga mental health sa bata, Magnum Eileen, hindi lang kay sa karon ang atong pagpakabanak, hindi, sukat pa ni kanito eh. Pagsugod na eskwela, bisan na itong panahon ko sa karang panahon, kay karaan naman ko na itong karang panahon, Magnum Eileen, mao naman na ang concern sa mga magtutudo. But karong panahon na, nakita nun mo nga doon nag-uy panginahanglan na hingusgan gayon ang pagtutok sa mental health sa mga tinunan, aron nga di may tabo ang susama sa mga pagtabo karon. Nga gani man magdumal dito sa Tacloban, nagipusin dito, di ba? Tulo patay. Sa sambuang gaman siguro, bago ay pa lang, napoy doha ka estudyanteng samdan, magpanunggab, sulod gapon sa school campus, na itabo dito. Ma'am Estela.
4: Yes, no. Kung ato ging sabton, kaning mental health, even sa una pang panahon, parte na ganyan sa atong pagkatawo. Kaya, again, there are 5 aspects sa atong personalidad. Physical, emotional, social, mental, spiritual. So kanin sila at imanun na ito ni tanan para nga makaingon ta nga we are mentally healthy. So we have to make balance. Now, so ang medyo struggle lang yun actually no, labi na sa atong mga mental health advocate sa Manako is ang the stigma behind the word mental condition. Kahit pag ingon lagi nga word nga mental ang gasulod sa atong huna-huna, kanang mga nalisuan o pangisip. So, that's why sa mga sa ubang mga areas dili nila ginagamit ang word actually nga mental, no, medyo mapalawig man ta sa atong discussion, no.
0: Okay.
4: Like for example sa mga PWDs ang ginagamit nila is psychosocial disorder, which in fact wala na sa libro ang term ng psychosocial disorder, but kung imong basapton jud it's really mental disorder, pero dili nila gusto gamiton ang word nga mental because of its connotation nga ato ra pong kita ra pod ang nagabuhat-buhat og
0: tao.
4: The correct word actually, the technical term is actually mental condition. Now, kung mag-ingon tag mental, at imanunon man ato ni, just like atong physical, atong lawas. So, hindi ka dapat mangiligan sa word nga mental. Kay isa ni sa major aspects sa atong pagkatao nga dapat nato at imanun. So, kung maingon ta, importante karon lagi nagasugod ang klase sa private schools, no, nga ang mental condition nila, isa din na siya tutukan. Why? Because sa mga experts, no, gaingon nga, there's no health if there is no mental health. So, halimbawa, naatay dagkan mga estudyante may mga physical disability. No? So, mga timpang, mga, say, for example, makilay ka, pero you can still, maka-eskwela ka man ka. Pwede na ipasakay ka, alsahon ka, para makasaka ka. Pero ang imong huna-una is ang imong pangisip, sakto pa man. Okay, away, okay, when you say sakto nga pangisip, makaingon ka, kana bitang a normally functioning individual unsa atong indikasyon. So number one is you are just one, as you are aware of the three spheres. Unsa ning three spheres nga giingon nato? The time, the place, and the person. So kung kabalo ka nga sa buntag mo adto sa eskwelahan, kabalo ka unsa purpose nimo sa eskwelahan, kaila ka kinsa imong ihinabi sa pag-abot sa eskwelahan. So maunang atong identinan, no, nga makaingon ta we are mentally healthy. But kung moingon na po tag mga mental health conditions, dili po nato malikayan. Nga naa po yung mga estudyante nga nagasulod sa eskwelahan, nga dili po perfecto o dili po maayo ang ilang mental health condition. So, nga naman. So, asa man gagitan ang balay primarily? Ang bata rather, no, sa sulod sa balay. So, unsa yung dan nga maapektahan ang mental health condition sa usa ka bata? Okay, technically, Magnum June, Magnum Mylin, mag-ingon tag bata, ang definition sa balaod is these are individuals 18 below 17 years old. So, that's why sa ilang pagkabata, tutukan yun na to kay ingon sa balaod at mga child laws, child protection laws, nga diba, ang katungod sa bata ipahimutang sa mga adult. So, responsibilidad na sa adult nga i-plaster ang katungod sa mga bata. So unsa mag-ingon ta? Kung atong basihan ang Convention on the Rights of the Child in which ang Pilipinas nag-ratify ani nga law on July 20 of 1990, na ay four broad categories: the survival, the protection, the participation, and the development right of the child. So development right of the child nga makaeskwela ang bata. Pag-abot sa bata sa edad nga makaeskwela or pag-eskwela sa bata, as I've said, based on experience ni Magnum June, na makita na to ang kaning mga bata nga achievers. Kung bright na nagaan, mas mag-achieve pa ni. These are children who are supported, who are protected, who are provided with appropriate atmosphere sa balay, nga matut mga maayo ang iyang pagtuon. So, pinakasimple na kung gusto isulti ni Magnum John is that may mga butang nga ang bata, likayan yun na to para makapagawa.

0: which, sad to say, may mga sitwasyon, labi na sa tungod sa kawad-on, nga ang mga parents, they blame each other for not providing their children. So to the extent, nga, I mean, what I'm trying to say is domestic violence. So kung may mga domestic violence, maunang mamataan sa bata sa'yo sa buntag. Pag-abot anak sa eskwelahan, disturbo na na ang bata. So pag-abot sa eskwelahan, mamatikdan sa maestra nga dili mapahimutan ang bata. But, you know, magnum June, based sa akong experience, practicing psychology for the longest time, kanabitang na-notice yun ako nga kung ang usa ka bata taas o kanangyayinta level sa iyang intelligence quotient, taas o IQ. Even dealing with mga depressing situation, medyo makasukol. Compared with his children, nga mga makaingatal below ang intelligence quotient. So, when the school ako sa psychology, wala ko na basahan, wala na mo na tagbo. Pero when I practice for the longest time, nakita na ko ni. Dako ang, murag dako o kaisog ang usa ka bata kung taas siya o intelligence quotient. Nga even living in a depressing situation, maka-survive niya, especially sa iyang iyang academics. So ang sad lang nga part ano, kung ang usa ka bata nga nagapaning kamot sa pag-eskwela, kaya ang pag-eskwela daan is a stressful situation. Ang pag-eskwela again no is a stressful situation because the student is already confronted with pressure. Kaya makaingon ka, pressure as one of the major type of stress. Nga ang estudyante, pinigil siya stress because of pressure. Kaya masugot siya o dili. Mo eskwela gud siya, mo study siya, mo himo siya sa mga PT, mo submit siya sa mga research papers. So, kana lang daan, pressure na sa bata. So, kung imo pang dugangan sa mga domestic issues, nga ang bata makamatala nga na ay mga siningita nga mamutang ang bata sa adlok o laban ang bata kung pasakitan, istoryan o maayo nga mao'y mahimong object of displacement sa mga kasuko sa isig kaginikanan. So mao nang maapektahan gyud ang mental health sa usa ka bata nga nagatungha sa eskwelahan nga pag-abot sa eskwelahan, labi na magnum June, magnum Mylene, if naapag yung cases of bullying pag-abot sa eskwelahan. So nadobog yung pwede ang bata. Yes. So, maunang mga very studies.
1: Sumbot pa sumbot, ma'am, nga ang pagtutok sa mental health condition sa kabataan nagsumikad yun mismo sa panimalay, pinagis mga ginikanan. Now, ang pag-abot na dito sa matungaan, doon na sa papel ang magtutudlo nga angay niyang gampanan. Ugun sa nga papel nga angay gampanan sa usaka magtutudlo nga makapalambo sa mental health condition sa usaka bata. Ma'am.
0: Okay, that's a very wonderful question, no? So, pardon lang, no, when I say this, I am saying this based really on experience dealing with the students. Medyo, no, so, but anyway, kanang, kung ang bata is protected sa balay, secured sa balay, nga kabalo siya, naasya'y kadangpan, naay mo dapig niya, naay mo paminaw sa iyang mga mulo. Pagawas sa bata, anak, makaingon ta nga secured siya. Pag-abot sa eskwelahan, kung naay mga kaso dito like bullying or naay mga pressure stress or usahay ang pressure gikan sa maestra mismo nga ang i-submit mo sa inyong mga requirements or otherwise you get failed. So the ones who is affected the most are actually students nga medyo arangan og utak nga nagapangandoy og taas nga mga grado. So they feel badly about it. Now, kung gikan sa balay, secured ang bata, even pag-abot sa gawas, kung medyo na yung mga hostilities na experience niya, mas makasugakod ang bata knowing that pag-abot niya sa iyang na ay pamilya, na ay significant others, nga makahatag og significant support. Mm-hmm. So anyway, so ang ginapasabot na to, ana, encourage your children to really express their mga sentiments, grievances, pag-uli niya sa balay. Kay, tapos parents, pag-abot sa pag-istorya sa bata, without believing right away, pero listening to their sentiments would make them feel a bit comfortable. Mm-hmm. Na kanang panginawon mo, with dili ka gatuo sa iyong istorya, dili sa nimutuhan, wala ka pa naka-verify, pero show to your children that you believe what they're saying.
1: Mm-hmm.
0: Para nga mahupay ang ilang

0: Gibate. Now, pag-abot sa eskwelahan, ang role, as you were, ang imong question, unsa role sa mga teachers, dako pod. Kay pag-abot sa eskwelahan, kung secured siya sa balay, mura gina-expect po niya nga secured po siya sa sulod sa eskwelahan. Now, mga teachers, administrators, encourage ninyo ang mga bata nga dili mahadlok sa pag-istorya sa inyo. Na pag-istorya nila para dili mahadlok, again, the same way, ginaingon na to, pag-istorya without believing right away, pero you listening to their sentiments, dako po na nga impact para sa mga bata. Paminaw. Oo, paninawon sila. Now, sa pagpaminaw, maglumjun, na atay yung term na empathic listening. Kaya bitaw, when you listen with a heart. Na, bisan wala ka pa, isa siya pa lang imong na istorya, pero sa imong pag-atubang sa iya, pagyango, yango mo sa iyang mga istorya, that makes the child feel na you're providing already the security. So, of course, i-assure mo sa iya nga, may mga investigation or what kung tinood man siya. But the fact that you initially provided a listening ear, dako na nag-impact sa mental health sa bata. Because ang bata would feel secured, would feel na may nag-atiman, may nagapahatag sa iya o attention of affection. So, kaya sa mga kasagaran na ito problema sa atong mga kabatanunan, nagkasugod na og problema sa balay mismo, murag wala na sila'y pagbati nga they were listened to, nga wala nga murag kulang ang attention. Because how can the child believe nga paminawon sila when in fact na anay mga domestic violence? So ang dako na to nga problema. So pag-abot sa eskwelahan, ang behavior sa bata depende. It could either be sa balay, feeling niya dito aggrieved siya. Pag-abot sa eskwelahan, dito niya ipagawas ang iyang aggression, iyang kasuko. So, astig-astig siya. So, mahimo siyang, in some situation, mahimo silang bully. Or, pagkikan sa balay, na siya mismo ang gapang bully sa mga igsuon, pag-abot sa eskwelahan, murag, pwede po siya nga mabully dito. So, what we're trying to make, parents and teachers understand here, Magnum Jun, is that ang behavior sa bata gavari sa balay o sa eskwelahan. That's why sabi na to, nga kung unsa ang mga sentimento sa bata, unsa ang mga stimulation po atong nahatag, stimulation, unsa atong pagtagad, atong pag-recognize, atong pag-support na mahatag sa bata, nga mahapsay ang pinabuhi sa bata. After all, but sa iyang pagkabata, main ka nga bata, dependent pa ni sa support, dependent ni sa stimulation, dependent ni sa mga guidance, sa disiplina, sa adult. So, that's why you term sila nga bata. And by the way, Magnum Jun, as I was saying ganina, nga, maintak technically when si bullying happens sa eskwelahan, nga it's between bata to bata. So that's why, be careful ta sa pagdeal, anak, because they are both minors. They are both bata. So, may mga parehang may katungod. Even the victim and the kanang aggressor. So, klaruhon ko lang, kaya na ay mga term usahay nga ginalili mayo ang pagkasulti, nga ang teacher to bata is not bullying. It's really child abuse. Ang bullying is between bata to bata.
1: Bata to bata.
0: So that's why ni come out ng bullying in 2013. Actually, it's Republic Act 10263 of 2013. Nga nakita ni sa mga eskwelahan nga daghan gahitabo on tungod gi-term ni siya nga bullying because it's minor to minor, wala criminal liability labi na ang gi-lower down to 15 na karon. So 14 years old, wala criminal liability. That's why kung nahitabo sa eskwelahan, ang eskwelahan supposed to have this child protection policy para ma-address ang mga abuses among children.
1: Nasabtan ako na, ma'am, no? Magdumailin, kay kung bata to bata, tama, bullying. Yeah. Kung magtutudlo to bata,
0: child abuse.
1: Di na mahimong bullying pagigapon kay ang magtutudlo, di man kalibil sa bata. Ang bata di siya kalibil sa magtutudlo. O ang dunay katakos sa pag-abuse, pag-pangabuso, ang magtutudlo, dili ang bata.
0: Yes, no, Magnum Jun, no, kanang klaruhon ta lang, no, na ang may moral ascendancy ang maestra. So, mo ingon ta karon, how badlungon this bata is, but because bata siya, ikaw nga maestra, ikaw nga maestro, ikaw nga adult, ikaw ang